0: Hepatitis C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So una,
5: magid ako sa akong body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: nag-hamis ka nagputi, gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas ga antioxidant.
7: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Mas tagtinlo ang atay.
10: Happy kanunay.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: Epektibo.
10: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
7: Ikaw pala ang may diabetes.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo.
10: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
7: Masaligan.
10: Epektibo.
7: DTX 500.
10: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
7: Ang D3.
10: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
10: Yung may D3.
7: D3 Bio.
10: With Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
7: Ang D3.
10: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
10: Yung may D3.
7: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
13: K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Oras, alas 8:10 sa aga. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Ginebra!
16: That time check was brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra!
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
15: Padayon sa Foro de los Pueblos sa mga natrangkaso, tumara ka mo D3 Bio ha, mga hana nga trangkasohon, tumara na D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C. Ang aginikanan, kabataan nyo, parang healthy, kag hindi sila mag-absent per mes sa eskulahan, patumara Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids. Sa inyo direh na blos or apo, mga nag-edad isa katuig sa 15 anyos, mga dalagita kag solterito.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
15: Kumusta mga sukita dira sa Mandoriao Public Market, si Ma'am Heidi Banya sa Rualyo, Pamilya Rualyo, kapamati ka mo dira sa Itlogan. Thank you gid sa inyo ha. Ma'am Zane Carbulido Pagayon, Bong Victoria, Trisan Wyatt Gulay, Ma'am Laura Sumagaysay. Sa una, David Beckham, kapamayagpag ang Westminster United. Dumdumay ko na sa una, Ma'am Laura, may sapatos ba ko na nga David Beckham? Ay, sponsor sina ng kwan Adidas. Hindi tanan nga kadalagan, imo lang. Maabot man ang amon. Ecclesiastes 3. Amen, Ma'am Ningning! This is time and the season for everything mo. Di, timpo naman sa Spain. Balos-balos, malang na. Mighty C Morning kay Vice Mayor Panga Lamasan Pixo. Wow, nag-birthday basta na kagabi. Why ako nakalusot? Bay, sa manamo, gainura na rin sa bukid. Gabi na ko halin sa bukid, abi. Kasi basta gani, Domingo, loaded aton schedule, bla. Nanigaw sa bowl, abi, ka, ang aton nga, ang Sunday nga schedule, vice, eh. Mayor, eh. Mayor, pwede man nga vice, or ano madap, pwede man nga congresswoman. Good morning sa political queen maker sang po sang Duenas kag sang bilog nga 4th district Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo. Birthday greetings once again, ma'am. Bisan way kami maka-attend. Las 8:12 na sa aga.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
15: Gin kakasa puesto ang chief sang PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group or IMEG Visayas Field Unit. Sining karon lang bangod sang controversial nga raid nila sa Molo PNP nga mag-serve kung tani isang warrant of arrest batok sa dismissed police officer nga si Jerry Villanueva nga may kaso nga murder sang July 1. Base sa mga information, ginkakas si Police Lieutenant Colonel Ignacio Gamba, Police Lieutenant Colonel Ignacio Gamba, kagintalusan ni Lieutenant Colonel Noel Luminte. Lieutenant Colonel Noel Luminte. Naging controversial ang raid bangod ila ginpapa ang mga pulis sa Molo Police Station kaupod ang tatlo ka sibilyan kagin disarmahan. May investigation subong ang National Police Commission na PULCOM sa raid pati na ang ginapahayag paggamit sang Molo PNP sa dismissed police sa ila drug bypass operations kag ginapahayag madata nga pagplanted pagtanom sa ebidensya para lang nga madakop ang ilang mga subject bisan pa nga wala manggid in reality sang recoveries sa subject person sang ila drug nga drug operation.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los
15: Pueblos. 8:14 sa aga, Checos K5 Alura, may football fever pasabong mo because of this heartbreaking win sang Spain over the crowd favorite nga Argentina. Sa interview naton kay Philippine Ascals player, Philippine football team player Ayan Bayona Araneta sang Barotac Nuevo Iloilo. Subong assistant sports development officer sang Barotac Nuevo LGU under the office of Mr. Albert Delmo nga youth overcame the veterans. Nati si Lionel Messi 39 years old na, si Lamine Yamal, is only 19. Kagkaibalo kamo kung diin maghalin ang alan nga Lamine Yamal. I-kwangkulanan, i-cliffhang ko lang inanay. Subong ako sa angkoring ni Megan Atong, isang cliffhanging mo. Sir John Sapio knows it better. Ano ito nga cliffhanging? Pa-bitin-bitin, bla? Anong din maghalining ngalan nga Lamine Yamal? Kay usually sa mga jersey, sa mga player, ang ilang first name ang ginabutang nila or ang apelyido lang nila. Nagdikito, Ronaldo, Ronaldino, no? Why is it usually gabutang sang ila gid nga kompleto nga ngalan either apelyido or ngalan ang ginabutang nila. Basta nga ang ngalan nga Lamine Yamal was birthed because of the kindness of two people nga nangin maayo sa ginikanan ni Lamine Yamal. Basta gani nga kain ka maayo ka sa tao kay 5 balira. Kindness. Kindness will never be forgotten. Kindness goes a lot, no? Kung maayo ka, Ma'am Elsa Di Mafilis Arnais, Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo, Sir Nonito Sombong, Sir Jean Siman, ang imong pagkamaayo may bunga gyud, no? Gapati kasi na Lamine Yamal Alira. Kay balo ko nga kuan ini sa Spain mo. Si dapat i-congratulate ka. Kay ang team ko nga Argentina nagpaiway para sa imo nga Espanya. Ha, amo na ang storyline actually. Aga mabagal. No, gay gid antel perde kita na eh. 16 ta na yata. Ya attempt ka ng Spain ang anat na Argentina nga mga malam doon zero. May corner kick si Messi, way pagani ka pala nga to. Pero ang istorya sa ngalan nga Lamine Yamal. Kay ti amo na ni subong ang talk of the town, the birth of the new football superstar, si Lamine Yamal. Basta kain kagani, kindness goes a long, long way. Aba mo, na di ba nang bagani na nga, bisan isa lang kabaso nga tubig ang itao mo sa bata, amo nang example sa Bible, Lamine Yamal Alira. Bisan isa lang kabaso nga tubig, bayran ka sang Diyos, no? Nagatag ka tinapay, nagatag ka bitso-bitso, nagatag ka sang kaayo, bayran ka. Kag ang tao nga nangin beneficiaries na, hindi na malipat. Di amoy niyo subong, oh, na-highlight na subong ang alan nga Lamine Yamal because of the kindness that was bestowed upon them, bestowed upon his parents, sang mga tao, sang, ha, nagni-God nga mga panahon. Anong istorya niya nga, nga Lamine Yamal nga lang niya? K5, Lamine Yamal Alira. Check tang report. May football fever. Subong, laban-laban. Sino mo, bakal naman yung jersey nga Espanya mo? O, sige, bakal ta, basta orig, no? Tayo pila na, yan man. May mga lima gurok libo.
19: Sobra guro kay 510.
15: Gismel?
19: Kaya kung baklo naton, Dolyares na inaya mo.
15: Dolyares, oh, no. Kaya tapos, champion eh. No? May init mo na sabang ang ilang nga dyan, kuhan nga ng jersey. Okay, go ahead kay 5, Lamine Yamal Alira. Ibalo ko nga, kuhan ka, maki-spin ka eh. Go.
19: K5 Ted, wala agad nakaporma, no? Ang anay nga kampiyon sa FIFA World Cup.
15: Inungod namon itong ini magporma. Inungod namon ini magporma. O nga daw, medyo kan bala daw, ihatag na lang bala daw, i-turn over na lang.
19: Ihatag sa mga kabataan.
15: Ihatag sa kabataan, ihatag sa ila. Pag gusto ginhawa nila, pawarasa sila na. Abi, abebe, go.
19: K5 Ted, no? Ang nagtakop, no, sa score nga 1-0 ang FIFA World Cup 2026 batok sa Argentina, no? Sa diin, no, ang nakakuha, no, ukon ang nakabalhag sang
15: historic goal.
19: Sang historic goal. Amo si Ferran Torres, no, nga isa ka forward, ukon winger, no, nga ini siya, no? K5 Ted, actually, ang nabata, 2000s, no? Which is, kung subong naton isipon, 25 anyos pa lang siya, o kung na 24, no?
15: 24. Ang katubo-tubo namon, ah. Actually, ako niya katubo-tubo, yung si Lamine Yamal.
19: Tubo-tubo ko.
15: Ha?
19: Tubo-tubo ko ni si gali, Torres.
15: No? Pero ako niya tubo, yung si Kwan, si Lamine.
19: Sure na na.
15: Lamine Yamal. Oh. Oh, papatiya, ginawa mo, Ted. Di na yun, na yun.
19: Tapos K510, nakuha man, no, sa nga pungsod Spain, no, ang kampyonato sa diin, magapauli sila sa nga nagataginting nga $50 million. Tapos ang runner-up...
15: $50 million?
19: Ang runner...
15: Na, no? Ang $50 million US dollars?
19: Mm.
15: Or 3 billion pesos na?
19: Mm.
15: 3 billion? Hindi ang pipitsogin yung premiohan na sa World Cup.
19: Mm.
15: Kag ang prestige kini, no? Kaya ito global prestige sa may 4 years sa lang bragging rights mo. Champion sila, the next naman yung World Cup is 2030 mo.
19: Oh.
15: Okay, okay.
19: Ang runner-up naman, K510, no, ka ng first, second runner-up, ang magpauli sa $33 million, which is pila na na kung i-convert natin. Kaya ito isubong... Kisa nag-lapa.
15: Ardya mo nang dalon sa Argentina?
19: Mm. Amo ni ang igapauli sa Argentina.
15: All in all, may $655 million US dollars na price fund ang World Cup or mga 40 billion. Amo ganyang pundo nila. Ti, kada team to, kung ni 32 ka team, may $10.5 million dollars each para sa budget, sa training, kag... ilang ang mga lastohon eh. Yung third place nga England, gani... Bila ganito sila daw, $29 million.
19: $29 million, K510.
15: Mga 1.7 billion man. Tiyang kuna, mga gali, ball ka Argentina. Although kati, ang title, abiti, hindi na sa ilay. Kaya wala naman defensa ng 2022 nga World Cup. Okay.
19: Ang fourth place naman, K510, ang makapauli,
15: France.
19: No?
15: Ang France.
19: Ang fourth place, K510, amo na ang makapauli isang $27 million. Ang grabe fifth no. to eighth place naman, K510, ako na ang mga quarter finalists ang makapauli isang $19 million each, no? And then, ang 9th to 16th place, no, kung ang round of 16 ang makapauli isang $15 million. And then, ang 17th to 32nd place naman, no, sa round of 32 ang makapauli isang $11 million each. And then, ang mga grupo naman, no, nga nadagdag, no, sa elimination, sa makapauli naman isang $9 million each.
15: So, walang umuwing luhaan. May aragi sila, no? Lakogi katama. Ni by 2030, handom naman kita sini although Pilipinas ti ambot ko sa nang Pilipinas makasulod sa World Cup. Basi way pa mga bata diyan mga daso ta mga player ta makapa World Cup.
19: Malay mo K510 nagahampang pa lang sa palaro no.
15: Oo. Dapat may grassroots giman nga program. Amo na gani nga na istorya ko si Coach Ayan Araneta. Balaban niya ti nagbalik ulit sa Barotac Nuevo kay ang heart bala to teach the young generation nga K5 Alira. Kada ko nga bagay mo, no? Di nadala ni Ayan Araneta, dumduman mo si Chiefy Kaligdong. Sa ilang kapanahonan ng Philippine Ascals to, si James Yang Asban kag si Phil dumduman mo sa una.
19: Oo.
15: May idea ka na sa to?
19: May idea na ko na.
15: Sino ganis sa tong ginobyo ni Angel Oxen man? Sino?
19: Si Phil? Si Phil.
15: Si Phil?
19: Oo.
15: Okay, may lutsura, gimant sila, no?
19: Oo.
15: Kikita mo, ang sa bilog kakalibutan niya, mga 4 billion yung spark, ang fans ng football mo. Okay, na Sir Paul, pakita to. Please, may watch party sa old Rose Memorial. Drabla sa tubang sa New Valentine na K5 Alira. Go Jack, may sa kabataan nga mga babae. Oh. May list football, no? May mga jersey na. Sa Tamasak Arena. Napululaw sila. May QR code lang.
19: Napululaw sila.
15: Oh, grabe, no? Amuna nga, go into sports, not into drugs, ah, no?
19: Yes.
15: So, anong tabo, subong?
19: Subong?
15: Si Messi, nag-ano?
19: Si Messi K530, siyempre, nangin emotional man, no? Kahit ay posible, no? Inina ang iyang pinakaulihi nga World Cup. Kahit ay siyempre, 39 anyos naman siya, no? Apang wala pa niya iniging kumpirmar, no? So, sa subong
15: K530... 39 years old na si Messi. But, kibalo ka, si Messi, may never say die mentality mo. Never give up mentality. He was diagnosed with growth hormone deficiency when he was 11. Kita mo, putot siya. Pero hindi man niya sa pagkaputot, mag-football ka.
19: Gani.
15: Amo ning hampang, why kinaklanan ng height mo? Kinaklanan si Nidia mo, ni-discarte. Saan, gamay ka lang? No? Bawo dito subong sa Nook of Eli sa third gate ang CPU bla kay Pastor Ardi Catalunya Celeste si Ma'am Vema kag ang matinawon nila ga celebrate subong sa kadalagan sang Espanya. Apas ka to dayon kay 5 Alira kay maka Espanya ka man si Lamin Yamal Alira. Si Lamin Yamal Ardi Celeste. O prote sinong MVP?
19: K5 Tel, actually, no, ang mga winning aton nga mga nakakuha, no, sang World Cup Golden Ball Award amo si Rodrino nga captain sang Spain.
15: Magabaga Golden Ball kung sa ton MVP ni sa kung sa basketball ka. But ang tawag ni sa Ilaya sa
19: Ballon d'Or.
15: Ballon d'Or ni siya or Golden Ball winners. In 2022, it was Lionel Messi mo. In 2019, si Luka Modric. Ang first gig nga MVP sa World Cup was in 1982, si Paolo Rossi, sang Italy K5 Alira. And in 1986, si Diego Maradona. Si Maradona, Argentina, nisa sa una. Before niya kay Messi, si Maradona ang superstar sang Argentina sa football. So, subong, ang Golden Ball winner, sino?
19: Si Rodri, K5 Ted.
15: Siya man ang team captain
19: sang Spain. And then nakuha naman no ni Unai Simon no ang Golden Glove Award which is
15: goalkeeper?
19: Goalkeeper, K5 Ted.
15: Okay. Goalkeeper siya. Yung mga goalkeeper ni dapat i-korosunan ka man. Kung nalang alang ka lang kag basip lang malo sudlan ka. Okay, last line of defense ka kay Favali Ramo. Okay.
19: And then nakuha man ni Pau Cubarse no ang Young Player Award which is ginbata inisyaya sa Enero 2005 K5 Ted.
15: Bata pa no. So at least may variety ang mga nag-champion. In 2022 it was Argentina. In 2018 France. Tapos 2014 Germany, 2010 Spain. So the last championship sang Spain in 2010 pa.
19: 2010.
15: So after 26 years, ila? 26? Am I correct? 16.
19: Hindi 16 years.
15: After 16 years. In 2006 Italia nag-champion, in 2002 Brazil. Kay every 4 years ting World Cup mo. In 1966 England, 1970 Brazil, 1974 West Germany, 1978 Argentina, 1982
19: Italy.
15: Italia, 1986 Argentina.
19: Argentina
15: tapos 1990 West Germany, 1994 Brazil, 1998 France. Ang first gig nga champion sa FIFA in 1930, Uruguay. Tapos daw nagsinunod-sunod to 34 to 38, Italia. Tapos 1950, Uruguay naman. 1954, West Germany. 1958 kag 62 kay may lal nga 54 West Germany, 58 kag 62 Brazil.
19: Brazil.
15: O, lain naman ah. Sino naman yung Pilipinas yung champion man? Sino na yung mga butang di sa kasaysayan? Oo.
19: Wala na gani K510 no, nakabalik ang Uruguay no. Kahit subong mga bag-una nga mga kuponan nga pungsod no ang nagapamayagpag sa patag sa football.
15: Kaya ang football dumduman mo to sa aton discussion ng ligad.
19: Mm.
15: Ang football isa ni kahampang kinanglan sa imo nga pasinsya. Man hindi ni pareho sa basketball yung kadadlagan mo to, ba shot count. Ato yan mabaka buhay, masano ba di mas shot nga. O, tapos na may upside, upside. Tapos may red card, may nang yellow card. No, kabuhay bla. Tapos manayo nang uran, ma football ko mako. Dito ko na yamo nang all weather na ya klase ang pang. Aba da disway nga ginaara na sa kwan sa fielding ng pang, sa pitch nga natawag. Ito sa pitch. So rain or shine saya K5 Lamine Yamal Alira. Pero kamaan ka kung anong di magaling nga lan nga Lamine Yamal.
19: Ginistorya mo to kanina.
15: Ginistorya ko sa imo. Hindi anay pag, hindi ka na mangin anti-climatic, ka. Ari, kindness goes a long, long way. Diba? We promote kindness here. We promote here respect. And ang mataling nga kayuhan, na-notice mo man as program today. So, si Munir Narawi, kag si Sheila Ibana, hindi nga si Ibana, nga pa nagtag iPhone 17, ha? Si Sheila, ang muning ngalan sang iloy ni Lamine. Ang tatay niya si Munir, M-O-U-N-I-R. Sang asaway pa lang sila, nag-struggle sila financially kay 5 Alira. Tapos, may duwa ka tao nga nagbulig sa ila, no? Through thick and thin. It was Lamine and Yamal, babae kag lalaki. So, years later, kundi grabe gid ang kabalasa man nila kay tigin buligan sila blaway sang pabay-an. Manggaranon to ang mga tao, bala nga may kabalaka, bala gin samtang nagkapasugod pa lang sa pangabuhi si Munir Narawi, kaya apelyido ni Lamine Yamal Narawi ni.
19: Narawi.
15: Oo. Ginbuligan sila ni Lamine kag ni Yamal. Yamal lalaki, si Lamine babaye. So, their kindness was never forgotten. Kaya bali tatay ni Lamine, niya kung may bata, gani kay mga nga lalaki, pangalana namon kay Lamine Yamal. And their names will forever be part sang football history. Ang ordinary people nga nag-inspire sa pamilya Narawi, no? With compassion, with kindness. Tayang ilang alan sumong ara na. No? Hindi man ila piyedo, pero ti ilang alan. Ano karabi, no? Kung ikaw ay pangalan sa imong Alira, Alira Yamal. Kindness goes a long, long way. O sa ingon, nga mangin kind, ita mangin kind. No? Ikaw ka kind ka man?
19: Oo, bisan na, bisan anong adlaw, bisan anong sitwasyon, let's always be kind. Kaya tiwa kita yakabalo sa ginaagyan sa pag sa katawo.
15: May nakita ka nikong vlog bla. Drive siya. From Iloilo to Barotac, Nuevo. May timpong nag-ulan, may timpong nag-init. Nambal yan. Not the same people experience rain. Some, maybe somebody
19: enjoys it.
15: They have their sunshine. They have their rain man, so of course. Yan muna nga maging considerate kita, kaway kita kay balo. Deep inside, they're hurting. Deep inside, they need help. K5 Lamine Yamal Alira. Hindi niya inyong kwan nga ng victory party. Tuya sa kwan sa Nook of Eli ni Pastor Ardia. May libre to nga kwan. May libre to nga ng shawarma.
19: Pakanto ko to guro ay.
15: Sa third gate kasi Pio.
19: Okay, noted.
15: Sa third gate ka lang panaog. Tapos sulod ka tama mo sa Nook of Eli gani. Pwede kay Lamine Yamal Ardi Celeste. Di, kindness goes a long, long way. Si Lamine kag si Yamal nga nagbulig kay Munir kag kay Sheila. Subong ilang alan, ara na sa big stage, the biggest football stage, and the birth of this young football player, superstar, si Ines Garcia. Bal ni Ines Garcia, kilala mo ko sino si Ines?
19: Hindi, K-5.
15: Si Ines, nobya Ines na ni Lamine. Ato bala nga may picture sila sa may hotel room. Bal ni Ines niya, I'm afraid of marriage. Ah, mataon ka pa? 19 ang inali mo! Di anay, malamuti, grabe ang kuhan, grabing tentasyon, dalay minyamal ka na mo, no? Laminyamal ka na. Di bot sa ningon, ay, hindi ka magpadala sa emotion mo. Kahit na mag-invest sa sports sa Pilipinas, sa agad, invest sa blood control, ah, para mag-kopet, na mali, Ma'am Laura. Wow, kaprangka, gikay Ma'am Laura. Why, gigabote ka? Thank you, gikay 5, laminyamal alira. Pero ka mukbilog di stasyon nga sa Espanya?
19: Huwag ko kabalo kay 5 Ted Pai do. Ako lang kag si ano.
15: Kasi no?
19: Si Ma'am Karen. Pero hindi kita sigurado kung si Ma'am Karen. O kung crush niya lang gidya si ano. Si Ferran Torres.
15: Ah, si Ferran? Ah, bukot si Kwan, bukot si Lamin.
19: Lamin.
15: Oo, kita nyo si Ines Garcia. Kag si Kwan na, si Lamin na. O Lamin Yamal. Salamat gid, Lamin Yamal Alira.
19: Bata pa na sila kay 5 Ted. Paunahon
15: ko nila. Pa, bae. Eh, sana dyan. Mga kuwana na, mga bagulan na gurugugma dyan. Thank you.
19: Sige ka K5 Ted, gikan sa News Center in Isi ka K5, Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
15: Thank you K5, Lamin Yamal Alira Apin. Sa mga fans ng Spain, congratulations. Actually, breaks of the game, 1-0 mo, 1-0. No, 1-0 ang score sa bago lang natapos ng World Cup Finals. Daog ang Spain, nagpagadawa ang Argentina, kaya na pangatlo ang England, nga gilutos ang France sa score nga 4-0. 8:34 sa aga, pagbalik ta, hiwaton sa Pasig City, ang International Youth Day, kaglinggo ng kabataan. At tagata ni Fasis, kay Manti, ang kabataan is the hope of the new generation of the next generation of a future generation. Anong plano para sa mga kabataan diri sa Western Visayas diri sa Iloilo? Magabalik ang Foro de los Pueblos.
20: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
22: O, si Karen, nandang mong isang akon hair follow, hindi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
20: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
24: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
25: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
24: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
26: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
20: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
29: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
20: Mighty C. Mabaka ang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini
0: for 3 months.
1: 1 capsule 3 times a day.
0: Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation.
1: No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: My TC! Babaka sa mga butika.
3: Paulit-ulit na lang ang ulam.
4: Mom, she!
5: Angeline?
4: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Star Nutrients, ulam na! Sa meaty sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrients! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya! Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
3: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan! 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
0: Libre?
3: Libre!
0: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
0: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extel!
10: Supplement for men!
11: Nortes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
11: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
11: Yan
10: ang
11: gapanupo.
10: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
10: Yung may D3. Matatas
11: mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
10: Yung may D3.
11: Matatas mga butika. D3 Bio with BCO.
15: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Bio.
4: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
4: Yung may D3.
10: Mabagats, mga buti ka.
4: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
10: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
10: Yung may D3.
4: Mabagats, mga buti ka.
9: Nagapalang dulong bala ang imo panulukan.
16: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
9: Masami nagkapangihi.
16: Masami ginauha.
9: Si may diabetes ka na.
16: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
16: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
16: Garantisado.
9: DTX 500.
17: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May pumso.
19: Oras, alas 8:43 sa aga. This time check is brought to you by Tanduay Light. Kaan ng may kasama.
20: That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
21: Foro de los Pueblos.
22: Foro de los Pueblos.
19: Padayon sa Foro de los Pueblos, last thread sa aton nga program. Are you still there? Ara pa kamo da? Ara pa kamo? Sa mga natrangkaso, tumar na DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C, the Power Trio, tingong ubalin nyo ina, kay may mabakod ina, kag maayong potency para sa imong alawas, kapit pa sa mga daw lubong-lubong blangilan. Not la, no? Ma'am, notice mo subong Pastor R.D. Celeste, dira sa Nook of LA, sa CPU, sa Matical CPU, may estudyante, bla? Daw may lubong ilanat, baka magtumar na ka mo sang DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Kung ikaw taga syudad sang Iloilo, Ma'am Elsa, di mafilis ang nais, makapasyudad ka. Organi, Ma'am T, dayan timo sa duwin niya, sabi no, kay Ma'am Rose Itoriaga Estares. Kada Webes sa Pasay City, may libre man nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa Miagao Branch, kada Domingo, ang free consultation. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag kada Biyernes ang free consultation. Pastor Ardi Celeste, nagdaog ka. iPhone 17 halin kay Ibana. Bawag buang-buang sanda subong sa ining promo ni Ibana Alawi. Ikaw lang taon mo, ti, sinoba lang ma-comment ka lang da, sundom lang iya page. Pila na subong ang iya nga followers daw, mga 50 million? 50 million? Pow! Di ko na i-monetize mo ni, pero take it ako mo. Ti, in the form, in the guise of promo-promo, pero tigri kay siking iya nga pitik sang sugilano na ba niya, ng Casino Plus? Ti, ang iba nga mga influencer, nag-hambal man nga ti daw, hindi manami niya. Nga daw matabo sina nga tudluan ang mga kabataan, tudluan ang mga ang netizen sa sugal. Kiti sinob lang hindi gusto sang iPhone 17. Naka-iPhone kang ganaan sa bongga, kuhan ka na mo daw, nagahitad man kung isa mo nga ang imo nga ng abaga mo. Ma'am Bete, oh, garing niya iPhone mo, pasabab. Ama, nagapamati, Dria, sa K5 News FM, Iloilo sa Foro. At agantaman ko ang iPhone. Ang iPhone nga mabaton mo, Sir Golden Coco, Sir Gilbert Abunyawan de la Peña, Ma'am Gingging, Sir William Sapanta, inding iPhone 17. Ang itaon aton kaninyo, iPhone 49. Tanan ka mo, tagaan ka mo, iPhone 49. Ay, pagani na mahimo ang iPhone. Ay, pagani, iPhone 20. Nagabuang-buang gisa sa iPhone, no? Ano ginang mga features ng iPhone nga way sa kwanhaw, sa nang mga baratohon? Last 8:47 na sa aga. Ma'am Laura, sabtanay, gatawag ya kwan, ya iPhone, ya nang kwan mo, ya iPhone. Garing ya iPhone mo, Ma'am Betty, ha? Vice Pangga, ya ibong iPhone, gahon eh. Bawa si Ma'am Dabi Joy Aranyador Tentativa na tuod panigali sa parinti na mo na itaga Duinyas man, ha? Bawa ka pamati dayan sa Zen Zone. Bawa ang study hub na may extension doon, ha? Si Ma'am Dabi Joy Aranyador Tentativa, ang mga aranyador niya, mga taga-bita Duinyas mo. Eh, sabtan nyo, alay, katawago, may iPhone!

0: Mami Inday kay Ma'am Noelita, Mami Inday Andrade Palmes. Yan sa Santo Niño Norte Arevalo kay Nini Asibuche, kay Ma'am Teresita Mines. Baga pa mati, isa lang si Sir La Janito Tano Losabia. Good morning. Las 8:48 na sa aga, oras kinadulong sang Klinika Sporbiotics kag DTX 500.
1: Foro de los Pueblos. Foro
0: de los Today in History, balikanta, July 20, 1969 or 57 years ago. 57 katuin na nakaligad, si Gloria Diaz nagdaog bilang Miss Universe sa Miss Universe pageant nga giniwat sa Miami Beach, Florida, United States of America. Ayang crowning happened on the same day nga ang kalibutan naglantaw sang makasaysayan nga Apollo 11 moon landing. Mambagani sa mga newspapers ang una 57 years ago. The US conquered the moon, but the Philippines conquered the universe. Nangod sang pagdaog tubla Ma'am Laura ni Gloria Diaz sa Miss Universe 57 years ago. July 20, 1826 or 200 years ago, nabunag si Margarita Rojas de Ayala. Margarita Rojas de Ayala sa Manila. Siya ang trailblazing 19th century businesswoman, negosyante, kag philanthropist, manugbulig man, nga nagbulig sa pagpadalagan sang Ayala Corporation. Ayala Corporation kag nagtukod sang Bank of the Philippine Islands sa kon BPI. July 20, 1935 or 91 years ago, nabunag si Renato Divilla. Renato Divilla sa San Juan, Batangas. Prominente nga military leader, cabinet official, kag nangin chief of staff sang Armed Forces of the Philippines, siya si Renato Divilla.
1: Foro de los Pueblos. Foro
0: de los Pueblos. Going back kay Margarita Rojas de Ayala, ang inambadre nga siya ang nagtukod sang bulig padalagan sang Ayala Corporation. Tiyang Ayala Corporation subong sa aton modern day, ang primary subsidiaries niya, Ayala Land, Makati CBD, Novali. Novali. Tapos ang ilang bangko is Bank of the Philippine Islands, ilaman ang Globe Telecom, ang Digital Financial Service nga GCash, ang ASEN, ACEN, Renewable Energy. Sa healthcare, araman sila, AC Health kag Healthway. Sa automotive, ara sila pagi sa AC Mobility, sila nag-distribute sang BYD. BYD kag Kia. Kay balo ka, Ma'am Rosemary Agramon, Alan Tocoyo, Sir Paul, Sir Jean, kung ano meaning sang BYD? Yung mga electronic vehicle, bla sobo. BYD, bisan nang ka lang sobong din sa Iloilo City, damo mo. BYD, bought silingon, build your dreams. Muna meaning sang B, Y, kag D. Na, tapos may IMI Philippines pag sila nga electronics mechanism. Amoy na ang contribution ni Margarita Rojas de Ayala sa patagsang negosyo dere sa pungsod Pilipinas.
1: Foro de los Pueblos. Foro
0: de los Balikanta Pueblos. Si Gloria Diaz, 1957 of this 57 years sa Subong Adlaw. Nangin Miss Universe siya, ginkoronahan dito sa Florida, USA. Ang pamangkot sa kay Gloria Diaz, dumduman nyo pa. If a man from the moon landed in your hometown, what would you do to entertain him? Kung may tao abihalin sa bulan, nga mag-abot sa imong banwa, mag-abot abin yan sa Duenas, dyan sa Kapuling, ano, ay mo, on mo parang nga malingaw mo. Ang sabat ni Gloria Diaz, oh, just the same things I do. I think if he was been in the moon for so long, when he comes over, he wants to change, I guess. Nalingawon ko sa mabang, ano ka, mailis ka? Ano ka, mamahaw ka? Ano ka, mailis ka? Amon ang sabat ni Gloria Diaz. If a man from the moon landed in your hometown, what would you do to entertain him, Ma'am Bing's birthday? Ang BPI, one of the best banks in the Philippines. Bakal mo iPhone kung binakal mo karbaw after 2 years. Nagbata, pero ang iPhone after 2 years, ga-depreciate ang value. Hambali, Ma'am Laura sa Magaysay. Korekid, again, pa-memorize kung pira ang siblings. 8:53 na. Why na ka oras rin sa Foro de los Pueblos? At least may mga ihibalo man ka mga natun-an sa aton nga program Foro de los Pueblos.

0: Magpamati sa impormasyon sa ikayong lawas, Ted Aujero Francia, para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika, kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: TC. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
7: Libre?
8: Libre!
7: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
10: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang iCare Kapsula, nga mas ginpabaskog, kag mas ginpanami. iCare Gold, ang kapsula, nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold, kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti Africa. Extend Food Superman.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan.

Suplemento! DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Saka sales rep. So,

0: day, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag, naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
2: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
4: Happy kanunay.
1: DTX 500.
4: Masaligan.
1: Epektibo.
4: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
4: Kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
1: Masaligan.
4: Epektibo.
1: DTX 500.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio.
1: Ang D3. Yung
4: may BCO.
1: Ang BCO.
4: Yung may D3.
1: Ang kampiyon nga istasyon.
4: K5.
1: K5
4: News FM.
1: 1. K5 News FM on Longapo City 94.5. K5 News FM Calipo 95.7. K5 News FM San Jose Antique 100.9. K5 News FM Rojas City 97.7. K5 News FM Dumaguete City 88.7. K5 News FM Iloilo City 95.7. K5 News FM San Carlos City 89.7. K5 News FM Sagay City 102.9. K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
1: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
1: Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Gusto mo ba na
1: dami imong mood?
4: Kagpaminsaron adlaw-adlaw.
1: Mag D3 Bio ka.
4: Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio.
1: Kapadamo sa imong good bacteria
4: o probiotics sa imong chat.
1: Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones.
4: Nga nagatugas sa madami nga mood.
1: D3 Bio.
4: K5.
1: K5
4: News FM.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Roy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Good morning. Good morning sa tanan-tanan. Uras subong, alas 9:03. Diri naman naton pag-istoryahan, diri sa impormasyon sa ikaayong lawas. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga lifestyle nga healthy. Na parang hindi kita dali-dali magtigulang kag hindi kita dali-dali magmasakit. Good morning sa tanan-tanan. Before anything else, before ko lawagon nga aton mga partner dire, kinanglan mag-take kamo permi adlaw-adlaw DTX 500. Ha? Kag of dantas yung Mighty C, alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Hindi mga magkalipat ah, sa mga kapinaton nga nagapahubin sa aton. Good morning mga partner, si upod naton si Sir JP, si Brad Paul kag si Sir Boy. Brad Paul, mayo nga aga sa imo.
8: Maayong aga sa imo, bro. Engineer, ustads. Ano gini mga name ganun engineer?
7: Ustad, imam.
8: Ah, imam muna. Anong ustads ganun engineer?
7: Ustad learned individual.
8: Eh. Ate ustads eh. Ustads engineer Ronnie Albao. Sang barangay 35, no? Mayong aga man sa aton nga mga tagpalamati, mayong aga Sir Boy Sulweta, mangin tupiko ta subong adlaw engineer, isa sa mga ingredients ang DTX 500.
7: Aha.
8: Amo inang ginatawag ta nga amarguso. Aha. We'll talk about the benefit sa imo pagkaon sang ining pait nga utan, pero kampiyon tamis ang ihatagya sa imo, sweet health ang ihatagya, no? Kampiyon ang amarguso kag kabay pa ni inom na nila engineer ang ilang paborito ang DTX 500 coupled with Mighty C everyday. Good morning Sir Boy.
9: Good morning Brad Paul. Good morning man Engineer Albao. Mayong aga sa atong mga suki Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga at ang KSS supporters kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500, the super antioxidant. Ang gapahubin, ang gapabaskog sa inyo silula, no? Kung kamo medyo you're too old for your age, kumbaga. Iba si panahon na mag DTX 500. Ikaw bala bisyuhan, gusto ka makabawi sa lawas mo, mag DTX 500. Diabetic ka, ha? And you want a natural food supplement that lowers your blood sugar, mag DTX 500. Your cell protector. Kung gusto niyo i-boost ang inyo ginatawag nga immune system, mga soldado sang imulawas, kung gusto mo sila pabaskogon, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system, no? Pa makabato man dayon sang ginatawag naton mga invaders, mga might it be harmful microorganisms, among ginatawag naton mga anomaly sa aton lawas, no, mga cancer formation, pa makabato ang imo ginatawag nga immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman kampiyon ng skin.
7: Okay.
9: Hingga puti ka, no? Nami ang collagen production. Kung ikaw, naka Mighty C, the alkaline vitamin C for optimum eye health naman. Kung gusto mo pala 20-20 vision ang imo mata, hindi ka magsunod kay Sir Boy nga gati para na, IT Mag Eye Care Gold Food Supplement, no? Bastante sa ginatawag nga vitamin E, vitamin C, bilberry extract, no? Ini mga minerals kag ini mga nutrients kini they work together to maintain your eye health, no? So sa mga palapulaw da, tablet, computer, cellphone pa may ginatubang mag eye care gold food supplement, no? And of course para isa na lang na sang eye care eye drops nga ang gatinlo sa inyong mata, no? And relaxes your tired eyes, no? Kay rich in hyaluronic acid, ang itawag nga eye care drops. And of course, kung tatlangkaso, ubos, ipon, kagilanat, gusto mo dali ka mag-ayo, kontra mikrobyo, mag-D3 Bio.
7: Okay, okay, no? Isa sa mga ingredients ning aton nga DTX 500 is amarguso or ampalaya. Istoryanta dere with Sir GP. Ano bilang mga benefits nga mahatag sing ampalaya? Mapait-pait na siya pero healthy. Sir GP?
8: Storyanta engineer, ang aton nga isa sa mga ingredients ang DTX 500, amuni ang amarguso. So engineer, sunabing wala kakilala amarguso man. Oh, known as bitter melon. Or ang scientific name niya, Charantia mumordica.
7: Okay.
8: Well engineer, nagtata sa health benefits. Damo, hindi ka uyon siniabi. No, pait mo. Amargoso, kaman pait. Pero ari ang iyang mga health benefits. Unahon ta ang epekto sa imo nga mata.
7: Okay.
8: Ang amargoso engineer packed with vitamin A.
7: Okay.
8: Damo ni siya. Gamay, porting retinol sini. Kag beta carotene. Ining duwa, directly, nagaprotect sa mata mo. That's why kung palakaon ka amargoso, nami ang imong vision.
7: Mm-hmm.
8: O, mabuligan ka. Especially sa may mga edad na, nga through the effects of aging, engineer, daw gaburon-buron na ang panulukan. No? So nami, gid ko nagakaon, i-incorporate nyo sa inyong 3 times a week or ano na, ang amarguso.
7: Ang hindi nila nga ang duga, ipatak nila sa mata nila. Hindi, kauno niya niya. Kauno niya.
8: Yumilig mo yung duga. Oh, kaunon niya. Kaunon. Oh, lain na yung duga yung napatakpo sa mata mo, Guru Engineer. Oh. Dugos na guru ya. Now, ano pa, Engineer? Iniman ang makabulig sa imong health sa heart.
7: Okay.
8: Nga man. Kaya may mga studies nga naghambal nga ang extract sa Charantia mamordica makabulig panubo sang imo nga bad cholesterol ining LDL naton kag ini bigo bangod sina makabulig sang dako sa pagprevent sa mga problema sa heart.
7: Okay,
8: heart disease, heart failure, myocardial infarction, mga muna nga mga problema, engineer. What else? Ini man siya ang nag-boost sang imong immune system. Imagine mo, engineer, ang isa lang katasa sang amarguso, tasa lang lang ang gamay.
7: Okay. Kwan just nang kuanggid sa iyo. Solid
8: gid. A single cup of amarguso maka-provide na ini 100% sang vitamin C nga kinanglanon mo, engineer, sa matag adlaw mo, okay, nga requirement, daily required dose of vitamin C.
7: Okay.
8: Ano pa?
7: Nami ba?
8: Di pa na, mayari pa. Ini man siya ang naga-fight sa inflammation. Okay?
7: Okay.
8: That's why nga kun gainom ka DTX 500, yan ang Baltapermi, DTX 500 may arasang anti-inflammatory. Inibangod sa iya extract sang amarguso, no? Ngayon siya ang may ara powerful antioxidant. Anong antioxidant? Gallic acid.
7: Ay, see.
8: May gallic acid siya kag catechin, no? Ngayon ang nagareduce ang cellular swelling, hindi kay bilog mga tissue, ha? Down to the very root sang imong nga inflammation, cellular level. Oh, ano pa? Kung plakaon ka marguso, iniman siya ang nagabulig sa imunga pagpaniwang. On! Kaini siya, gamay-gamay ang iya kalori, kagtaas ang iya nga fiber. Kagini siya, engineer, may ara sang mabulig nga magpataas ang imunga metabolism. What else? Diri kita. Aring pinaka number one, engineer nga nami sa marguso. May ari siya sang charantin kag polypeptide P. Polypeptide meaning protein. Nga nagamimik sa function sang insulin so, para mapanubo ang glucose naturally.
7: Okay, nami.
8: Kung may ara ka insulin resistance, meaning you have insulin but your cells would not accept ang sugo sang insulin nga ma-open siya to accommodate glucose, hindi ang ma-facilitate ang pagsulod sang glucose sa imong cells, that is diabetes type 2.
7: Type 2, oo.
8: Nami, kung may ara ka sang, gakaon ka amarguso, kay again, ang iya nga charantin, which you can get sa amarguso, it's an antioxidant, nga makabulig ini-facilitate sang entry sang glucose sa cells. Kay ginamimik ya ang function sang insulin, gakadto sa insulin receptors.
7: So ang resistance sa
8: madula. Mabuligan ka, facilitate sang imong hindi magtaas imong blood sugar. Now, diri kita engineer. Ang pagkaon sang amarguso, isa ini ka mga mapait nga hitabo sa kabuhi mo kay ti the more nga ginpuga mo ini kaging kakas ang pait, the more man engineer nga madula ang antioxidant. Kaya ang iya sini nga antioxidant kag iya sini nga puwersa gid, no? Ang iya nga nutrients ara sa iya nga kapait.
7: Okay.
8: Na kung sige mo akong puga nga puga, ang duga itong balmo, makalakakas, ang bilin, fiber na lang.
7: Okay. So, rich in fiber mo ni.
8: Okay. So, ang nami, engineer, ang itong ginhimo, ginproseso ta sa laboratorio ang Charantia mamordica. Tawag yun natin nga bitter gourd or bitter melon. Ginkuha ta, gin-extract ta na, kita na mismo, sa laboratory, ginkuha ta ang iya nga charantin.
7: Mapait nga party.
8: Oo. And then, ini siya ang gin-develop, gin-proseso, gin-butang sa kapsula ng DTX 500. Kaya hindi lang na muna. Coupled with DSE, desugared sugarcane extract.
7: Mm-hmm.
8: Ang isa mo ka kapsula sa DTX 500, doon lang kaong katatlo ka marguso.
7: Wow, grabe. Kay extracted na yun mo. Extract na yun.
8: Concentrated, bla? Namin ko concentrated. Ang iyan na mismo chemical ang aton gin extract, agod nga ibutang sa aton kapsula. So that's why, engineer, rest assured, ang DTX 500, di ka magproblema sa atay mo o sa kidney mo. Nanawag sa akong ligad, kamusta kung ipikto sa DTX sa kidney kag sa atay? Well, dami. Di ka kita magkaon ka margusom, guba tayo mo.
7: Gani man.
8: Oh, di ka kita magkaong kamar gusto mo gubakid ni mo. Oh, kaya technically ang unod just na is amar gusto lamang extra kag sugarcane extract. So why say problema unlike mga
7: chemical
8: oo, pain relievers okay. Like naproxen and ano pa? Ining tawag naton nga ibuprofen no nga mga nephrotoxic at higher amount.
7: Ang iban blaster GP magluto sila sing ining aton nga amarguso. Kundi after kiyado na. Uh-huh. Ginapugaan nila butan laasin kag pugaon.
8: Kaya muna kay para makakas ang pait. Pait? Uh-huh. Consequently, ang pait mo amo tong imong antioxidant.
7: Amo nang the best supposed to be.
8: Oh, ti mabili na malang da siya ang jutay na lang. Okay. Pinuga. So sa isa sa tatlo mo ka amarguso nga binbakal, ginpuga mo ginpuga, ang potensya na dula.
7: Correct.
8: Dora lang sa mga 20% potent when it comes sa antioxidant. Prong fiber mo, arang yapon.
7: Okay.
8: Okay, sige. So, para nga mahapusan kita, the best for your health, you have anti-inflammatory, you have hyperglycemia, and may ara ka-aid sa imong metabolism, para nga kung gajita ka, ano pa?
7: Para sa puso,
8: health. Anti-inflammatory, and for your heart, mag DTX 500 everyday, especially sa may mga diabetes.
7: Okay, salamat Sir GP. Bawga informative gid na kag gusto tagid makakwan, maka-take sang advantage pinaagi sa pag-take sining aton nga DTX 500. Nami man sa skin may taas ni vitamin C naga-contribute man sang collagen formation.
10: Ang ampalaya.
7: Ang ampalaya. Okay. Oo. Okay. So, diretso na ta, no? Istoryanta naman ang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio Sir Boy.
10: Mm-hmm.
7: Ha? Before, with Sir Boy Solueta.
10: Thank you Engineer Albao, no? Before I congratulations sa Spain, Viva Espanya nag-champion sa World Cup. Oy, pwede ang Argentina.
7: Oh. Wala ka kabalo bala Sir Boy, may dugo man ko Espanyol.
10: Ang balo man ko. Oh. Balik kita man, kita man. Oh. No? Kita man kung tanawon mo na kung pre-research man ang imo palido, most likely ang imo na roots sa Espanya man.
7: Gani, oh, gani.
10: Grabe gini ang Espanyol, no? Halos tanan nga parte sa kalibutan.
7: Involved siya, involved.
10: Ara sila.
7: Oh, oh.
10: Spanish speaking. No, that's how powerful the...
7: Ang Filipino na colonized pa niya ng Espanyol.
10: Hindi lang Pilipinas.
7: Oh, oh.
10: Mexico. Ah, damo pa, mga Latin American countries. Tuksa sa kadamo lang. Ang gin-occupy sa Spain. Anyway, no, talking about Spain, no, di, ang Espanyol nagkadto sa Pilipinas. Bulo ka nga, ha? Because of spices.
7: Okay.
10: Because of ang ginatawag natin nga wala ya si ilay.
7: Mga lamas.
10: Mga sibuyas, kamatis.
7: Okay. Ahos.
10: Ahos, no? May ara man sila, but very rare. Rare kibot sila yung pag-abot na sa Asia. Yung sa nga abundance ang ginatawag. Nga ginatawag ng mga ingredients sa pangluto. Uh-huh. Dala na da sa pagpangita sa mga ingredients ng mga spices nga ina si sa Asia, they found out how powerful our natural ingredients are when it comes to health benefits. Lalo na ang ginatawag nga coconut oil. Ano ang pinakapremyado nga coconut oil? Hindi ang virgin coconut oil, hindi ang extra virgin coconut oil,
7: uh-huh,
10: kundi ang cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Subong nga adlaw ton anta, how does D3 Bio protect your gut? Uy, anong gut?
7: Ang sulod sa atong natiyan?
10: Anong gut? Imo chan. Yung puto na gut man, kisa man ba, you have a gut feeling? Kapati kasi na? Ha?
7: Uh-oh.
10: I have a gut feeling nga madaog ang Spain. Meaning to say, your gut is telling you nga, uy, ha, may dako chan sa magdaog ang or may ginapredict ka ang gut mo gambal. That's true, cause your brain, your second brain is your gut.
7: Kay kuno Sir Boy, kung nagapalamula ka bala, ang imo gut kuno gapalamula man, but nga makita mismo kung stress ang imo nga gut, kay makita sa imo guya Sir Boy.
10: Correct. Nearly all hormones and enzymes needed by your brain is produced by your gut.
7: Okay.
10: Ha? So subong nga datun anta, how does D3 Bio together with its cold press extra virgin coconut oil promote your gut health, no? Remember, ang gut mo is a balance, no? There is an equilibrium nga sa gina-maintain, no, between good bacteria and bad bacteria. So din balaga sulod ang ginatawag nga D3 bio. Ang D3 bio manug-apin sa good bacteria mo o probiotics mo. Kung gainom ka sa Clinicas Probiotics, kailanlan updan mo ni siya sa ginatawag nga D3 bio. Nga no? Si D3 bio the bouncer ni. Remember, your gut, ang imo gut, lawig-lawig na imo gut lining mga tinaim mo da, no? Tanan-tanan na may ang imo na gut, ang imo na gut lining na ang cell na ang kumbaga ang pader na sa imong tinai, ha? Da na nagatalapit na nga bacteria, good and bad bacteria. Gatalapit
7: sa lining, sa lining.
10: Sa lining.
7: Oo.
10: Ang ining D3 bio together with its lauric acid, ang pinakadamo iya nga medium chain fatty acid, acts like a bouncer. Gipang sikway na da ang ano, ang mga bad bacteria para may lugaran ang
7: good bacteria.
10: Remember, kung hindi ka anchor ang mga bad bacteria, hindi na sila katinir.
7: Correct.
10: Ha? Gakadala sila sa flow. So, they need to anchor themselves. So, ginakakas ni D3 bio na sila para makaplastar ang imo mga good bacteria, imo mga lactobacilli, ang imo mga bifidobacterium, makapatindog sang ilabalay. Kumbaga, space maker niya ang D3 bio. Ginapalin niya ni mga bad bacteria. Number two, no? Ginagaan niya ni tansa ni mga good bacteria to form its own food. Kung gapamangkot ka mo, gakaon ba lang probiotics ang medium chain fatty acids? No. Why na sila gakaon sa medium chain fatty acids? Ginausar nila yung medium chain fatty acids bilang panagang sa ginatawag nga bad bacteria. Ano yung ginakaon sa probiotics mo? Ang muna yung ginatawag nga short chain fatty acids. Ang muna yung ginakaon sa ginatawag mo nga probiotics. Nga bala importante nga magdamo ang imo good bacteria sa imo chan. Sa kadamo lang sa rason. First and foremost, ginmention ta na kagina, your gut or ang chan mo is your second brain. Because second brain ni siya, siya nag-produce sa mga hormones and enzymes that are needed by your brain and your neurotransmitters to function correctly. No? So, including na da mga gut-derived B vitamins from B1 to B2 to B12, gina-form na si imo gut. Happy hormones yung permit na ginahambal, mga serotonin, dopamine, oxytocin are all formed in the gut. Amo man ang tanan-tanan.
7: So may mga external man nga pwede mo makuha sa mga suplemento B1, B2, B12, Sir Boy, para mabuligan man ang gut eh.
10: But if you have a good gut health,
7: sufficient na. Okay.
10: But to be real with the kind of environment that we have in our society right now, kabudlay na nga mapunan sang aton gut health kay sang aton probiotics kay kulang na sila.
7: Correct.
10: That's why ginapromote gid naton nga adlaw-adlaw mag-inom probiotics para ma-replace to ang mga napatay nga mga good bacteria, no. And remember, hindi lang ang tawag sa gani ni good bacteria ang kanalan sang aton chan, kanalan may ara pag sang ginatawag nga amplifier sang ginatawag nga health benefits sang probiotics. Te ang amplifier da ang D3 bio. Amunin nga pabaskog si ila. Remember, your body could not produce enzymes to para matunang fiber. You need bacteria.
7: Mm-hmm.
10: Kabalo ka mo sina. Nga,
7: para pampatunaw na sa serbo yun, no?
10: Ang fiber. Ang aton immune system, remember, those bacteria are not part of our system.
7: Uh-huh.
10: Pero nagsugot ang lawas ta, nga magtinerda sila, why sila gin-eradicate sa aton immune system, kay may ginatawag sila nga may benepisyo ang lawa.
7: May symbiotic, man sila. Oh.
10: Symbiotic relationship between good bacteria and ginatawag naton sa aton lawas. That's why, ginapasa ni, you know how do you get your probiotics, engineer? From birth, ginapasa.
7: Ara na da yun? Oo.
10: Ha? Pag-agi mo sa vaginal canal, sang mama mo, ginasabwagan ka na da. Sa ginatawag nga probiotics.
7: Buti na nun, pag bata ka pa lang, equipped ka na sa mga probiotics.
10: Pag mo pa lang, sa pagbutlak mo pa lang, antes ka pakalabot sa kamot sa doktor nga nagpabata si mo, nasabwagan ka na sa ginatawag nga good bacteria.
7: Kung ang lain da, kung due tayong imo good bacteria, tiyan mo na ga, may mga indigestion, galupot-lupot ka, lain batyag sang tiyan mo, sir boy?
10: Tiyo muna, kikulang ka sa good bacteria. Kung nagkulang ka sa good bacteria, basi nag-antibiotic therapy.
7: Correct.
10: Basi pala inom ka. Basi pala kaon ka sa mga pagkaon nga anti-probiotics, gapatay si imo probiotics, mm-hmm. no? So, that's why kailan lang kigid niya mag-D3-bio. Ang katingalahan ng gidya sa gakatingala lang sa D3-bio, kaya ang D3-bio, pintas.
7: Mm-hmm.
10: Pintas si mikrobyo. Pero,
7: friendly naman.
10: Friendly. Selective ang iya antimicrobial properties, okay. Which is very intelligent. Bad. Masakit ka kunta sa mga bad bacteria, pero maalaga sa mga tawag ng mga good bacteria and or probiotics. Di mo makita nga alam gidya ang nature, no? Kaalam gidya, no? Kay kung kitaya ang magtumal ka antibiotic ya dala sa tanan
7: uh-huh.
10: Nuclear bomb,
7: okay,
10: magtumal kaya D3-bio ya smart missile kung amulan to yang kontrayan ang patyon
7: hindi kay tanan-tanan
10: hindi tanan-tanan
7: ang mga antibiotic ang mga kuang galini ning mga antibiotics bala both na ya ang good kag bad ginapatay.
10: Correct.
7: Pero ning healthy nga antibiotics, ammonia ya ang the
10: natural,
7: best.
10: Natural, no? So di mo makita kung sometimes may advantage man ang yatawag nga natural antimicrobial kay selective ya ang okay. Approach ni. Well, no da naman kasakadasig sa pag-develop sa technology lalo na in the our medical field, no? Dugay-dugay matapna makaimo man sila sa mga amo-amo na, no? But for now, kung gusto mo mild nga pag-approach sa imo chan, ay ti mag D3-bio ka. Para nami ang imo gut health protektado pa ang imo lawas against bad microbes, no, mga viruses and bacteria nga gidala sa mga damo nga masakit dala mga tangkaso ubosip on kagilanan. So ang D3-bio hindi lang kontra tangkaso kung gusto ka i-boost mo panamion mo imo gut health, para nami imo brain it follows naman nami imo brain health, kung nami imo gut health nami man imo metabolismo, nami man pag-absorb mo sa mga minerals and nutrients. IT kung gusto mo tanan-tanan na mag-inom adlaw-adlaw sang yatawag nga D3-bio, the superfood supplement.
7: Salamat gid sir boy, informative kag makabuli gid sa aton mga tagpalamati. Amo ning ginahulat nila kada aga sir boy mo ang mga informasyon bala nga at least makabulig sila adlaw-adlaw nila ng mga problema sir boy. Mm-hmm. Pero before anything else, dirita anay dapat adlaw-adlaw maligo man ta sir boy.
10: Mm-hmm.
7: Maligo kita gamit ang habon nga DTX
10: Beauty Soap.
7: Beauty
10: Soap nga, ha? Kisa, kita nga pangita ta antimicrobial soap, nga kampyon.
7: Oo.
10: Tapos, mangita naman ta beauty soap nga isa para mamintin tang aton kagopuhon.
7: Iniya, dua na ya, ang ara.
10: Iniya, all in one.
7: Oo.
10: Gimputang sa ang antimicrobial properties, kag beauty properties, ang dua kaklaseng habon, gimputang sa isa kahabon. That's why you get it. DTX Beauty Soap, superb, kampyon. Ang natawag nga antimicrobial properties, hindi kay may VCO. Nga kaya tap naon, ang mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases, an-an, bone psoriasis, yung ginaproblema, mga punggod, kakasan sa VCO nga na sa DTX Beauty Soap. Kakasman ang mga mikrobyo nga gatuga sa natawag nga body odor. That's why, by using this soap, you stay fresh longer. No? Ang muna nga tawag nga DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi magpabilin, may papin,
7: okay.
10: Sa imo skin. May ginatawag nga guava extract, extremely rich in vitamin C that whitens your skin by increasing your glutathione level and gagina-increase naman ang ginatawag nga collagen production. That's why dasig mag-repair ang imo skin, supple pa. Why gasag imo skin.
7: Mm-hmm.
10: Ha? Kung ang imo habon, ha? DTX Beauty Soap. Halos so, na mumot ka pa.
7: No? Okay, so ginahambal na ito nga natural screen brightener. Ga-bright ang imo nga kwan.
10: Mm-hmm.
7: Ang tingkad bala.
10: Remember, you need
7: exfoliates
10: to...
7: dead skin naman.
10: You need to exfoliate your dead skin every day.
7: Uh-huh.
10: We lose skin every day. Away ka lang kabalo. Kita mo nang kapot.
11: With Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3-bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3-bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3-bio. Mabakal sa mga butika. D3-bio.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ining extend food supplement for men, magabulig sa imong mental clarity and focus. Ha? Ining makakaklabuas ka, nagabulig, improve sang mental clarity, focus, kag cognitive function, sir boy. Ha? So, mag-extend food supplement for men. Okay, isa pa, nami ining blood flow, sir boy. Speaking sang blood flow, anong rekomendasyon mo, sir boy?
2: Before ko makakatatak sa akon sang rekomendasyon, trivia lang. Balo ka mong maka, root ni ugat.
1: Ugat?
2: Ha? Gugat ni. Ang klabawas ka, balo ka, ano ni siya? It's a vine.
1: Uh-huh.
2: So, pamayo ang imo ugat. Kag mayo man ang imo vine, mag-extend food supplement. These are popular herbs sa Peru. Ha? Sa mga damo to tribo na nang sa jagit tungod sa ining duwa nga kombinasyon.
1: Aphrodisiac man ni sir.
2: Aphrodisiac gid siya. Ya. Talking about blood flow. Kung gusto mong kampyon ng imo blood flow, ay di magpamasahe 2 to 3 times a week. Malig siya kay misis. Pamamasahe ko.
1: Of the si misis pamamasahe.
2: Nabal man si misis mo, tig da. Pamamasahe. Dapat, kung ang masahe si mo, importante man ang balanyos. Dapat ang balanyos mo, tandaan ang alam, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Ang DTX Liniment Oil, kampyon ang hagod ng ginahatag ni si Imol, ang mga tired muscle, mga kasukasuan mo na, mga gina-massage ka da ni misis, ni girlfriend, ni boyfriend, o kung sino pa da, ang sa imo likod, mabatsagan mo gidang init, nga comfortable, kumbaga nga heat, nga gapa-relaxing mo tired muscles kung naka-DTX Liniment Oil ka. Ang masimutan mo, nga aromatherapy, kampyon. Gapa-relax man sa imo, double ang therapy. Ginatong si mo, habang gina-masahe ka, may aromatherapy kapag gid, no? Nga makuha sa DTX Liniment Oil.
1: Isakto na, sir boy, nga kung makabutang kaabi sa imo, di nga nipulo o sa imo, akonbla?
2: Temple, anong ngambal mo tuman?
1: Anong
2: man tuman? Temple.
1: Kung pwede mo na sa sir boy, maka-enhance pa sa maayo nga tulog?
2: Hindi mo tapahan ka palapit, kilapit sa mata mo na.
1: Kung ganito, makapanami tulog ko nun. Abot siya nun, makaparelax dahil sa imo.
2: Ang kanami, kaya tulog mo, pamasahe ka. Whole head mo, kang imo shoulders.
1: Correct.
2: Para mag-release ng tension. Ang gamitan mo sa DTX Liniment Oil. Engineer, ano ka man imo? DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige.
2: Erase to.
1: Okay, erase to. Kaya kung kaysa, lain ang sa pinsar ko, lain ang gagawa sa baba ko, sir boy.
2: Amagit.
1: Okay, wala na chimpo, sir boy.
2: Mm-hmm. So, di maglipat, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag-I-Care Gold Drops, no? I-Care Gold Capsule, and mag-I-Care Eye Drops. And of course, ang paborito sa tanan, ang protekta sa tanan naturally, ng baskog. Basta kontrat ng kaso, ubusip on kailanat nga dalas ang mikrobyo. Kag problema mo ang mikrobyo, ay mag-D3 bio. No? And ginatamyaw ko lang tanan gilid na no, ang nagkakaon sa Talyer, restaurant ni Joel Samiento, na mag-una na yun, kampiyon tilawin yung gid, no? Kampiyon ng servisyo, kampiyon ng pagkaon, no? Affordable, kag manamit pa. No? Talyer Restaurant. And ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless. And start your week right. It's a Monday.
1: Okay. Kamulo ko, sir boy. Ako na ang kwan, ang chairman sa senior citizen, sir boy. Subong araw sila sa gym, nag-perform sa kung ano-ano, para nga maging happy kag maging healthy man sila. Uh-huh. So, mayong agada sa mga senior citizens ang Barangay 35. Kag, sir boy, in behalf ni Doc Ramil Oy, unang adlaw subong, sang simana, kinanglanta magpasama kay Doc Ramil Oy, kaya ang kinutuyo ya permi ma-enhance kag mabuligan kita sa aton nga health, sir boy. Na kag of course aton nga Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, Station Manager naton si Sir Rhodes Palma, kag aton mga technician diri si Sir Alcantara, kag si Sarmiento, Mr. Sarmiento. Salamat sa inyo pag-upod kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton. Ako gali si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupo ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Meg, kung magdugay nga hindi magamit ang IQ mo, Meg, katuktukan haw?
2: Oo, oh, kito, gamango ko.
1: Hmm? Kung matuktukan, may gamitan talang steel brush, ah. Hindi gani, papel dili, ha?
2: Ang mawala to, pagi niyang imoyang, Meg, no?
1: Hmm? Suggestion man na yung ako niya?
2: Pwes, hindi man namin nga suggestion, Meg.
1: Bisan hindi man namin, importante, may suggestion ko, ah.
2: Mas maayo na lang ang mag-ipos ka na lang, Meg. Taway pa.
1: Sige, sadyay na, oh. Bye!

0: Boss, may nga ka, boss, ah.
1: Mayo nga ka man, Boy Ramon. Daw malipah yun ka subong, ah. Nakaraok ka, guruhay.
0: Wala gani, boss.
1: Uti nga daw malipah yun ka, oh.
0: Kakuan, boss, ah. May nakita lang ko nga mga estudyante.
1: Uti, ano naman ang napinsaran mo?
0: Boss, grabe gid ang kinalain sang eskwelahan sa una kag sa subong, boss.
1: Ayos to kagid, Boy Ramon. Sa una, kung may gabagting gani, gapalumbahan na yung magsulod sa classroom.
0: Subong, boss?
1: Oo. Oh.
0: Kung may gabagting, ah, wala na may gasapa kung nakatutok sa ilang silpon. Sa una, pagid, boss, pwede pa yung masudlan ba ito kagpaka ang bag sa mga classmate naton?
1: Subong, yao.
0: Ah, hadlok na sila, boss. Kaya base may armas. Hindi gani, kutsilyong unod sa bag.
1: Dako na ginang kinalain, ho?
0: Ano nga dako? Dako na ginang, boss.
1: Eh, sanguna ya pwede pakapamakdol ang maestro kag maestra. Subong ya, tilawi pa dapat kamot sa estudyante. Kay ipost ka na sa Facebook, ireklamo ka pa sa DSWD. Kagari pa gino. Sanguna, Aboy Ramon, ang maestra, pwede pa ya makapangampak stick kag pangaboy eraser. Subong ya lay na.
0: Uti, ano na ya subong gani, boss?
1: Ah, subong ya, Aboy Ramon, patupan mo yung estudyante. Base dumta niya ka, kagdala niya ka 9mm.
0: Delikado na gidya subong, boss, no?
1: Amo gani, Boy Ramon. Base bla may ginatago kada nga kutsilyo kag arma sa kilid mo, ha?
0: Ay, wala ko na kadala sa amo sinaya, boss. Ang solo ko lang yung nadala subong, ang duwa ko kalugits.
1: Ati sadya-sadyay, no?

0: Kap, oh, nagbalik ka naman dihigda sa imo nga sofa?
1: Ay, oo, ah. Kay babalik naman ako sa pagtulog.
0: Ay, aba.
1: Babalik ako sa pagtulog kay padayunon kung ako nga damgo. Kabalo ka burog.
0: Oo.
1: Paldo ko to nga daan eh.
0: Tani, Kapitan Hugakom.
1: Oo. Oh.
0: Dalaan mo man kami kwarta kung magbugtaw ka.
1: Sus, kung pwede palang tani madala sa tuntuod ng kabuhay ang damgo ko, dalon ko na tanan.
0: Dali kami, Black Cap.
1: Oo ah. Amo gani nga, gwa na to ah. Gwa to anay. Kay para wala disturbo sa akon kag magbalik na ko sa pagtulog. Para i-continue ko ang akong kampiyon ng mga damgo.
0: Ay, hugli Kapitan Hugakom.
1: Oh.
0: Ara man ko si mo damgo?
1: Oo, burog. Ara ka man sa akong damgo ah.
0: Mm. Uti anong papel ko sa damgo mo, Kap?
1: Merte ka dako sa papel mo.
0: Oo.
1: Kay nga ah.
0: Sino ko to?
1: Ikaw si Ibusman Rimulya.
0: Sino na nga Ibusman man?
1: Kung sa tuntuod nga kabuhi,
0: mm,
1: ikaw si Ibusman Rimulya. Oo.
0: Mm.
1: Bisan ara ka sa damgo ko, sutab ka to Japon.
0: Ay, aba.
1: Amo na burog,
0: mm,
1: nga bayay anay ako diri sa sofa. Kay mabalik na ako sa akong nga pagtulog. Karon, base hindi ko to kaabot hatagay malita sa damgo ko.
0: Terrible ka man, Kap ba?
1: Kano bang ginatanga buda? Gwa na di. Kay madalamguhano na ako ah.
0: Ah, sadya-sadya inahong.

0: Hoy, Toto, nakubot kon. Doon na may isang tulog mo, haw. Ano? May damgo ka naman?
1: Oo, gide. Ikaw ang bida sa akong damgo.
0: Ay, wow. Sigurado, guwapo giguto mo.
1: Guwapo man ah. Pero, guwapo nga nagadalagan kay ginalagas ang tag-iyas ang manok.
0: Anay ka? Nga ginlagas ko sa tag-iyas ang manok, haw?
1: Kay man, sa akong damgo, ikaw ang kawatan. Ikaw, Erjan, nabalaba, hindi ka magsiling nagdamgo ka man.
0: Aha, kaya mo gina, nagdamgo ako, nga nagdaog ko sa luto.
1: Gila, tidi na ang kwarta mo.
0: Galing, pagbugto ko, ikaw, kaya po na nangayo sa akong kwarta, ay bakal mo tinapay. Hindi ka magsiling, ha? May damgo ka man, Japon, ha?
1: May harap agi din, Erjan, mi. May harap ako damgo, ya. Damo ko yung adaan na nga akong damgo, damo, get?
0: Animal, do hindi ka ganyan maubusan damgo ba?
1: Oo, sang samtang nagadamgo kaya, may damgo naman ko.
0: Nge? Pati sa damgo, anay, hindi ka ganyan mapapirde, no?
1: Hindi ka gani magpapirde, ako pa ya?
0: Sede sa jay, no?

0: E3 Bio.
1: O, si Karen, handa mo isang akon hair fall at hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang E3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: E3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. E3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mga mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty
0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
10: Klinika DioFresh.
9: Available now.
7: Kadaragsak nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasing!
11: Tigalaba!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca
12: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
11: para sa tigasing
12: performance.
11: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matinong na dugo.
11: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant.
12: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Basta tinlo ang atay,
11: happy kanunay.
12: DTX 500
11: masaligan,
12: epektibo.
11: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
12: ikaw pala
11: ang may diabetes.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
11: Yan ang kapanupo
12: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
11: masaligan,
12: epektibo.
11: DTX 500
12: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
12: yung may PCO.
11: Ang PCO
12: yung may D3.
11: Makatas mga butika.
12: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
12: yung may PCO.
11: Ang PCO
12: yung may D3.
11: Makatas mga butika.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow, may puso.

0: Ikaw gani, sa damgo ko, nangin pulis ka?
1: Ha? Bao, kampiyon ba?
0: Oo, pero ikaw ang una ang gindakop. Kay pusher ka nga klase pulis.
1: Animal, pero Eljan, kabalo ka, anong pinakadam nami ko nga damgo?
0: Anong totoo na ko?
1: Ngagin libre mo ko, bakal pamahaw.
0: Ate, damgo lang ginaya. Kasi tuod lang, asyukotir lang ganyan, kaya ko nga ilibre si Momong.
1: Ikaw, hindi ka magsiling ha. May pinakanami ka man nga damgo.
0: Oo, may ara.
1: Kagano naman na?
0: Pagkatapos na kaginbaklan sa nga shooter, ginbaklan mo ko yung sukdran sa dinapay.
1: Eljan, laba-laba, pagbugtaw anay kay basi nagadamgo ka pa ya. Layo ginaya sa kamaturan ya.
0: Sa desadya, no?

0: Purog? Nagwa ka man?
1: Gin, pagwa ko ni Kapitan Ogako, ma.
0: Nga man haw.
1: Matulog na siya ko no, kay padayunon niyang iapagdamgo. Pwerte si Kapitan Ogako, no? Eh, grabe subong. Kaon lang niya. Oh, mabugtaw lang siya kung makaon siya. Tapos siya kaon, balik naman sila yung tulog. Pwerte pang iya mga damgo.
0: Ay, pwerte gid eh. Kay man, sa tuntun yung kinabuhi, kawatan na nga daan, pati sa damguya, kawatan pa gid saya. Ang lain ng da, pati sa damguya, kawatan man tato.
1: Ati, hindi gina imposible eh. Kay ambalya gani sa akon, pati sa damguya, ara man tato kunumong, upod man ta sa kinawatay.
0: Ate, amo ginaguro eh. Sandiin tayo dalon, mga alalay, gitaya sang kawatan.
1: Ay, kalain!
0: Ay, sadya-sadya, no?

Pansunda pagidin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: That song was brought to you by Star Nutrimeats. Bilang sarap, sustansyarap.
1: D3Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
2: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
2: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
3: Mabakas, mangabuti ka.
4: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galinga One Time.
2: Tay, natinig ako.
3: Ah, talaga? O sige, eto, kumain ka ng saging.
2: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinig.
3: Okay lang yan, kumain ka ulit ng saging. O eto pa.
2: Tay, ayaw pa rin matanggal.
3: Ay, naku. O siya, siya, siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saang banda ba yung tinik mo?
2: Dito po sa paa ko.
1: Hey, hi, Galinga One Time.
4: Para sa mga balita, sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita kag public service, upod kay ka K5 Jan Sapyo. Last 11, tubto balauna sa ngapon, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampiyon nga istasyon.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uno.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhan.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C,
10: efektibo. Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C!
6: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C!
10: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapapaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption. Sa bituka sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan, Magspore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Magspore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Magclinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Good news!
15: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
19: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Kadaragsa nga punggot,
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit,
21: DTX Beauty Soap.
20: Dala o magputi,
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol,
21: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf
0: Extract,
14: Papaya Fruit Extract,
0: God Virgin Coconut Oil,
14: DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman.
16: Ako si Ere.
17: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
15: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
22: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men. E3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
24: Kampiyon sa balita.
25: Kampiyon sa music.
26: Kampiyon sa kalingawan.
27: Kampiyon sa serbisyo publiko.
28: K5.
29: K5.
30: K5.
31: K5 News FM.
32: 88.7.
33: Kampiyon.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, maikuso.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kag ghrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba? Kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining misiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante, Sir Boy? Kaya may ara mga kuan mo,
5: kaya hormones. Kaya kaon, magutom ka, makaon
4: wala
5: ka
4: na niya hormones. Oo. Kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
5: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
4: stop mga matamis, tinapay, pasta,
5: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
4: Islin o galing, D3 Bio.
5: O galing, galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio ka.
4: Namiya jita, tubig lang tubig, tapos D3 Bio, D3 Bio. Mas dasig ka man. No?
5: Hindi ka mag-hypoglycemic.
8: Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo, kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag-anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang muna kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
4: So, muna, ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom.

0: radio con
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo. Last on since ayos na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Kaginadulong man sa inyo sa Mighty C, ang alkaline vitamin C. Kaginadulong man sa inyo sa D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kas-

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS.
1: 11 MBPS.
0: Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
1: 11 MBPS.
0: Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang
1: 11 MBPS.

0: May waga, may waga, mga kakifoy! Kumusta na kamura? Welcome na sa ato niya pagpangalagad. Sa subong edisyon, subong adlaw. Lunes na naman. Lunes na lunes, pizza 20 na. Sa bulan sang Hulyo. Aray naman kita dali sa pagdulong sa mga nagapangunang, mga informasyon, mga balita, mga reports. Sa katong sini mga kaki-5 reporters sa mga nagkalanabo sa sunod sang 24 oras dali sa sunod ang probinsya sang Iloilo. Kamusta ka muna? Kamayong panahon subong. Kaway ba kung sang low pressure area? Ito yung maghalong kitang iti mga bulan sang Hulyong na yung mga tagululan eh. Halong, halong ah! Inanglan niya hindi mabasa, budlay kung mabasa. Kung may pagulan-ulan. Aton sini mga nagapangunang mga balita bako damo sa mga barangay officials kapon nga nagtambong sa Iloilo Sports Complex bro kalabanan man sa ila. Nagpa-check lang attendance. Ang nagkalagaw sa mga malls diri sa siyudad sa Iloilo. Mga malls kapon. Ay, way ka sa sudlan ng mga restaurants. Kag mga kalanan kay gutok. Kalabanan mga barangay officials nga naka-uniform. Abi kapon mo. Oh, damo, samtang nga nagahiwat sa programa sa Iloilo Sports Complex. Sa probinsya sa Iloilo, ti may yara 1721 ka mga barangay sa probinsya sa Iloilo ang nagtambong man kahapon ang nagbaton sang kapin ang 1721 ka mga barangay na nakabaton sang kwarta. Naging pang distribute nga naglabot sa 344.2 million pesos bilang presidential assistance sa liga ng mga barangay local officials nga ang nagkakaigo kag ang transparent yung paggasto ang crucial sa pag-restore sa public trust o kung ang na-damage nga pagsalig sa tabo bla sa flood control scandal. Yang mga kabarangayan sa probinsya sa Iloilo nga mayara tagda 200,000 sa inalom sa programa ni President Ferdinand Marcos Jr. nga bawat barangay makikinabang program. O kon BBMP. Sabi ko ay naning ipal-ipal ni nga rin maniyang di ang meaning sang BBBM. BBMP. Di bawat barangay makikinabang program. Higin suli lang galing ang P, ipakulihi. Ay Bongbong Marcos BBMP. Isa ginpatikayon nga ceremonial turnover kapon sa mga chiki. Isa sa mga naka-highlight sa Liga Day dira sa Iloilo Sports Complex. Kahapon nga adlaw. Si Liga ng mga barangay, National President Maria Katrina Jessica D. Nagpahayag sa yesterday nga speech. Sa tanan-tanan yung mga barangay opisyal sa pagpasiguro na kada piso nga mabinipisyuhan ang ila mga pumuluyo. O mabinipisyuhan sang 200,000 kada barangay. Kagastuhon ini nga insakto kag makabulig sa mga pumuluyo. Yung mga kapin sa 15,500 yung mga barangay officials na nagtambong kapon. Hindi dapat nga ang pagsalig sang tawo, pumuluyo, arag yapon sa gobyerno. bangod sang nadulang pagsalig sini, bangod sang flood control scandal. Nga sa karon, bangod kay may pondo na ang barangay. Eh, dapat nga mapasiguro nila nga wala sang may mag-question, wala sang ma-anomalya sa pag-disburse o kung paggasto sining 200,000 kada barangay. Ay suno diri sa programa na sang presidente. Ang programa makabasi masulit ini sa masunod nga tuig kag may dako pagid nga allocation kon na implement sang barangay ang husto well accounted for bla para nga basi na sa tuig kuno mga kakifay mangin dako-dako pagid madugang-dugangan pagid ang i-distribute sa mga barangay officials. Kaysa dito ini kagbasi ko nung magdako-dako basi may mo 300,000 bla. Ang mga nagatulhong nga mga concerned amo ang financially struggling barangays. Sa meeting with the president sa tong October 2025 particularly ang nakabaton sang 5 ka milyon or less nga national tax allotment. Damo ini nga gindihon ang ini nga programa about barangay makikinabang. Amo ning tawag nila nga BBMP. Ka dapat ang mga kada barangay makatilaw sini. Sa idalom sang programa ang tunga sa 200,000 nga allocation ipinansi ni sang educational assistance. O ang tunga bla sa 200,000 ang 100,000 ipinansi ni sa 5 ka mga scholars. Samtang ang 100,000 ginabilin i-gamiton ini sa mga priority barangay projects. Isubungan ni daw gina-question na ang may naga-question na sa 5 ka mga scholars no nga kwaon nga tagataan sila samtang 20,000. Pero galing may ara mga barangay nga sobra 5. Login pa pirma kuno sila sa agreement na nagilisugot sila. Like for example, pulo sila kipay pool. Kung napulo sila, may agreement kuno kagin pirmahan nga ishare ang iban sa iban man. Eh kung magpulo sila, ito ko yung 10,000. Ang importante dira, hindi lang ang 5. Kag nagilisugot nga ini sila magreklamo kay gintangatag gid sa ila ang budget para sa ila sining ginatawag nga scholar ang DILG o kon Department of Local Government Memorandum Circular number 2026038 nga gin-isyo sa nagligad nga Hulyo 2 naghatag sang direktiba sa kada barangay sa ila sining Committee on Education sa pagpili sang 5 ka mga benepisaryo nga mga baton sang tag 20,000 para sa ila. Ang mga eligible nga mga benepisaryo kinahanglan nga magahalin sa incoming fourth year college students for school year 2026-2027 ang fourth year college bla. Subong abi dapat nga fourth year college ka na. Amo ina ang makabaton nga halin sa vulnerable nga pamilya. Kay base kon mangin ma-drop out sila ini sila tapos kay pigado tay makabulig ining 20,000. Para nga may makatapos sa tertiary education. Kag nagapuyo o kung nag-a-star sa among barangay. Ang mga estudyante sa ilang sininga 5th or 6th year ma-qualify man kung inayo sila ang mga graduating students mag-graduate sa school year 2026-2027. Kag sa isapagit ng mga requirements kung wala sang graduating student ang available sa barangay. Ang ining assistance may be extended sa incoming nga third year college students or Technical Education and Skills Development Authority scholar sa kontesda scholar. Ang mga estudyante nga na-enroll outside sang ila sa ila sininga city or municipality eligible man sila sa Gihapon basta nga pumuluyo lang sila sang barangay. Like for example, di punta nga barangay Balabag, Kapabiya, barangay ni Kakipay, Poldihada. Ari ka sa syudad, sa Iloilo, qualified ikaw sa Gihapon. Ang mga barangay mag-impose ang dugang eligibility requirements. Kag i-provide ang ining mga dokumento kag mangin ma-implement ini nga alalangay kag transparent ang 20,000 pesos nga assistance ang pagkagamiton para sa tuition or other school fees, supplies, transportation, meals or other education related expenses nga nagakaigo para sa isa ka graduation or graduating student. Ang kada barangay mag-adapt sang resolusyon nga naga-establisar sang fund release guidelines in compliance sa government accounting kag auditing rules. Ang mga scholar kinanglan nga mag-sign sa isa ka acknowledgement receipt kag undertaking na magapabilin nga school sa eskulahan throughout sa school year 2026-2027. Di dapat may ginatawag nga acknowledgement receipt kag undertaking nga sumpaan niya nga magapabilin siya magaeskwila siya kag taposon niya ang school year 2026-2027. Yamo ining maayo nga programa sang gobyerno bla. Tanaw naton abi kag monitoro naton ini. Base ang pila ka mga qualified beneficiaries. Ang magareklamo ireklamo niyo nang daan. Para nga makabinbisyo ka mo sining 20,000 pesos. Pero may mga barangay ko no, nga ang 10,000 kay butang sampol pulo. Pero may agreement, pero pamaguto na ito nanay kung pwede ini. Ang pinaka the best dira para wala ka mo sang violation. Like for example, 20, abi ang 20 ka mga graduating students sa imo barangay. Iti kung requirements kid nga na kwan lang, lima lang, irapol eh, ni Blackie Pipol. Irapolon. Iti kung may swerte ka, swerte mo ginaya eh. Pero may mga barangay ko nung gintululunga kay sobra ba lima kabilog. Iti pamagkuto na ito, ina, kung pwede, ina, no? Pero kung sobra sa gestyon sa mga kilala, tanya, kung sobra limada ang mga scholar sa barangay, irapol na lang eh. Hindi nga desisyonan lang, may barangay kapitan, may barangay council. Mayo ini kay gintambugan gid sang 1,721 ka mga barangay kapitan. Barangay officials, kay hindi lang barangay kapitan ang nagtambong kapon sa Liga Day 2026 sa Iloilo Sports Complex. May mga barangay kagawad, barangay treasurer, barangay secretary, is kay chairman, is kay kagawad, ag ang iban nga mga COO, civilian upod-upod sang barangay kapitan. Iti may mga sip-sip, mga sup-sup, mga daan ng mga barangay kapitan mo. Pero kahapon, ang nasiling naton nga during lunchtime, o nag-gutok ang mga malls kahapon, ilabihin na gina ang mga kalanaan. Kay why ikaw sa may mga kalanaan, kay gutok. Puro naka-uniform nga puti, nga may ara, may green, may blue, may yellow, may pula. Ang ining mga barangay officials. At least na-release ining tag 200 mila, kagawa kabay pangaway kita sa reklamo nga mabaton sa mga iban nga mga pumuluyo sa barangay nga iniwala sila makabaton kay wala sila ginista sang ila barangay kapitan o kon mga barangay officials. Kon qualified nga binipisaryo kamo kag wala kamo marista sa inyo barangay kapitan, ang ma-advise naton sa inyo ni Kakipay Paul Diada, amo ni kuha kamo sang binial kagang inyo barangay kapitan lampusan nyo. Lampusin nyo, kay balaan nyo nga qualified nyo mo, nga waya ka mong lista. Ni Blackie Pipeball, amo lang namin, ni balaan nyo ko kaysa, hindi man hindi dapat ba? Hindi man hindi dapat imuon, pero kung kaysa bala daw, may mga barangay kapitan nyo daan nga mga bulayog, mga bulayski, may pinilian, istoryahan nyo para nga ining mga estudyante ini makabenepisyo. Kung kinanglanon yun nga lima, dapat tirapol nyo eh. Or kung ano nga klase agreement ang imuon nyo. Para nga mangin maayo kag makatilaw ang mga graduating students sa inyong barangay. This news is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Oras aton nga pagpangalagad, last 11:25 na. Nadamdaman yung programa sa siyudad lang aging butangan na kuno sa daw shades or palahuayan kuno to sa nagligad bladira sa Diversion Road. Pangkakaso naman ni kuno ato mga container van blatong aging butang dira sa bike lane. Ay, basiko nalipat ka mo ha, mga taga-sudad sa Iloilo. Ang inyo to ginbutangan, kung pangwaon nyo to, bike lane balaina. May ara na sa mga porsyon sa Diversion Road nyo may bike lane bala. Hindi maalabayan sa bike ang ginbutangan nyo sa structures. Na-defeat ang purpose. Kay wala. Pag hindi na magyan sa mga bike. Ang purpose na is bike lane or dira ikaw ma-walking o kung ma-jogging. Ano man daw, ano lipat ka mo? Ay na, ano man yung mga opisyal sa siyudad, si Iloilo man. O may porsyon dang hindi malabayan sa bike ko? Oh. Bike lane, ina, katapusan, gubon nyo. Nakaroon lukutong ko ng bike lane kaya pag nampos ng pogo nyo ay. Malaan nyo nga bike lane. Ginbutangan nyo sang baral, may mga structures, kundi di kalabay ang mga bike. Ang purpose yung gastuhan ina sa gobyerno nasyonal para nga dira maagi ang mga bike kay National Highway ang Diversion Road. So hindi gin-impede nyo inyo ya, hindi na malabayan. Sabi mo kay may mga structures kamo dira. Lipat ka mo! Na bike lane ang purpose na. San ba mga kakipay ba? Makuha na kita sa mga report karon dugay-dugay pagbalik ta. Sa aton sini mga kakipay reporter sa mga report kang mga balita. Nga ila na tipo nagikan sa ila sini nga mga area of assignments. Pagkatapos gid lamang sini mga kakipay, mga balik kita dugay-dugay.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: For Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas For Biotics.
2: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responses.
1: For Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. For Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre! Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amuning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
12: So na,
11: problema gid ako sa akon body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap
11: kag naghamis kag nagputi gid akon nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.

0: Extend Food Supplement for Men.
1: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Gamay Physio. Physio. Gamay D3. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Gamay Physio. Ang Physio. Gamay D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: L11 Mbps!
8: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
9: Balik kita sa aton nga pag-pangalagad mga ka-Key 5 dari sa 11 Mbps. Mga balita ang public service sa Key 5 News FM Iloilo. Ano nga ito nanay nga, okay ka, may kapika sa K5 na nakpanjid on the spot ni K5 AJ Cordoba. Si Nicole Guevara. Nicole Guevara sa Barangay Bunta, Talaharo, Iloilo City. Sa aton sini nga, okay ka, may kapika sa K5.
8: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon. Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
10: K5 dyan sa Subong, no? Isa na naman dire ang aton nga nadakpan nga nakatutok sa K5 News FM Iloilo ang yasini nga radyo dire ini sa Zone 4 Barangay Buntatala sa distrito Sangharo dire ini sa may tupad sang washingan ka K5 dyan ang ini nga bukuhan ka K5 dyan. So ari si Madam nagasukob-sukob gid sang yasini nga buko Diyos. Ma'am, good morning. Mr. Bukanay si mo ha. So, magluwas sa mo sini oras. Ano kapag ito-oras, masamig ka pamati sa K5?
11: Hindi po. Oras na sa wala. Patay-patay.
10: Wala patay-patay. Di pala mo na, tira. Ang akong madakpan ng imuradyo nga nagandar. May premyo ka nga ba ito noon?
11: Oo.
10: Batian mo na? Ate, kay batian mo na, no? So, sa mga produkto ni Dr. Milo, ano nagamit mo, di?
11: D3 Bio.
10: So, nagala? Ah, okay. Nagala, o mo ka man, ma'am, nga makahapit din taga K5? Wala. Isa, subong happy ka man nga nakahapit diri taga K5?
11: Oo, oh, happy. Gid kay may blessing.
10: So kay happy ka, okay ka. May kapika sa K5 News FM.
11: Salamat sa D3 Bio, kag sa K5 News FM.
10: Kag kay Doc Ramil Oy.
11: Kay Doc Ramil Oy.
10: Agda diri abi, mga kaingod ni mo, nga mamati na sa K5, mga customer ni mo. Kay base dason sila naman ang maswerte nga magadaog sang kampiyon nga kape. Agda sila abi?
11: Magapamati kita mo sa K5 SFM kay basi ka mo naman ang makagansang blessing kay
10: Dr. Ramil Oy.
11: Kay Dr. Ramil Oy.
10: Ano pangalan mo gani?
11: Nicole Guevara.
10: Nicole Guevara. Pila ka doon?
11: 37.
10: So si Ma'am Nicole Guevara ka K5 dyan. Ma'am, thank you so much sa padayon nga pag suporta sa K5 News FM Iloilo kag paggamit sang D3 Bio nga produkto di kalidad ni Dr. Ramil Oy. Congratulations kag mayong agala sa liwat. God bless.
8: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon. Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
9: There was si Nicole Guevara ang aton sining winner ko na dakpan on the spot. Na nagapamatigid baya 88.7 MHz sa lilisuan sa iya radyo. Dira sa Barangay Buntatala sa distrito Sangharo. At taga Barangay Buntatala, timayong odto man dira sa kay Melvin Satoniro Okay, Melvin Satoniro. Napamati man sa aton subong dira sa barangay Bunta tala sa distrito Sangharo. Adayunan nyo lang ang papabati ha, sa radyo. 88.7 MHz sa lilisokan sa inyong mga radyo. Ang Key 5 News FM Iloilo. Detribayo user to. O, ka-inom permis ang Detribayo, the antiviral, kag-antibacterial specialist. Ay, kung naka-Detribayo ka, healthy ka, huwag ka sa malatian. Bangod sa yesening nga extra virgin chocolate oil nga parte sa Detribayo. Kag ginapatay sa niya mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites. Kag mga viruses nga ara sa aton sining lawas. Meaning, malikawan nato ng trangkaso, hilan at sipon kag ubo. Kung naka-Detribayo kita, adlaw-adlaw. Ang mga viruses sabong nagaulan-ulan, nagainit. Pero may mga matubi nga lugar ini sabong nga nabilin nga wai ini maula bla. Kamo gining paborito nga istaran sang lamok nga may dalasang dingge. Kung mabatyagan mo gani nga taas imo hilanat, may upod nga sakit sang ulo, pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran kabala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Ini tanan ang sintoma kon pati maan niya basi may dengue ka. Gani mag-inom ikaw sang Detribayo. Ay ang Detribayo ang superfood supplement na ginhimo gikan sa extra virgin coconut oil nga parte sang Detribayo nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ni alin sa extra virgin chocolate oil nga parte sa Detribayo ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin alin sa Detribayo ang ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo ang pinakakusog ang natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa Detribayo pinaagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadinggi ka. Ginapanami man sang Detribayo ang pag-usar sang mineral nga calcium ang gabulig man proseso sang platelet aggregation nga malikawan sang lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dinggi. Tinluan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok kami dala sang dinggi virus. And of course, manginom ikaw sang Detribayo para layo sa mga baratian. Kagparisan naton ang Detribayo sang Mighty C. Ang Mighty C, ginpabaskog ini nga vitamin C para sa mabaskog nga immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C, kag Detribayo. Mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine Annual Center available nationwide. Order mo na sa Shopee, Lazada or TikTok. Idolong ini sa inyong mga puluyan. O kung mag-kadto ka mo sa mga product center ni Dr. Amil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo City, arinahamtang sa Ilopi Street. Haro, Iloilo City, may libre nga consultation kag check-up today ha, Monday. Kay kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules. May libre nga consultation kag check-up diri sa Haro Brands. Sa Miyagaw, arad dira sa Orbi Street, Miyagaw, Iloilo. Kada Domingo, may libre nga consultation kag check-up dira. Sa Kalinog, arad dira sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo, Buwas, Martes. Kag Biyernes, may libre nga consultation kag check-up dira sa Kalinog. Kag sa Pasig City, arad dira namtang sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. Kada Webes, may libre nga consultation kag check-up dira. Kag sumaman sa Northern Iloilo, sa Quinto Distrito, ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, ginpalapit na dira sa inyo ni Dr. Amil Oy. Ara dira na hamtang sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo.

Mayong tugid, mayong tugid ha sa aton mga tagpalamati, sa aton mga live viewers via on air kag online. Nagapamati subong no kay happy birthday lang sa kay Joe Osbot Garvilles. Joe Osbot Garvilles from JC James Garvilles. Happy birthday. Joe Osbot Garvilles. From JC James Garvilles. Kay Mama Maricel Baloro Kasipli sa mga taga-barangay Balabaguharo. Maayong untol dira sa inyo tanan-tanan. Salamat gyud kay Sir Win Marco V. Kay Ma'am Bings sa PSJ sa Singapore. Ma'am Bings, kamusta na da? Kay Sir Arman Bakugoay, kamusta biyahe parikoy? Napanamyaw lang siya sa mga taga-barangay Tinurian kag barangay Suhuton. Makmuran na kipay Paul. Supunon mong Suhuton kag Tinurian. Ngayon ko ito lang, ngayon ko. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento, maingod tugid. Kay Ma'am Bings PSJ, kay Ma'am Laura Sumakaysay. Kay Ma'am Marie Talia Mitsilina on vacation subong sa Boracay Island. Kay Ma'am Rimia Panes sa Taguig City, Metro Manila. Kay Ma'am Aisa Amad, maingod tugid kay Bia Singwan Sunon. Maingod tugid, salamat gid. Kay Paribiboy Kadis dira sa Barangay East Baluarte Molo, nagasigabong ang Yasining Radio 88.7 MHz. Sa kay Melvin Setonero, radio yung man to kasigabong sa Barangay Bunta Talaharo. Salamat gid. Kay Juana Vasquez, Pwede High School naman maka-pee out. College ini galing ma'am no, ang ining mga pamla mga graduating student ning 200,000 lang na baton sa mga barangay officials kahapon. Yang 100,000 sina kay tungaon yatag sa mga poor but deserving ng mga pumuluyo sang barangay. Isang pay out para sa high school, sa kwan na nga, sa college lang. Shout out lang kay Leslyn Borbo Delfin, kag Nicole Isong Barbo, nagapamati subong sa Barangay Bunta Talaharo, alin kay Christy Joy Barbo. Ma'am Christy Joy Barbo, maayong unto lang da. Panyaga na kamo dati, ano daplit, ano sudan ta? Unsa umati, daplit, kung sa sudan ti sudan.

0: ang gin palayag dito, Black Inang, ang mga gin construct lang calling station, mga container vans pala itong gin pamtang dira sa Diversion Road, blas sa bike lane, i-dismantle naman kuno kay Kwan Ina ng container van. I-dismantle on Ina. Kay hindi naman kuno masyado kainit. Ginatawag ang mga calling hubs dira sa Diversion Road kag dito sa may plan sulit agaibla. E kay subong kuno daw hindi naman masyado kainit ha. I-dismantle lang ini. Subong nga simana, ti amat-amaton ini, kay gabat-amat naman kuno nubo ang heat index sa siyudad sa Iloilo. Suno sa interview sa mga katapos sa media, kay Engineer Niel Rabina, ang head sang General Services Office. I-repurpose ang gamiton sa iban nga mapuslanon nga lugar pagi sa calling hubs. Kay ang ining calling hubs nga ini, fully air-conditioned, ginpamtang ini sa mga strategic areas katulad sa Diversion Road kag sa iban pa na mabugnaw ini, may air condition, may mapapidi ka makapa BP check up, maka refill kung makainom sa tubig. Oh, dira malapit sa Diversion Road plus sa may San Rafael Mandurriao plus ulit Tagay, malapit sa Taytay dira sa General Luna, Alandoni Bridge. Yang halin sa kwan, halin sa Plan Sulit Tagay, paipamtang ini sa may malapit sa YMCA Snart, kay moon nga mini police station. Suno sa sang Iloilo Police Station 1. Linibo man kuno nakagamit ah, sang cooling hubs, sang tama gito kainit bla, sang nagligad nga mga binulan. Damo kuno nakabinipisyo, damo man kuno nakapabugnaw, madamo man kuno sa mga nakainom tubi, madamo man kuno ang nakapatsik sa ilang blood pressure. Kaya dismantulo na ini, kaya hindi naman tama kainit. Pero may ginaobra naman sila dra nga hindi makalabay ang mga kuno, mga bike sa bike lane kay inpamtanganin sang cooling hubs. Amo ni ang mga bike lane sa Diversion Road. Kon magalin ikaw sa Infante flyover. Sa tuo mo pagadto sa Banwa sa Pavia. Tuo ti may kuno da may bike lane. Pwede gani ang bike lane nga lapad na mo, hindi bike ka. Pwede ganin makalabay isa ka salakyan mo. Kamu na ang ginpaptan, i-dismantle na ini kuno subong. Ay, hindi na masyado kainit. Standby mga ka-K5 ba? Mabalik kita pagkatapos ato sa ning DTX 500 Health Alert. Lagsang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500
3: ang may powerful compound
2: ganagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500
4: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
5: Hmm. So budlay bala na ang Parkinson's disease. Te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka. Damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Te wala na iba ni. DTX 500 kag mighty C. Likawan man ang stress kag mga problema. Mabalan mo man kung ara ka na sa gito ang oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag mighty C. Pareho lang nya ang isa ka sa salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag mighty C.
6: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy nga tay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidants
6: nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo nga tay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligat,
6: epektibo.
7: DTX 500
8: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
5: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 kag mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide. Ano para Sir GP?
4: Hydroxyl radical.
5: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kani, imong panit. Ga wrinkles ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano, pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag mighty C. Para nga ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
9: Natanggal talaga siya.
10: Yes po, talagang ano, epektibo talaga. Ano, gumaan yung shan ko at saka hindi na po talaga gluten. Kaya sa mga hindi pa po nag-try na uminom ng DTX 500, ngayon pa lang po sasabihin ko sa inyo, itry nyo na para matignan ninyo yung bisa ng gamot ng DTX 500. At saka maraming salamat sa DTX 500 dahil talagang gumaan at umayos yung pakiramdam ko dahil dyan.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix, may aromang kaaya-aya, may lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
13: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Apo siyempre, BTX Beauty Soap.
14: BTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
13: BTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
15: Nang lalabong paningin, nangangadi at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
16: GTX 500.
17: Salina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road sa Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkainan ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
16: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
12: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
13: Tagtag ng pimples.
19: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang na balat.
19: DTX Beauty Soap.
13: Gustong pumuti.
19: DTX Beauty Soap.
13: Maraming katikati.
19: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bili na sa mga butika.
20: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
21: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon
22: K5 News Philippines.
21: Sumasayo ang Mighty C Network News.
22: Mighty C Network News.
21: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
22: Mighty C Network News.
21: Mighty C Network News.
22: Mighty C Network News.
21: F1.
20: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Boracay na piling host ng 4th CO Open Water Swimming at Championships. Attorney Arthur Tolasida sa pinabulaanan ng mga pahayag hinggil sa mga ospital sa Negros Oriental. 19 na kaso ng pagkiti sa sariling buhay na itala sa antike sa loob ng 7 buwan. Opisyal ng PNP sa Capiz, patay

0: sa Region 10.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Boracay na piling host ng 4th Sea Open Water Swimming Championships ang kampiyon. Na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
3: Opisyal nang inanunsyo na ang sikat na isla ng Boracay ang magiging host para sa ika-apat na Southeast Asia o Sea Open Water Swimming Championships na gaganapin sa Boracay, New Coast mula Agosto 21 hanggang 23 ngayong taon. Ang aktibidad ay pinamumunuan ng Philippine Aquatics Incorporated at ng Philippine Sports Commission o ang PSC. Inasahang na sa 100 hanggang 120 pinakamahuhusay na manlalangoy mula sa 8 bansa sa Timog Sinangang Asya ang magtatagisan. May 35 atletang Pilipino ang lalaban sa iba't ibang kategorya kung saan tampok sa karera ang 3K, 5K at 10K kategori, pati na rin ang festival races. Layunin ng bansa sa pag-host nito na isulong ang sports tourism at ipakita ang kagandahan ng isla sa buong rehiyon. Inasahan ang aktibidad na ito ay magbibigay ng malaking tulong sa ekonomiya at turismo ng bansa dahil sa marami sa mga dayuhang delegasyon ang nagpahayag ng interes na magbakasyon pa sa isla pagkatapos ng nasabing kompetisyon. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: Samantala, Attorney Arthur Tosida sa pinabulaanan ng mga pahayag hinggil sa mga ospital sa Negros Oriental. Kabo ang detalye ng balita. Hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
4: Itinanggi ni Attorney Tosida ang mga kumakalat na ulat na kinukulang sa gamot ang mga pampublikong ospital sa buong Negros Oriental. Ayon pa kay Attorney Tosida, hindi totoo ang payag na walang libreng gamot dahil naglaan na ng pondo upang makapagbigay ng libreng gamot para sa lahat ng pasyente sa mga ospital na pinatakbo ng gobyerno. Ngayon pa man, kilala ni Attorney Tosida sa may mga pagkakataong kinakailangan bumili ng gamot sa mga pribadong butika, lalo na kapag may kinalaman sa mga komplikado hindi karaniwang uri ng sakit. Sa kabila na ang pangailangan bumili ng ilang gamot sa labas, nilinaw ni Attorney Tosida na hindi tumitigil ang gobyerno sa pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga pasyenteng nasa ospital. Idinagdag pa ni Attorney Tosida na sa pamagitan ng mga programang tulad ng AX at Malasakit Centers, maaari pa rin makatanggap ng tulong ang publiko sa pagbubay ng mga gamot na kailangan ng mga pasyenteng may marubha o komplikadong sakit. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamri Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: At 19 na kaso ng pagkitil sa sariling buhay na itala sa Antique sa loob ng 7 buwan. Balita hatid sa atin ni K5 Aileen Magbanwa.
5: Umabot sa 19 ang kaso ng pagpapakamatay ang na-record ng Antique Police Provincial Office magmula Enero 2 hanggang Hulyo 15, 2026. Sa datos na nakuha ng K5 News FM, may pinakamadaming kaso ang nagmula sa Hamtik at Kulasi na may tig-apat, Tubyas sa Fournier na may 2, samantala tig isang kaso naman sa Pandan, Lawaan, San Jose, San Remeo, Sibalem, Bilison, Caluya, Barbaza at Animii. Sa nasabing numero, pinakabata ang 13 anyos habang pinakamatanda naman ang 61 anyos. Lumalabas sa investigasyon na lahat ng biktima ang nakararanas ng depresyon. Patuloy naman ang kampanya ng kapulisan kasama ang mga local government unit at stakeholders upang mapalakas ang mental health awareness. At para sa YTC Network News, sa K5 Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: Samantala, opisyon ng PNP sa Capiz, patay sa pamamaril sa loob ng KTV bar. Balitang hatid sa atin, nega K5 Rolda Villarreal.
6: Patay ang isang opisyal ng Philippine National Police sa nangyaring pamamaril sa loob ng KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz, alas 12 ng hating gabi, Hulyo 20. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Captain Mark Anthony Garcia, officer in charge ng Pontevedra Municipal Police Station, sinabi nito na inimbitahan ng may-ari ng

0: KTV Bar, si Police Captain Rian Ampuyos, assigned sa 1st Capiz Provincial Mobile Force Company. Habang naghahaponan si Captain Ampuyos, kasamang dalawang mga pulis, ipinalam na may-ari ng bar na may nangyayaring kaguluhan. Nang nilapitan ng opisyal ang pinagmumula ng gulo, bigla na lang itong binaril ng sospek na si William Diocampo gamit ang caliber 45 na baril. Nagtamo ng tama ng bala sa dibdib ang biktima. Naagaw naman ang mga kasama nito ang baril sa sospek at kaagad na nahuli. Samantala, nakatakas naman ang dalawang kasama nito. Napag-alaman ay diniklarang dead on arrival sa ospital si Captain Ampuyos. Samantala, nasa ospital din ang sospek na si Diocampo matapos magtamo naman ang mga sugat sa katawan. Napag-alaman na dati nang may mga kaso ang sospek at sa ngayon patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad.
1: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: IDC Network News. IDC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga KK5 sa detalye pa rin ang mga balita. Pagpas lang sa senior citizen na magsasaka sa Negros Occidental, inamin ng New People's Army. Kaba ang detalye ng balita. Hatid sa atin ni KK5 Sunshine Lacson.
4: Inamin ng New People's Army o NPA ang pagpas lang sa isang senior citizen na magsasaka sa bayan ng Ibimagalona sa Negros Occidental na si Jerry Sulinap. Nagpalabas ng official statement ng Roslyn Jean Pilicomand ng NPA kung saan inihayag ng grupo na imbolbado umano sa pagpaslang sa mag-asawa ang pinatay ng NPA na si Sulinap. Inihayag pa ng grupo na nangyari umano ang krimen noong 2004 sa Barangay Canlosong sa bayan ng Ibimagalona. Sinabi rin ng grupo na imbolbado din umano sa pagnanakaw ng kalabaw si Sulinap noong taong 2007. Ngayong 2026, sinabi ng NPA na nagpalabas na sila ng hatol laban sa magsasaka na si Sulinap. Base sa salaysay ng asawa, noong Hulyo 13 ng umaga, nagluluto umano sila ng kanilang almusal nang biglang pumasok ang mga armado at pinalabas ng bahay ang 65 anyos na magsasaka. Hindi na nasaksihan ng asawa ang krimen dahil dinala ito sa likod ng bahay habang binaril naman ang magsasaka sa harap mismo ng kanilang bahay sa Barangay San Isidro. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyDC Network News.
5: MyDC Network News.
3: Gayon din pinaslang na Santiagueña, 7 taon nang mailap ang hustisya. Balitang hatid sa atin ni KK5 Dan Chavez.
6: 7 taon matapos ang malagim na krimen, patuloy pa rin dumaranas ng matinding parusa ng kawalan ng katarungan ng pamilya ng pinaslang na si Jovelyn Barjaga, Hulyo 16, 2019. Brutal na pinatay sa loob ng kanyang inuupahang apartment sa Ilocos si Barjaga na isang residente ng Barangay Buena Vista, Santiago City at dating assistant manager ng isang kilalang grocery store. Ang salarin, kapwa niya empleyado sa parehong kumpanya. Ngunit hanggang ngayon, malaya pa rin nagtatago ang suspect kahit may nakabinbin ng warrant of arrest. Dahilan para hindi na naitago ng mga magulang ng biktima ang kanilang labis na hinanakit sa tila umuusad pagong na sistema ng batas. Lalo pang nagpabigat sa kanilang pasanin ang layo ng Ilocos kung saan naganap ang krimen at ang sarili nilang humihinang kalusugan na siyang nagiging hadlang para personal na patutukan ang takbo ng investigasyon. May sumbat, bigat sa dibdib na naniniwala ang pamilya na buhay pa sana si Jovelyn kung pinayagan lamang itong makauwi ng mas maaga bago ang krimen. Pero dahil iba ang pinauwi ay naiwan siyang mag-isa sa apartment na naging daan para maisakatuparan ang krimen. Sa pagsapit ng 7th anibersaryo ng kanyang pagkamatay, umaasa ang nagdadalamhating pamilya na makakarating ang kanilang tinig sa pinakamataas na pamunuan ng kumpanya na nangakong magbibigay ng tulong legal at support lalo na sa mga autoridad. Nananawagan din sila ng tulong sa publiko para sa anumang impormasyon sa kinaroroonan ng suspect na malaking hakbang upang tuluyang maipanalo ang husisang kay tagal nang ipinagkait kay Jovelyn. Para sa MyDC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa Impilang Kampyon, K5 News FM.
2: MyDC Network News.
5: MyDC Network News.
3: Samantala, Barangay Kagawad at misis nito patay matapos matrap sa nasusunog na bahay sa Tacloban City. Balita hatid sa atin ni KK5 Carol Medino.
7: Patay ang isang barangay kagawad at ang kanyang misis matapos matrap sa loob ng kanilang nasusunog na bahay sa New Hope Village, Barangay 107, Santa Elena, Tacloban City, bandala 6:08 ng umaga kahapon. Batay sa inisyal na impormasyong nakalap ng K5 News FM, kararating lamang umano ng mag-asawa bandalas 4 ng madaling araw mula sa pagdalo sa karawan ng kanilang pamangkin. Ayon sa ilang residente, narinig nila ang paghingi ng saklolo ng mag-asawa, ngunit hindi sila agad nakaresponde dahil naka-double lock ang gate ng bahay. Dagdag pa ng mga residente, nahirapan din silang apulahin ang apoy dahil wala umanong supply ng tubig sa kanilang lugar. Isa sa mga tinitingnang posibleng naging sanhi ng sunog ang pag-overheat ng circuit breaker, pero wala pa namang kumpirmasyon mula sa BFP. Sa ngayon ay patuloy pang isinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang tunay na dahilan ng insidente, gayon din ang kabuuang halaga ng pinsalang idinulot ng sunog. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. Top 8 most wanted person sa Puerto Princesa arestado habang kumukuha ng police clearance. Detalye ng balita hatid sa atin ni KK5 Gilbert Basho.
8: Arestado ng Puerto Princesa City Police Office ang top 8 city most wanted person habang kumukuha ito ng police clearance sa Police Station 2 sa Old City Hall sa Barangay Santa Monica. Ang naaresto ay 31 anyos na lalaki ay residente ng Araceli, Palawan at natukoy sa National Police Clearance System na may nakabimbing na warrant of arrest. Nahaharap siya sa 3 counts ng paglabag sa Republic Act Number 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children's Act at may itinakdang piyansa na 72,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon sa PNP, patuloy nilang paiigtingin ang operasyon laban sa mga wanted persons at ang pagpapatupad ng mga warrant of arrest upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: YTC Network News.
5: YTC Network News.
3: Gayun din lalaking nagnakaw ng mga sigarilyo sa lalawigan ng Iloilo, arestado. Suspect na kuhanan ng suspected shabu. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
9: Arestado ang lalaking nagnakaw ng sigarilyo sa isang variety store at nakuhanan pa ng pinaniniwala ang shabu sa Dingle, Iloilo noong Hulyo 18. Kinilala ang suspect na si alias Chris, 33 taong gulang na residente ng Silay City, Negros Island Region. Ayon pa kay Police Captain Alwin Salmon, ang officer in charge ng Dingle Municipal Police Station, pumasok sa tindahan ang nasabing suspect at kumuha ng 4 ng sigarilyo ng hindi binayaran. Nakita ito ng supervisor at hinabol ng nakalabas kung saan na-recover ang mga sigarilyo na nagkakahalaga ng 7,200 pesos at isang plastic sachet ng pinaniniwala ang shabu na may standard drug price na 3,400 pesos. Dati nang naaresto ang suspect sa Baybas operation noong 2020 at nakalabas sa bilangguan noong 2024. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
3: At 20.4 million illegal drugs na samsam sa Cagayan de Oro, pinakamataas sa Region 10. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
10: Pinakamataas sa talaan ng Police Regional Office 10 ang 20.4 million pesos na halaga ng droga na nakumpiska sa Cagayan de Oro City mula Enero hanggang kasalukuyan. Sa kabuuan, umabot sa 137.9 million pesos na ilegal na droga ang nasamsam sa 1,641 operasyon kung saan 1,908 katao ang naaresto. Nakumpiska ang 20 kilos ng shabu at 3.5 kilo ng marijuana. Sa major operations, nangunguna ang CDO, sinundan ng 13.8 million pesos na halaga ng droga sa Barangay Puerto CDO at 13.6 million pesos sa Magsaysay Misamis Oriental. Pinuri ni Pro 10 Regional Director Brigadier General Christopher Abrahano ang mga operating units sa matagumpay na operasyon laban sa ilegal na droga.
11: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
2: YTC Network News.
5: YTC Network News.
3: Samantala, para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 6 na katao ang kumpirmadong nasawi habang may 30 iba pa ang sugatan matapos yanigin na magkasunod na lindol ang isang bulubunduking lugar sa Peru itong linggo, July 19. Ayon sa National Seismological Center ng Peru, na itala ang magnitude 5.1 na lindol na sinundan ng magnitude 3.7 na pagyanig sa lalawigan ng Chupaca sa Junin Region. Nasa humigit kumulang 300 kilometers sa silangan ng kabisera ng Lima. Iniulat ng ahensya na ang unang lindol ay may lalim na 24 kilometers habang ang ikalawang pagyanig ay naitala sa lalim na 18 kilometers. Batay sa datos, umabot sa 48 bahay ang tuluyang nawasak, 18 napinsala dahilan upang maapektuhan ang tinatayang 300 residente. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operations habang pinaghahanap pa na motor idada mga posibleng naipit sa ilalim ng mga gumuho.
2: YTC Network News.
5: YTC Network News.
3: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, Cagayan de Oro at Dumaguete, ang tabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Kevin Shosana, ka-K5 Jonathan Sabana at ka-K5 Rex Santos Candos sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
2: 11 Mbps!
13: Balik kita sa ating pagpakalagad, mga ka-K5, ang oras! Ginadulong sa inyo ang oras sa alas 12:19 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 Disoperior Antioxidant.

0: Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: 11 Mbps.
3: Oras las 12:20 na sa hapon. This time check is brought to you by Red Horse Super, ang siyat ng trupa.
0: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang siyat ng tropa.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga kaki 5 diri sa 11 Mbps. Check na may report ni Kaki 5, Jenny Coyunan. Kayang DSWD, nagpatikayon subong sang P-out o distribution sang ayuda niyo. P-out sang 2,000 pesos nga uplift program nationwide ni Simulting News. Ining distribution ni nila ni DSWD Region 6 kundi bilog ang Pilipinas. Ang payout sang 2,000 pesos sa idalom sang uplift program. Kasi ning damo sa mga payout sang mga ayuda, no? kaluluoy ang mga middle class earners. Kahit ang buhis nga ginabayad ta, ginahatag kuno sa mga poorest of the poor kag mga vulnerable sector. Pero ikaw, Paul, kalin nagligad to nga tagdaganay sa ayuda, katilaw ka, waay. Waay, gid, no? Labi, no, sila, may mga purpose beneficiaries, may kuhan pagid mo, beneficiaryo pagid mo. Damo ayuda nila. Pero ang mga middle class earners, no? Nga mo, ini ang ginaistriktuhan, hindi ka kapanagyo sang buhis nga ginabayad mo o kung balayaran mo nga buhis, kaya automatic na bubuhin sa sweldo mo, withholding tax black. Why siyang ayuda? No? Kaluloy ang middle class earner. Mga sales girl, mga security guard, mga kwan lang, kwan mga minimum wage earners natin yung mga kuturan. Why sila siyang ayuda yung nabaton? Pero amo pa ini, ang wala naka, hindi makalikaw, kay istrikto ang automatic na pagbuhin sang withholding tax sang sweldo. Pero ini madamo nga sektor, may mga ayuda na, may mga dolito pad, may mga MAEF, MAEF sa ospital na ya, may AX, may iban pagid, may uplift naman subong K5 dyan, ano nga sektor ni ang mga beneficiaryo sa ning uplift program sa DSWD.
2: News FM Kampyon Report.
3: K5 Jenny, ikaw yun, Ann.
4: Sa K5 John, ini uplift program o kon unified program for livelihood industries, food and transport sang national government na gin-implement sang Department of Social Welfare and Development Office. May tatlo ini ka K5 John ka grupo gin-divide ini. Una, ang group 1 nga makabaton sang tig 2,000 pesos ang mga members sang 4-piece kag members sang walang gutom. Ang ikaduha ka K5 John, ang group 2 ini ang mga families nga makonsider ni mga poor kag near poor. Kag ang ikatatlo ka grupo naman ni K5 John ang yara sa low income nga determine sang social security services o kun SSS ka K5 John.
3: Low income.
4: Low income.
3: So, ano ba't silingon sang low income na? No? Ay sila mapamtang sa ginatawag nga minimum wage earners?
4: Ang kumahambag kita ka K5 John nga low income, ang imo nga sweldo is below 13,000 pesos. So kung ikaw ang sweldo ni mo below 13,000 pesos, pwede ni ikaw nga maka-apply sa SSS para makabaton sang 2,000 pesos nga
3: program. But dali ma-apply ka gid anay sa SSS ka makadto?
4: Kung sa mabilang ikaw ka K5 dyan sa group 3, mayara na ka K5 dyan sa
3: yung kwan niya, sampo lang ang sa mga purpose niya, automatic na yun sila. Kung member yes. Si automatic, ginapasulod sila nga cash card.
4: Kung ikaw, Abby, K5 John, members ng 4-piece, di ba kami 4-piece na may online payout na sila nga sa Land Bank o kung sa GCash, pwede dira,
3: automatic na,
4: K5 John, automatic na, ginugang sa ilang 4,000
3: nga. Dali lang, may pamangkot ako si Imo, no? Kita mga ginatawag kita nga middle class earners, di ba? By the way, hindi niya nga siling nga kami mga ayo, ah. Sampo lang ni. Si Kipay Paul diha dalin pagtagana isang ayuda way isang baton. Ikaw, nakabaton ka man sa ayuda?
4: Wala.
3: Why kita i-apply, no? Pero, with all due respect, a bit, yung iba niya, mga security guard, mga sales girl, ini mga minimum wage earners naton, bala? Kinanglan yun mag-apply, kung ano pagid yung mga requirements, da, parang automatic ka makabaton ka man. Apply ka gidyali, liwa. Ma-apply ka gidyali.
4: Kag i-determine na K5 John sang SSS kay sila na makita.
3: Kami ha, sample niya. Kasi mambal kamo why kamo inyo ya guro ti amo nang daw galain. Why kami ya galain buta? Gambal lang kami ya, hindi kami. Kuno ang iban nga kapareho man anton nga sektor di Black K5 John, no? Ang apareho ini nga kami ha. Ini nga kami sa K5 ba? Ginasample naton ina. Ting iban ya mga sales girl dira nga why time nga magparehistro. Mga security guard, mga ibanda, mga call center agents, tanang nga sektor bla, mga barbero, mga food handlers, waiters, waitresses. Damo na balanta ko ba yung kabaton mo? Ang mga nagabaton, damo mo na permit nagabaton sa mga yuda, K5 Gen.
4: Actually, kay K5 John, pwede na sila ang ina-mention ni mo balang ang mga sector. Pwede na sila mabilong sa group 2 ka K5 John, which is ang mga poor kag near poor naton kay K5 John because
3: tikita near poor man. Pero why, hindi kami ha. Sampo lang ina. Pero why kami gambal nga tagaan nyo kami? Kaya bala mo, ti komedya daw. Why kami inyo yan? Why kami kalain buot ah? Sampo lang na ya. Ting iban niya nga para pareho sa amon yung sektor damo na black K5 Gen. Kasi na misinterpretar kita sa iban bla.
4: Amo na gani ka K5 Gen, no? As I've mentioned nga sa group 2 bala ka K5 Gen sa poor kag near poor. Kung ikaw ka K5 Gen, no, mayara na sa ginpatigayon nga community based monitoring system o kun ang CBMS survey ka K5 Gen 22 year 2024. Kung ikaw ka K5 Gen na bilong dira sa survey sang CBMS no poor kag or near poor, possible ka K5 Gen nga makabaton ka sang 2,000 pesos man nga sa uplift program sang DSWD. So there is Iloilo City ka K5 Gen kainan dito sa may ginpatigayon.
3: Pero simultaneous kalina no ang bilong ng Pilipinas ang nationwide ng distribution o kung pay out sang uplift nga 2,000 pesos sa mga vulnerable kag qualified sector sa K5 Gen.
4: Yes, sa K5 John, simultaneous, ini ka K5 John, no, sa Bugos ng Pungsod. Kadiri sa Western Visayas, may 7 kita ka mga areas nga nag-apanguna ka K5 John sa pagpatigayon. I-mention na lang naton ang LGU sang Banga. Piyara sila sang 241.
3: Banga Aklan eh. Banga Aklan.
4: Banga, Banga Aklan, I'm sorry. Banga Aklan. Banga Aklan, 241. Sa may province ang Kalibo, sa Kalibo, may 64 ka
3: beneficiaries. Banwa. Banwa sa Kalibo na. Sakop sa Aklan, probinsya sa Aklan.
4: Sa may Banwa sang San Jose Antique 200 K5 John sa Dumalag Capiz 205 sa Buena Vista Guimaras 503 sa Banwa sang Haniwa Iloilo 731 kagtari sa Iloilo City 254 so a total of 2,198 ang nakabaton sa tig 2,000 pesos subong lang ning adlaw ka K5 John.
3: May bus pa?
4: May mga wala pa kita ka K5 John. Actually, isang schedule naging pagwa ang DSWD for safety and security purposes. Kundi in mga areas naman sila tomorrow mapatigayon sa ilang nga payout ng K5 John. Pero since
3: ang mga ang naka-apply na ni, balaan na nila no? Was kundi ang payout was, balaan na nila sa mga qualified kag na screen na ng mga beneficiaries.
4: Yes, sa mga na-qualified kag na-abisuhan na K5 John nga makapaton sa ilang nga barangay, di may aware na sila. Pero kita sa katapos ng media, wala pa gin-divulge sa nga DSWD kundi in ang next sa K5 John nga mga areas kundi sila mapatigayon sa payout. So overall, kay K5 John, that is sa Western Visayas, may target nga 40,000 ka mga beneficiaries ang Western Visayas sa uplift program ni K5 John sa DSWD. So ang 40,000 ka K5 John, kada bulan makabaton ni sila Pasantig, 2,000 pesos, whether group 1 ka man, group 2 ka man, or group 3 ka man, kay Fab Jan. Halin subong nga July, tub-tub December. So 6 months ini ka kay Fab Jan nga continuous nga makabaton ikaw sang imo nga tig 2,000 pesos. Ini ang kumbaga bulig sa national government nga makasapin-sapin balang kay Fab Jan sa taon ng adlaw-adlaw nga pangkinahanglanon since nga subong kay Fab Jan nagataas ang mga pamalaklon, mahal ang gasolina, ang mga pagkaon. That's why nga this is an immediate assistance na ginhatag sa national government through DSWD6 sa kay Fab Jan.
3: Okay. So, kabay pang tanan-tanan happy ah. Kaya makabaton sa isang tag-dusmin, at least may gahulag ang kwarta sa gobyerno, gintangatag nila. Kaya ang mga binipisaryo sina, mabakal na isang bugas, bakal sudan, bakal gatas, bakal sang kinanglano nila. So, gakuan mga galibot ang kwarta. Government, government spending ni mo. Kaya gin-distribute ang ayuda, ang binipisaryo mabakal sa pagkaon. So, kundi nagalibot lang kwarta, ang ekonomiya sininaton nag-aayo.
4: Kasi sa mga nagapamangkot kay Fab Jan, no, if ever ang listahan sa DSWD, pwede pa madugangan ka kay Fab Jan, hindi makapasalig ang DSWD nga madugangan sila sa lista. Kaya ang sa mga nagapamangkot, kung sino ka kay Fab Jan, ang nagapili sa listahan para maka-avail sa sining uplift program sa DSWD is ang Philippine Statistics Authority ka kay Fab Jan, kag ang DepDev. Sila ni ka kay Fab Jan ang nag-lista, kag nagapasa sa listahan sa DSWD. SWD. So as to the numbers, kung kagsino pa madugang, probably madugang kay Fab Jan, pero hindi sila makapasalik kung may ara o kung wala kay Fab Jan.
3: But yun na automatic kalini, no, sa na-survey. Automatic ini nga qualified ka, binipisaryo ka, mahulat ka nila, no, paano ka nila ma-identify, ano, ang kada barangay sini, may mga notice na ginpadala?
4: Ang identify ni kay Fab Jan base ni sa community-based monitoring system o kon na CBMS sa kay Fab Jan na ginakandakt na survey kagdira kung example madara ka sa lista ang barangay na kay Fab Jan ang
3: notice
4: muno sa imo na amo ni may
3: para like for example kita gliw ay tayo mandala sa survey. Hindi sample lang na. But silingon gali ko nadala ikaw, binipisaryo ka sa survey, ang barangay mo, kung hindi ka star, amo na man-notify si mo, mapabalo si mo, oh, binipisaryo ka to, kadto ka sa mo na yung lugar, i-claim mo to, dala ka sang imo ID.
4: I-claim ka sa mga requirements sa K-Fab Jan, dala ka sa valid ID ni mo. So ang payout ni ka K-Fab Jan, so bungabulan sang July, physical pa ni. Pagka succeeding man sa K-Fab Jan, online na. Kung digital na ang payout pala. That's why
3: automatic na sa mga GCash number or sa mga cash card.
4: Account number. Cash card.
3: Okay, labanan na mga ayuda ni cash card na o kung sa GCash or whatever nga. Imo sini nga gina-comply nila nga pamangkot din namon ipaagi. Amo na na. Kon sa GCash man, kon sa imo bank account or sa dina kon hatag nila paagi kay Poldiada kag hatag kay Gini ko yuna na buna.
4: Depende kay Fab Jan sa ano sang benepisyaryo kay Fab Jan, no? Kung sa DNA paagi ang iyang payout kay Fab Jan.
3: Okay, pero klabanan na yung mga cash card, you know?
4: Yes, GCash.
3: Cash card.
4: Cash card ni kay Fab Jan. Usually, ang cash card nila ni ang ilang bank ni Land Bank.
3: Land Bank.
4: Ang mga options ka kay Fab Jan. No? Tidira na lang ipasulod ang ilang payout kay Fab Jan nga 2,000 pesos kada bulan. So, balabantayan nila kay Fab Jan nga kung may madukang naman nga 2,000 pesos kay Fab Jan.
3: Okay, salamat yun na kay Fab Jan.
4: Sige, ini nga balita ang nadalon sa inyo sa GTX Cafe Mix. Nakakapika na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City, inis ka K5 at Johnny Kauyunan para sa kampi na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon Report.
3: Madamo kanya, salamat sa report ni K5 Johnny Kauyunan. Abay pang happy kamo ka makamamakal na kamo sa kinanglanon nyo kay may uplift nga gintang release sa inyo nga mga binipisaryo. Hindi barangay kapitan nga Bulayog ang nag-identify sa inyo ha. Lanyo, with all the respect sa mga maayo nga mga barangay kapitan, may mga kapitan gidang Bulayog lalampungsan sa Binial. Ang mga ayo nga kapitan, way labot ah. Maluma ka muna kung maayo kamo kung hindi.

0: This news is brought to you by Ridor Soper, ang siyat ng trupa. Pag-inig na porsyon, ginadulungan sa news ang DTX 500, the superior antioxidant. Ang DTX 500 may pinakamataas ka 1.3 million orac units sa mga antioxidant. So that's why nga pinakamataas siya. Sa mga antioxidants, that's why nga healthy ka. Maayo lawas mo kung naka DTX 500 ka, dawadlaw, marikawan mo ang makamamatay nga sarcoma. Tumalagsahon nga sa isang cancer apang pinakabudlay bulngon, ilabi na gid kung yara sa late stage. Dua ka klaseng sarcoma, may soft tissue sarcoma, may bone sarcoma. 60% sa sarcoma, nagatubo sa kamoto, konti il, 30% sa tiyan, 10% sa ulo o sa liog. Yari ang pila ka mga factors kag pataas ang risko nga magtubang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawi nga pagubag sa party sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas sa sarcoma. Pag sakit o pagubag sa tiil kamot, balikawang likod dyan, hindi maghiyong adjoin, tinaling ang pagkabali sa tulang bisan wala sa nasun. Likawan ang sarcoma kagiban pang sa isang cancer. Mag-inom kita sa DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agud mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang Mighty C naman isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon immune system mediator na nagapakusog sa immune system capability sa good path yun ang mga guba ng mga cellula sa lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kagmangin cancerosa. Hindi na magulat niya magtubo pang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sa DTX 500 Jag Mighty C para sigurado nga healthy. Standby mga kaki-5, mabari kita pagkatapos kid lamang sini.
1: Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko, Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio ng may Visio. Ang Visio yung may D3 mga butika para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500 masaligan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasa ang butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalaba!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tinig
15: kasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matinong na dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo
15: kagakontrolar
16: sang imo blood sugar.
15: DTX 500
16: asalikan,
15: epektibo.
16: DTX 500.
15: 500, D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumara. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butka.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kumso!
19: This time check. 11 Mbps.
0: Balik kita sa ato niya pagpakalagad mga ka-K5 ang oras. Last 12:45 na sa hapon. This time check is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustan sarap.
19: This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustan sarap.

0: Karona, alas dos impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. On bala, pabuksan nila ang BIR records. Kag ang iban pa rin mga bank records ni Vice President Sara Duterte. Kahit mayaran ang tang wala kuno ini mabutang sa iya sining statement of assets, liabilities and net worth. Ipabuksan mo kung hindi. Amo nang bantayan. Pero madamo kita sa mga naistoryahan nga ti ang prosecution. Isan pa kani iban nga mga senator judges daw nakabalo na sini kung anong unod sang bank records. Galing kay official ina nga isabwi na sang impeachment court para maging official ang pag-obtain o kung napagkakuha sang nahinabitan nga dokumento. Ito impeachment court mo. Nakabase ini sa 1987 naton nga konstitusyon. Kung ma-convene nga impeachment court, but silingon, may power, may poder. Kapariyo man sa korte nga magkuha sa mga dokumento. Eh, paboran bala ini karon no, kung hindi, pero no, laban-laban paboran nila. Ay isa ini sa mga balasihan sa nga nagapatigayon ng impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. At ang unang kwanto, ang article number 4 sa impeachment trial, amo tong grave threat. Eh, kalabanan man sa mga abogado nga na istoryata, ang grave threats na pamatud-an sang prosecution kag wala ini mabali sang depensa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Eh mismo nagambal sa to si Vice President Sara Duterte. Maprobahan niya kon magin-hire siya kon wala o galing kay tikwan mo. Ginambal ito baya online preskon kagahon. Ito'y ginambal yung ito. Ano daw ay kita guro sa paisan. Sina ka ginambal yan ha? As long ginambal niya ti sa labton niya ina. Ang grave threat sinip ang siling gintandog mo gina. Abala ni nga ikaw ha. Daman mo lang ha. Kaya mga kwangi ipapatay ta ka. Ito mo na bula. Di bula ki pipe bula mo na. Di amo tong article 4 sa impeachment trial. Madamo na gambal nga na-prove sa prosecution nga natabukin man ang pagpamahog ni Vice President Sara Duterte suno sa ila. Rote Sabong ay isa sa mga babaskog man ebidensya amuning sal-in la ni Vice President Sara Duterte amuning sampuy na bala aprobahan bala sa impeachment court karon Sabong adlaw Lunes ang pagbukas ang kuha nila sang BIR records ni Vice President Sara Duterte kagang iban pa niya ng mga bank details bank deposit records sang Vice President mga kakifay. Kagbuas Martes. Buas ni Martes ni balantayan mani kay matestify si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Eh daw medyo ginakordam na sabong ang mga kahitano, si Alan Peter, kay si Pia kahitano. Eh ano, may nangangamusta, mga musta, Senator Pia kahitano, kumusta kayo dyan? Okay ka lang dyan? Eh bukas, parang mamamatay kayo sa pahayag na lalabanan si Director Matibag at tanawin natin bukas. Tanawin natin bukas ah. Tanawin ta bukas. Iti boss na ka-schedule gin cancel ni NBI Director Melvin Matibag kaya sining ka-schedule ka trip sa Thailand kay may affair dito ang Federal Bureau of Investigation. May naka-schedule nga makapakig-istorya sa tani, may meeting sila sang director sang FBI sa Thailand pero gin cancel niya bangod sa iya sining pungko boss sa witness stand sang impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Para maayong aton sining pagpamati karon. Pagtan-aw kag pagpamati sa impeachment trial, continuation sang impeachment trial karon last dos pangapihan tanay DTX Go Coffee Mix. DTX Coffee Mix, ha? Healthy coffee. O nakainom ikaw sang DTX Coffee Mix ni Dr. Amil. Oy, nag-aalam ka. Nagagata ang imo sininga utok. Sang kinaalam. O nakapangapi ikaw sang DTX Coffee Mix. Healthy coffee ni Dr. Amil. Oy, maluwas nga na-satisfy ang kaugalingon mo nga nakakapi ka. Nakabulig ka sa imo sininga ikayong lawas. Nag-aalam ka pa. Sa Klinika DTX Coffee Mix ni Dr. Amiloy. DTX Coffee Mix, sa healthy coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman creamy but healthy coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with Moringa Oliveira kung malunggay. That's why nga healthy ang prebio coffee. Nag-creamy ang prebio coffee. Kay may skim milk kag may creamer. Creamy na, healthy pa ang prebio coffee. Para kondisyon kita kag fresh na fresh kita pagpamati naton karon sa impeachment trial. Maligo kita, antes kita magtanaw, maligo ta para kondisyon, para fresh na fresh. Pagkaligo kita gamit ang Klinika DTX sa Beauty Soap kay mo ining habon nga nagapapriska sa anton pamatyagan. Nagadami ang imo pamatyagan. Nagahamot kang nagapaputi sang aton lawas ang Klinika DTX sa Beauty Soap ni Dr. Amiloy. Para mamintay na to lang freshness, patapos na aton paligo, mag-roll on kita. Sang aton sining ilok, gamit kita sang Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, ha? Nagapaputi, nagapahamot sa aton sining ilok ang Klinika Deo Fresh. Tanan niya ni mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika Di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo na sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idolong ini sa inyo mga puluyan o kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Amil Oy. Diri sa siyudad sa Iloilo, sa Haro, Ilopi Street, Haro, Iloilo City, na may libre nga consultation kag check-up until 3:30 p.m. Available man sa Klinika Di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Miyagaw, dira sa Orbi Street, marapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo, may libre nga consultation kag check-up kada Domingo. Available man sa Klinika Di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up was Martes kag Biyernes. Sa Pasig City, ara dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City, libre nga consultation kag check-up kada Webes. Kag subong man sa Sara Northern, Iloilo, ara nahamtang sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Why na kita time sa subong edisyon sa atong silinga pagpangalagad? Sa ngalan sa Damian Anubay, man of K5 News FM, Iloilo. Sa Master Control, opo natong dira si K5 Paul Dihada. Ang inyo K5, John Sapio. Para sa kampiyon niya berita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Iloilo, number one kita, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM. championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
3: Yung may PCO!
4: Ang PCO!
3: Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis TDX 500!
7: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
5: Magalingin bala ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi?
5: Masami ginauhan?
7: Masi may diabetes ka na?
5: Mag-TTX 500 na?
7: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
7: Nga nagapanubos
5: ang imo blood sugar?
7: DTX 500!
5: Garantisado!
7: DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledismas, mataas ang akon nga sugar, nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali ngasang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang
5: yung
10: UTI ko. Salamat sa
5: Mighty C.
10: Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, nadayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ay, ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
15: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Gadragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Dala o magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman
18: Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang silang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Man. Ang kampiyon
14: nga istasyon K5 News FM.
12: Kampyon nga istasyon sa Sara, Iloilo.
19: 88.7
12: K5 News FM.
19: Wow, my puso.

0: campeón era yo.
1: Campeón Sabalita, campeón Sadrama, campeón Samúsica, campeón Sacomentario, campeón Saservicio Público, Pantera Noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng estasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: Espresso Umaga. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. iCare Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: D3 Bio! Ako si Lito, isa ka

0: Diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Mabakas, mga butika!
1: D3 Bio!
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Mabakas, mga butika!
1: DTX 500! Ang free radical neutral neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nga ugdas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasi nga pagtigulan kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kay sa DTX 500 ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako sinato baryo sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Sport Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Sport Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sport Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso!
8: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Saray Iloilo.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, 11 na sang hapon.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
8: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening. To the dominant radio station in the country, this is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
12: Dear Maninay Mani, hindi ko git mabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala akong napulang.
11: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
13: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero
2: ko git mapunggan. Daw na dimat kita ko.
11: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

naman sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa atong secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong nga makaupod sa subong Lunes sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manila. Isa ka oras kagtunga kita nga mag-updenay, magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love.

Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Lunes ang hapon ninyo? Gabay nga okay ang tanan, busog ang tanan. Ara sa mga ayaw nga kahimtangan ha. Siyempre, it's Monday, pasako ang kalabanan sa aton. Madamo sang trabaho. Nagaguom-guom, nagaturo talithi diri subong sa may banwa sang Sara. Aghalong gid kita. Always gid magbalon sang aton dira nga mga panamin. Magbalon gid sang mga raincoat ninyo, jacket, inyong payong para hindi mabasa sang ulan. Kag dapat amligan ta gid ang aton ikaayong lawas paagi sa pag-inom sang mga food supplement nga makapabakod sang aton nga resistensya. Inom kita Klinika D3 Bio, Mighty C kag DTX 500 para maibato ang lawas naton batok sa nagkalain-lain nga mga viruses kag bacteria. Aton gid ginaabi-abi ang mga suki naton, mga nagaupod sa aton dira sa Iloilo City, mga nakatutok sa K5 News FM Iloilo. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton ha sa Tagsaka Relay Stations, good afternoon. Maayong hapon gid dira sa may K5 News FM Pasig. Sa mga taga K3 FM Kalinog, maayong hapon. Maayong hapon man dira sa may bahin sang K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, at syempre sa Short FM Dumangas. Maayong hapon gid. Kag sa mga nagaupod sa aton diri sa Quinto Distrito, sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7.

And syempre, aton man ginaabi-abi ang aton dira nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 Sara Facebook account. Sa mga wala pa dira nagka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo ang K5 Sara. Kag syempre, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Mayang hapon gid sa mga kumari abroad ta, Ma'am Bings BSJ. Good afternoon. Mayang hapon man dira sa kay Ma'am Nanet Shan Presya. Mami Azun Pineda, good afternoon. Mayang hapon man kay Sir Danny Labrador. Ma'am Nadalyn Shautong, good afternoon. Mayang hapon man dira sa kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Ma'am Remia Panes. Ma'am Beng Beng Vivian Pagtulunan. Kag kay Ma'am Melay Montano Palencia. Ma'am Sherdine Espartero, maayong hapon. Maninay, patamyaw lang from Nalundan, Gimbal. Have a blessed Monday. Shoutout man maninay sa mga suki nato sa San Enrique PGBI Blue Scorpion, San Enrique Chapter kay Founder Gambit. Chairman Diamond, RMG Ridan, RMG Marjorie, RMG Jaguar, RMG Felix, MG Small, MG Mon, kag sa tanan nga members nga nagapamati subog. Thank you, good maninay. Okay, thank you so much ha sa mga taga PGBI Blue Scorpion, San Enrique. Ma'am Erlina Tilarma Goles, maayong hapon man. Maninay, patamyo lang sa bana ko. Noel Goles, ready na magpamati sang imo nga drama. Wow! Maayong hapon dira sa inyo, Sir Noel, kag kay Ma'am Erlina. Sir Jerome Delariarte, maayong hapon. Ma'am Beng Beng, maayong hapon gid. Hello K5 News FM. Have a blissful Monday. God bless gid. Jade Biatingo, maayong hapon. Shoutout lang maninay sa Biatingo, kag Villaret, kag Palomo family sa Maysara. Ma'am Aisha, maayong hapon gid. Maninay, manglaba naman ta kay wala ta kapang laba kahapon kay Mayliga. Damo tawo. Happy birthday lang sa cousin ko, si Joe Osbot Garvillas, sang Mansaya Lapuz. Oy! Happy birthday kay Sir Joe Osbot Garvillas. Kag sa tanan ang naga-celebrate sang ilang kaadlawan. Happy birthday sa inyo.

0: happy birthday sa may mga birthday dira. Happy happy birthday kay Toto Kerwin Estrellana. Oy! Mayong hapon na sa Estrellanas kag sa Guban family diri sa may barangay Ferrales. Ah. Manamit gid ang Bisaya nga manok nga may uba. Wow, nabusog gid ang kilala ko. Happy happy birthday man kay Joy Padillo. Happy birthday man kay Tatay Arsenio Datu from Ma'am April Joy Lara Datu. Durong naga-celebrate sang ila kaadlawan ha. Maninay pa shout out naman sa kay Colleen May Funa sang mangurukuro ahoy. May napod man kay Jesse Chavez Iyog. Alihog lang tamiyaw gapamati ako samta sang programa mo from 446. Oy. Thank you gid. May kapon man from Ma'am Janice Fernandez sang Savannah. May kapon man maninay patamyo lang sa bana kuangan na gabira-bira. Oh, sana all gabira-bira ang bana ba? Gapanakod tile sa kainong Walter from 419. Kahuwaran nga mister. Maninay, shout out lang kay Nanay Celsa Fernandez kag kay Tatay Tibo sang mangurok-kuro aho. Maninay, patamyo lang kay Nanay Celsa. Ay, palangga tagid ka. Wow! Kampiyon nga mga pagpanamiyaw ba? May nga po man kay Sir Kim Heroso Panas, kay Sir Jutay Rio, dira sa may barangay Pangi, Pasay City. Hello mga taga Dafa Goods, Old Building, Pasay City Branch. Si Juliza, si April, si Motslov Villaruz. Kaug sa tanan nga kaupdanan nila, nagapamatigid. Maitaid nga hapon man kay Ma'am Nene Shan Presya, kag sa Presya Family, dira sa may Kawayan, Pototan. Ma'am Jerlene Arcanio, maninay pa shoutout naman kay Tiyay Florepe, kag kay Tiyoy Alo, nga nagamama ka malaman ah, kag kay Tatay Katsot, kag kay Nanay Ilana, nga nagapungko sa papag, samtang nagapamati sang K5 Sara. Thank you, gid! Kay Ma'am Beng Beng Vivian Pagtulunan sa kay Chess Instructor Retired Teacher Pasi Elementary School Sir Roland o kun Rolando Pamplona sa Simeon Aguilar Street nagapamatigi dira sa may Pasay City. Alan Ortega Tukuyo, maayong hapon dira sa Giso Kalinog. Felski Talaman, maayong hapon. Always gid kami maninay nagapamati sa imo. Maayong hapon man sa mga taga-Bagaypay, Pasay City. Ang Pilaez family nagapamati gid. Ken L. Ken Balayon Montero, shout out lang sa mga taga-Yucheng Sara Uno kag Sara Dos, nakatutok gid kita dira. Sir Kim, maayong hapon dira sa may Tinibawan, Barangay Maasin, Pasay City. Ma'am Evangeline Apusaga Arurong, maayad-ayad nga hapon gid ha. Nagapamatigit ang Arurong kag Daguna, Dagunan family sa Zone 4 Boulevard Molo. Sin Yonog Nayaway, maninay, lihog lang shout out sa family Waywayan kag Pamilya Sikat kag ilabi nagid kay Nanay Merly nga nagapamatigid Subo. Sa mga taga Sabon Station, kag Longwind Pasay City, good afternoon. Sige, ara na ah, nakabuylo ng mga kumareta. Si JM Araneta, nagapamati man Subong, shout out lang maninay. Kay RJ, kag kay Nunoy, nga nagapaminta, bisa nagaulan. Sige, han yun lang ah, samtang nagapamati sa imo maninay. Wow, halong gid ha. Elena Arcanio, good afternoon. Sa may barangay Zirudo, maninay, nagapamatigid kami diri Subo. Si Inday Monet, si Bota, kag si Florepe, diri sa may barangay Zirudo. Oy, thank you, gid. Sige, oras ta, alauna 25 na sang hapon. Plasta, doon ang mga kumareta. Ngita na kamo sa mapahunay-hunayan ha. Ngita na kamo dira sa inyong lugar. Nga inyugid nga pwede mapwestuhan. Samtang nagapatuyom-tuyom kita pamati sang istorya ta subo nga hapon. And syempre, hindi pagkalimtan, parisan ina sang DTX Coffee Mix. Pampatunaw sang inyong agin panyaga, kag pampagwa man sa mga toxins sa inyo dira nga lawas. Kampiyon nga pangpares sa aton matahom nga istorya subo nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma. PNJV, maayong hapon dira sa Concepcion, Iloilo. Ang aton istorya ginpadala ini ni Manuel. Kadang iyang abugos nga kasaysayan, aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nakaupod ka. Imagine we were

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of

0: Ga, nagapanukot na si Nang Marites. Diyota na diri sa balay.
1: Oh.
0: Gina-pressure yan ako nga magbayad ko no kay Corinthe pagigag tubig yung daan.
1: Amo bala? Oh, paano ni man? Wala man ko yung daan regular nga trabaho.
0: Ga, maduwa na ni Kabulan ang balay ranta sa iya.
1: Ah, sige lang ah. Basi kon makapangita ko sang pagi ah.
0: Nagapangakig na sa balaga. Basi bala palayaso na ta di balahaw?
1: Araw-araw naman na iya si Nang Marites man. Hindi gid pwede ka ayo aw?
0: Nag-ayo na gani ako sa iya ga. Ugaling daw hindi gid siya magpasugot eh.
1: Sige lang ga. Ako na lang may istorya sa iya.

0: Sir, ibutang lang ang resume mo ah.
1: Thank you, good mama.
0: Tawagan ka lang namon, sir, ha, if may ara kami sa bakante.
1: Okay, ma'am. Thank you, gida.
0: Okay.
1: Toh, pila na ka kumpanya ang ginpasahan ko. Pero wala gid sang bakante. Ay, kabud lagi mangita sang trabaho, ah. Wala gid kami nga daan ni nagbayad sa boarding house. Paano na lang ni ma'am? Paano?

0: Nga.
1: Nga.
0: Nag-istoryahanay kami ni Nang Marites. Wala gi siya nagpaayo. Pahalin nun gi kita subong.
1: Toh. Pwerte man ni si Nang Marites ba? Ginistorya ko man siya. Pero wala man siya nagpaayo eh.
0: Lutiga. Maano ta siniman?
1: Ga. Sa tiya mo, pwede to?
0: Ba? Ano? Ay, nahuya ko to yung Manuel, ya?
1: For temporary lang, ga. Kabalo ko, maluoy ng tiya mo sa aton. Di bala, wala naman siya sang bana?
0: Oo, pero nahuya ko na iya, ga.
1: Patyon ta na lang ang huya, taga. Patyon ta lang, anay. Wala kita sang maduyunan, eh. Nagapangita pa man ko nga daan sang trabaho.

0: na naging kami sang sarang nga madayunan.
1: Ate, sino pa abi ang magbinuligay kundi kita na lang gid eh?
0: Abi mo ta, nahuyagi ko nga magdangop sa imo. Ugaling wala-wala kami subong tay.
2: Ta, temporary man lang niya. Maayo naman ikon makakita anak ko sang obra.
1: Wala gid sang problema. Sige, basta lang paninguha gid ka mo. Ha?
0: Ay, salamat kita.
1: Wala sang problema. Wala gid sang problema sa akon. Ate, ano, okay lang kamuda sa likod?
2: Okay gid ta. Ako na lang dang bahala nga maglimpyo. Kay mag-repair ako sang kung anong guba.
1: Ate, sige sige. Ano abi kay wala gid ako sang tiempo nga magpaninlo eh. Tungod adlaw adlaw ara man ako sa salon. Isang una tinlo na di eh, kay ti wala man ako sang ginalingawan nga iban. Maayo gani nga ginatagan ako sang negosyo sang anak ko nga ato sa Dubai.
0: Ay, maayo ba? Ay, kamusta na tugol isikas, ah?
1: Bakas-bakas man eh. Kabalo ka naman sa pakaisa mo nga kapisan sa to. O ti ikaw, Emmanuel, ano, okay lang di sa imo? Basi hindi ka makasaho.
2: Wala sang problema sa akon, ta. Ang importante, may madayunan lang kami.
1: Ate, sige.
0: Ay, ta, hindi ka magkabalaka. Buwas dayon, mangita man kami sang obra nga duwa ni Manuel.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: PTX Coffee Mix talagang kakaiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior Eye Formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagko niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500. Masami ka pala nag-aumdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabangdanan sa matasing kapagdimula, kalaman ang abiyan. Mag DGX 500 ka. Kaysa DGX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malimtan. DGX 500 DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang. Uti kong buntag gabi imo. Nang lunch akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabas kog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, kadayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
12: KK5 News FM.

0: Ayan.
1: Ja,
2: Oh,
1: malakat
2: ga.
1: na ako ah. Ma-apply ako sa lain nga agency. May miga ko to eh. Kag pati gayunon niya ko to kuno.
2: Ati, maayo man ga. Maghalong ka ha. Buwas lang kuya ga. Buwas lang ko mang apply. Bulos-bulos lang ta para nga may magpaninlo di sa sulod sang balayo.
1: Ay, oo ga. Ay, malakat na ko ga ah. Hmm?
2: Okay ga. Ato na si Celine. Oh, Diyos ko. Salamat gid nga siyang ginhatag mo sa akon. Bisan wala-wala na ako. Pero ari siya. Ari siya ka nagkaunong gid sa akon. Oh, may nagapanuktok. Bago lang gani nagaling si Celine, nagbalik naman siya. Pero mga wala siya nagkasulo daw. Ah, siguro. Basi ginlock niya. Mahayo pa, abrihan ko na lang. Ara na! Dali lang! Nga nagbalik ka.
1: Manuel.
2: Tita Eva, ikaw gali.
1: Oo, ako.
2: Maayong aga, ta?
1: Maayong aga, kid. Kapamahaw ka na?
2: Tatapos na ta. Dali ka ta, sulod ya. May pansit pa ko di kag pandisal. Amuning pamahaw na mo ni Celine eh. wala pa gidabita eh. Pero, ane ka? Do, maligo ka man tao?
1: Ay!
2: Kaya nagatampi ka lang sang tuwalya?
1: Ay, oo. Naghingagaw lang kugwa. Kaya wala nagtubod ang gripo. Brown out eh. Wala ako nakapundos ang tubig sa banyo. Eh, siling ko, dire na lang ako maligo sa bomba. Bumukas ang tuwalya kong nahulog.
2: Nahukas ang tuwalya sa lawas mo. Sa lawas mo, ta? Nahulog? Diyos ko, magalang.
1: Sorry, git Manuel. Jesus. Halog siguro ang pag-ipit ko sa tuwalya sa dugan ko.
2: Ta?
1: Hindi ko bala mayo to kado ko. Lihog ko, abi. Pudyot sa tuwalya. Palihog ko to ay. Kamot ko lang ang nagatabot sa dugan ko. Kasi idalum.
2: Ari, oh, ta?
1: Manuel?

0: ka. Basi dasun bulan, malisin siya ta kay tita. Nga, mahali nga ta di ah. Kiti, basi kaluyan na, ma-approve na itong gin-applyan ta nga low-cost housing.
1: Kabay pa?
0: Oh, nga daw kaluya sa imo ha. May problema bala?
1: Kuhan. Wala ka. Okay lang ako ha.
0: Ga, kabudlay sang ubrata no? Ako ya pang adlawan. Kag ikaw naman, gabihan. Wala na kita nagahulid magtulog. Kisa, hindi pa ta mag-abdanay.
1: Amo na gani ga eh. Sige lang. Dasun, mapasahilo ko sa pang-adlaw ah.
0: Ay, sige biga. Ayaw ang agency mo. Ay, sige na ga, malakat na ako ah. Adlaw na gali.
1: Bye ga. Ato na si Silin. Wala gid siya magkaibalo. Nga may nagapatunga na sa hamon nga duwa ni Eva. Ito. Anong maayos ni nga buhaton man? Do, hindi ko gusto nga magalin. Tungod, nanamian na ako kay Eva. Nanamian na ako.

0: Manuel?
1: Ta?
0: Nakamuno sa akon si Celine nga. Mahalin na kamo kuno diri sa balay.
1: Kukuhan. Oo, ta.
0: Manuel, okay man lang tani nga ari kamo diri sa balay, Kung maghalin kamo diri, paano kita nga to, ha? Mabuang gid ako kung madula ka sa akon, Manuel.
1: Tita Eva?
0: Manuel, please. Hindi ka mo magalin diri. Wala man sang problema sa anak ko. Nga ari ka mo diri, ah. Mas nalipay pagani siya kay may upod ako diri. Siyempre.
1: Pero tita...
0: Mas malipay ako nga ara ka sa tupad ko.
1: Tita, nakonsensya na ako. Nakonsensya na ako kay Celine.
0: Hindi pagpamensara, ina. Hindi ka pa. Duha kaming ara sa tupad mo. Kag hindi ka magkabalaka. Aton-aton lang ini. Kag wala sang ipan nga makahipalo.
1: Tita.
0: Wala, bisan sino o Manuel. Basta tari ka lang.
1: Tita.
0: Tari ka lang.
1: Tita.
0: Tari ka lang. Tari ka lang.
1: Tita.

0: Ano oras na naman? Alas 5 na kalisapon. Natulugan. Natulugan kami ni Tita Eva. Grabe, ginang lapyo gid kami ba? Pukawan ko siya ba si Mabdan kami ni Silin. Alas 5 na nga dahan ang out niya eh. Pero, imposible man nga maabdan niya kami ha. Kaya di, mabiyahe pa nga dahan siya. Ta? Tita Eva? Bugtaw na, hapon na oh. Ta? Ta?
1: Ga!
0: Uy!
1: Ari na ko!
0: Ga? Ari ka na?
1: Hindi! Ga! Anong buwag sila yun sila? Ha? Nga ate rin nagtulog si Tita Eva sa kamata! Ha?
2: Selene?
1: Tita! Nga ate rin ka nagtulog sa kama na mo!
0: Ga! Dali lang! Ga! Nahuya gani ako eh. Nagayo si Tita. Nadiri siya matulog. Kay kabugnaw diri oh. Ano abi kay brown out eh?
2: Brown out oo. Oo silin mo brown out abi. Grabing baulay ko kundang lahanas ang pagginawa ko kung wala sang hangin. Eh pasensya gid ha. Munahuya man gani ako kay Manuel. Nagayo ako sa iya nga diri ako matulog kay kabugnaw diri sa inyo eh. Kay tini pa ang atop kag may mga kahoy diri sa likod.
0: Oo. Amo na ka. Gusto na. Ginpukaw ko lang si Tita kay hapon na oh. Kaga mahimos man ko kay ma-duty na.
1: Amo bala?
0: Oo.
2: Oo, Celine.

Sala gid ang magbutig, pero nabutang ako sa tunga-tunga. Nagpati man si Silin nga amo sadto ang natabo. Kag amo ina ang problema kasubong. Akoon ko na in love na ako sa tiya sang akon partner. Wala ako makahibalo kung tub-tub san o ini, kag kung san o namon hasta nga matago ang sitwasyon. Kutub na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Manuel.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginatulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM Sa Rairo-Iro D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipisa.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pa. Matyag, isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal, sumagmuti ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Dok.
3: Oh, import yeah. Siya.
4: Mm. Import kaya
3: your second immune system.
6: Sumira so, duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatawag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: mga
6: trained
3: gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga cellular kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nag-support niya sa sini nga mga
3: siya na import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Dagwa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: kagaw.
6: Oh, paborito dapat
3: labi na kung plakaw ang katamis.
6: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid antibacterial ka. May antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Muno Laurin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.

0: umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Ambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch.

0: joyride man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
2: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tika, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha.
0: Sakay ka kidiya?
1: Siyempre! Naka-extend ko ya!
0: Basta sagad nga driver, extend lover.
2: Extend Supplement for Men. DTX 500! Kulang sa pagkaon sa utang kang prutas? Hindi ka magkabalaka! Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian! Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abiyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuligod malimta. DTX 500 E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might visio. I'm visio. You might D3.
5: Mga butika.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX

0: 500, epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka mga lalaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
5: Your official news and music station.
7: Ladies and gentlemen!
5: 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Secret memories.

Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:08 na sa hapon. Ang ining oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa iniha ka superfood supplement, kilala nga ultimate shield against fungal infection. Nakahibalo-bala ka mo nga ang Klinika D3 Bio, hindi lang ini suplemento. Ini isa mang ka-powerful defense batok sa mga makahalalit nga mga fungal infection. Sa kada kapsula sa Klinika D3 Bio, may ara inisang cold-pressed extra virgin coconut oil nga manggaranon nga source sang medium-chain fatty acids. May ara inisang big three, ini ang lauric, capric at caprylic acid nga kilala bilang potent antimicrobial and antifungal properties. Gani, protektahan tang aton pamilya halin sa mga fungal threats dira nga makuha ta sa mga duta, sa tubig kag sa hangin nga aton nga gina intake. And dapat ha, magtumargi kita sa Klinika D3 Bio kay nagabulig ini sa aton para maging healthy kita every day. May ara ini against ang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabulig sa aton para dasig kita mag-ayo. And syempre, hindi man kita magkalipat, magtumar kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig ini sa aton para magbaskog ang aton dirak nga immune system. Mangin resistant siya do, kag mangin protektado, mag-inom kita sang Mighty C, alkaline nga vitamin C. Nagapalang luya ka bala o kung dasig ka nga makapon, permi ka nagakalaguban. Kung permi ka lang nagapalamuti. Permi ka bala ginamasakit? Inipila lang sa mga senyales ha, sang vitamin C deficiency. Patuan ang vitamin C deficiency, mag-inom kita sang Mighty C, alkaline nga vitamin C. Nagkahatag ini sa aton sang bastante nga level sang vitamin C sa lawas para nga mapabaskog kag mapabakod ang aton resistensya batok sa balatian. Inom kita Mighty C, alkaline nga vitamin C para batuan ang vitamin C deficiency. And hindi makita magkalipat, tumara kita Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. May ara inisang ampalaya leaves with the sugarcane extract. Nagabulig ini sa aton para nga hindi dira maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. May ara kabalasang diabetes, may arthritis, may mga paghubag-hubag sa lawas. Inom kita Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, nakukit ang mabulig batok sa mga infections kag toxins. Tuman ka perwisyo kung na magmasakit kita kay kamahal sang gastos kag kadako sang risgo sa aton nga kabuhi. Gani amliganta ang aton nga mga ikaayong lawas, inom kita sang Klinika DTX 500. Inita na mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy na mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available ini sa aton Klinika Sara Branch, dira na hamtang sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. May aramang kita sang apat pagigka mga product outlets. May Klinika Haro Branch kita, located sa kilid sang Robinson's Haro. May Klinika Miagaw Branch kita, namtang sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sang MCR Agriventure. May Klinika Kalinog Branch man kita, located sa Costmart Kalinog, kag ang aton nga Pasay City Branch, namtang dira sa Salvation Street, Corner A, Panes Street. Gani, ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.

0: alas 2:13 na sa hapon. Subo-subo man ba? So may mga advice ha para kay Manuel. Pwede gid ka mo katawag diri sa aton sa numero 0962-478-8730. Again, 0962-478-8730. Kung si Ma'am Arlene pa, ang mahambal ko lang manina kay sender, likawin na lang na ang tiya sang imo asawa. Asang sa base mahibaluan niya pa ang gakatabo sa inyo nga duha. Mabudlay gid ina ang imo nga problema, sender. Simple asawa mo. Siyempre, asawa mo siya. Masakitan gid na siya kung mahibaluan niya nga may relasyon kamo sang tiya niya. Para hindi niya mabalaan, hali na lang kamo nga duha sang imo nga asawa para hindi masakitan kag mahibaluan ka asawa mo. Damo na natabo sa inyo, sender. Kay ginaguba mo lang ang pagsalig niya sa imo. Kay ginhimo mo kirida ang iya nga tiya. Amo lang na ang mahambal ko, sender. Iwas lang kag maghaling ka sa puder sang tiya sang asawa. Wala sang sekreto nga hindi mabunyag sa ginhimo niyo sang tiya niya. Hindi na ina pagpadayon ng imo nga ginaobra kay ang tukso ara gid na sa asawa mo. Ipaupok ang sakit hindi lang sa asawa mo kay kaluoy man siya, sender. Kag karmahon ka pa. From Ma'am Arlene De Guzman. Kung si Ma'am Nene pa, sender, advice ko para hindi magubang inyong relasyon sang miga mo, halin kamuda sa tita-tita mo, palayo kamuda samtang wala pa mamutikan maayos ang nobya mo. Maabot kitang adlaw, mabisto yagid ka mo kung hindi kamuda maghalin. Kung palangga mo ang miga mo, likawin na lang inang tiya-tiya mo nga inaa. Ngita ka mo sang inyong balay para tawahin inyong life, wala sang sabit. Halinada ka mo, sender. Amo lang ning akon malaygay. God bless gid. From Ma'am Nene Shan, Presya. Sige. Grabe, no? Hindi mo na ginasiling away agad sang baho nga hindi mabulgar sa ulihi. Ara sa piyak nga linya, una naton nga caller. Good afternoon.
1: Kakakinan maningay.
0: Wow, si RR. RR, anong mahambal ta para kay Manuel?
1: Gane maningay, mawiyay. Amo na malingit sila. Kaya kalang sila, mawiyay man sila. Ya kaya kawaya na. Gane mawiyay man sila. Ya may toyo man sila. Ya. Palotot na ya maningay ya. Ako tayo, alin na lang sila da. Kaya sang agila na kalay na sila, yadi daw. Kaya wala po team, wala o bracket Manuel. Kadaan man na sa bang ginoo, wala to, wala to lang si Manuel. Kaya matayo kita siya, ya. Sila ga daw matakpan, patakawa ya na, sako na nagamo pala ka siya, ya. Sino, tigna iya ka siya, siya. Amo lang na, maninay.
0: Sige. Thank you, good RR, sa imo nga advice. May gusto ka tamyawon, dira?
1: Oo.
0: Sige.
1: Di, kita hilin, da. Kadinda, madulyaw, katang bata, yan duway. Ang nga, pati aga bata, duwa ka lagi, kay duwa ka bahay. Sige, kasi, Christian. Kagamba na yaigil ko man ang migo ko na kasi tita Ilin. Tita, along lang da sa bagaan mo. Amo lang na maninay.
0: Sige. Thank you, good RR.
1: Thank you, good.
0: Oras na to, alas 2:17. Kung si Sir Fritz Delphine pa, maninay, patamyaw lang ako sa Yuching Sarados. Ah. Kay Jeremy, kay Kent, mahambal ko lang maninay. Kape na lang kamo DTX Coffee Mix para may ibato kamo sa maulan-ulan nga tiyempo. Bo, correct it. Katrutog na nga daan kay naga tinalithi-talithi dari sa may banuwas ang Sara, ho? Si Sir Kevin naman, wala agad maninay isang sikreto nga nagadugay. Kay Manuel, hindi na pagpadayuna samtang timprano pa. kon hindi mo gusto nga makagat mo ang siko mo sa ulihi. Gaba ka ba ka ang partner mo kaobra para sa inyo, hindi pag-uyangi. Hapon man inay kay sender, okay man ina, ah, basta hindi lang pagpadayuna kay una makaguba ina sa inyong relationship. Dapat kabalo kita makontento kag ang pagsalig sang imo partner dapat hindi mo gid pagubon. Shout out lang man inay sa akong tito William nga nagatutok man sa imo program. God bless kid from Sir Marvin Brazil. Mayng hapon, Sir Arman Bacoguay, nakatutok kid sa aton, ato nga mga taxi patrollers. Good afternoon. Sige, may caller pa ta. Ara sa piyak nga linya, ikaduha ta nga caller. Good afternoon.
2: Mayng hapon, Maninay.
0: Sige, sino gani?
2: Si Remy Sangbanate.
0: Sige, Sir Remy, ano mahambal ta sa kay Manuel?
2: Ang mahambal ko lang guro, Manuel. So, balaan ko may konsensya ka man. Kag siyempre, sa kung guro nga side guro, kung ako babae, sa musad nga nakita ko, yan, hindi na ko yung magpati nga wala to sa may natabo ah. Si Pabala, anong mato, anong magnumat ang magbuwa sila, gintuhog mo sila yung magtiya. Tuod, nagustuhan mong tiya niya tungkol sa siguro hindi na yan love ang imo Manuel ah. Nang kuhan lang na niya. Nawas noon lang na iyang bagay ang nagusto mo sa tiya mo nga na. Kay kung in love ka sa tiya sang partner mo, ang kahon mo na iya kaniyang babae, si Celine. Pero siyempre hindi na yan, hindi na yan ganit tawag na pag-igugma. Kung ako sa imo para malikawan abudlay sa imo Manuel ang sitwasyon, if we confess, confession gid ang kinanglan mo nga pasinsyon ka nga para ang balatsyagon sa imo partner mag-umok. Mayo lang pero may balakon makapaminsar pang partner mo, pero kung hindi, wadaan ka gid. Sabi mo sa diri sa kalibutan, laka ka lang kakita babae nga, handa magpalangga kag maghatag sa inya, gugmasi mo. So, mga muna ang babae, hindi na yan, hindi na dapat tuntuhon, hindi na yan dapat mulatikon. Kaya hindi yan na deserve, dapat yung mga muna ang babae, ginahalungan, ina. Amo na nga makahambal, kid ko, tama, kabudlay. So, halin ka na lang, kamo, kag magsugod sa bagong pagpangabuhi. Kagamat-amaton mong partner mo sa pagsiling sa rason nga mahalin ka mo tungod kay may nagkakatabo nga hindi amo sa panimalay sang tita ninyo. So amo na lang akon mabilin nga advice Maninay, kag salamat kid.
0: Sige, thank you kid sa imo advisor Remy. May gusto ka tamyawon?
2: By the way, ginatamyaw ko tanan nga mga pamilya ko dira sa Banati, sa akon nga mga parents, kagkauturan, sa Arroyo family, Bison family, Molina family, sa tanan-tanan na lang tagpalamati sa K5 News FM, Sara, kag K5 News FM, Iloilo, kay Rinan, kay Rodel, kay Ryan, sa akon mga kaupdanan sa 3G's Blind Massage, maayong hapon. May explore lang ko manina niya. Sige.
0: Sige.
2: Ang programa Secret Memories ginadulong sa inyo sa Talwan sa mga masunod: Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Para sa pagpangalaga sa Secret Memories, inagid lamang si Kakipay Remy Arroyo. Upod ang bugos niya puwersa sang 3G's Blind Massage para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo number 1 na kita. May balita na, may drama pa, kampiyon!
0: Thank you so much kay Sir Remy Sangbanate, Iloilo. Alas 2:23 na sang hapon. out na maninay kay Anok Nestor. Mahambal ko lang maninay kay Manuel Bao, kablank sang asawa mo nga si Celine. From Sir Rene Miranda. Wagit magduda, no? Pero ti, pwede kamaan, aba si sa kay Celine na nagatipon pa ka mga ebidensya, kag nahuya man eh. Pwede dira man sila daad naga-star, kag ginakulang pamansin. Pero for Manuel, no, ang ato siguro ma-advise para sa iya. As much as possible, subong pa lang, timprano pa, wala, na, wala pa naglala ang sitwasyon. Nagpalangga niya pang iya nga asawa. Niyang tanan nga paagi para masalbar pa ang ilang nga relasyon, ang ilang nga pag-upod nga doon. Sometimes, i-neglect mo da ang mga asawa mo kay ti feeling mo na kampante ka nga ti ara lang man na siya. Sa tanong matabo, ara lang man na siya. Kaya na nakahibalo nga ti may katapusan man ang tanan-tanan. Makapuyan kag makapuyan ginasisili. Kasi nagahulat na sang husto nga tiyon nga makatipon sa mga ebidensya. Upo na ginamuon-muon yun ang dain. So, ini na paghulata pa, Manuel, nga maglala ang sitwasyon. Ang imodera una nga mahimo, untaton ang inyong, kung ano man ang nagapatunga sa inyo, sang tiya niya. Magsailo ka mo sang ginatiniran. Kag syempre, magpangita ka ginsang paagi nga makapangita ka sang trabaho kag makabulig sa inyong nga pagpangabuhi nga duha. Palangga mong imo nga asawa, likaw ka sa mga temptasyon. Kamu dapat kaduha mag-upod eh. Kamu nga duha ang partner forever. Paano mo na mabuhat kung subong pa lang nagatinunto ka na? So, muna na ang mabilinta sa imo, Manuel. And thank you so much, kid, sa pag-share man sa imo nga istorya diri sa ato. And kabay, bisan paano may nakuha ka sa mga advice, sa mga nag-comment, kag syempre sa mga nagpanawag man diri sa ato. Okay, nakita sang oras, alas 2:25 na. Kit, anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories, dirigit lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mani, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3 mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaydaing nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yung gihapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Isang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at lang. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Mighty C,
8: ang alkaline ng vitamin C.
9: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
10: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
11: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
10: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Babaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
15: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift!
16: OT!
17: Breadwinner!
16: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa K5

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasing!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi, ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy at stamina
10: para sa tigasing
11: performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: ikaw pala
11: ang may diabetes.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kaga kontrolar
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masalika
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio
10: ang D3 Bio
11: yung may BCO.
10: Ang BCO
11: yung may D3
10: mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga Tabuk Suba Haro. tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
3: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. I wanna

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: K5 Galing Awantay.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, banig lang ayos na.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3 Bio with Vizio!
5: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
6: Mapakats, mga butika!
4: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio!
6: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
6: Yung may
4: D3!
6: Mga butika!
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
8: Garantisado!
4: Epektibo!
8: Aramis
4: Whoa. DTX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi!
4: Masami ginauha!
8: Masi may diabetes ka na!
4: Mag-TDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
4: Garantisado.
8: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
4: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
6: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
13: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
14: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
13: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Kasakit ang tiyan.
4: Max 4 Biotics.
2: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
4: Max 4 Biotics.
2: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
4: Para healthy ang tiyan.
2: Mag-Clinica.
4: Max 4 Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
6: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre! Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner A Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Halika mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
20: Oh, hindi! Nga, permi lang ako ginalangawan. Eureka Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Kadaragsa nga punggod,
22: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang nga panit,
22: DTX Beauty Soap.
21: Gala o magputi,
22: DTX Beauty Soap.
21: Puro katol-katol,
22: DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa

0: Is experience ba?
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako, gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Para sa matinlo nga dugo.
1: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay.
1: Happy kanunay.
3: DTX 500.
1: Masaligan.
3: Epektibo.
1: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
3: Masamig ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
1: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
1: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: DTX 500.
3: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3
3: yung may Visio,
1: ang Visio
3: yung may D3.
1: D3 Bio,
3: D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio,
3: ang D3
1: yung may Visio,
3: ang Visio
1: yung may D3.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatig sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santico de Paz. Tunay, naka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo ginamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: K5.
1: K5
8: News FM. K5.
1: K5
8: News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! My puso.
9: K5 Road Trip.
10: K5 Road Trip.
11: 88.7 K5 News FM. Mayong hapon sa mga katululo ang sipon. Katulo ang sipon kinatuyo. Sa mga gatulo-tulo, manayon ang luha, kayo na tuyo man. Ah, mga pilang tadugay-dugaya, timpla lang ta DTX Coffee Mix. Ang importante, malanda, hindi laway ang gatulo. Ito yung limbawa, kung ara ka nagabaligya, isda as may bagong super. Ang orang, kung makita lang gatulo, laway mo, ano na nagwa mo ay. Ay, nako, sa mga vendors nga nakatutok sa aton, sa mga bagong merkado sa bilog o syudad sa Iloilo. Mayong hapon, gid sa inyo, mayong hapon. Kabay pang mayong matyag nyo, subong. Ha? Kag hindi pagkalimtan, kung mga pay kita, hambal ko gani, DTX Coffee Mix. Amo mo lang nakasimple, ha? Kati number one, paborito ko ng kape, so damay-damay na to. Ikadua, syempre, amo ng pinaka-healthy nga kape. Mas healthy pa na sa... Dumduma mo sa una, pre, ang butlo ko naabdaan mo na, na namlas ang bata ka, kung tambo ka tawag, si mo healthy. Why mo naabdaan? Amon sa una, muna mo. Bisan do, dumduma mo si Bandol, sang bata, kita mo sang bata, pa sa nadako-dako na sa bata, tawag nila na sa una, healthy. Subong yung tawag sina, obese. Oh, so hindi na healthy ha. So kung gusto mo sa pampahealthy nga kape, DTX Coffee Mix. Kiti number one nga daan kinanglan na nami gidang function sa aton nga digestive system. Ang DTX Coffee Mix may chia seeds nga puno sa dietary fiber. Gapan namin ang digestion mo. Makalikaw ka sa constipation, butod-butod, gagaiban paging nga problema sa ano. Pati ang nablang kabudlay magpagwa sa imo malain nga balatyagon blakong gapungko kas banyo. Gets mo na na pampahumok, pampaismot, pampadalhay, bao dalhay. So kung ang problema mo pareho sa mga nabalaan tanga kisa ting tatlo apat kadlaw hindi ka pagwa sang ila sa manang loob. Ay nako delikado na ha, hindi pagsupta. Po tuwas. Inom DTX Coffee Mix para gadalhay, bao. Mayang hapon man sa mga gabiyay-biyay, so, mga rider, mga drivers, ang traditional nga jeep, e-bus, taxi, grab, ano pagit. Basta tanan nga ginabiyahe, basta hindi lang tupad balay ang ginabiyahe mo. Ah. Mayang hapon sa inyo, inom mighty sea adlo-adlaw, pampabaskog sa imo nga immune system. Kiti, damo nga daan balatian, subong nga kadasi maglaptang. Bati ko to gani, may isa naman to kay eskwilahan nga daw may, hindi pa ni-confirmed ha. May klase, may kaso, kuno, kuno sang missiles.

0: Eh, bala nyo naman na, hindi mo ginamo na ka, tawag sina ka common, pero once nga may malatnan, isa ka pimposiskwilahan nga, gusto mo lang ng brungguan na yung mga kabataan dyan. Kadasig-dasig na maglaton-laton. So dapat, baskog imo nga immune system. Para bisan maigo ka man, hindi ka bala matamaan. Mighty C, Mighty C, Mighty C. Isa pa gid, Mighty C. Kulang pa, Mighty C. Ang non-acidic alkaline-based vitamin C. Pampabaskog sa immune system para hindi ka dali madutlan sa ano, dutlan sa balatian. Dutlan ka lang sa kaluyag sa tupad balay mo, pero hindi lang balatian. Okay lang na iya. Siyempre, sa mga member, gala isang ano, lipat ko. Ang aton nga K5 Mobile and Taxi Patrollers. Na, mga sir, mayong hapon sa inyo. Bebe, ano pag inmayari? Di sa mga may bukol-bukol pagigali sa kalawasan, blindy, duwa na ang klase mo, ang malain nga bukol kagang manami nga bukol. Ang manami nga bukol, hindi tanan na ipag-istoryahan. Balaan nyo na na! Hindi, ang magambalta nga manami nga bukol, amun na yung mga natural, ba mo? Natural. Nang ara na daya balang adaan, ang lain niya yung mga bukol nga hindi manami. Nga tululubo nga wala sa lugar. Kisa mga banog-banog malang na inflammation, kapin pa kung medyo gaedad-edad ka na, sakit-sakit na tuhod mo na imne DTX 500, kayang ampalaya nga ara sa DTX 500 namin na para sa mga inflammation. Ang oxidative stress pagin nga daan gaamot pagin nati magambal ka DTX 500 the superior antioxidant kontra na siya sang oxidative stress. Kinanglanta na sa kabuhi, tadlo-adlaw, kapimpa kung budlayan ka magtulog. Kung matulogan ka man, dumbudlayan ka naman magbugtaw. Sakit ko na sa una. Ay, naku, kung gusto, kung inugtulog mo na ganito, ginawa mo na kapilit sa kugalingon mo. Ang lawas mo, dumasuko na, ang mata mo, gahuloy na, prong utok mo, kagahod pa. Tapos kung aga gani, pito na kabilog ang alarm mo nga nagahuni, do hindi ka pa magbangon, gapon. Kisa epekto pagin na sang oxidative stress, ha? Mga unhealthy habits na to, irregular nga oras ang tulog, kung may mga bulong kang ginom, kung may ginabatiyag kang balatian, apektado na tanan ng tulog na to. Gani dapat naka DTX 500, gid, ha? Mamayong hapon, Kuya Andoy, hi. Ay, okay, sige, hindi tinay pag-istoryahan on air, kaya basi ko na ano matabo si Nekaro. Abi ko shout out eh, transaction gli. Sige, mayang hapon sa mga ga-transaction sa akon. Hindi tanay pag-istoryahan kung ano na, basta. Mayang hapon, gid sa inyo. Ay, di pagkalimtan, magali ha, sa mga pirmi kinaigo, sa mga ulo infection, halin sa simple nga sipon, ubo, sore throat. Pati sa mga gahabok-habok sa lawas mo kag may mga yaki iw-iw nga nagagululuwa, balaan nyo na na. D3 Bio. May vitamin D3 kag may cold pressed extra virgin coconut oil nga tama ka epektibo batok sa mga kagaw-kagaw. In fact, kung mag-inom kami ni K5 Andre, why na mo ni ginadritso tulon? Ginausap na anay namon para tanan ng mga kagaw nga maagya niya sa tutunlan mo, ubos na tanan patay. Hindi na siya laway sa burha, do ano lang na, do lana. Na, hindi kami yung daan mahilig sa diritso tulon. Kami lang yung gapatulon. Ano ko? Nahimo mo muna, pre. Nahimo mo muna. Ang D3 Bio, bot ko si Lingon, ang ginausap, lanay. Na, klaruhon, takay budlay. Nakaroon ba siya may makabati? Tanan nga produkto nga itong ginaistoryahan din mga quality products ni Doc Ramil Oy. Kag available na sa mga suki nyo nga butika kag grocery, pero para sure ball nga may stock permi kadto sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Dire sa may haro, aray lang di sa may ano, tupad sang Robinsons. May mga branches man sa Pasig, Miagaw, Kalinog, Sara, din pa gani. Basta mo na. Kag ang pinaka nami kung magkadto kamo si Clinica, may libre nga check-up. Nan! Bailo, ano lang na? Bailo smile. Yeah. Kanto ka mo to, yum-yum. Kamu gamay, mangkot ka mo sa schedule. Kaya may schedule, lain-lain na siya schedule kada clinic nga daan, ha? So, mangkot-mangkot lang ka mo to. Kung ano adlaw, ano nga oras ang schedule. Tapos, pa-check up, ha? Libre lang na. Bailo, yum-yum lang. Maraming salamat. I have to go. I'll be back tomorrow. Darimang yapon sa kampyon nga istasyon. 88.7 K5 News FM.
1: K5 News FM. championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: News FM.
1: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: K5 News FM
1: K5 Kalingawan Time.
2: Nurse, sa diin ang sulod ng pasyente?
3: Kuan Dok, ginpapuli ko na sa Dok.
2: Ha? Nga, ginpapuli mo ya?
3: Baw, ikaw man bala Dok, nga hindi ko pagpapulion Dok haw. Galain to pamatiag ya mo.
1: K5 Kalingawan Time.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may kuso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: May balita na, may drama pa! Kampiyon!
6: Ang programa nga ini, may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya, kag-pagpahangop, ang kinahanglan.
7: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo, hindi lang agud makalingaw kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon ng mga tagpalamati. Suguran natong subong sa pagsipan-sipan ang unang bahin sa atong drama sa kahinang. Inyugid makuhan sang leksyon niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Ako ang tag-iya!

0: drive safe.
1: Thank you.
2: Ma, ano na sila ni Cory kag Janine man?
3: Ay, ano nga, ano pa?
2: Aha. Daw inosente ka pa imbo yaman.
3: Ay,
2: wala ka kapanilag sang closeness ang duha ngay na?
3: Ati, oo. Close manggit sila katama. Eh, buti, anong problema dahaw?
2: Anong problema? Pasi wala tumboy ang isa sa ila?
3: Ba, ano? Ay, sobra ka naman sa imo yung kamalisyoso nga klase sang tawo. Kita mo nga, perte na naman pa-make up po ng bata mo. Suspitsuhan mo lang yung tumboy? Ay, kag-amo man si Janine? Ay, daw kalayo sa patad na yung ginapanghambal mo, Elmer, how? Perte gid kalayo.
2: Ambot lang, ambot lang. Kaya daw hindi ko gidya maha. Babaton siguro nga tumboy si Cory. Baw ka, luya. Duha man tuod ang bata ta. Babae kay lalaki. Pero daw, dumadiskrasya pa si Jack Sao. Baw, puwerte ang maskulos ang animalya pero agi. Kag si Cory, puwerte pa may kapun. Terrible. Pero basi, tumboy.
3: Ay, uti, anong mahimo ta sina? Sumpaon mo to ang kalahi mo eh?
2: Oh.
3: Kay may utod ka man nga agi, may utod ka man nga tumboy. Ti, basulon mo ang bata mo? Ay naano ka man imo yaman. Ha, basta, ako ya Elmer, mi agi man o tumboy ang mga anak ta, wala ako ya sang labot.
2: Oh.
3: Basta wala lang nagabinastos kag nagapakahuya-huya. Amo lang inayang akon.

0: Good morning, Mother dear!
1: Ay, good morning, Nak. Ay, mahaw na. Igin preto ko ang danggit nga dala kahapon ni Janine.
0: Ay, no. Nagapaning hamot, kid ma.
1: Ay, ipong ko na. Kay sukaran ta ka. Ay, gusto mo kape? Timplahan ta ka.
0: Yes, please, ma. Ano mo lang? Ano man? Ang DTX coffee mix lang, please, ma.
1: Wala man kita dire sang iban nga kape nga ginainom. DTX coffee mix man lang.
0: Be? Kahamot, kidya. Ay, ma? Basi hindi ko galian magpuli karon ha?
1: Ay, nga ahaw? Sa diin ka makadto?
0: Ay, may outing kami sa office eh. Ang team building bala, ma? Bali mga 3 days, gid.
1: Ay, ti... Bilini lang ako sang inubayad sa kuryente kag tubig, ha? Ay, kay basi mo lang mautdan kita diri.
0: Oo, ma. Ay, i-remind lang ko karon mahantis ko maglakat.
1: Ay, ati huunak, ah.
2: Ano tong nabatian ko nga team building?
0: Ay, good morning, pa.
3: Good morning.
0: Ay, oo, pa. May ara kami sang team building sa office.
2: Ti ano? Upod mo man ang amigo mo?
0: Amigo man? Papa, bala. Wala ko yung amigo, ya, pa. Wala na yung sa vocabulary ko yung pang migo-migo, ya.
2: Ay, Cory. O, te, pila ka na? 31 ka na?
0: Ay.
2: Basi magkunol na ang matris mo kag hindi mo na kami mahatagan sang apo ni mama mo?
1: Ay, wow. Excited na bala kami ni papa mo nga magka-apo, Cory. Ay, basi... May ara na da, ah. Saku-sakuan na. Kagdala di ring miho mo.
0: Kwan, ma, pa, ma-adapt na lang ko, ah. Hindi ko yung magbusong ya. Duwala sa plano ko nga magka-baby, eh.
2: Ay, kagngaan naman. Abi mo maayo na nga wala ka bata kung magtigulang ka? Si Manong Mujax. Kaya giman. Tidason ikaw. Babahi man tani nga tunay. Pero wala sang plano nga magbata. Ay, sus kasubo man sining kabuhi na mo ni mama ninyo man.
1: Ay, amugid.
2: Hindi gidgali kami siniya makakita sang amo na po. Tani, bisan isa lang sa inyo ang makahatag sang apo sa amon. Kagdani ikaw, ina, Cory. Ikaw, gid. Kiwala sang tiyansa si Manong mo.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: May balita na, may drama pa! Kampyon!

0: Ginapabati-batian ko na lang ni Mama kag ni Papa. Kung saan o kung sila tagan sang apo. Ay, my gosh!
1: Ay, naku. Tehe. Sugiri na lang pala sila sang tuon.
0: Wala pa ako sang kaisog para isugit sa ilang. No problem, sir. Katibu ako.
1: Ano lang, ti, ano na lang na?
0: Hambal pa ni Papa, ha? Ako na lang kunong paglaom nila nga makaapo sila. Kasi Jox, gay man. Aragin sa ako ng pressure ya dya.
1: Kag ang solusyon sina, nasugiran mo na lang gani sila. Solve na tayong problema. Sugiri na lang sila, sweet.
0: Sige lang ah. Patsimpuhan ko lang ina. Pero daw hindi lang anay subong pa ah. Kaya daw wala pa kita ko isang kaisog ya.
1: Inumay bala beer. Kag kun mahubog ka, among pag-istorya mo sa ila ni Mama kag Papa mo. Kay kun hubog ka sigurado, isog ka kinang edayon niya. Sige na pala, sweet. Tuwis na. Kay basi makibot ka lang, manghagad na ako sa imo nga ma-live-in kita.
0: Janine?
1: Yes. Nga, nagkibot ka, Ged. Nga, hindi ka gusto mag-upo na kita as couple? Sa sina? Hindi na kita magkawat-kawat pa.
0: Kagong mag-live-in kita, ha? Sa tingin kita may star? Ha?
1: Pwede man sa anon. Dako man ang room ko. Kag-abot naman niya nila ni Mami kag-daddy nga. Tiburcio ako kag introduce ta naman kasi ila.
0: Mayo ka pa. Nabato na sang parents mo kung ano ka.
1: Sang primero nag-struggle man ako eh. Pero shit, hindi ko na iya kaya taguon. Hindi ko kaya taguon ang matuod-tuod nga ako. Ay, ginpamensar ko nga abala na. Kung hindi niyo kumabato nga tumboy ko, timalayas ko eh. Pero ang nami lang, kaysang naibala ni Mami kag ni Daddy, very supportive sila sa akon. Kag I'm sure nga amo man sila mga parents mo, sweet. Kung gusto mo, updanta ka.
0: Oh, God! No, ha? Hindi na. Ako nang bahala, sini. Ako nang bahala.
1: Basta. Kaya hindi pala ako gusto nga maghulat sa wala. About sa baby, kung gusto tagid maka-baby, pwede man ta maka-adapt. Damo ko bala hinablos kag pakaisa sa bukid. Mga bata nila to ay dinusina na. Te, ano si mo?
0: Hindi ah. Hindi ko ya gusto mag-adapt. Kung hindi man lang aton, mas mayo pa nga wala na lang eh. Hindi ka tayo mag-adapt, sweet. It's a no-no gaya sa akong nga point of view. Ito na may tsindihan mo na. Kalabanan nga nag-a-adapt sang hindi nila kadugo. Ara, ato, nag-a-ugtas lang. Kag hindi ako yung gusto sina sweet. Bahala, naka mag-ugtas kita. Basta aton, gidya.

0: Anong siling mo, sis? Tibo ka?
1: Oh, sis. Hindi alata, how?
0: Hindi, hindi. Mayo kayo magtago ba? O tiyano na lang, ina? I mean, anong plano mo manugid ka sa ilan ni mama kag papa?
1: Oh, sis, eh. Kikakapoy na kitya, eh. Kagbisan ako man kinakonsensya ko, eh. Kaya nagashalig sila nga straight ako nga babae. Kaginadalian na nila ako nga, dadalian ko nila yung mamana, yes, sis.
0: Buligan ta ka, sis. Dali ka. Isuryaon ta sila ni mama kag papa.
2: Ano tong nabatian ko?
0: Wait.
2: Jax? Cory? Ano ang buot silingon sa nabatian ko? Ha? Ano?

0: Aga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman bala ka.
0: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lane. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Pabahang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So una,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Pabahang sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay.
3: Happy kanunay.
7: DTX 500.
3: Masaligan.
7: Epektibo.
3: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
7: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang kapanupo.
3: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
7: Masaligan.
3: Epektibo.
7: DTX 500.
3: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
7: Ang D3. Yung
3: may Physio.
7: Ang Physio.
3: Yung may D3.
7: D3 Bio.
3: With Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
7: Ang D3.
3: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
3: Yung may D3.
7: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha, K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, may puso.
15: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Ado ang matabo sa kaygayunan nga ato. Mabaton ayhan sa magginikanan ni Corey nga siya isa katumboy. Mga apyan, sunagin niyo sa pabamati ang pagkahalawat-hawat nga kasugpon sa atong drama sa kahaginan. Inyo gid bakuhan sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, ako ang tag-iya. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Potenya. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Pumso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapda sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Bakang sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tatino ang atay.
8: Happy kanunay.
10: DTX 500.
8: Masaligan.
10: Epektibo.
8: DTX 500.
6: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akon nga buyon.
6: D3 Bio.
10: Ang D3
6: yung may VCO.
10: VCO
6: yung may D3.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Pulet. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow! My puso.
14: K5.
6: K5
14: News FM.
6: K5
14: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso.
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
15: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:02. Ininga oras sa dulong susang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Tanduay Light, gaan ng may kasama.
1: This song is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
6: El Castigador.

0: Nabilang kita nga itong sining nga mga kaka-5 dira sa Middle East nga padayon sa gyapon sumong konflikto sa tunga sang Estados Unidos kag sang Iran. Magamahal naman ang presyo sang gatong buwas nga adlaw. Namanigani nga i-full tank nyo na. Na subong adlaw, ina, kung may budget ka mo, na pwede gid ma-full tank, pero kung wala, uro guwanta gid. Welcome na sa ato siya pagpangalagad sa ninga Lunes edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Dari kita sa adlaw sa ninga Lunes, pizza 20 sa bulan sang Hulyo. Ikatatlo ininga Lunes sa apatanan kama Lunes sa ikapito nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ang inyo lagad inyo ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Salamat, welcome sa Lunes edisyon sang programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Sorita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa ato sa pagpangalagad, dugay-dugay ibalik naton ang aton sa koneksyon dito sa may Senado. Pero i-accommodate na lang no, kay may yara sa anunsyo no, ang ato sa PhilHealth Regional Office 6 sa tanan sa miyembro kay mayara sa MOA o kon Memorandum of Agreement sa tunga sang PhilHealth kag sang Philippine Statistics Authority.
1: El Castigador.
0: Namin nga programa kay nagtingob ang PhilHealth Regional Office 6 kag ang Philippine Statistics Authority. Kay ang PhilHealth abi may gipagayon ni sila nga mga programa. Damo ni programa sang PhilHealth mga K5. Kag dapat kay balo kita sang aton sining mga benepisyo na para sa PhilHealth naton. Kay nagapadulong ni sila sa mga lugar na diri sa nagkalain nga bayin sang Western Visayas na nagabro-barangay ni sila kay ti hambal na itong damo ni programa na base ang iban why pablak kay balo na pari yun sang yaka program nagakadto ni sa stagsak mabarangay para nga magparehistro na sa yaka program kay nga kung may mga bulong kamodira nga kinanglanon o kung nag-maintenance kamuda pwede kay kamo ni kaparehistro sa yaka program na sang PhilHealth kaysa sulod sa isa katuig mayara kamo sang 20,000 nga budget mga kakifay.
1: El Castigador.
0: Di kanugon pa na, no? 20 mil is 20 mil. Dako na nga kwarta. So dapat kabalo ka mo, kagsubong, aliyog na dayal na group partner, para nga kaybalo ka mo sa dapat ngay moon. Kaya balaton, with the MOA, upod ang Philippine Statistics Authority mga kakifay, no? Pwede na ma-check, no? Ang inyo sini. No, nga kwan nga mga problema sa birth certificate. No, kay usually ti amo di makinanglano naton. Isa sa mga importante sining nga mga dokumento, no, ang tuhoy man sa mga birth certificate naton, ining national ID naton. No, kay ti asa subong iban siguro wala pa, no, makakuha sang ila sini nga national ID.
1: El Castigador.
0: So ining duha tanan ka mga ahensya na sa aton sa gobyerno nagtingob ini mga kakifive na para mapadasig ang serbisyo kag maambal naton nga one top shop
1: El Castigador.
0: Na kung magkanto ka dira double purpose bla amo ni blambal nila sa isa lang ka bato duha ka pispis ang maigo mo bla na ti pagkanto mo dira pwede kaya ka parehistro pa-check sang imo sa ning PhilHealth kag subuman maka K5 no on the part sang Philippine Statistics Authority
1: El Castigador
0: na makuha mo ang mga dokumento no mga K5 no amo ni importante so ginaulat-ulat ako naton ang connection naton with the regional chief no sang public service office no sang PhilHealth Regional Office 6 makaupo naton no si Miss Johnny Mee Cam, mga ka-K-Fight.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Para nga makuha na itong dugang, ining nasambitin nga impormasyon, kaya makatag kita, nalasang dugang sa ninyo nga maihibalo. Pero after sinibalik na itong sa koneksyon,

0: Strict scrutiny, quote-unquote, citing Zoleta versus Ombudsman. The court, however, in Zoleta did not really use the phrase strict scrutiny but said strict adherence to the Data Privacy Act. Accordingly, Section 16B of the Data Privacy Act expressly states that the right to privacy does not apply when personal information is needed pursuant to a subpoena. Furthermore, Rule 5, Section 22F of the DPA, Data Privacy Act Implementing Rules, expressly permits the processing of sensitive information, personal information, when provided to government or public authority pursuant to a constitutional or statutory mandate, and when necessary for the protection of lawful rights, interests in court proceedings. Now, as to the 21 listed corporate entities and partnership, the requests are granted with respect only to 19 corporate entities and partnership. The respondent's connection to these entities is prima facie shown by the general information sheets in the articles of partnership, which have been pre-marked in evidence, and by her admitted sal-ends from 2022 to 2025. The request, therefore, is not considered as a fishing expedition, and subpoenas may issue for their peso-denominated accounts strictly only in relation to Article 2. However, the request directed to banking institutions concerning JTC Group of Companies and Pikimong Philippines Corporation are denied. Their general information sheets do not identify the respondent or her spouse as shareholders, and the prosecution at this time failed to show either a direct business interest or a clear and convincing basis to disregard their separate juridical personalities. As held in Pantranco Employees Association, VNLRC, GR 170689, and Lanuza versus BF Corporation, GR number 174938. The corporate veil may not be pierced on mere suspicion or speculation. Misuse of the corporation as an alter ego, conduit, or instrument of fraud must be clearly established. Absent such proof, these entities cannot be subjected to the compulsory process intended for another. As to the request for subpoena against the partnership of Carpio Lawyers, the same is granted with the following reservation: in adherence to Subido versus Pagante Certeza Mendoza and Binay Law Offices versus Court of Appeals, GR number 216914. The chair notes the practical reality that an examination of a law firm's bank accounts may incidentally disclose sensitive information relating to its clients and legal engagements. The court acknowledges that the partnership and or the clients of Carpio Lawyers may seek appropriate remedies and to challenge compliance with applicable legal requirements, particularly in light of the potential legal implications, including concerns relating to attorney-client privilege, which may also be raised during the trial proper. Furthermore, the court must draw a legal firm line regarding foreign currency deposits. Foreign currency deposits are governed by Republic Act No. 6426, particularly Section 8, which recognizes only one exception to confidentiality, the written permission of the depositor. This is also guided by the precedent arising from the 2012 Corona impeachment trial. On February 19, 2012, the Supreme Court issued a temporary restraining order in PS Bank versus Senate Impeachment Court, GR number 200-238, enjoining the Senate from opening the Chief Justice's Corona dollar accounts in the absence of a written waiver of the depositor. Accordingly, insofar as the request covers foreign currency deposits of the respondent, her spouse, separately or jointly, as well as the corporation and partnership, it is denied. Such accounts shall be excluded unless and until a written consent of the respective depositors is produced. The court now turns to the records held by the AMLC or Anti-Money Laundering Council. As to the request directed to the Anti-Money Laundering Council, the same are granted with respect to the 19 to the respondent, her spouse, and the 19 entities and one partnership for which a prima facie connection has been shown through the pre-marked general information sheets, articles of partnership, and the respondent's admitted sal-ends. However, the requests as to JTC Group of Companies and Pikimong Philippines Corporation are denied. For failure at this stage to establish a prima facie link, the respondent or her spouse and said entities, or any sufficient basis to disregard their separate juridical personalities as previously stated. The defense vigorously argues that AMLC is absolutely shielded from this court's compulsory process by the confidentiality provisions of Section 80 of the Anti-Money Laundering Act, as amended, and warrants that compliance would expose AMLC officers to criminal sanctions for breach of confidentiality. The court, however, finds this argument unavailing. Section 8A regulates unauthorized and arbitrary disclosures by AMLAC personnel. It does not and constitutionally cannot nullify the lawful subpoena powers of the Senate sitting as an impeachment court, where compliance with the lawful constitutional subpoena is a justifying circumstances that, if at all, would extinguish any penal liability under Article 11, Paragraph 6 of the Revised Penal Code for any person acting in obedience to an order issued by a superior or some lawful purpose. In the landmark case of Republic versus Sandigan Bayan, GR 2322724, the Supreme Court explicitly rejected the AMLC's attempt to quash a subpoena duces tecum, ruling verbatim, quote, "The Anti-Money Laundering Council is not merely a repository of reports and information on covert and suspicious transactions. It was created precisely to investigate and institute charges against those suspected to commit money laundering activities. The criminal prosecution of such activities would be unduly hampered if we were to prohibit it from disclosing such information. For the Anti-Money Laundering Council to refuse disclosing the information required of it would be to go against its very function, under the law." Further, as held by the Supreme Court in Sabio versus Gordon, GR number 174340, by parity, explained that statutory provisions on confidentiality and exemptions from inquiry cannot be invoked to deny access to information by Congress in aid of legislation. It is therefore the position of this court that if the Sandigan Bayan, pursuant to its subpoena powers, cannot be denied AMLC records, as well as the legislature in aid of legislation, it most certainly cannot be denied to the Senate, sitting as an impeachment court. The defense also vehemently objects to the production of AMLC documents by pointing out to the agency's own printed footnotes, which restrict the reports for intelligence purposes only, quote unquote, and explicitly state they are not to be used as evidence in any formal proceedings. The court, however, overrules this objection. The admissibility and evidentiary weight of documents in an impeachment trial are determined by the Constitution, the rules of court, and the judgment of the impeachment court, not by unilateral disclaimers printed by an executive agency on its letterhead. An administrative footnote or internal intelligence sharing protocol cannot rise to the level of a constitutional or statutory exclusionary rule. While the AMLC's internal protocols are validly designed to prevent premature leaks during ongoing investigations, they cannot legally operate to tie the hands of the impeachment court once the documents are lawfully subpoenaed. Because the requested suspicious transaction reports and covert transaction reports satisfy the threshold of prima facie relevance in tracing the alleged accumulation of unexplained wealth under Article 2, they shall be produced. The defense further invokes the 5-year record retention period under the AMLA regulations. The 5-year period is a minimum mandatory retention requirement imposed on covered institutions. It is not an absolute prohibition against keeping or producing all the records. Accordingly, let AMLC invoke this limitation in its return, which this court shall take into account and inform the parties thereon accordingly, should they be unable to comply with the subpoena. As for the partnership of Carpio Lawyers, Section 1 of Republic Act No. 10365, amending Section 3A7 of Republic Act No. 9160, treats as covered persons those, including lawyers, who manage client money or assets, manage bank savings and securities accounts, organize contributions for companies, or create, operate, or manage judicial persons or arrangements. Section 2C of AMLC Regulatory Issuance B No. 1, Series of 2018, adopted on May 10, 2018, and filed on June 13, 2018, expressly reiterates this activity-based rule. The court recognizes the statutory exception for lawyers acting as independent legal professionals, where the information concerns their clients or disclosure would compromise client confidences or the attorney-client relationship. Absent any showing, however, that the particular record sought contained such information or would compromise a protected confidence, the exception cannot be invoked merely because the entity concerned is a law partnership. It protects client confidences. It does not confer a blanket immunity upon every financial record bearing the law firm's name. The request for the issuance of subpoenas for the identified financial records, therefore, pertaining to Carpi Lawyers is granted, subject to the remedies in law and or their legal right to assert a specific claim of privilege over a particular document at the proper time. No generalized blanket invocation of lawyer of attorney-client privilege shall exclude compliance at this time. Therefore, to summarize, the court rules as follows. The request for subpoenas directed to the concerned banking institutions covering the accounts of respondent, Attorney Manasses Carpio, separately or jointly, the partnership of Carpio Lawyers and the 19 listed corporate entities is granted. The banks are ordered to submit to the clerk of court the documents on July 30, 2026 at 9 a.m. with the attendance of parties and counsels. The request insofar as it seeks the records pertaining to JTC Group of Companies and Pikimong Philippines Corporation is denied for failing to establish prima facie relevance. The subpoenas granted shall apply only to peso-denominated accounts relevant to Article 2. Foreign currency deposits are excluded absent the written consent of the respective depositors. The subpoena directed to the Anti-Money Laundering Council covering respondent Attorney Manasses Carpio separately and jointly with the respondent, the partnership of Carpio Lawyers, and the 19 listed corporations and entities is granted. The request insofar as it seeks records pertaining to JTC Group of Companies and Pikimong Philippines Corporation is denied for failing to establish prima facie relevance. Finally, the court is cognizant of the Supreme Court ruling in Almonte v. Vasquez, GR 95367, where it stated that a government privilege against disclosure is recognized with respect to state secrets, and it is not amiss to state that even matters of national security have been inquired into in appropriate in-camera proceedings by the court. Therefore, the court ex abundante ad cautela or out of an abundance of caution hereby directs, in order to prevent the unwarranted exposure of sensitive AMLC methodologies and information, to submit the records strictly in camera to the presiding officer through the clerk of court first on July 30, 2026 at 9 a.m., who shall review these documents privately before turning them over to the
1: El Castigador.
2: Bantay karon ang duga pa rin nga mga impormasyon kag mga update sa sining nagaparayon sining nga impeachment trial. Ikapito sining nga adlaw para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Now, sa Gyapon, wa'y pamadesisyonan kung bala isabina ining mga tax record, AMLAC record, including man no ang mga record sa bana ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio. Mahimo mag-abutuhay diri ang aton sining senatorial judges kung bala isabina ang ining nasambit sini nga mga document. Bantay karon sa pagpangalagad sa K5 Night Watch upon kay K5 June Aluado Kapulot ang dugang pagid sini nga mga update mga kakifa. Standby kamo sa masusing nga pagbalita ang D3 Bayo Afternoon News ka. Sa aton sa nga coverage sa impeachment trial, ginadulong sa usang The Power Trio, Clinica DTX 500, The Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Base ka Vitamin C, D3 Bio, the Antiviral kag Antibacterial Specialist. Ini mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang-Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet sa inyong nga lugar. O hindi kini ma-order man sa Shopee kag sa Lazada. Sa ngalang, sa Milosya Puwarsa, sa K5 News FM Iloilo, sa mo nga President kag CEO, Dr. Ramil Uy. Sa mo nga Assistant Vice President, kag K5 Ray Espea Umalay. Sa mo nga Station Manager, kag K5 Warren French. Ako naman yung lagad. Anyo ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5. 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Klinika Diofresh, Dior Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow!
16: May kuso!
17: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.32. Ininga oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ko na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Tanduay Light, gaan ng may kasama.
9: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
17: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
2: Mayo nga po, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon Pilipinas, mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Lunes nga daw, Hulyo 20, tuig 2026.
18: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makita ang batian mong kita worldwide, pinagi sa atin official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Kami ang inyo matagbalita, K5 Enrico Tupa Surita Jr.
18: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
2: Sa headlines sa dulong sa kalwan sang D3 Bio nimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang lana tubo kay sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina Wellness Center kakaron. Sa aton mga headlines. Sa balita lokal, Police Regional Office 6 ginrekomendor ang pag-relieve sa hepe sang Pontevedra Municipal Police Station sa Capiz.
18: Police Captain nga naterohan sa Pontevedra Capiz naka-off duty sang natabo ang krimen suno sa PRO6.
2: DSWD6 nagpatigayon sang payout sa uplift program sang national government.
18: Mas sobra 1 million nga balor sang suspected shabu na kompeskar sa drug buy bust operation sa Banwa sang Putotan.
2: Sa balita nasyonal, Malacañang mabaskog nga ginkundinar ang EI video sang China Daily nga nagalaragway sa mga Pilipino bilang amo.
18: Sa balitang international, mas malala nga gera ginakabalak-an kasunod sang pagkapatay sang soldado sang US sa pag-atake sang Iran.
2: sa balita sa patog sang sports, Rodrigo Hernandez Cascante o kung mas kilala nga Rodri, ging kilala bilang 2026 sa World Cup Golden Ball winner.
18: Sa balitang entertainment, Madonna, BTS, Justin Bieber kag Shakira ginlingaw ang mga football fans sa halftime show sang World Cup Finals.
2: Alas 5:37 nabatian ang aton sa mga headlines kag karon sa madetalye na sa ato mga balita. Una kita sa balita lokal.
15: Balitang lokal.
2: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang Clinica Detex 500 the Superior Antioxidant. Ginrekomendar na sang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 ang admin relief sa HEPE sa Pontevedra Municipal Police Station nga si Police Captain Mark Anthony Garcia. Kasunod din sa kamatayon sang Police Captain nga gintiro sulod sang KTV Bar pasado las 12 sang kagahon, Hulyo 20. Suno kay PRO 6 sa Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Ang order ang gikan sa Chief Regional Staff o kon CRS kag Deputy Regional Director for Operations bangod sa kapaslawan sang HEPE sa pagpatuman sang uplan bakal sa ilang lugar. Iya magipahayag nga dapat ang ginrekomendar sang Police Corporal nga assigned sa 1st Mobile Force Company mismo sa Pontevedra Municipal Police Station ang impormasyon tuoy sa mga armado nga lalaki nga nagpatulong sa KTV Bar agud mamonitor sang kapulisan. Naibuluan gintiro patay ang kaupod sa nga Police Captain sang isa ka lalaking nang ulamid sa kinagamo. Ang tatlo nga pulis nga Corporal, Captain kag Staff Sergeant ang yan ang nadaan sa KTV Bar antes sa tabu ang krimen bangod gininbitar ang mainisang tag-iya nga magtemprano sa panyapon. Nagkinagamo ang piyak nga grupo rason yung gipalapitan sa mga pulis agod patawayon kung tani apang gintiro sang sospek ang Police Captain sa dugan. Sa subong at large sang duha ka masospek kag-aristado naman ang isa kasospek.
18: Gin-confirmar ni Police Regional Office 6 Brigadier General Randolph Tuanyo nga naka-off duty si Police Captain Ryan Ampoyo sang inigintiro patay sa sulod sang KTV Bar sa Pontevedra, Capiz, Hulyo 20 sang kagahon. Suno kay Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga naagadan si Ampoyos ang Police Staff Sergeant sang ila kaupod nga Police Corporal nga magpanyapon sa bar matapos inigimbitar sang tag-iya. Naibaluan nga ang tatlong lunsay na assigned sa 1st Mobile Force Company sang Capiz Police Provincial Office. Ginimbitar sang tag-iya ang Police Corporal sa iligin istoryahan ng peace and order matapos na may ginaaligar nga may mga lalaki nga armado nga nagkanto sa among establishmento. Nagkinagamo naman sa piyak nga grupo sa diin gimpalapitan inisang kapulisan para kuntani patawon apang gintiro sang sospek si Ampoyos sa dughan. At large ang sospek samtang arestado naman ang duha sinika upod. Samtang ginrekomendar sang PRO 6 ang pag-relieve sa HEPE sa Pontevedra Municipal Police Station nga si Police Captain Mark Anthony Garcia.
2: Sa duga pa natin nga balita lokal. Nagpatigayon sang ang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD6 sang payout sa idalom sang Unified Program for Livelihood, Industry, Food and Transport o kon UPLIFT sang National Government. Suno kay Theresa Legaste, ang Information Officer sang DSWD6 sa Western Visayas, mayra sang 2,198 ka mabinipisyaryo ang makabaton sang tag 2,000 pesos gikan sa pito ka lugar sa unang payout subong adlaw. Dugang pa sa natungdan ang UPLIFT ang gimando ni Presidente Ferdinand Marcos sa idalom sang Executive Order 110 nga nagatuyok ang magatag sang bulig sa mga pigadong pamilya nga makasurvive sa pang-adlaw-adlaw. Pahayag pa ni Legaste nga sa Western Visayas, mayara sila sang target niya 4,000 ka mga beneficiaryo base sa ginatag nga lista sang Philippine Statistics Authority o kon PSA kag Department of Economy, Planning and Development o kon DepDev gikan sa Community-Based Monitoring System a survey sang tuig 2024. Ang UPLIFT ang mayara sang tatlo ka grupo. Ang Group 1 ang para sa mga 4Ps kag walang gutom program, ang Group 2 sa poor kag near poor, samtang sa Group 3 naman ang mga low income na direkta nga na-identify sang Social Security System o kon SSS. Ang payout ang magalawig sa anong kabulan, humalin sa bulan sang Hulyo, tubto bulan sang Disyembre, sininga tuig 2026.
18: Sa dugang balita lokal, arestado si alias bro, 32 anyos ang barangay Katuogan, Putotan, Iloilo, matapos dakpan sa drug bypass operation sa barangay Igang pasado alas 6 ng gabi, Hulyo 19. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Major Dominic Pareño, officer in charge ng Putotan Municipal Police Station, iyagin pahayag nga naglabot sa isa kabulan ang ilanangin monitoring sa nasambit nga subject. Nakuha sa iya pag hinakup ang 7 sa shays ng suspected shabu nga nagabugat sang 160 grams kag may market value nga 1,088,000 pesos. Gin-classify bilang high-value individual si bro kag natumod sa mga otoridad nga sa area man sang Putotan ang iya mga parokyano kag sa banwa sang Zaraga naman nagakuha sang supply. Nakumpirmar man sa iya posisyon ng isa ka unit sang 9mm nga pusil. May pag-ako man sa bayan sang suspect angot sa paggamit kag pagduso sa illegal nga droga. Sa karon yara na ini sa kustorya sang Putotan Municipal Police Station kag nagapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
2: Sa piyak nga bahin, pilason si alias Renold. 36 anyos matapos ginbuno ang sang mangod sang kinlingling nga babayi sa barangay Boulevard Molo, siyudad sang Iloilo, pasado alas 12 kay nasa kagawon Hulyo 20. Ang kinlingling amo si alias Indoy, 34 anyos, kag ang mangod sini nga nakabuno kay Renold amo si alias Jericho, 22 anyos, lunsay nagatiner sa nasambit nga lugar. Suno kay Police Captain Ryan Christ Inot, ang officer in charge sang Iloilo City Police Station 4, nagapaligo si alias Indoy sa mga tion kag nagreklamo siya sa yamangod nga may nagpanglingling sa iya. Base sa investigasyon sa nakita ni Jericho si Renold nga nagatambay sa likod sang CR sa diin iping lang sa balay sang ginlingling, ginkomprontan niya ini kag may natabo nga pagbinaisay. Hinalang ang nagdalagan si Jericho, nagkuha sang barbecue stick kagimulo sa dugan kag Chan si Renold. Gimpanglo naman ni Renold ang ligasyon pero siya ang gintumod bagod nag-isanon lang nga nagatambay sa likod sang CR. Visible ang buo sa dingding sa CR ng Dainday nga uman sa light materials kag napanindugan niya nga ginlingling siya. Arestado naman si Jericho kag na sa kustodiya sang Iloilo City Police Station 4, samtang pareho naman nagdabulong sa ospital ang gatudlo ang nagpanglingling. Ginaulat pa ang desisyon sa magtimbang kampo kung bala magpaskay sa nagkaigo sini nga kaso.
18: Pilason ang duha ka mga lalaki matapos nagdisgrasya sa motorsiklo nga ila ginasakyan bangod sa ginhaboy nga road signage sa barangay Agdahon, Pasig City sa tung Hulyo 17 sang gabi. Ginkilala ang mga biktima nga sanday alias Toto, driver kag ang back rider naman sini nga si alias Tantan. Base sa initial nga investigasyon sang kapulisan, ang half lane sa tunga sang dalan sang Agdahon ang ginakayo sa diin may road signages nga nabutang para makahatag sang giya sa mga motorista. Apang alas 7 sang gabi, may apat ka mga lalaki ang naglabay sa diin ang isa sa ila ang naghakwat sang signage kaginhaboy. Alas 10 naman sang gabi sang naglabay ang motorsiklo sakay ang mga biktima kagbangod nga wala na sang signage, wala na tarpangdan sang driver nga may ginakayo nga dalan kag ulihi lang ini nakapangaman rason nga nagslide ang motorsiklo kag nakaangkon sa pilas ang mga biktima. Sa dugang investigasyon gikan sa trabaho ang duha ka biktima kag papuli na kuntani samtang natumod naman ang apat ka mga lalaki suno sa kapulisan.
2: Alas 5.44 na batayan mga detalye sa balita lokal. Kagkaroon sa ilo atong mga detalye sa balita nasyonal.
16: Balitang nasyonal.
19: Balitang nasyonal.
2: Ang mga balita nasyonal ngayon yung mga batayan na dulong sa inyosang Mighty C. Kung gusto mo healthy, inom ka muna sang Mighty C. Mabaskog naging pakamalaot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang AI-generated video sang China Daily na nagalaragway sa mga Pilipino bila mga among nakasuksok sang kalo kagbarong nga ginabumbahan pa sang water cannon. Suno kay pala sa Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung may pila ka politiko nga nabaton nila ang ila pagkaamo, hindi naman pagpalampason sang Presidente ang anuman niya pagtampalas sa dignidad sa mga Pilipino. Suno sa iyang natural lamang hindi maayo ang pagbaton sang sinuman nga mga Pilipino sa nasambit niya paglaragway. Ginatugyan na sang presidente sa Department of Foreign Affairs o kon DFA ang mamasunod nga tikang samtang nagpabilin ang posisyon sining ng resolbahon ang inga isyo pinaagi sa diplomasiya.
18: Sa dugang nga balita national, mahimo mausisa ang bank ag tax records ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial suno kay Anay Senate President Franklin Drilon. Suno kay Drilon, may katungdanan ang prosecution nga mangayo sang bank tax kag iban pa nga financial records ni Duterte, lakip na ang mga record antes pa siya nang NBC presidente kag bisan ang joint account nila sang iyabana nga si Manasseh Scarpio. Ginapaabot nga magdesisyon ng Senate Impeachment Court kung paghahatagan sang subpoena ang among mga dokumento. Samtang padayon nga ginapamatukan sang kampo ni Duterte ang among hinyo sang prosecution.
2: Alas 5:46 na batian madetalye sa balita nasyonal. Kagaron sa ilo nato madetalye sa balita international.
19: Balita international.
2: Ang mga balita international nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang Clinica Detex Beauty Soap. Para sa mga miss, maputi isinga panit kag batok sa mga skin diseases, magamit kita sang Detex Beauty Soap sa ato siya panghaboy, panibing kag pagpaligo. Ginakabalakan sa karon nga posible magresulta sa lapnagon kag mas malala nga giyera ang pagkapatay sang duha ka mga soldado sa Estados Unidos sa pagpangatake sang Iran sa Jordan kag Iraq. Kung madumduman unang ginkumpirmar sang US ang pagkapatay sang ilang soldado matapos ang pagatake sa US military base sa Jordan. Ini ang natabo sa ikawalong adlaw sa mas nagalala nga baslanay sang pagatake sa tunga sang US kag Iraq. Sa kabugusan, naglabot na sa 17 ang manapatay sa bahin sang US kag 50 naman sa bahin sang Iran.
18: Sa dugang nga balita international, hindi magnubo sa 6 ka individual ang napatay kag masobra 30 naman ang napilasan matapos iguon sang duha kalinog ang bukid nga porsyon sang Peru kahapon nga adlaw Hulyo 19 tuig 2026. Suno sa National Seismological Center sang Peru, na record ang magnitude 5.1 kag magnitude 3.7 nga linog sa Chupaca Junin Region, Lima, Peru. Pahayag pa nga ang unang record ang linog na record nga may kadamulon nga 24 kilometers samtang ikaduha naman nga linog ang kadalumon nga 18 kilometers. Angot sini, yara naman sa 48 ka panimalay ang nawasak kag 18 ang partially damaged nga nakapekto sa 300 ka mga residente. Sa karon, ginpanghatagan na sang tent ang mga apektado nga pamilya agud may temporaryo nga matiniran.
2: Alas 5:48 na batian mga detalye sa balita international. Kakaroon sa ilo na ito madetalye sa balita sa Patawag sang Sports.
19: Balitang Sports.
2: Ang balita sa Patawag sang Sports na dulong sa iyong klinika Day of Fresh para protektado kita batok sa balhas, hindi manimaho bayabas. Gamit kita sa klinika Day of Fresh sa ato si Makili-Kili. Nakuha ni Rodrigo Hernandez Cascante o kung mas kilala bilang Rodri ang 2026 World Cup Golden Ball winner o kung ang best player sa tournament kag siya man ang ball captain sang football team sang Spain. Ginkilala man nga 2026 World Cup a Golden Glove winner ang goalkeeper sang Spain. Si Kylian Mbappe naman ang nakabaton sang pasidungog bilang 2026 World Cup boot winner o kon may madamo nga goal sa torneo. Samtang si Pau Cubarsí ang sang Spain ang gikilala bilang 2026 World Cup young player. Nakuha naman sang The Netherlands ang 2026 World Cup Fair Play Trophy kung saan inakakuha lang sila sang tatlo ka mga yellow cards. Nabatean ang mga detalye sa balita sa Patag sang Sports. Kakaroon sa lahat ng detalye sa balita sa Patag sang Entertainment.
19: Balitang Entertainment.
18: Nangin maduagon kag ingrande ang 2026 FIFA World Cup Finals matapos nag-perform sa halftime ang pila ka mga kilala nga naglakuan nga performers sa music industry. Ginpangunahan ni Madonna ang halftime show sa hit song nga Music sa diin nagsulod siya sa stadium sakay ang June Buggy nga ginamaneho sang football legends kasanday Ronaldo kag Ronaldinho. Ginsundan naman ni sa performance ang K-pop group nga BTS sa ambahanon nga Dynamite. Suno sa nagsaka sa stage si Justin Bieber nga nagkanta sang Everything Hallelujah. Ulihin naman nga nagperform sa day Shakira kag Burna Boy para sa official music sang 2026 FIFA World Cup.
2: Mayong hapon gin kay Ma'am Beth Dalilia, da sa may barangay Maspasan sa Banwa sang Kalinog, kay Sir Arturo Lilia, kay Ryan Christopher Batalyones. Malanon gid nga hapon sa Baya Banwa Sangsara kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Erlina Telarma Goles, kay Sir Noel Goles. Kapakapina DTX Coffee Mix dira sa Baya Telecom Compan Barangay Quintin Salazaro kay ni Bar Gonzaga. Mayong hapon kay Stan Gamonitor sa ating pagbalita. Isagi kamay ayad sini nga hapon. Kagamayon ito mga K5 ang kabugusan nga pagbalita nga gindulong sa inyo sang D3 Bayo Afternoon Newscast. Lunes subong adlaw, Hulyo 20, 2026.
18: Mga K5, sarang kita ang batian sa 88.7 sa inyo tag sa ka mga FM dial. Makita ang kambatian magkita worldwide. Pinagi sa ating official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Kami ang inyo matagbalita K5 Enrico Tupas Surita Jr.
18: Gaga ko naman si K5 Gesha Marie Catalunya Hanaysay.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
20: K5 News FM.
21: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
22: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
23: Mami, itigil ang drama.
24: Angeline,
23: may na-discover na akong timplado na at may

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
2: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: drink responsibly.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakang sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
6: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
4: Happy kanunay.
6: DTX 500.
4: Masaligan.
6: Epektibo.
4: DTX 500.
7: K5. News FM. K5 News FM Philippines.
8: K5 News FM Philippines.
7: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
9: Lahat ng Pilipino, hindi na natin kailangang makita kung anong reaksyon ng Pangulo dahil kahit sino man sa Pilipino, hindi magiging maganda ang pagtanggap, hindi matatanggap yung ganung paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy. Siguro meron lang tayong ilang opisyal na tanggap na sila'y unggoy, pero ang Pangulo ay hindi.
10: Hindi pinalampas ni PBBM mismo ang mapang-insulto na AI video na inilabas ng Chinese media. Suportado raw ng Pangulo ang mga hakbang laban dito at ang malawakang pagkondena.
11: Sa impeachment trial naman ni VP Sara, nakaungos ang prosekusyon laban sa depensa. Ang financial records kasi ng vice, ipasasabpina na. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
10: At ako si Pinky Webb, live mula dito sa Senado. Simulan na natin ang agenda. Hiling ng prosekusyon na ipasabpina ang bank at AMLAC records ni VP Sara, pinayagan ng Senate Impeachment Court. Mga dokumento ng asawang si Mance Carpio, damay din. Kapatid ni Senador Alan na si Lino Cayetano, posible raw tumestigo kaugnay ng umano'y ghost project sa Taguig. Planong investigasyon ni Secretary Vince Dizon, kinwestiyon ni Senador Alan. Dating House Speaker Martin Romualdez, isasalang na raw sa preliminary investigation para sa plunder at money laundering ayon sa Office of the Ombudsman. Unacceptable racist video ng China Daily laban sa Pilipinas, kinundi na ni PBBM. Dalawang Pinoy seafarers patay sa drone strike sa Black Sea, 12 sugatan. Isa pang jumbo oil price hike, diesel aabot sa higit 10 piso kada litro, taas presyo sa kerosene, halos 12 pesos naman. At Spain, nagkampiyon sa FIFA World Cup. Historic halftime show ng torneo, bakit binabatikos?

0: sa ikatlong linggo na ang paglilitis laban kay VP Sara. At ngayong araw, wagi ang prosecution team sa hiling na ipasampina ang financial records ng pangalawang pangulo. Pero bago niyan, nagtuos muna ang isang miyembro ng prosecution at isang senator judge. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. live mula rin dito sa Senado. Hannah.
1: Pinky, granted ng Senate Impeachment Court yung mga hinihiling na subpoena ng prosecution para sa bank records, AMLAC reports at tax records ni VP Sara. Pero merong ilang mga mahalagang limitasyon. Unang ruling, Pinky, inaprubahan ng korte yung mga subpoena sa mga banko para sa peso-denominated accounts ni VP Sara, asawa niyang si Attorney Man Scarpio, maging ang kanilang joint accounts, pati ang Carpio Lawyers at 19 na kumpanyang nakitang may prima facie o sapat na paunang ugnayan sa respondent. Pero tinanggihan ang mga hinihiling na records ng JTC Group of Companies at Pikimong Philippines Corporation dahil ayon sa korte, hindi pa raw napatunayan ang sapat na koneksyon nito kay Duterte o sa kanyang asawa. Second, Pinky, pinayagan din ang subpoena sa AMLAC para sa records ni Duterte, ni Carpio, ng Carpio Lawyers at ng nasabing 19 na kumpanya. Pero inatasan ng impeachment court na isubmit muna yung mga dokumentong ng camera o pribadong susuriin muna ng presiding officer bago pagpasyahan kung alin yung pwedeng ibigay sa mga partido. Third, Pinky, granted din ang subpoena sa Bureau of Internal Revenue. Pinayagan ng korte ang pagkuha ng tax records mula 2007 hanggang 2021. Pero binigyang diin nito na ang lumang records ay hindi raw pwedeng gamiting ebidensya ng bagong impeachable offense. Sa halip, gagamitin lang ang mga ito bilang financial

0: kanilang relevance, authenticity at admissibility sa mga susunod na yugto ng impeachment trial. Bago yan, Pinky, nagkaroon ng talakayan pagdating doon sa subpoena. Hindi naman daw search warrant ang hinihiling, kundi subpoena sa bank records ni VP Sara. Yan ang sagot ni House Prosecutor Chel Jocno sa tila paghalintulad ni Senator Judge Pia Cayetano sa isang kaso pagdating sa impeachment trial ng bise. Sa bungad kasi ng paglilitis, binalikan ni Cayetano ang Stonehill versus Jocno. Isa itong 1967 law case kung saan bahagi ang nooy ama ni Jocno. Sabi roon, hiniling ang search warrant dahil ang businessman na si Harry Stonehill at ang kanyang mga kumpanya ay lumabag daw sa mga batas gaya ng Central Bank Laws, Internal Revenue Code at Revised Penal Code. Humingi ng mga search warrant ang prosecutors noon gaya ng ledgers at mga resibo, pero sabi ng Korte Suprema, void ang mga ito dahil general ang mga warrant.
1: The point is, kung walang basihan yung paglabas ng ebidensya na yon, it is the fruit of the poison tree, then you cannot use it. So yun yung importanteng-importante dito, kasi I'm sure nakita nyo no sa korte, kahit sabihin nyo pong sa mga legal drama na na-throw out, the case is thrown out because na-violate ang due process. So that's the discussion I want to have.
0: Pero giit ni Jocno, iba raw ang konteksto ng search warrant sa nire-request sa subpoena sa bank records ni VP Sara. Sabi ng prosecution, relevant at definite naman daw ang hinihiling nila para mabigyan ng bigger picture ang hindi maipaliwanag na yaman ng bise at ang business interests niya.
2: Iba po ang pinag-uusapan natin ngayon. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay subpoena. Hindi po ito a license to enter an office or to search any place. Ito po ay mismong humihiling lang ng mga dokumentong nakasulat sa loob ng subpoena. Therefore, the contexts are very different.
0: Pero tanong ni Senator Judge Pia, hindi raw ba invasive din ang subpoena gaya ng search warrant? Sagot ni Jocno, direktang binibigay ang search warrant sa korte, samantalang ang subpoena ay hindi pa kinukonsidera bilang ebidensya. Nasa prosec at defense na raw ito kung ikukonsiderang admissible ang mga dokumentong makukuha mula sa subpoena. Detalyado rin daw ang laman ng hinihiling nilang subpoena pagdating sa financial records ng bise. Tinutulan naman ito ng kampo niya. Laman daw ng subpoena ay ang account opening, mga ledger at iba pang financial document na halos 20 years worth of service ng bise bilang politiko. Paano raw ito hihimayin kung ganito ito karami?
3: This bolsters, no, our theory, of course with all due respect to the opposing side, na kaya namin tinatawag o kaya namin natawag na fishing expedition ito. Kasi lahat na ng records siningi, pero hindi naman matukoy. Which would actually be relevant? Which would actually be evidentiary to the accusations they have made under the articles of impeachment?
0: Una nang sinabi ng prosecution na malinaw daw sa bank secrecy law na ma-exception ang mga kaso ng impeachment, habang pinapayagan din ng Data Privacy Act ang paglabas ng impormasyon kung ito ay hinihingi sa pamamagitan ng isang maayos na subpoena. Sa isang AMLAC report, nakasaad na lumampas sa 3 bilyong piso ang financial activity ni Duterte mula 2007 hanggang 2013, panahong nagsilbi siya bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Pinky, ang kapatid naman ni Senator Judge Pia na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang sunod na humirit dito kay House Prosecutor Chel Jocno. Binalikan kasi ni Senator Judge Alan yung naging impeachment complaint laban naman kay PBBM doon sa Kamara. Pero sabi sa Kamara, hindi raw sapat yung tiyak na facts sa reklamo para maipakitang may nagawang impeachable offense ang Pangulo. Tanong ng nakababatang Cayetano, bakit hindi man lang daw pinasabina ang bank doc documents ni PBBM.
4: What was the exact words of counsel? Ang katotohanan ay hindi
2: confidential.
4: Hindi confidential. So why in the case of President Marcos is the katotohanan confidential, but in the case of Senate of Vice President Sara, it's not confidential?
2: Wala naman po akong maalalang ruling ng committee in the case of the president na meron silang

0: sinabing confidential. No, what I recall is that the conclusion was that the complaint did not allege ultimate facts.
1: Una nang naging concern ni Jokno na tila naging appellate court ang impeachment court gayong hindi raw siya naniniwalang function nito ang balikan ang mga nangyaring pag-initiate ng complaint sa Kamara dahil power nito ang mag-try and decide ng isang impeachment case. Yan ang latest sa day 7 ng impeachment trial ni VP Sara. Balik sa iyo, Pinky.
2: Maraming salamat, Hannity. Nag-uulat ang live mula po dito sa Senado. Gustong halungkatin ng House Prosecution Team ang lahat ng financial records ni VP Sara mula pa noong siya ay Vice Mayor ng Davao City. Kailangan daw kasing malaman kung mayroon siyang tagong yaman. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirapuentes ng Abante, live mula rin dito po sa Senado. Isaiah, go ahead.
3: Yes, Pinky, sa ikapitong araw ba ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, napakinggan at napanood natin na pinanigan ng impeachment court ang hiling na prosekusyon na ipasabpina ang tax and bank records si Vice President Sara Duterte. Ayon, Pinky, kay Representative Tere Redon, tagumpay daw sila ngayong araw. At ngayon nga lang, Pinky, bago ko umere, na narinig ko ang palakpakan mismo sa loob ng holding room ng prosecution panel. Pinky, nanindigan sila dito dahil malinaw para sa kanila na exempted ang impeachment cases sa alinmang dahilan para hadlangan ang paggamit ng mga records bilang ebidensya.
4: Pilit na iginiit ng House Prosecution Panel na dapat buksan ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Malaking bala ito ng prosekusyon para matukoy kung may tagong yaman ba ang bise kasama sa hiling nila ang records ni VP Sara simula 2007, panahong Vice Mayor pa siya ng Davao City.
5: Papayagan ba natin ang impeachment court na maghahatol basis sa hindi kompletong dokumento o ebidensya? Di ba hindi naman natin papayagan yun ang taong bahay? Ayon payagan ng ganong klaseng hatol na hindi sapat doon sa naipresenta na ebidensya.
6: Napakahalaga. Actually, dapat lahat tayo hinihingi natin, tignan natin itong mga dokumento na to. Dahil kung naniniwala ka, no, na walang paglabag sa batas na ginawa, all the more na dapat gusto mo ding makita to. Makikita natin, wala talaga itong mga tinatagong yaman na to.
4: Aminado ang House Prosecution na kung ilalatag ang records ng bise, madadamay ang records ng kanyang asawa na si Attorney Manassas Carpio na hindi naman opisyal ng gobyerno. Pero para sa prosekusyon, wala raw itong paglabag sa batas.
5: Ganun talaga, by virtue of the union, talaga magkasama kayo. At hindi ba sinasabi niyo yan pag kinakasal, no? In sickness and in health, no? For richer or poorer, to death do us part.
4: Noong nasa House Committee on Justice pang impeachment, matatandaan na ayon sa AMLAC, umabot sa bilyones ang transaction records ng mag-asawang Duterte.
6: Ang naging explanation ng kampo ng Vice Presidente ay these numbers were supposedly bloated, no? Dahil lang sinasabi nila, pwede dito, may pumasok, same na pera, lumabas ulit at pumasok na naman. Let's remember, in the SALN, the total net worth that was declared was only 80 million. If we're talking about 6.7 billion in financial transactions, gaano kadaming beses ho yan papalabasin at papapasokin ng paulit-ulit.
3: Dito mga records nga na ito na ay gagamitin ng prosekusyon bilang ebidensya sa Article 2, which is sa unexplained wealth. Na kung Pinky, kung bagbabasihan natin yung pre-trial order na inilabas ng impeachment court, itong unexplained wealth ay ang pinakahuling tatalakayin sa impeachment court. At kung masusunod nga, Pinky, itong 92 trial dates na inilaan ng impeachment court para sa paglilitis na ito, posibleng sa huling bahagi pa ng taon, matalakay ang unexplained wealth. Pero bago nga yan, Pinky, bukas, Martes, inaasahan nga natin na nasa huling testigo na ang prosekusyon para sa Article 4, which is ang grave threats. At ang hihaharap nga nila ay si NBI Director Melvin Matibag na ayon, Pinky, sa prosekusyon kanina, kaabang-abang daw ang mga pasabog. Pinky.
2: Maraming salamat sa iyo, Isaiah Mirafuentes ng Abante. Nag-uulat ng live mula rin dito sa Senado. At makakasama po natin ngayon ang isa sa mga House Prosecutor, One Rider Party List Representative Rog Gutierrez. Congressman, good to see you. Thank you for your time, sir.
7: Good evening po and good evening to everyone watching. Magandang gabi po.
2: Your reaction, was that a total victory for the prosecution?
7: Well, we don't want to celebrate as a victory, but it is definitely a positive development for the prosecution. Of course, we were the ones who filed for this subpoena, Duces Tecum, and the fact that both were approved is definitely a plus for the prosecution.
2: Kaya ko po tinanong na total victory kasi ang balita daw po, pagkatapos, when you went to doon sa press conference ay nagpalakpakan daw yung mga miyembro ng prosecution team.
7: Oh, tonight?
2: Yes.
7: After that? I'm not too sure if that was because
2: of
7: that.
2: Nakapunta ka na dito?
7: No, I was there, but I think we were congratulating Kong Chen.
2: Not
7: so much for the victory, but more on for a job well done for our prosecutor.
2: Okay, so dahil kanina po yung aming reporter si Hannity, inisa-isa na po yun, balikan lang po natin, yes to subpoena for the bank records of the vice president, her husband, them together as a couple, and these 19 companies, right? How many bank records and how many banks are we looking at that will be subpoenaed?
7: Actually, we're looking at the totality po, no? We're looking at the totality of the bank transactions. I think what was limiting is not the number of transactions nor the number of banks, but more on the time period. So that was provided for, that was submitted to the impeachment court was started from 2007 onwards po, no? And I think there was no qualification as to that point, and they were all granted naman po.
2: So that's 2007 to 2022 pa, or 2025?
7: 2025, all
2: until 2025.
7: Yes.
2: So it's clear, Congressman Roger, that we're not going to see records from particular banks. Hindi po yun ang makikita natin. Hindi po yun ipepresent ninyo.
7: There will be records. I think what was made clear is that they will be presented to the impeachment court. And for our assessment, as we mentioned, this is only for the production of the evidence pa lang po, no? So there's nothing yet binding upon the parties that want this produced. It will be submitted for offer of evidence po, no? So kasi po, I'm just basing on the question, ma'am, no, the, whether if there's any specific bank that will be used.
2: Yes.
7: It's really just for the production pa lang po. And then once we see it, then we can offer it as evidence.
2: Could you further clarify and explain that to me, sir? I'm not so clear on it.
7: Opo. So kung maalala po natin, nabanggit po ng presiding officer po, no, si Senator Judge Chis Escudero, na ang pinayagan pa lang po dito ay yung pag-produce po ng documents sa subpoena. It's more in the production, but not really yet talking about the admissibility or the relevance,
2: yes,
7: of the evidence. So what that means for us is that the evidence will be produced, it will be submitted, it will be within the jurisdiction of the court, and that will be presented for use of the prosecution. But whether or not it will be used by the prosecution, ang formal time naman po nun is, kapag meron po kasi, like nakita po natin earlier sa trial, minsan may mga documents na ina-identify, pinapakita sa mga witness, that is only for the authentication of the documents. Pero for the time that it will be considered by the judges, that is when we actually formally offer into evidence, bring evidence, which nauna po yung witnesses, ang formal offer of documents comes later on po in the trial.
2: Okay. So, pagkatapos po nun, yung second point is subpoena all the, yung AMLAC records. Ang tanong ko po dun, Congressman Rog, during the House Justice Committee hearings, meron na pong pinakita, hindi ho ba, yung list of transactions, they are suspicious and covered ho ba in suspicious transactions amounting to, if I'm not mistaken, 6 billion na pumasok at lumabas. Ang tanong ko po, bakit po pinasabpina pa po ito ulit when you had that during the House Justice Committee hearing?
7: Well, without going too much into the detail po, no, what could be recalled is that what was presented was a report, no, and the summary. So now what we're pinapasabpina po ng prosecution ay yung buong documents that the AMLAC might have on the subject.
2: Oh, so more specific than what was presented during the House Justice Committee hearing?
7: Yes.
2: I see. Okay. Meron pong part dito na sinabi, only all peso-denominated accounts and not foreign currency deposits are excluded. Was there a request to subpoena foreign currency deposits as well, just to be clear?
7: Sorry, just from my recollection, I could be wrong, that's why I have to give a caveat, but from my understanding is that it was for all bank accounts, considering these banks po, no? So that would have included yung peso, foreign denominated. And but as to the ruling of the presiding officer, it was made very clear naman po na hindi po kasama yung foreign denominated.
2: And then yung pangatlo po yung sa BIR, ang mahiwagang box ng BIR. Of course, the decision of the Senate was that pinapayagan po na yung pagsabina ng tax records subject to parang the approval of the BIR chief, hindi ho ba?
7: Well, I think yung understanding po natin dito, it goes back to yung sinabi po natin kanina, Ma'am Pinky, no, na the production of the documents is different from its admission as evidence, which, you know, on our end, it's the offer of the evidence. But also, aside from the offer, there has to be that, it has to be found legally, you know, competent by the court. So I think yun po yung sinasabi ng presiding officer po kanina na they find basis to have the documents produced, but part of the admissibility on their opinion, they already sort of had a judgment on it, na part of what they will consider for the admissibility of the documents is the approval under legal exemption po by the BIR chief. So yun po, and the other exemptions mentioned.
2: Parang NLRC, at, there's something in the tax code that actually would only allow it if humingi po ng permiso ang BIR chief sa Pangulo, and number one, if there is a waiver from the depositor. So, are you expecting that the president will give the approval, sir, para po maibigay itong mga records ng mga kumpanya?
7: Well, as mentioned before by the other prosecutors, that's something definitely that is being studied, but that is beyond the scope of what the prosecution has. All that we've done so far is subpoena for the documents. There's an anticipation that hopefully the court would find that the constitutional function and powers of the court would be sufficient, no, as an exemption to the law. But if that is the finding of the presiding judge, presiding officer, of course we respect and we submit to their wisdom, and I guess we'll have to see kung which particular process po yung gagampanan.
2: How important is it to be able to subpoena that and to open that box, sir? Gaano siya ka-importante?
7: Well, as we mentioned prior, the prosecution is ready with its evidence. Of course, ideal po na may presento po ito kasi ito yung primary evidence. It would be the most direct evidence to point to unexplained or ill-gotten wealth na sinasabi nga po nila. But there is always secondary evidence ready. But with that said, as Kong Chell mentioned when he was arguing po, as the Supreme Court has already said, when you're looking at unexplained wealth as a factor, as the charge, no, it's important to get a snapshot of the whole picture. Yun yung po yung sinasabi po, no, dapat makita yung buong larawan. So sa tingin po namin, kasama po rin po dito. It is the position of the prosecution na kasama po yung income tax records ng Kings.
2: Yeah, that's exactly also, you're right, what Congressman or Attorney Chell Diokno was saying a while ago. Were there any siguro portions that you had wished they ruled upon favorably for the prosecution? Because the only thing I can think of, sir, is that they excluded two companies. I think they are JPC, and I'm not sure if I'm pronouncing this right, Pikemong
7: yes.
2: Corporation or company. Sino ba yung ano, JLC at Pikemong?
7: Well, of course, I wouldn't want to comment in depth about the companies precisely because they were excluded nga po, no? But just to say, there was basis for the prosecution to include them, but we definitely understand and respect and submit to the decision of the court not to include them. We also understand why naman po. But that is to say, the prosecution at first saw that there was that, we believe that there was that nexus to warrant their, you know, subpoena. But it would not really change much of the facts of the case. Although we could have hoped, you know, it's best to have all the evidence na nakalatag. If you would say, Ma'am Pinky, you know, we would have hoped that, you know, the foreign denominated, these other two companies. But the subpoena was granted, and I think that's what's most important for the prosecution.
2: Siguro
7: now, we will see the evidence.
2: Congressman, just for context, kasi pati yung foreign denominated during the time of Justice Corona, the late Justice Corona, ay hindi din kasi pinayagan yon. And then this is something we're seeing again now. Two more questions. Mabilis lang po. How did you assess the questions of the senator judges, sir?
7: I think they were very fair. They were given, they had ample time to prepare, and they delivered. I think they posed very fair questions that, you know, a lot of yung mga nanonood po natin ngayon, yung mga kababayan po natin, yun rin po yung mga katanungan po siguro nila. Although some were veering on the technical na rin, and, you know, it really argues for the case. But I think it was very helpful for them to, you know, emphasize certain points of protection, due process, and the equal protection of the laws.
2: And then bukas po ay Tuesday, the witness of the prosecution is going to be NBI Director Melvin Matiba. Can you just give us a preview on what to expect doon sa kanyang magiging testimony? And are you expecting, fireworks maybe because of what's happened, you know, the exchange between Senator Pia, Senator Alan, and the NBI Director, sir?
7: Most respectfully, Ma'am Pinky, I wish I could elucidate more, no? But, you know, covered by sub judice, I don't want to preempt. what will be presented. I think it's best to leave it to the prosecutor who will be presenting the witness tomorrow for the offer of evidence to get an idea of what will be presented.
2: Ganito na lang ho, kaabang-abang ho ba talaga?
7: I would like to think so. Okay. I would like to think so.
2: All right, so that's tomorrow, and this is still under grave threats, and then that ends the article on grave threats. Yes. Tama ho. Congressman Gutierrez, so, sir, thank you so much, finally, to have you on board and speak to you and interview you. Thank you so much
7: thank
2: for
7: you,
2: your time, sir.
4: Kung para raw talaga sa transparency at accountability ang impeachment trial ni VP Sara, walang dahilan para itago ang kanyang financial records ayon sa ilang grupo. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo.
8: Malinaw ang panawagan ng mga progresibong grupong nagprotesta sa labas ng Senado ngayong araw. Buksan ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ipresenta rin sa impeachment trial ang bank accounts nito.
9: Katotohanan!
10: Huwag itago!
9: Katotohanan!
10: Huwag itago!
8: Mag-aalas 10 ng umaga na magmarcha papuntang Senado ang grupong akbayan, kasama ang iba pang mga kaalyadong Tindig Pilipinas, Mamamayang Liberal at August 21 Movement. Pagdidiin ng grupo, hindi na dapat pang patagalin ang pagbubukas ng bank accounts at tax records ng BISE. Dahil bahagi-anya ito ng transparency at accountability na nais makamit ng taong bayan sa impeachment trial.
11: Ang klaro sa atin, the Senate Impeachment Court is also on trial. Are they going to side on truth and accountability o papanig sila na pagtakpan yung bank records ni Sara Duterte? At tayo ay nananawagan, we hope that later today that the Senate will vote in favor of the truth and accountability.
8: Hiling din ni David, huwag sanang gawin ng Senate Impeachment Court ang isang second envelope controversy tulad noong impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada.
11: Ang paalala natin sa mga senador natin ay maging mga impartial judges at tunay na buksan yung katotohanan if they want to prove that they are impartial judges in the impeachment court. Siguraduhin mabuksan yung bank records at makita ng taong bayan ang katotohanan.
8: Non-negotiable para sa mga ralihista ang pagbubukas ng bank records ng BISE.
12: Malinaw na may paglobo ng kanyang bank accounts na hindi nagko-correspond doon sa kanilang statement of assets, liabilities at net worth. Ito yung susi para sa paglilitis na nangyayari ngayon. Kinakailangan makita ng taong bayan, makita ng Senado ang ebidensya. Huwag ikandado ang ebidensya kasi hindi confidential ang katotohanan.
8: Kung wala rin anyang itinatago si VP Sara, hindi raw dapat alintana pagbubukas sa publiko ng bank transactions at tax records nito. Bukod sa grupong akbayan, nagkasarin ng kilos protesta sa labas ng Senado ang grupong Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC kaninang alas 8 ng umaga para ipatambol rin ang pareho mga panawagan. Para sa agenda, John Manalo, Bilyonaryo News Channel.
4: Nakatakdang tumistigo ang self-confessed bagman na si Ramil Madriaga sa Article 1 ng impeachment trial na tumatalakay sa umano'y paglustay ng confidential funds ni VP Sara. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, isa lamang si Madriaga sa mahigit isang dosenang testigo na posibleng isa lang sa paglilitis.
13: Hi, ma'am.
14: Morning po, ma'am. How are you, ma'am?
4: Mas umiinit ang inaasahang pagtalakay sa Article 1 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, ang issue ng umano'y misuse of confidential funds. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na isa sa mga pangunahing testigong inaabangan ay si Ramil Madriaga, na umano'y dating aide at bagman ng BISE.
15: Dito sa issue ng confidential funds, Kong Joel, sino-sino pa ho ang mga witnesses na maaari ninyong ilabas?
16: Well, yung mga sa archive, diba, sa bangko, marami na nag-aabang kay Ramil Madriaga. So isa rin yan sa mga nakapila na testigo natin. So siguro antayin na lang natin. Dahil kagaya nung nangyari dito sa Article 4, no, sa threat. So marami rin naman mga nakalinya. Pero in the process, after presenting one or two witnesses, sa tingin namin matibay na. So nilet go na namin yung iba.
4: Bukod kay Madriaga, sinabi rin ni Chua na mayroon pang mahigit isang dosenang testigo na nakalinya para sa Article 1.
15: Ano ho ang mga dapat abangan ng publiko, sir?
16: May mga binibet pa kami, no, na testigo. Hopefully na ayoko muna sabihin para hindi mo na mauna, para hindi tayo ma-anticipate.
17: Ilan ang testigo mo more or less para dito?
16: Dito, I think mga nasa 13, 15 eh, parang ganun. Pero but wow. you have to ano, you have to understand hindi naman it does not follow na lahat naman yun ipepresenta mo eh.
18: Layunin daw ng prosekusyon na magpresenta lang ng sapat na ebidensya para mapatibay ang kaso at mapabilis ang trial.
17: Maraming kabawas kayo ng dalawang testigo yata for the first article. Di ba? So mukhang aabot pa ba tayo hanggang Pebrero nito?
16: Hindi. Sa tingin ko, baka September, October, baka matapos natin to. Kasi ako, yung sinabi naman kasing 62 trial dates sa amin, tapos 30 trial dates sa
17: defense.
16: Marami naman kasi doon common witness eh.
17: Okay.
16: Common witnesses. So, pwede naman nilang tanungin na sa direct.
18: Mas lumalalim ang word war sa pagitan ni na Senator Sping Lacson at Alan Peter Cayetano. Sa gitna ng bangayan, hahalukayin daw ni Lacson ang mga umunoy maanumalyang proyekto sa Taguig. Yan ang agenda report ni Dexter Ganiben ng Abante, live mula sa Senado. Dexter, go ahead.
19: Willard Tila na back to you si Senator Alan Peter Cayetano matapos niyang kantihin ang kredibilidad ni Senator Ping Lacson dahil sa pagbabalik ng Senate Blue Ribbon hearing sa second regular session ng Senado, tila nakatutok na ang lente sa Taguig City at posibleng maging testigo kapatid mismo ni Senator Alan.
20: Pag iyatak mo yung aking integrity, ibang usapan yan.
19: Ikinasana ni Senator Ping Lacson ang kanyang all-out na paglaban sa mga umano'y maling paratang sa kanya ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. At isaan niya sa mga testigo ay ang kapatid mismo ng Senate Minority Leader na si PTV General Manager Lino na minsang naging alkalde at kinatawan ng Taguig City. Ang focus ng kanyang investigasyon ay ang mga flood control at infra projects sa baluarte ng mga Cayetano.
20: 70 projects yan, na-implement 68. At ang yung dalawang proyekto na hindi na-implement, matter of record, nasa around 70 to 75 million lamang yun.
19: Uh-huh.
20: Ang ibig sabihin, na-implement yan, 6.715 billion.
19: Sabi ni Lacson, ang nasabing halaga ay budget insertions umano ni Cayetano sa 2025 General Appropriations Act. Sa isang panayam, sinabi rin ni Lacson, tinitingnan nila ang unang report ng mga substandard kung hindi man ghost project sa 68 implemented projects. Bukod pa sa isyo ng hindi bababa sa 25% na kickback ang napunta umano sa proponent ng budget insertions para sa infra project sa Taguig. Pero sa isa sa mga FB Live ni Sen. Alan nitong weekend, mariin niyang pinabulaanan na may ghost project sa Taguig.
21: Pinatignan namin lahat kung anong may problema, anong hindi ano yung na-late. Wala pong ghost. Excuse me. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot.
20: Yun ang information, subject to validation.
19: Uh-huh.
20: Yan ang sinabi sa amin nung kausap namin kontraktor na nangontrata sa Taguig, na hindi siya bumababa sa 25% yung singilan dyan sa siya. No?
19: Uh-huh. Ibibigay daw ni Lacson ang mga hawak niyang ebidensya kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo. Una nang sinabi ni Tulfo, nakasado na ang flood control hearing kapag nabuo na ang komposisyon ng komite sa pagbubukas ng second regular session sa susunod na linggo. Bibigyan din niya ng kopya ang Office of the Ombudsman sa oras na makompleto ang detalye ng isinasagawa niyang investigasyon. Si Lacson ay Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee. Sabi naman ni DPWH Secretary Vince Dison, iniimbestigahan na rin nila ang mga ibinunyag ni Lacson. Willard, isang oras bago mag-umpisa ang day 7 ng impeachment trial kanina, ay nag-FB Live muli itong si Senator Alan. At binalikan niya si DPWH Secretary Dison at sinabing bakit ngayon biglang sasabihin ni Dison na mag-iimbestiga sila sa alegasyon ni Senator Ping Lacson na ghost project sa Taguig. Gayong nauna nang nag-imbestiga noon sa Taguig City at sinabing wala silang nakitang ghost project.
21: Sinabi ng DPWH Secretary Vince Dison, ve-verify nila pag may ghost. I hope hindi siya magpa-pressure and I hope he tells the truth because tatlong beses niya na sinabi sa akin na ve-verify nila at walang ghost sa Taguig.
19: Suportado naman ni Cayetano na maisama ito sa investigasyon ng Blue Ribbon basta't ang tututok ay ang una ng sinabing lilikhaing subcommittee na pamumunuan ni Senator Kiko Pangilinan. Willard, kasama din sa iniimbestigahan ni Senator Ping Lacson yung umano'y bata ni Senator Alan Peter Cayetano sa Taguig. Ang binanggit lang ni Senator Ping ay yung city engineer ng Taguig na Amanoy nabaspasok sa kasino at nagpatalo at nanalo na ng humigit-kumulang kalahating bilyong piso. Gumagamit umano ito ng dalawang LSS para makapasok sa loob ng kasino. Willard?
18: Maraming salamat, Dexter Ganibe ng Abante. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
0: Target nang tapusin ng DPWH ang EDSA rehabilitation sa susunod na taon. Sa kanyang inspeksyon kanina, nagkomento si Secretary Vince Dizon sa mga issue kaugnay sa 2019 SEA Games at flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Micah Razon.
1: Kampante raw si DPWH Secretary Vince Dizon sa gitna ng pagkakadawit niya sa umano'y mga anomalya sa 2019 SEA Games na ginanap sa bansa.
22: 2021 pa yan na-dismiss eh. May nagkaso na dyan eh. Laban sa akin, laban sa iba't ibang mga opisyales, pero na-dismiss na yan December 2021 pa. Malinis ang konsensya natin at naniniwala tayo na napakaayos nung mga facilities na yan at napakaayos ng pagkagawa.
1: Handa rin daw ang kalihim na sumipot sa mga pagdinig kung ipapatawag siya.
22: Una-una, no, magakasang loob natin at talagang napakaganda ng mga facilities na yon. Nakita nyo naman, no, nagbigay yan ng pride sa atin nung SEA Games noong 2019. Pati mga dayuhan, pati mga taga-Singapore, pinupuri yan. Tapos, ang nakakatuwa, ginagamit yan ng mga atleta natin.
1: Sa gitna ng planong gawing state witness, si former DPWH Secretary Manuel Bunoan sa flood control scandal, giit ni Dizon.
22: Kung yung state witness na yon ay makakapagbigay ng dagdag na ebidensya para sa mga mastermind, eh tingin ko pagkatiwalaan natin ang ombudsman sa mga ganyang desisyon.
1: Balik inspeksyon si Dizon ngayong araw kung saan binisita niya ang ginagawang road rehabilitation sa Bonifacio Serrano Avenue sa EDSA. Binida rin ng kalihim ang ginawang improvements sa EDSA Buendia sidewalk at drainage.
22: Ang problema, yung mga inlet, yung mga pasukan ng tubig pagka bumaba, lalo na pagka magakasang ulan at matagal ang ulan, ang liliit. So ngayon, dodoblein, titriplein namin yung laki para mas mabilis yung pasok ng tubig sa mga drainage. So, siklista, pedestrian, safe na rin. No? So, yan ang gagawin natin sa buong EDSA. Gagapakan natin.
1: Inaasahang makukumpleto ang road rehabilitation at sidewalk improvements sa kahabaan ng EDSA sa susunod na taon. Para sa agenda, Micah Razon, Billionaire News Channel.
18: Hindi lang 2019 SEA Games probe ang ikinakasa ng NBI. Laban kay Senador Alan Peter Cayetano, maging ang mga umano'y ghost flood control project sa kanyang baluarte, sinisilip na rin. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
23: Posible ring ipatawag ng NBI si Senador Alan Peter Cayetano. Depende sa magiging testimonya ng mga kasalukuyang sinugpina ng ahensya kaugnay sa investigasyon nito sa umano'y mga anomalya sa 2019 Southeast Asian Games.
24: As we speak now, marami na rin ang nagpahayag na gusto nilang tumistigo. So kung lalabas yung pangalan niya ron para magbigay linaw sa investigasyon, eh kailangan siyang ipatawag. In 2023, may binayaran pa silang rental na mga 300 million eh. So tapos na yung event, may binabayaran pa din consultancy na almost 400 million. Malaki talaga na halaga na ang punto dito, meron ditong public funds na pumasok.
23: Malaking katanungan ngayon para sa NBI kung bakit si Cayetano ang ipinakilalang chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC, gayong wala ang kanyang pangalan sa Board of Trustees na nakadeklara sa SEC.
24: May nakarating sa aming dokumento, ang nangyari pala dyan, he was appointed as an interim chairman by the POC. Pero ang instruction sa kanya is to immediately incorporate the PISGOC. So na-incorporate yan, gumawa, pero he's not part of the directors. Ang mangyari dapat, yung binuo na PISGOC will elect their set of officers. So medyo yun yung questions dyan, yun yung kailangan may paliwanag dyan.
23: Sinugpina na ng NBI ang mga dating opisyal ng FISGOC. Sinisilip na rin daw ng NBI ang umano'y ghost flood control project sa Taguig City na una nang inugnay ni Senador Ping Lacson sa patuloy nilang word war ni Senador Cayetano.
24: Noong 2022, meron siyang 11 proyekto dyan na somehow related doon sa mga pinangalanan na top 15 contractors. Imbestigan namin yan. Kaya lang, since tinanong nyo, baka sabihin yung timing na naman. And anyway, public na naman yan dahil sinasabi ni Senator Lacson. So, I think we should mention it.
23: Ayaw naman ang patula ni NBI Director Melvin Matibag ang pagtawag sa kanya ni Cayetano na minion. Pero sa naunang pahayag ng NBI, ipinagtanggol na nito si Matibag. Anila ang mandato ng ahensya ay nakabatay sa mga ebidensya, dokumento at batas at hindi makakaapekto rito ang name calling. Hinamon din nito si Cayetano na dalhin ang kanyang mga ebidensya sa ahensya at hindi sa live stream. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
0: Huwag isisi sa iba ang sariling pagkukulang. Yan ang mensahe ng Malacanang kay Senador Alan Peter Cayetano matapos mapurnada ang pangako niyang 10K na ayuda. Ang detalye sa Agenda Report ni Ivy Reyes.
2: Walang salitang minion sa Biblia. Yan ang sagot ng Malacanang kay Senator Alan Peter Cayetano na muling sinabing may kumukumpas sa galaw ng mga investigating body ng gobyerno.
3: So, wala pong ginagawa ngayon ang senador, si Senator Alan Cayetano, kundi magturo at manira ng iba. Ang pag-iimbestiga po na gagawin ng NBI ay mandato po ito. Trabaho po nila natugunan ang mga issue patungkol sa korupsyon.
2: Pinayuhan din ng palasyo ang dating Senate President na huwag isisi sa iba ang pangako niyang napako.
3: Akuin niya mismo kung ano ang kanyang kakulangan. Ipinangako niya po itong 10K kada pamilya. Hindi na nga po umusad nung siya ay miyembro ng Kongreso. Pero ginawa pa po niya to na pangako sa kanyang pangangampan niya. Huwag niya naman sanang gayahin yung pangakong ala jet ski na pang kampanya lang.
2: Ang 10,000 pisong ipinanukala ni Cayetano noong 2022 ay para sana sa mga apektado ng COVID-19 pandemic. Una nang pinabulaanan nito ng Malacanang at hininga ng ebidensya ang senador. Ngayon, dahil 2022 budget daw ang pinag-uusapan dito, wala raw kinalaman si PBBM dahil si former President Rodrigo Duterte pa naman ang nakaupo noon. Mukhang kulang din daw sa pag-aaral ang panukala ni Cayetano dahil hindi ito nakalusot sa Kongreso. Paano raw kasi ang ibang proyekto ng gobyerno kung ibubuhos lahat ng pondo sa 10,000 pisong ayuda kada pamilya? Samantala, susuportahan daw ng Malacanang ang investigasyong niluluto ni Senador Panfilo Ping Lacson kaugnay sa umano'y flood control involvement ni Cayetano kung may lehitimong ebidensya. Sa Agenda Weekend ng Billionaire News Channel, sinabi ni Lacson na natukoy na nila ang umano'y bagman ni Cayetano na siya raw dinadaanan ng mga kickback ng senador. Subjective validation pa raw naman lahat, pero ayon sa informanteng contractor ni Lacson, may 25% na kickback umano si Cayetano mula sa flood control projects ng Taguig. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
18: Philippine Navy personnel sugatan sa bagong pambubuli ng China sa Ayungin Shoal. At bagong jumbo oil price hike kasado na bukas. Susunod yan sa Agenda.

0: See you Monday, class.
1: Rest day Monday.
2: Poor eyesight can affect school performance. For state-of-the-art facilities and expert eye care, go to EO.
0: Please read our lesson today.
3: EO Executive Optical. Love your eyes.
4: My ever best decision in life, without a question, is building a home together. Aww.
3: This EverBest moment is made possible by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. EverBest from Everest.
5: Traffic check muna tayo ngayong Lunes. Sa EDSA Orense, bumper to bumper ang mga sasakyan sa southbound lane. Mabilis naman ang northbound lane. Hindi raw ikinatuwa ni PBBM ang racist AI video na inilabas ng Chinese state-run media na China Daily, kung saan inihalin tulad ang mga Pilipino sa unggoy. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, napanood na ng Pangulo ang video at kaisa siya sa pagkondena rito.
6: Lahat ng Pilipino, hindi na natin kailangan makita kung anong reaksyon ng Pangulo, dahil kahit sino man sa Pilipino, hindi magiging maganda ang pagtanggap, hindi matatanggap yung ganung paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy. Siguro meron lang tayong ilang opisyal na tanggap na sila'y unggoy, pero ang Pangulo ay hindi.
5: Sa panawagan naman ni Senador Risa Hontiveros, na ipatawag ang Chinese Ambassador, ang DFA na raw ang may hawak sa issue.
7: Kinundena rin ng mga negosyanteng Chinoy ang AI video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Ayon kay FFCCCII President Victor Lim, walang anumang alitan sa West Philippine Sea ang dapat maging dahilan para maliitin ang mga Pilipino. Giit niya, diplomasya at diinsulto ang dapat manaig. Nananawagan din ang grupo na ipagpatuloy ang mapayapa at matagal ng ugnayan ng Pilipinas at China.
5: Nagkapaluan sa dagat ang mga tauhan ng Philippine Navy at nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at Chinese Coast Guard ngayong Lunes. Nagsimula ang engkwentro ng subuking lumapit sa BRP Sierra Madre, ang rubber boat ng Chinese Coast Guard. Pilit silang itinaboy ng Navy personnel, pero biglang namalo ang mga Chinese gamit ang kanilang mga baston. Nagtamo ng sugat ang isang Navy nang mapalo sa ulo. Sa isang pahayag, sinabi ng AFP na hindi mapipigilan ng karahasan ang mandato nito na itaguyod ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea.
7: Dalawang anggulo ang tinitingnan ngayon ng PNP sa pagpatay sa political vlogger na si Mima Alicia. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Alan Ray Coe, issue sa personal na buhay at trabaho ang posibleng motibo sa krimen.
8: Meron po siyang dating boyfriend na ngayon ay iba na po ang kanyang kasama. So we are looking at this kung meron po connection doon sa namatay, sa pagkamatay po ng ating lahat.
7: Kilalang anti-Duterte at PBBM supporter si Alicia. Binaril siya ng riding in tandem sa Caloocan City noong Biyernes.
5: Tukoy na ng PNP ang lahat ng sangkot sa pagpaslang. Sa tanyag na American Marine Biologist na si Ken Carpenter, umabot na rin sa anim ang bilang ng mga sospek. Narito ang agenda report ni Francis Folve.
9: Case solved na para sa PNP ang pagpatay sa American Marine Biologist na si Ken Carpenter sa Negros Oriental. Tukoy na raw kasi ang lahat ng mga sospek.
10: Parameter po natin, alam naman po ninyo, once we have identified and filed the case, ay considered po itong cleared. Mas mababa po ito, mas mataas po yung solve. Once, at least one, kung madami po, ay na-apprehend na natin o nahuli, in this case, apat na nga po ang nasamay natin, it's considered as solve.
9: Pero sabay sa pag-anunsyo nito, ang paglabas ng impormasyon na nadagdagan pa ang mga sospek sa kaso.
10: We now have 6 suspects actually. sa Carpenter case. So yung nauna pong dalawang nahuli, dalawang sumurrender, and then yung alias Eden and his brother, lumalabas po na kasama din ito.
9: Inquested na ang apat na suspect na hawak ng PNP. Dalawa pa ang tinutugis.
10: Dynamic po itong investigation nga natin. Nakikita natin kung sino pa ibang involved. At of course, we will be filing the necessary charges or endorsing the case to the prosecution.
9: Pinasok ng mga suspect ang bahay ng biktima noong July 12 at binarili ito sa ulo. Robbery gone wrong pa rin ang anggulo na tinitingnan sa krimen. Pero hindi pa tuluyang isinasantabi ang kaugnayan nito sa trabaho ni Carpenter. Para sa Agenda, Francis Polbe, Bellionario News Channel.
7: Pumalag ang PNP sa alegasyon ng grupong bayan na hinaharang umano ng NCRPO ang kanilang permit to rally kasabay ng SONA ni PBBM. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Alan Rayco, hindi sa kanila dumadaan ang pag-aproba sa permit kundi sa LGU.
10: To make it clear, the NCRPO as well as the National Police do not have the power to deny or grant any permits for rallies. So hindi po kami ang nagpo-provide niyan. They take our comments, they take our opinion, and then the local government unit will be the one to decide whether to grant or deny po yung mga ano. So hindi po accurate na sabihin natin na hindi pinapayagan na mag-rally o pinipigilan ng NCRPO.
7: Activated na ang SONA Task Group para tiyakin ang seguridad sa July 27. Maximum tolerance din ang ipatutupad kung saan 20,000 na pulis ang ipapakalat. Wala naman daw nakikitang banta ang mga otoridad para sa ikalimang SONA ng Pangulo.
5: Inilunsad na ng DSWD ang nationwide payout ng uplift assistance para sa qualified beneficiaries. Tigda 2,000 piso ang ipinamimigay sa mga miyembro ng 4-piece, walang gutom program at mga mahihirap na pamilya. Ito raw ay tulong sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo. Mano-mano muna ang registration at validation bago ilipat ang mga benepisyaryo sa digital wallet system.
7: Hindi maaaring lumampas sa limitasyon ng saligang batas ang Senado. Ito ang sagot ng kampo ni VP Sara sa pagpupumilit ng prosekusyon na pabuksan ng financial records ng bise. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal, nag-uulat ng live mula dito sa Senado. Jill.
11: Pinky, isang mahalagang desisyon ang inilabas ng Senate Impeachment Court matapos aprubahan ang pagsabpina ng financial records ni VP Sara. Mariin itong tinutulan ng kampo ng bise dahil hindi raw ito maaaring malampasan ng Impeachment Court ang mga limitasyong itinakda ng konstitusyon at ng Anti-Money Laundering Act. Mainit ang naging talakayan kanina hinggil sa kanilang hilingan ng prosekusyon. Nagiit ang depensa na ang impeachment court ay isang likha ng konstitusyon at hindi maaaring lumagpas sa mga limitasyong itinakda sa saligang batas. Dagdag ng depensa, malinaw sa Section 8A ng Anti-Money Laundering Act na mahigpit na kumpidensyal ang mga AMLAC intelligence reports at wala ring nakasaad na exemptions para sa mga impeachment proceedings. Ayon sa depensa, ang pagpapahayag at pagpapalabas ng mga naturang dokumento ay maaaring maging panganib sa vice-presidente na anila ay makakaapekto nga sa konstitusyon na nakakaparapatan at sa kanilang pinaharap.
12: Because we are technically suspending this law for a specific person na hindi natin pwedeng gawin sa iba. That is why ang sa akin lang po, ang sa amin sa punto ng depensa is paano po yun? Meron po bang instances na papayagan na lang natin, isang tabi natin yung batas at merong instances na hindi? I think, Your Honors, we feel, the defense feels, Your Honors, that in the search for truth, transparency, accountability, we must still work within a framework, which means that we must work within the limits imposed by the Constitution, the laws, and the rules of the land.
11: Sa huli, pinagbigyan ang mosyon ng prosekusyon bilang bahagi ng pagpapatuloy at napaglalahad ng mga ebidensya sa impeachment trial. Matapos ang sesyon, nagsagawa rin ng hiwalay na press conference ang magkabilang panig. Mahalaga sa prosekusyon ang subpoena para makalap ang mga dokumentong kanilang itinuturing na mga kritikal sa kanilang kaso. Nanindigan naman ang depensa na patuloy nilang kwekwestiyonin ang legalidad ng hakbang at gagamitan lahat ng remedy or mga remedy na magpapahintulot ng batas para ipagtanggol ang constitutional rights ng bise. Pinky, sa kakatapos nga lang na briefing or ng ginawang press conference ng kampo ng VP Sara, ayon kay Attorney Michael Poa, inargue daw ng depensa yung posisyon na nilatag nila kung bakit ayaw nila sanang magbigay or ma-approve yung financial records ni VP Sara. Salip, sabi niya ay hindi daw nila ito ino-object at they will willing na magbigay din ng kanilang posisyon about it. At sabi niya na nasa hukuman naman daw talaga yung desisyon at magsasubmit daw sila sa impeachment court kung ano man yung kinakailangan para sa jurisprudence ng legal remedies na available naman para sa depensa. Pinky?
7: Maraming salamat, Jill Sebandal. Nag-uulat ng live mula rin dito sa Senado. Bago pa man tuluyang uminit ang debate sa Day 7 ng impeachment trial, nagkabangayan ang ilang senador tungkol sa reklamo ni Senador Robin Padilla laban sa ombudsman. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Garibe ng Abante.
13: Bayan. Maging prosekusyon.
14: Umalma si Senador Robin Padilla sa pagtag-umano sa kanya ng Office of the Ombudsman na isang senator judge na hindi marunong sumunod sa batas. Ginawa ni Padilla ang kanyang manifestation sa pagsisimula ng Day 7 ng impeachment trial. Ayon kay Padilla, kaugnay ito ng hindi daw niya pagsusumite ng counter-affidavit sa ombudsman sa reklamong obstruction of justice na may kinalaman sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa noong Mayo. Sinabi ni Padilla na taliwa sa pahayag ni Rebulla, nagsumiti siya ng counter-affidavit bilang pagtugon sa atas ng ombudsman sa pamamagitan ng stamp mail.
13: Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klaseng propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas, isang senator judge.
14: Pero agad sinupalpal ni Senator Erwin Tulfo ang manifestation ni Padilla sa impeachment
15: because
14: court.
15: Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan.
14: To the rescue naman si Senator Alan Peter Cayetano at pinuna ang mga mali-mali umanong termino na ginamit ni Tulfo sa kanyang pagtutol sa manifestation ni Padilla.
16: The integrity of the court and the justices or judges is always relevant. So if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan is being heard, and the judges are being threatened, you give them time. So we cannot take the impeachment out of context.
14: Bago pa uminit ang debate sa issue, nagmosyon na si Senate President Pro Tempore Tito Soto na i-refer na lang ang usapin ng Senado as legislative body. Dahil sa susunod na Lunes ay magbabalik sesyon na para sa second regular session ng 20th Congress. Bagay na siya rin naging ruling ng presiding officer.
17: The chair rules that the manifestation of Senator Judge Padilla shall remain in the records but referred to the Senate impeachment, Senate as a legislative body where it may be taken up.
14: Humingi rin ng paumanhin si Senator Chisis Cordero sa prosecution at defense panels. Sabay hiniling na unawain na lang ang mga senador dahil wala pa silang sesyon kaya't sa impeachment court lang nila na ihahayag ang mga tugon sa mga isyo na may kinalaman sa kanila. Para sa agenda, Dexter Garibe, Abante.
5: Spain, nagkampyon sa FIFA World Cup. at Matt Damon na pagkamalang si Brad Pitt. Susunod yan sa agenda.

0: the rhythm of excitement. Join the land of Dreamweavers and celebrate vibrant tradition and culture. Tinalak Festival, Bilyonaryo News Channel.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asa na si mismo yata ang nakakabot.
5: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes.
8: Maghahain na ang Office of the Ombudsman ng reklamong plunder at paglabag sa Anti-Money Laundering Act laban kay former House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa flood control scandal. Pero paglilinaw ni Assistant Ombudsman Mico Clavano para ito sa preliminary investigation at hindi maituturing na conviction. Sa kabila ng umiiral na whole departure, ilang beses din daw nagtangka si Romualdez na pumuslit palabas ng bansa. Kasama rin sa reklamo ang puganting si resigned Congressman Zaldi Coa at iba pang individual.

0: kailangan para maghigpit ng sinturon. Sisirit na naman kasi bukas ang presyo ng gasolina. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
1: Isang round na naman ng jumbo oil price hike ang sasalubong sa mga motorista bukas. Aabot sa halos 11 pesos ang itataas ng kada litro ng diesel. Halos 12 pesos naman sa kerosene. Ang gasolina, nasa higit 3 pesos ang itataas kada litro. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, dahil sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan, sumipa ulit ang presyo ng krudo sa global markets. Ang ilang oil companies, magpapatupad na ng staggered price increases o pautay-utay na adjustments. Nakahati sa 3 araw ang price adjustments para sa nakaambang 2-digit hike na ipapatupad ng Shell Pilipinas. Bukas, tataas ng higit 8 pesos ang kada litro ng diesel at kerosene. Sa Miyerkules, may dagdag na higit piso sa diesel at 2 sa kerosene. Sa Huwebes, tataas muli ng piso kada litro ang parehong diesel at kerosene.
2: It's not included in the mandate of DOE. This is actually an ask from of DOE or the government to the oil companies na sama-sama tayo dito, tulungan tayo na para hindi naman masobrahang yung burden sa mga tao.
1: Tiniyak ng DOE, steady and sufficient pa rin ang inventaryo ng langis ng Pilipinas. Muli ring nagbabala ang ahensya laban sa anumang pang-aabuso sa industriya.
3: Meron nag-hold ng operation, meaning all of a sudden, hindi siya nagbebenta today. So, please note, no, ito yung classic na sample ng hoarding.
4: We'd just like to remind the public that the National Energy Emergency is still in place. And therefore, the alignment with the DILG, with the LGUs, and with the Philippine National Police is still there.
5: Isinusulong na rin ng pamahalaan ang pagtatayo ng isang Strategic National Petroleum Reserve na magsisilbing imbakan ng crude oil at iba pang refined petroleum products. Ayon kay Garin, layo nitong palakasin ang energy security ng bansa at mabawasan ang reliance sa imported at mahal na langis.
1: Pagdating naman sa presyo ng kuryente, abiso rin ng DOE. Posibleng umakyat ang singil ng power companies sa pagtaas ng presyo ng imported oil. Hinihikayat

0: the public is not interested in that status update. The public is interested in her answers to the long-standing questions.
1: Welcome to the Black Bank, Madam Vice President.
2: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour sa EDSA White Plains light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes.
3: Dalawang Pinoy sailor ang namatay matapos ang mga drone strikes sa southern Ukraine. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, sakay ang mga biktima ng mga commercial vessel ang inatake sa Black Sea. 12 na rin ang sugatan sa insidente. 4 sa kanila ay nakauwi na. Patuloy na minomonitor ng DMW ang sitwasyon sa rehiyon.
2: De-escalation ng panawagan ng Arab League sa harap ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Wala naman daw kasing mananalo sa gera at pinapalala lang nito ang economic situation, hindi lang sa rehiyon kundi sa buong mundo. Nasa 9 na araw na ang opensiba ng US sa Iran. Ganti raw ang pinakahuling strikes sa pagkamatay ng ilang US military personnel sa pag-atake ng Iran sa Jordan at Iraq.
4: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three as opposed to two great patriots.
3: Magkaharap ang Pilipinas at China sa isang bilateral meeting sa unang araw ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Inaasahang ipupursige ng rehiyon ang pag-usad ng Code of Conduct sa South China Sea. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
5: Magpupulong sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi sa 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting ayon sa DFA. Pero wala pang ibinababang impormasyon ng ahensya kung ano ang pag-uusapan ng dalawang bansa. Sa kabila nito, tiniyak ng DFA na isa ang long-delayed code of conduct in the South China Sea sa agenda ng ASEAN at ng Pilipinas na chair ng summit ngayong taon.
6: You can expect them to raise this during their meetings. We're looking at several occasions where they can raise this very, very critical topic, especially that there are developments happening.
5: Bukod sa South China Sea dispute, partikular ang pinakahuling sagutan ng Pilipinas at China kaugnay sa 10th anibersaryo ng 2016 arbitral ruling at ng pagsakop sa Batanes Island ng ilang Chinese academics. Sentro rin sa talakayan ang sigalot sa Middle East na sa ngayon hindi pa rin natatapos dahil sa paghinto ng peace process sa pagitan ng Iran at Amerika sa kabila ng pagpirma ng isang kasunduan. Isa pang malaking usapin ay ang war-stricken na Myanmar. Kahit na may 5-point consensus para tugunan ng conflict sa bansa noon pang 2021, hindi pa rin natatapos ang giyera sa Myanmar. Sa unang pagkakataon, pinulong ni Lazaro ang Myanmar nito lang Hunyo sa Bangkok, Thailand para pag-usapan ng peace process. At kung nasaan na ba ang measurable na progreso ng ASEAN bloc sa pagsagot ng regional conflicts ng 11-member association, gumugulong pa rin daw ang cooperative measures ng ASEAN. Pero ang mahalaga, may venue yung ASEAN leaders para pag-usapan ang mga ito. Nakatakda rin makipagkita si U.S. Secretary of State Marco Rubio kay Pangulong Bongbong Marcos sa darating na Miyerkules. Samantala, kumpirmado rin dadalo ang Russia, India, Canada, Australia, Japan, Republic of Korea, New Zealand, United Kingdom at European Union. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
2: Naungusan na ng Pilipinas ang Singapore sa may pinakamataas na singil sa kuryente noong Hunyo. Ayon sa Energy Department, umabot sa 12 pesos and 43 centavos per kilowatt hour ang power rate ng bansa. Mas mataas yan sa 12 pesos and 34 centavos ng Singapore. Dulot daw ito ng mga yellow alert at mataas na demand sa kuryente. Dahil dito, napilitang paandarin ang mas mahal na mga power plant para maiwasan ang blackouts.
7: Meron kasi din tayong mga matataas na demand during the summer months and therefore we have to operate the more expensive power plants. Imbis na mag-blackout, paanda rin na lang yung mga medyo mahal na mga planta.
2: update naman tayo sa lagay ng panahon dito sa Pilipinas mula sa ating ka-weather. BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
8: Willard, naging maaraw at tuyo ang panahon sa maraming lugar sa Luzon ngayong Lunes, habang inulan ang ilang bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao dahil sa unti-unting paglakas ng hanging habagat. Base naman sa pagtaya ng pag-asa, isang low pressure area po ang posibleng babuo sa mga cloud clusters o kumpul ng ulap na ito sa susunod na 24 oras. Mula Miyerkules hanggang Biyernes, mabagal nakikilos ang sama ng panahon, palapit po ng Luzon at Visayas, at may chance rin po na maging bagyo ito bago pa tumama sa ating kalupaan. Manatili nakatutok sa updates ng ahensya patungkol sa potensyal ng sama ng panahon na ito. Sa weather forecast ng pag-asa bukas, July 21, araw ng Martes, sa Luzon, maraming lugar pa rin po ang mananatiling mainit at maaraw sa umaga at tanghali, habang marami rin ang magkakaroon ng saglit na ulan o thunderstorms pagsapit ng hapon o gabi. Sa umaga, pinakamataas ang tsansa ng light rains sa may Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Romblon at Masbate. Habang simula sa hapon, may isolated na ulan na sa may Ilocos Region, Cordillera Region, Zambales, Tarlac, Pampanga at Occidental Mindoro. Sa Metro Manila at kalapit probinsya nito na Bulacan, merong madaling araw na mga isolated rains lamang at walang aasahang significant na ulan bukas. Kaya asahan pang bababa ang water levels ang Angat Dam sa mga susunod na araw. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, umaga pa lamang may chance na agad ng mahihinang ulan sa may Palawan, gayon din sa may Antique, Negros Island Region, Bohol, Southern Leyte, Zamboanga Peninsula, gayon din sa may Camiguin, northern portion ng Caraga Region at yung paligid na probinsya dito sa may Moro Gulf dahil po yan sa southwest monsoon or hanging habagat. Kinahapunan, dadalas pa po ang pagkulimlim sa mga lugar nito sa Visayas at Mindanao at may asahan pang ulan at thunderstorms, lalo na dito pa rin sa may Palawan, Negros Island Region, Central Visayas, Samar Island, maging din dito rin sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Agusan del Sur at Davao del Norte. Kaya sa mga ka-weather natin dyan, ihanda na po ang inyong payong or kapote bukas at mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. At yan muna napapanahong balita ngayong Lunes. Ako po inyong ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
9: SM Prime Holdings Inc. is expanding its footprint in China with an investment of 1.5 billion pesos sa Xiamen City. Ayon kay SM Prime President Jeffrey Lim, the project called Chuanchang Block will be integrated to SM Xiamen City at bukas ito hanggang 2 a.m. Instead of following the conventional mall hours, the lifestyle district aims to cater the city's growing nighttime economy. Target buksan ang first phase ng proyekto sa September this year, habang ang second phase naman sa last quarter ng 2027. Philippine Airlines places its first direct orders from Boeing in nearly two decades. Pumirma ng Memorandum of Understanding ang flag carrier for up to 20 787-10 Dreamliners. Inaasahang dadating ang unang aircraft in 2031. Inanunsyo ang order sa Farnborough International Airshow. Ayon kay PAL Holdings President and COO Lu Shotan, the investment manifests their confidence in the growth of air travel and will strengthen the airline's medium and long-haul fleet. Meaningful din anya ito as Philippine Airlines and Boeing are celebrating 80 years of partnership. May nararanasan daw na genuine hate on social media ang asawa ni Solen Huzaf na si Nico Bolzico. And anya, this is because of his family's support for Argentina sa World Cup. Ayon kay Nico, most of the bashers are those who don't understand what sports truly represent. Aminado siya na deserve maging champions ng Spain as they were the better team throughout the match. But while he agrees daw with many of the criticisms, that's never a reason to spread hatred toward anyone. Nico has been open about his love for football, but first time daw niyang makatanggap ng ganitong kalala na hate messages. Na-kick out umano sa club sa New York City sina Phil-Am NBA star Jordan Clarkson and rapper Travis Scott. Ayon sa TMZ, it all started when a man was filming Scott at a party inside the venue. Scott allegedly confronted the individual with his entourage throwing bottles during the tense interaction. Clarkson later on stepped in para subukan silang awatin. Pero nag-escalate pa umano ang sitwasyon kaya pinalabas na lang daw sila. Other guests in the club reportedly include Tate McRae and Logan Paul. Bea Alonzo is at her happiest. Pinost ito mismo ng bagong kasal along with a picture of her wedding ring. Glowing din ang aktres sa pinost niyang portrait with a caption, "New season." Bea married Pure Gold heir Vincent Ko back in July 13 in an intimate civil wedding officiated by Makati City Mayor Nancy Binay. An epic opening weekend for The Odyssey. The film raked in $264 million worldwide, mas malaki agad kaysa sa production budget nito na $250 million. It also marks Christopher Nolan's biggest debut since The Dark Knight Rises back in 2012, which earned $249 million the first weekend. The Odyssey boasts a star-studded cast led by Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, and Robert Pattinson. Bago pa man ma-release, it already made history as the first ever feature film to be shot entirely with IMAX cameras.
2: So Erica, very big development in the Senate.
10: Yes, kamusta na? Kamusta na doon?
2: Pinagbigyan ng hiling ng prosecution ay pasabi na ang mga financial records ni VP Sara.
10: Okay.
2: Kaya tanungin natin si Pinky kung ano ang pinaka-latest dyan, Pinks. Parang ano, no, cautious ang prosecution at hindi all out ang kanilang celebration?
3: Eh, parang sabi nila, positive, obviously, the development is very positive. Pero nung tinanong ko kanina si Congressman Rodge kung sila ba'y nagbubunyi, eh, sabi niya, hindi naman daw talagang pagbubunyi. Pero kung tingnan mo naman, halos lahat ng kanilang hiniling ay binigay ng impeachment court ng mga senator judges, except for two companies na inexempt ng impeachment court dahil wala daw nakita na prima facie relevance.
2: Oo. Sa'yo ba yun? Pinky Fong? Pinky Fong? Ano ba yun? Pero bukas, abangan
3: naman. Ilang beses ko narinig
2: oh.
3: Eh.
2: Oo nga.
3: Pinky Mong?
2: Pinky
3: Mong? Yun ba yung pangalan? Hindi, nasa notes ko. Kaya lang nandun yung phone ko.
2: Eh, sabi ko, ilabas naman na Pinks yung ano, general information sheet.
10: Oo nga eh.
2: Pero bukas, NBI naman, si NBI Director Matibag, ano, ang aabangan.
3: Eh, very interesting din tomorrow, Willard and Erica, of course, because ito na yung panahon na darating naman dito si NBI Director Melvin Matibag. This is still under grave threat, so what can we expect is surely papatunayan niya o patutunayan niya or he will confirm yung mga earlier testimonies nung dalawang NBI, yung isa si NBI agent Kalilong and then the other one is regional director Lotok, no? Silang dalawa. So tingnan natin kasi may mga tanong na binigay yung mga senator judges that regional director Lotok could not really answer. If you recall, Willard, may mga times na sinasabi niya, that's not something I can answer, that will be up to the director level. So sigurado yun ang mga tanong na posibleng magkaroon ng kasagutan sa pagharap ni NBI Director Melvin Matibag bukas.
2: All right. And abangan natin, Erica Pinky, ang on point mamaya. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng.
9: Ako naman si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
3: At ako si Pinky Webb, live mula dito sa Senado. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.
11: K5 News FM Philippines.
12: K5 News FM Philippines.
11: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
14: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher diagnosed. Kung may kidney stone, nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, mga butika.
16: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
17: Mami!
16: Angeline!
17: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star ka na.

0: with proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star NutriMeats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Para sa matino nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500
3: mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500
3: masamit ka bala ang gina-allergy.
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500
3: masaligan.
4: DTX 500
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
7: K5.
8: K5
7: News FM.
8: K5
7: News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!

0: Campione Radio.
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Isipin niyo rasan oras sa Pilipinas, alas 7.32. Ang oras, builog ngayong iradulong sa inyo sa kalwan sang Red Horse Super, ang shot ng tropa.
4: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
3: Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kaginadulong man sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend food supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga Paramati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sinangaton syudad sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapus, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper, kag sa aton mantanan nga mga taga Paramati sa 42 ka mga banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, silingaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Capiseclan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night.
2: K5 News. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Kakirandan mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad, daliwat kitang magatalakay na sa nga pila kamadlagko nga mga issues nga top stories of the day sang barita lokal, nasyonal, kaga inter-national. Mga mainit-init kanagabaling asong nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Kinandal, may kaupon mga aton karoon ang mga balita na kag-information halin sa aton nga mga K5 Patrol Reporters ay kantaran sa ilan na tipon nga mga balita na sa sulod sang 24 oras. Una aton karoon sa patrol, K5 Kim Caloyo. Samtama yung kaupon mga aton, iban pa na aton nga mga K5 Reporters nagikan sa Iloilo City. Hulo po na aton si K5 Jenny Kauyunan. Mga balita nagikan sa provincial capital sa Gyapon, nagikan kay K5 Jenny Kauyonan. Sa mga balita man, nagikan sa kay K5 Karen Badilla. Kag mga pilaman ka mga dalag ko man nga mga balita kag information alin sa ato sini nga mga ka K5 reporters with ka K5 Aaron Lloyd Rifoyo and ka K5 AJ Cordova. Sa aton man nga mga dalag ko nga mga balita national kag mga balita international mga ikaw po nato na aton nga news center po naton si ka K5 Sunny Punay. Kinandano po naton diri sa technical side ka K5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo ka K5 June Alohado Kapulot. Na welcome gid sa inyo tarantaran diri sa aton nga pagpangaragad mga ka K5. Today is a Monday, July 20, 2026. Kapit sa 20 na kita subo edisyon diri sa ato sini nga pagpangaragad. Standby na sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tag para mati. Diri kita karon sa ato sini nga mga pilana ka mga dalag ko na nga mabalita kag information. Nga aton pagatalakayon sa subo nga adlaw. Pero antes sa ato sini nga mga headlines. Mayara kita na ikaroon nga Flash Report.
2: K5 News FM Flash Report.
3: Sa mga ka-K5, isa naman ka drug by bus operation. Giniwat sa ato sining mga kapulisan. Yopol sa ato sining patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Sa sining drug by bus operation sa sining mga drone. K5 Aaron sa Flash Report. Go ahead.
0: So, the COPSA drug bus operation. Sabi ka yun, sa City Drug Enforcement Unit sa pagpamuno ni Police Captain Rocky Jimeno III, ang isa ka part-time instructor ang isa lang kamurutuan, no? Kakifan John, isa ka service sa Army. Based sa information na ginatag sa aton ni Police Captain Rocky Jimeno III, mga kakifan or kakifan John, no? Rin na baklan siya sa isa ka plastic sachet sa ginapatihan sa bukan mitang 12,000 pesos nga by bus money. Tapos pagrekisa pagin sa iya na recover pagin ni may pulo ka mga heat sealed transparent plastic sachet sa ginapatihan sa bu. Tapos may duha pa kanatay o kung duha ka bugkos may unod man sa ginapatihan sa bu. Na recover man ka K5 John ang by bus money, digital weighing scale, cell phone, kag may kwarta nga believed to be proceeds sang illegal nga droga.
3: Grabe no. Part-time instructor sang criminology department sang isa ka bulutuan diri sa Iloilo and ti reserve ano ni siya army o Philippine army Philippine Navy reservist K5 Aaron ano nga kwan sa diin siya nangin reservist nga ini K5 Aaron.
0: Do ROTC ni sa K5.
3: ROTC.
0: Yes.
3: Okay.
0: Reservist siya kag tapos na magluwas dira muna nagatudlo pagin siya do duwa ni ka mga university or state colleges abi ka K5 John nga diri sa sudad sa Iloilo.
3: Grabe man araw-araw man nga muna ning trabaho ya halos damo sa sang mga ginapangtudloan mabaligya pagin siya bo ay araw-araw man nga klase man. Ibailo niya ang iya sining profession para gilamang sa pagbaligya sa sining illegal nga droga kay Pai Baron.
0: Ti laban na banggit kay ti ang isa da ka dako nga para mam kutanon nga adak siya gid bidakpon sa nanday sang CDEO kun way sa gabligya siya bo kay Pai John.
3: Yes no, kag isa pa sa mga ginalantaw naton nga mga ebidensya nga nakuha sa ato sining mga pulis. May weighing scale, bochilingon, gakilo pa siya, nagatimbang pa siya kag gapamutos sang mga ining alleged or mga consuspected illegal drugs antes nga madakpan sa ato sina mga kapulisan K5 Aaron.
0: Oh yes, sa K5 John tiya muna. Medyo madabot na mo di ka K5 John ang na-recover sa iya. May muna may digital weighing scale. Kag di ka na ba na nabi once nga may maka-recover nga digital weighing scale, may mga posibilidad nga ginanantaw nga based man sa mga previous information naton, interview naton, nga nag-repack ang mga subject ka K5 John. Pero sa iya ang kaso ni isang instructor, nag-part-time instructor sa criminology department at ka K5 John or crime department. O, kag magluwas na ka K5 John, may nakita, makita gani, dali nga isa karolyo sa aluminum foil. Kaya ginanantaw man naton, may posibilidad man nga base nga ti nagagamit.
3: Nagagamit.
0: Po. Kaya based sa mga previous ng mga operation, sa nga pulis, may mga iban mga criminology student, active pa nga mga estudyante, ba?
3: Gani, no?
0: Iban, pero tiwai ta na yung ginaklaro, tawai ta na ginakonekta sa kaiser nga instructor dire, nga kay ti amo na ginalantaw na to, nga dapat ang maestro mangin isa ka, mangin maayo nga ehemplo, role model sa mga estudyante, o galing siya, saan ba nadakpan diya sa bypass operation, ho?
3: Oh, ti, naghatag sa statement, anong iyang kwan? May ginhambal siya, parte dire? Kefa Baron?
0: Nag-no comment siya, Kefa John.
3: Oh, no comment. Oh. Pila edad siya eh?
0: 37 anyos, kag sa alias niya nga si Zen Mark.
3: May isawa ni Wai?
0: Munang pamangkoto na ito sa Kefa John. Kay ti daw isa na ni isa, no? Sa Kefa John.
3: Ining ginsudlan sa aton nga mga pulis, no? Ining puli, ining ginsudlan sa aton nga mga pulis sa padakop siya. Iya ni Balay mismo?
0: Yes.
3: So why ni siya ga board dira kundi iya mismo Balay?
0: Yes, sa Kefa John.
3: Okay. So wala sa mga upo dira siya lang isa.
0: No, sa Kefa John kami nang nadudud ang signal.
3: Siling ko why sa mga upo nga iban kundi siya lang isa.
0: Why ka Kefa John?
3: Kag, okay.
0: Based pagin sa information na kuha naton daw ginagamit ni ko no. Ang verifier niya ginagamit niya daw no ang mga estudyante niya nga iban sa pag distribute no sang illegal nga droga.
3: Mm. So
0: ang information pagid nga ti do hinali ni sa nga naguntat sa pagtudlo niya sa isa ka espilahan sa Kefa John.
3: So daw na lulong gro sa illegal nga droga ni sa aton lanton ni basi bla gamit sa bla ti amo ni kun nga nga ti syempre para nga makadayon kag mga sige-sige ang paggamit ya. Kinanglano niya magbaligya nga magnegosyo para nga matugunan niyang iya nga ginagamit ang iya nga paggamit man eh.
0: Dati may posibilidad din sa K5 John kay magamo ni nga sistema sang bisyon eh. Pangot-angot naman ang K5 John ti makon mo. Iya nga profession ito ginbaylo niya sa muna ni K5 John nga ang bisyo gid lang wala gid sang pulos sa K5 John. Anyway, K5 John na hidlaw ang naga-idol sa imo.
3: Ay, araw-araw no, naman.
0: Nga pang, pang US Got Talent.
3: Maria Ihunis, tigara po ni Santissima. Ni, sino naman ang hidlaw na? Si Kagawad naman?
0: Oo, ang Kagawad nga naka-idol sa imo.
3: Atong, ginpahapa? Wayman. Wayman. Oh, ito siya yung madala sa pahapa. Why?
0: Ubaay kay ti bakod ni Sir Kefa.
3: Okay. Oh, why. Kapitan ng galito yan, napahapa, no? Si kapitan galang galito yan, no?
0: Yes. Okay. Oh, kay na sugid sa aton, natakaan sa maggalantaw sa saot mo. Gusto niya naman magkagalantaw.
3: Ang nakapasaot sa akon, si Kefa, Kisya Maria Naisay. Bala niya naging nga manong sulon, nagkano sa programa ako, nagkanto pa din sa sakon, sa lapit sa announcer's bot, kag mag-tiktok, tila ito ko ni nadalahig na lang ko.
0: Okay, ang mambal sa mga viewers na to, 10 out of 10 nga score sa inyo nga talent sa pagsakon.
3: Grabe ba? Te, mamate na si Sir Ayhan, mamate? Okay. Sige. Talent naman eh, kanta naman eh.

0: Ganda ng reaksyon ni Sir.
1: Lungo lang,
0: ano? Da, galungo-lungo lang, una, no? The white man?
1: Why good?
0: The white pag hinulsol?
1: The white man sa katapatan. Lungo lang siya.
0: Nang buhay. Why good?
1: Why good?
0: Lalanghap.

0: masyado naganahan ko. Way, abi pang hinulsul si Sir Mong. Oh, K-5 ba, Aaron?
1: Gani ka K-5, John. Pratin mo na ang ibaloon tapag itong iban nga may information. K-5 nga may information abing ginaliga. Ginagamit niya kanong mga estudyante na sa
0: Sus. Tiyan mo, why mataga pa si Bangod ngayon ang mga nakaradakpan itong mga criminologist student, mga amo itong mga ginapanggamit niya. Pero ti, may mga damo mong damo kita sa mga na-report rin nga mga nakaradakpan nga halos kilabanan, mga nakaradakpan nga may ara nga mga criminologist student, ang iban gani, graduating pa, hindi ba? Okay, yes, Baron?
1: Yes, sir, K-5 John, kita mismo saksima na iban niya kadakpan nga mga criminologist student nga tiban nga mga estudyante nga alalako galalamit sang siya po. Ti delikado ni sila ka K-5 zone nga pag na police blasa uli. Hey, kay ti kagapati kita ang estudyante may dako kita nga puturo
0: tiyo
1: na masunod nga leader sang aton nga banwa.
0: Kaya mga kung mga ilan na criminology ha, magambal kita nga criminology klabanan sinin sa ila pag-graduar nila ni klabanan ni sila maging police ni maging yes. Miyembro sang Philippine National Police ni sila halos kalabanan, magluwas kilang kon, magkwa sila sa mga masteral nila, ka mag-proceed sa law, o kung ano nga mga klase, nga mga inang kwan pagid, nga mga kurso, pero kalabanan sila sa ila, once nga criminology student ka, pag-graduar mo, automatic, makakuha ka, ka makapasar ka, sa ginatawag naton nga Civil Service Commission, automatic, maka, pungko ka o kon makatrabaho ka bilang miyembro sang Philippine National Police, K-5 Aaron.
1: Yes.
0: Oh, titapos ang instructor nila, yag baligya siya bo pagkatapos sinagamit pang mga miyembro sang kalabanan sa mga estudyante, ya. About kinanglanon gid nga dakpon. Hindi pwede nga pabayan kay may posibilidad maka-impluwensya ini siya sa halos mga estudyante niya o kon mga ginapangtudluan niya, K-5 Aaron.
1: Yes. Osto get the K-5 John kag ti amoning isa ka no ang trabaho sa City Drug Enforcement Unit kag hindi man ni siya pagdakpon sa K-5 John kung wala sang confidential informant kag validation monitoring sa iya kag may mga pay man actually na patigayo ng police before magpatigayon sang drug bypass operation sa K-5. Oh,
0: te may mga reklamo nga may mga ara nga mga ginahambal nila nga mga nagapang ano ganin nagapang planting, nagapang tanom sang mga ebidensya ang ginahi ang mga nagahiwat sang drug bypass operation, isa sa mga nangay controversial amo ang distrito sang Mulo. Pero do hindi man mapamatud-an ang ginatawag nga mga planting na mga para planted nga ina K-5 Aaron.
1: Ganay ka K-5 John, kaya nga ha, kung may reklamo sila, dapat suportado ina sang ebidensya o kung ka CCTV, good luck ka K-5 John, ina, yan, makapamatuot, good ka K-5 John, nga may ara sa natabo. Pero ti sa natabo to nga isyo, tigaling kay puros man ang to aligasyon, makal, kag isa pa, hina nga makabig ebidensya, kuni away sa korte.
0: Kagkapin pati do may mga kwanman, may mga witnesses mong, may ara nga barangay kagawad nga nagaupot. Yara nga barangay official nga nagaupod, may media nga nagaupod, plus pagid sang body worn camera nga ginagamit sang ato sini nga mga reading team, hindi bla?
1: Yes, so may ara gina iya nga body worn camera ka K-5 John ang ginagamit diri sang kapulisan naton yung pagdocument sang hitabo sa bypass operation kay sa mga nagapamati sa aton, hindi gid niya makapatigayon ang pulis kun wala sang body worn camera kag ti kun magbaybas sila dako ang posibilidad nga makasuhan sila kay K-5 zone kay why sila nagsunod sa compliance or sa guidelines sa ilang na trabaho nga related sa bypass operation sa K-5 zone.
0: Okay, so pila tanan pang kabilugan ang na-recover no or na-confiscate sa aton nga mga pulis sa kay alias sa Jan-Mark no?
1: Jan-Mark kay K-5 zone.
0: Sa kay alias Jan-Mark nga ni nga isa ka inang part-time instructor sang criminology department sang duha ka mga universidad diri sa siyudad sang Iloilo. Duha gid ka mga university ha ang ginakuan niya ang ginatudluan niya ha, pero part-time instructor but silingon hindi siya regular nga empleyado sang mga bulutuan nga ini part-time instructor ha. K-5 ba Aaron?
1: Yes, K-5 son. Tama na ibaloon ta kay mag-interview kita sa diri madugay kay Police Captain Roque Himo III after 3 no sa pagpatigayon kay subok mag-go 3 no ang inventory sa mga ebidensya ka kay Five John.
0: Okay, so more or less sa imong pag-isip, mga pila ka sa Shay ang mga na-recover sa aton nga mga pulis.
1: Bali ang may onsidery ka mga hit sale do konsilyado ni mga plastic sa Shay.
0: Okay.
1: Ihan sa Buplas, may ara sang duwa ka na tied. Ka kay Five John kung duwa ka bugkos ang na-recover nga suspected.
0: So bot sila mga 3 si tanan duwa ka bugkos nga dlagko. Pagkatapos may mga hit sealed bot sila mga magkita nga hit sealed ginga ang blasklayo para nga masilyado siya ang ining mga plastic sa sheng ini. Okay, five aron.
1: Yes, posto get the five.
0: Okay, sige. So more or less hindi pa naton madeterminar kung pila ang market value sang sining mga na recover nga mga inang or mga confiscated nga mga inang suspected illegal drugs o kung siya bo K5 ba aron?
1: Yes, K5 sure.
0: Okay, sige. So balikon nagkakaroon ha, basi ko makachansa nga maka interview kita sa kay Police Captain Roque Jimeno ha.
1: Sige, K5 sure.
0: Okay.
1: K5 sure, ini nga balita ila dorong gitsang kaluan sang DDX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Repoyo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kakaringawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM Flash Report. K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
0: Nabatihan mga ka-K5 Flash Report. Nagikan sa ato siling patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo. May kantanan sa ginhiwat karon nga drug by bus operation sa ato siling mga pulis, mga ka-K5. Sa diin, nadakpan adres sa may dinibarangay Halanduni, no? Barangay Halanduni sa distrito sang Lapos. Ining suspect, mga ka-K5, subject nga nadakpan. Isa ka inang ROTC reservist, no? Mga K5, kag isa ka part-time instructor sang criminology student or criminology department. Mga K5, sang duha ka mga university o kung universidad diri sa syudad sang Iloilo. Inisya part-time instructor sang criminology student or criminology department. Sang duha ka mga departamento or duha ka mga university diri sa syudad sang Iloilo. Nagakuan nagabaligya sang illegal nga droga. Dakpan mga K5 sang ato sini nga mga katapo sang city drug enforcement unit o kon ini nga ginatawag naton mga K5 nga CD iyo, no? Amo ini ang nag himo sang drug by bus operation kining sakay alias John Mark, isa ka 37 anyos nga naga tudlo mga ka-K5 sa duha ka mga universidad sa criminology department sa diri sa syudad sa Iloilo, no, mga ka-K5. Hindi basta-basta mga nakararakop. May mga buy-bus money nga mga ebidensya, na mga buy-bus items nga mga nakuha, mga 3 tanan ka mga drug buy-bus item, 11 ka mga heat-sealed plastic sachet sang suspected siya buo, kagduha ka mga binugkos. O kilingon ning duha nga ini, wala niya gin, no? Wala niya gin silyado sang pinagi sa pagsunog o kung pag-aang sang kalayo, kundi ginbugkos na buo, kilingon lagko nga mga binugkos. Mga ka-K5, sa ginhimo nga drug by bus operation sa ato sining nga mga pulis. Standby ka mo sa ato nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Basi kung mapamangkot nato ni kay Manti, hindi basta-basta ni man maestro ni mo. Nagatudlo ni mga ka-K5 na no? Bisan part-time inang teacher lang ni saya or part-time instructor sang inang criminology department sang duha ka mga university diri sa syudad sing Iloilo, pero ti maka-impluensya ini sa mga kabataan. Ilabi kaglabaw sa tanan ang mga estudyante niya gid mga ka-K5. Yeah, dihamak nga pila ka beses kita mga ka-K5 makadakop sa mga kabataan na nagkaradakpan nga ang halos kalabanan ni iban nga mga nagkaradakpan mga ka-K5, mga criminology students, ang iban graduating na gani mong ang nagkaradakpan sa nga to sini nga mga pulis sa ginihiwat nga mga drug by bus operation. Tiba si blame angot si iyan ni mga ka-K5, that's why nga pila ka beses kag malawig-lawig na kuno ni ang pag kwan si iya malawig-lawig na ini ang pagmanman sa iya. Pag sunod-sunod sa iya, agod nga madakpan nagi kay medyo madrudan logman mo, team estroman mo. O silingon wa, isman, baloman. Galing kay 500, sano kuno si imo kalam, kay sano si imo kawais. Kung nagagamit kasi illegal nga droga ang utok mo, ritokado. Ang utok mo, baliswa. O, kita mo, dakpan, gid. Kaya nga ah, lain ang utok mo mong. Abi mo, insakto pa na paminsar mo, gali kay lain na to ya. Lain ito yung kasulod, pinsar mo, ibang-iba na to yung mga naga sulod paminsaron mo, kita mo, dakop, yapon. Sano si mo, kung kaalam, kung sa si mo, kadiskartidor, pero mga kakipay, once gani nga, mag-intra ka na sa mga illegal kasubong, sinisang illegal nga druga, mga kakipay, tila balaban, matiklo, kagid. Yung malain pa sinikay sa pagdakop sa iya, mga kakipay, may mga na-recover nga weighing scale, digital weighing scale. O chiringon ning mga gagmay bla ni mga KK5 nga daw gamay lang katama nga kwan nga inang kiluhan o ining gagmay nga mga kiluhan nga ini nga ang iya sini nga ginagamit para putos-putos by grams lang bla no gramo-gramo lang niya mga KK5 ang iya sini nga ma kwan ang iya nga ma kwanan no. Ang iya sining matakos mga kaki 5 so laban-laban ni ang market value sini laban-laban mga kaki 5 hindi lang bang ako galantaw ha kag nagalantaw sini nga ini mga na recover sa iya ni laban-laban hindi ni maglubo sa isa ka milyon ang mga ma recover sini sa iya mga kaki 5 laban-laban hindi ni magnubo sa isa ka milyon na naman nga balor sang market value sang illegal nga droga mga kaki 5 ha gani standby sa ato sining mga tagparamati sa aton mga kauturan kay dugay-dugay balikon aton karon ang patrol ha upod sa kay kaki 5 Aaron Lloyd Refoyo sa sining market value pilang balor sa sining nakuha nga mga kao nagka-confiscate nga illegal nga droga si kay Elias John Mark nga isa ka instructor mga kaki 5 sang inang criminology department sang duha ka mga universities diri sa syudad sing Iloilo on pila ginang market value sine sa mga recover kag pila ka gramos balaban masubra 200 gramos ni siguro sa mga lawig na naton nga pagtrabaho kay 500 sa radyo mga amo na nga mga gramos-gramos no daw kung kaysa do matansyar mo na mo kun kada muon niya ang kabugaton niya do matansyar mo na kung kaysa mo di ko magsubra 200 gramos na labalaban subra na isang milyon bili mga kaki 5 kanin sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato mga kauturan no standby kamo ha e balik ko na to na karon diri sa ato sini nga pagpangaraga lakip na ato sini nga mga pila ka mga headlines na ato sini nga mga balita mga kaki 5 sa mga balita nasyonal kag balita inter national lakip na diri mga balita lokal kasta naton karon sa inyo dugay-dugay ha kag ang ikapito ng adlaw ng impeachment trial sa kontra sa kay Vice President Sara Duterte standby kamo kay istoryahan ta man karon kay doga pinalakpak kuno kag do nagakalipay gid ang sa prosecution na panel kay nagdaog kuno sila sa Senado sang ini sila ang nag-request sa Senate Impeachment Court mga ka-K5 nga ipasapina ang mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte kag lakip na diri ang ilang mga negosyo ang tanan nga mga nagagwa sulod transaksyon no mga bank transactions mga ka-K5 sa mga negosyo kag sang mga propiedad ni Vice President Sara Duterte kag sang ila sini nga mag-asawa ang sang mag-asawa nga Man Scarpio and Vice President Sara Duterte ting grabe pag approve sang Senate Impeachment Court daw mga kwan daw mga ano gani ni ho daw mga bastos batasan nga magpinawpinalakpak gid nabinlan daw sa piho kaya for example ano gi karon kun ipasapina ang kwan kun ipasapina kay 500 tanan-tanan nga mga bank accounts kag tanan nga mga bank transaction sang mag-asawa nga Carpio kag mga kaki 5 ni Vice President Sara Duterte ano karon oh kay ba na uway man sa may ginatago da hindi black 500 oh kita nyo si Vice President Sara Duterte kampante ginapunggan sang mga defense defense panel ginapunggan sang mga depensa nga hindi pag i-release o kung hindi pag-isapina, normal lang na yung K500 sa dipinsahan nga dipinsahan nila, hindi ba? Pero kung hindi madipinsahan, tiyanugin! Kinukaon mo dahaw! Nga ka K5, gwasulod siyang kwarta sa bangko, kung why ka man sa may ginatago, anugin, anong malain da? Hindi ba K500? That's why, kampanti magyapon si Vice President Sara Duterte, ito ga, luhum-luhum, ito ga, kaluga, kakulukadlaw matong yapon niyo, kagalibot sa barangay. Kita nyo? Pwerte nga pagsaka, gasaka nga nagasaka ang trust rating si Iyaya. Ah, si BBM mga ka-K5 nga daw halos tanang-tanang kwarta sa Pilipinas, panghatag na sa mga tao. Manghatag na sa 2,000 kapisos nga uplift. Mga ka-K5, 2,000 pesos halin sa sugod sa sinimbulan sa July hasta sa December. Tag 2,000 pesos panghatag sa mga 4-piece beneficiaries kag sa mga inang mga tao kuno nga mga pigadogin. Bakun muna paragtagan mo mga tao sa muna sang tag 2,000 pesos din halin ang kwarta now. Amo na yung problema kay kami amon ga putoy-putoy trabaho, ga pagabaka trabaho, kami hindi katilaw. Ang panghatagan nyo mga tamaran man. Ay, hindi black K500. Atong ga tambay to, kung magtambay ka, bastante kay mo kwarta. Pero kon kaputoy-putoy kay mo trabaho, wa ikaw. Amo na mga ka-K5 nga putoy-putoy kag makabaka ni BBM. Nga panagtag siyang kwarta sa barangay hasta sa mga pumuluyo may panagtag sa kwarta. Negative 17 mangyapon ang iyang trust ratings. Si Sara Duterte nga grabe nga bakol siya. Halos tanan-tanan nga hanot siya. Grabing bakol siya tanan-tanan. Pati mga vlogger, mga ka-K5, gabakol nga gabakol. Pati mga mainstream media, ginapanghatagan kwarta, ginapangbayaran kwarta para nga bakulon si Sara Duterte. Pero, mga ka-K5, gasaka nga gasaka pa iyang nga trust ratings. De? Mahambal ka mo, John. Ano pa matuod mo nga ang mga mainstream media kag ang mga social media influencer ginahatagan kwarta? Anong ebidensya mo silihin nila to? Ang ebidensya ko ako mismo personal. Kay gintawgan ko kag gintap ako para nga mangin isa sa mga kalimbawa sa akon tindo manog taghol man eh. Barker na panawag si Moki 500 nga bayaran ka mga ka-K5 instead ang bayad sa imo gamiton mo imo nga tinaga gamiton mo mikropono mo kag bakulon nga bakulon based sa script nga ginahatag sa imo sang sining mga tawo nga gusto nga ipabakol sa imo. Galing ay wala ko nagpasugot kay hindi ko gusto nga magpangabuhi nga magpariho sa kaya Mami Alicia.

masakit si Direk kay pagtumbalay sa iyan, ipisibangod pa sa mga grupo, sa mga DDS, mga supporters, mga kakipab, sang Duterte. Amo pang ipasibangod, galing ka sang ulihi, may nagwa sa mga conversation sa iya mga kakipab, in between sa ila, nga ang ila nga ginhalinan sang inaway nila, amo ang pagtungaay sang ila nga mga talin fee mga kakipab o kung TF, ara mismo, makita mismo sa iya sininga, inang conversation nga nagabaslanay sila kwanay mensahe nga siling niya akala ko ba 2.5 million yung binigay niya, bakit yung sa 2 million bakit hindi yung ibigay yung partida ko yung partida ko nung way ginhatag mga kakifab sa malipot nga sugilanon nagalapta mga kakifab ang kwarta kundiin man ininaghalin para mga kakifab sa mga social media influencer dala na inidire ang iban nga mga mainstream media anchors, mga mainstream media commentators. Paano ako nakambal nga mo sina kay asta ako gani gintap gani galing waay ko lang gin waay ko lang gin baton para ulang tawa niyo blao nga 2M lang yung binigay yung party mo na kay Boss B pa mo sino ni si B man wala sa akin. Eh sabat niya, talaga ba? Ikaw usap ko now lang si boss. Sa inyo daw inabot. Kinukupal niyo ba ako? Reply niya, si Mami Mana ang nagahambal. Nag-reply naman sabat si Iato, ang iya nga kausap na siling niya. Kung may party ka sa 2M, edi lima na ang maghati-hati doon. Pang-apat lang na tao. Yung TF na 250K, yung TF po chilingon talent fee na mga kakifab. No, talaga bang 2 million lang, 2.5 ang ibinigay? Huwag nyo ako galitin. Balya to, ya, bahala ka nga. Maliit lang ang kaluukan. Ako pa kukupitan nyo. Ako pa kukupalin nyo gali. O, muna ngambal niya. Yung mga kakifab. Ti subong, mga kakifab, ining si Mima Alicia. Ang apelyido sino do Alipata bla mo no? Ang iyang original nga ngalan is Alicia Alipata. O alias Mima ni siya. May ara sa nga nakita ko ginlantaw ko ginsunod kong vlog ya bla. Puro tanan bakol kay Sara Duterte. May ara pa sa gani sang kwan mong sa ara pa sa may ara pa sa gani nga vlog. Makakipa nga ginhambal niya nga si Vice President Sara Duterte kuno nagbusong. Nagbusong sa lain nga lalaki tapos ginambalan niya nga ginpahulog lang kuno ni Vice President Sara Duterte nga nagwa to sa kuno si Vice President Sara Duterte nga kanto to sa may Hig sa Netherlands ya kwanto nagabisita sa kay Tatay Digong ginpasibangod niya nya hambal mo bulo bakasyon ka lang nagwa-guwa ka lang kali kay plano mo magpaano magpa-abort doon sa ibang bansa ya ka may nagpabusong kuno si Vice President Sara Duterte sa lain nga lalaki. Kita mo lang na. Kaya muna sa mga kaipay. Imuhimo kay mo sa istorya nga way sa kamaturan. Te lang tawa. Te amone ang mga nagagluwa. Karon, si Brigadier o si PNP Director General Nartates ang nagmando karon sa mga pulis sa Caloocan nga kinahanglan imbestigaran ini tunutudogin. Kinahanglan lang tawon ang tanan nga mga medios posibles nga tanan nga mga ebidensya kumpliton ubuson gid panggader para mabal-an kon ano ang kabangdanan sang kamatayon sini paglutang kag pagpatay sa iya mismo nga balay ini mga kakifab si Mima Alicia Alipata para mabal-an kon ano gid ang kamatayon niya kay man mabudlay magpasagi kapasibangon kay nagagwa karon nga daw ginapagwa pa nila karon nga ginapasibangdan mga kakifab nga nagpatay sa sini sa kay Mima Alicia. Mga kakifab, ang mga supporters ni Kwan, ni Vice President Sara Duterte, kay tungod nga inisya mga kakifab, ang nagakomentaryo. Ang tanan-tanan yung mga vlog, mga kakifab, kontra sa kay Vice President Sara Duterte, magluwas gid lang sa isa ka best nga, ginwaswasan yaman mga kakifab, si DILG Secretary John Vic Rimulya. Iara man sa sang Kwan, sang inang vlog mga kakifab nga winaswasan niya tunutudo sa Secretary John Vic Rimulya sang Department of Interior Local Government gintawag ya nga palamunin ng bayan gintawag

0: kaya nga salaguron sa gobyerno si Secretary John Vic Remulla, mga kaki-five. Di pero ang kabaylo sini, may ara sila mga kaki-five nga mga talent fee. Amo to ang isa sa mga convo nila, conversation nga naga suktanay sila, may kangtanan sa ila sini nga talent fee. Mga kaki-five, halin sakay kun sino way tekbalo kun din halin ang talent fee. Para nga mag-vlog siya, mula labos ang vlog ya kay 5 Andre. Ang kahalimbawa, yaga komentaryo siya pero may bayad. Amo tong ginatawag nila nga TF o kon talent fee mga kaki-5. Kung akon mo, 250,000 ang talent fee niya. Siguro ang bot kung isa kabulan sa siguro nga talent fee. Ka mga kaki-5, no? So muna si Alipataw. Pero ang iya sina nga itsura, narituki na kaki-5. Ang original sina nga itsura, lain mong. Ang original niya itsura, lain. May ara sa nga, kwan, mga kaki-5. Amo na o, mga kontra Duterte ng iya nga mga kwan, nga mga vlog. Pero may ara sa nga vlogman, nga winaswasan niya si John Vic Remulla. Ay, sadya o. So hambal ni kwan ni Nartates. Hambal ni PNP Director General Nartates. Nga kinanglan, ihimuon ang tanan-tanan ng mga pamaagi, maid-id nga investigasyon, angot sa kamatayon sinisang political vlogger nga si Mima Alicia or ginatawag o original nga si Alicia Alipata or ginatawag nga Mima Alicia, mga kakifan. Gamay malanggawa nga balita na kay Manti siyempre vlogger siya pero ang masakit siya kay Manti siyempre ginsulod sa sabalaya kay gintiro ti mga kakifab chimpo ni Digong Duterte ni Waiga Katabo nga muni sa mga chimpo ni Tatay Digong bisan ano pa sa imo kakritiko sa gobyerno bisan ano pa sa imo kakritiks mga kakifab sa gobyerno kung ano man nga ginapangkritiko mo da kung wala ka lang gagamit siya bo kag hindi ka lang adik hindi ka mapatay sang chimpo yung Tatay Digong o hindi Black K5 Andre safe na safe ka sang una magtulog sa balay mo pero subong lang tawablag ginasulod ka sa balay mo babae pa naman ginsulod sa balaya kag intiro so kinala yung investigaran na sang aton nga mga pulis hindi kayo magsagi kamukha pa si bangod sa mga tao nga wala pagani mabalaan mga K5 dapat investigaran nyo tunutudo para mabalaan kung ano ginang kabangdanan. Kay karon base kung madamo pada sa may madalahig ya mga kaki-5 nga wala sang kahilabtanan dahil karon tungod sa pagka-vlogger ya lang. Nga kumo kay kontra ya si Vice President Sara Duterte pasibangda nyo inyo ya mga taga-DDS da. Kay daw halin sang una daw ay may mga taga-DDS ya nagapamatay tao sang chimpo ni Digong. Kung gusto mamatay tao ni mga kaki-5 ang mga Duterte labi ni si Tatay Digong mga kaki-5 tani si Trillanes tani nanhing na na o hindi Black K5 Andre Trillanes numero uno nga di hamak nga grabe ang ginhimo yung mga ano po no sining inang miserable nga pagpangabuhi sang mga Duterte labi ni si Tatay Digong hasta si Bato de la Rosa o hindi Black tiya ina ya haw nga vlogger nga hindi man sila pako na o hindi Black So, istoryan tara karon mga K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad diri gid lamang sa K5 Night One. Samtang sa iba pa naton nga mga balita karon kay ban pa nga mga information iplastat ta man sa inyo diri sa ato sini nga pagpanglilabi na gid ang latest update mga ka K5 sa ika day 7 sang impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Nagakalipay kag nagapamalakpakid ang sa prosecution tungod kay na pasulod nila ang impeachment Senate Impeachment Court nga padalan sang subpoena ang mga bank accounts o kung mga bank transaction mga ka-K5 sang pamilya Duterte labi na gid ni Vice President Sara Duterte ilabi na ang ilang mga negosyo mga kakifive. Huwag ka may mo kay Manti public official kay. Sa mga kwa na may ara sina nga mga kakifive nga bank secrecy law pero may exemption ina ilabi na gate kon ara sa idalom sang impeachment court mga kakifag. So istoryan tra karon diri sa ato siring pagpangalag. Ang mga balita ang inyo batanang builog ngayon na dulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika DTX 500 na Superior Antioxidant. Kagsang may TC, the alkaline nga vitamin C mga kakifag. Kaya may kang tanan mga kakifag sa mga nagaproblema sa pangabuhi sa inyo sining ikayong lawas mga kakifag kontra ni sa mga diabetic, sa mga high bloodon, sa mga may komplikasyon nga balatian, lalasdas na inadira pati ang cancer mga kakifag. Kinanglanon na naton nga magamit sa Klinika DTX 500 kag Mighty CD Power Duo Combination sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga mga produkto. Nga ang mga kakifag kinanglanon tani wario lang tawa niyo blak kun anong mga epekto is ini. Kag kun anong ara diri sa sining duha ka mga produkto nga ini sa Klinika de Alternativo. Mga kakifag, puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agud nga pungga ang pagtubo sa mga bukol sa lawas naton nga tawag naton nga inflammation. Ikaduha, mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugard sugarcane extract sang DTX 500 kontra sa pagdevelop sang cancer sa aton nga lawas. Tapos ano pagid ang pinaka the best? Ang Mighty C mga kakifab nga ginaparis niya, isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog mga kakifab sa immune system capabilities agod nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bag-o pa man ini nga mag-mutate kag mangin cancerous. Amo na ko nga gina-partner ginang duha mga kakifab, Klinika DTX 500 kag Mighty C i-partner yung gina mga kakifab. Mag-inom ka mo sini, dapat wala pa unod inyo nga mga tiyan sa aga. Sa gabi mga kakifab, antes magpanyapon man gyapon. Amo na inyo kung mag-inom ka mo sini mga kakifab, Klinika DTX 500 kag Mighty C mga kakifab. Hindi nyo na pahulata pa nga magtubo, magabukol sa lawas nyo, mga inflammation, kag iban pa nga mga balatian sa lawas nyo. Hulato nyo pa na, samtang hindi pa ulihi ang tanan. Proteksyonan na nato ng aton kaugalingon, Klinika DTX 500 kag Mighty C, ang adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Aton nga oras, las 8:19.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan, mm-hmm, sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga, mm-hmm, makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, mm-hmm, agud makaabot sa site of infection.
4: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
5: May mga barikada pa na.
4: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon yun na sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
1: D3 Bio.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
4: sumagbuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
5: Oh.
4: no? Hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka di tribayo.
5: Daw import gali ni Dok.
4: Oh, import siya.
5: Yeah. Mami-import kaya.
4: Your second immune system.
7: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatawag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang kitag-indag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
4: ginakompos. Mga trained, gipang-train.
7: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
4: Ang D3 Bio import immune system.
7: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
4: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
7: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train in siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
3: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
7: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Arig na sila.
4: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
7: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas, taamu ang pinakamasustansya nga puloyan sang kagaw.
4: Paborito, gids kagaw.
7: Oh, paborito. Dapat,
4: labi na akong plakaong katamis.
7: Oh, so, dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So,
4: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. My family history ba nakamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ah. DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panubo sang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis DDX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sa lecithate, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabakang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
12: Paulit-ulit na lang ang ulam.
13: Momshie!
12: Angeline, try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutrinits, ulam na. Sa miti sarap at dami ng choices, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
4: Sa barangay at fiesta edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Gadaragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Galaong magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katulkatol,
12: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidants
15: nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami
14: may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio! Ang D3 Bio!
19: Yung may VCO!
18: Ang VCO!
19: Yung may D3!
18: Mapakas mga butika!
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
21: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo!
22: Wow! My puso!
23: K5! News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: K5 Night Watch. June Alojado Capulo.
26: K5 Night Watch.
27: Night Watch.
28: Kabalik na mga ka-K5, badri sa aton nga pangalagad. Oras na aton karon, nagkalabor kita sa 32 minutos na ang nakarigad sa alas 8. Sa ibang pa naton karon nga mga balita kag information, ban pa nga mga headlines diri sa ato siling nga pagpangalagad mga ka-K5 sa balita international. Mga ka-K5, ang miyembro, isa ka miyembro sa Philippine Navy ang nagdugo gidang iyang ulo kay linampusan sa palakol nga ginadala sa China Coast Guard sang himo sang pagpatrolya mga ka-K5 ang kwan ang miyembro sang Philippine Navy dito sa may Scarborough Shoal ilabi na gid sa ginatawag naton mga ka-K5 nga West Philippine Sea. Araw lang tawa, blado mo damo sa inang Chinese pila sila kbilog o isa do mga ara sila siguro sa mga pito, tob-tob, walok bilog. Mga ka-K5, atong kwanong gamay blato nga daw, daw speedboat blato mo itong ginasakyan sa mga miyembro sa Philippine Navy do apat sila kbilog o. Araw nag kwanay sila, bakbakanay sila, lampusanay sila mga ka-K5. Tinagdugo ganing ulo sa isa ka miyembro sa Philippine Navy. Mga ka-K5 sa inang Ayungan Shoal sa may West Philippine Sea, mga ka-K5. Ininatabo sa sining karong gilamang inadlaw. Te, anong mahimo? Okay, kaso, agabato, gaya po ng Navy. Galing kay Mati, wala sila mimo, idumudamo to, aras sila gagara, sila sa dalom. Nubo ilamong, nubo ang ilang sakayan ikumpara sa sakayan sa Chinese. Mga ka-K5, te, ano naman nagkaroon ng matabo sina? Ti charge to experience na maliwate lang lakang bato sa China. May nagbato kabalas China kay wala man. Hindi bla. So may mga ginpagwa na nga statement ang ato sining Department of National Defense na ginapamunuan mga ka-K5 ni Secretary Gilberto Chodoro or si Gibo Chodoro bla. May kang tanan sini kung ano naman ang ila sini ti ang boto ng pahayag sini ni ba nga no pahayag sini isang presidente ta daway man na kuana daway man daway man puwersa lain to sang unang chimpo mga K5 nga si Digong kung magahambal si Digong yaga tanga ang iban nga mga presidente ni Black K5 Andre iban nga mga presidente yaga pamati kinay kuno no hambal Digong sang amo sa tunga chimpo. Sa si Digong agapungko. Subong yung mga ka-K5, hambal si Bongbong. Siling sa mga, kwan, siling sa mga iban ng mga presidente. Ito naman sin, yan ang bangag. mga ka-K5. Sige. So, istoryahan tama na karoon din sa ato siling pagpangalagad mga ka-K5. And of course, iban pa naton ng mga balita kaga information. Sa ato sining mga balita lokal naman, mga headlines sa mga balita lokal, DSWD Region 6 nagpatigayo na sang payout sa uplift program sa national government. Amo na sa ang 2,000 pesos mga ka-K5 ng panagtag sa mga four-piece beneficiaries. Kag sa iban pagid mga ka-K5 ng mga nalista sa gobyerno ng mga pigadugid. Hasta na sa December, sa malipot nga sigilanon, hinatagay na nga kwarta sa barangay. Mga ka-K5, laban-laban, amuna na siya ang suporta ni Tatay Digong sa mga tao para sa mga gusto niya o ni Tatay Digong ni Kwan Gali. Amuna na siya ang suporta mga ka-K5 ni Bangag. sa tanan-tanan nga mga pumuluyo sa barangay, agud nga padag-on ang ila gusto nga barangay kapitan. Tapos, base hindi na makabalibad ang mga barangay kapitan nga kung papirmahon ang mga pumuluyo para mga ka-K5 sa inang plano ni Presidenta Bongbong Marcos nga magpabilin sa kuan sa pwesto nga hindi pagdayunon ng eleksyon o kinanglanon ang People's Initiative o kung ang purpirma sa mga pumuluyo. Mga ka-K5, amo na kung nga nga gusto gid nila mga ka-K5 nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kay kung was ka ma-impeach si Vice President Sara Duterte, why na sila problema? Ah, kay ang ila sila nga problema mga ka-K5, kay like for example, kung hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte, kag mag-kwan, mag-plastar ang gobyerno naton may kang tanan sa pagpalapad o kung pagpalawig sa termino ni President Bongbong Marcos. Ang mga pumuluyo mag-aalsa mga KK5 kag magahimo na maliwat sang protesta kag may posibilidad magapatigayo naman kag mahimo naman ang natawag nga people's power te mga KK5 kun makakasi Bongbong nga mapungko si Vice President Sara Duterte. So para mga KK5 nga wala sa may mahimo ang pumuluyo, ilabi na gid ang damo-damo nga mga pumuluyo kay daw halos kalabanan nga mga tao subong mas pabor sila nga mapungko presidente si Sara Duterte. Amo na ang plano. Kakason si di kwan si Sara para nga kunwas nga may kakas si Sara. Di ano parang singgita nyo na ka magsagi ka mo ka people's power kay way magkabong inugbulos. Ay hindi ba lang? Amo na kung nga ang nga pangalapkap subong ato sini nga gobyerno nasyonal. Nga pangalapkap subong sang tanan-tanan nga mga sinong nga mga influencer halin sa social media influencers. Pakadto mga ka-K5 sa mga mainstream media nga mga influencers. Budgetan turutudo, pagwaan kwarta turutudo. Para mga ka-K5 nga magbako lang ka maghanot lang turutudo sa kay Vice President Sara Duterte. Para gid lamang nga para mga ka-K5 nga makwan magtugok sa paminsaron, may ginatawag naton nga mabrainwash mga ka-K5 ang mga pumuluyo sa bilog nga Pilipinas nga siyado gidya kalain kag indi gidya mayo batasan si Vice President Sara Duterte para nga may rason sila nga ang gusto nila pagwaon nga gid-impeach si Vice President Sara Duterte kay indi gid man saya fit or unfit siya sa pagka-presidente, hindi siya pwede nga maging public official. Bangod mga ka-K5 nga, hindi siya mayo batasan, kagulalabo siya, kawatan siya. Gamon ang gusto nila pagwaon subong sang gobyerno ta. Mga ka-K5, that's why nagapagwa sila subong sang kwarta kaginabudgetan nila. Ang tarantanan nga mga social media influencers, dala na inidiri ang mainstream media mga ka-K5. Abi nyo lang ha. Amo lang nagaling ang sala lang nila kay amo ni ay kay pati ako ginoferan til ang tawa kundi na bulgar. Ah, K5 Andre. Oh, si Boss Doc Ramil oy nagihambal na gid. Nga sila niya kaya kung magsildo sa inyo nga mabaton-baton kamo sang kwarta ni sa mga politiko. Eh, hindi na pwede. Hindi pwede magbaton sa mga kwarta halin sa mga politiko. Hambal ni Boss Doc Ramil oy. Oh, niya kay masarangan ta magkawo nga magsildo. Oh. Eh, nabaton pa ko? Di, Black K5 Andre? Man. Amo na, mga ka-K5. O, oh, si. Sige ka mababaton-baton kasi na. So, amo ina ang kamatuuran, mga ka-K5. Nga, kung nga, ang ako mismo naghambal sa inyo, nga amo na nasubong ang katabo, may mga budget kaya napagwa subong para nga langgid, nga turutuduhan, nga bakulon, kag para nga dunot-dunoton ang alan, mga ka-K5 ni Vice President Sara Duterte. Galing, amo lang na mga ka-K5. Ang masakit sinidiri mga ka-K5, peman nga, kita ang nagainantos ng mga pumuluyo. Mayo lang na iyang mga tamaran, kag mga tamad, kag ang mga salaguron, kag mga tutuod, mga tambay, mga ka-K5 nga waay nag-aubra, gahulat, nagilang niya sang hatay sang gobyerno, kay sila pirmi ang makatilaw, kita ato niya nagatrabaho, yung mga ka-K5, di way tiya mahimo, eh. Bayad, tanga bayad, sang aton nga buwis, pagkatapos ang buwis ta, mga ka-K5, ang gastuhon man lang sang gobyerno, sang wala sang kapuslanan, ng ibang kawatod, ang iban, kag ang hindi lang kaiban, tahalos, ang halos kawaton tanan. Mga kakayfive, amunin ginahambal ta sa inyo kung ang aton nga gobyerno diri sa Pilipinas. Like for example, no, may mamuno lang di sa aton nga gobyerno sa Pilipinas nga hindi lang gid niya masyado kakawatan. Hindi lang gid mga kakayfive magsubra-subra gid kagarapal nga pagpangawat ang ginahimo sa kabansang gobyerno tahalin sa ibabaw pagkadto sa idalom. Halin sa babaw to sa pinakamataas nga posisyon pagkadto sa pinakanubo nga posisyon puro halos kalabanan mga kawatan. Kung hindi lang tani amo ni kakawatan ang aton nga mga opisyal sa gobyerno mga kakayfive, di hamak nga mas manggaranon pakita sa ibang nga pungsod. Sanguna ano man lang na sanguna ang Vietnam man? Sanguna ano man na sanguna ang Singapore man? Sanguna ano man lang na sanguna ang Thailand? Ini nga mga lugar mga kakayfive sanguna puro ni mga pigado nga mga lugar. Pigado nga mga pungsod ni halin sanguna diri sa aton sa Asia. Sa Pilipinas, ang Pilipinas amo pang manggaranon kay nga di hamak nga bastante kita sa aton nga ginatawag nga mga natural resources. May ara kita nga natural resources halin sa bukid pagkadto sa uma pagkadto sa dagat kumpleto kita di mga kakayfive galing sa malipot nga sugilanon. Puerte kamanggaranon ang Pilipinas mga kakayfive when it comes to natural resources ang paghahambalan. Ang problema lang diri sa aton sa Pilipinas kay dihamak nga puwerte gidya kakawatan kag puwerte nga kagarapal mangawat ang mga nagauyat sang gobyerno ta. Ha? Amo gid na yang pinakarason kun nga nga wala gidya pag-asinso ang Pilipinas. Kun may nag-asinso man, amo ini ang mga politiko mga kakifay nga bastante sa pagpangawat sa kwarta sa kabansang gobyerno. Ari pagin ang pinakamasakit mga kakifive sa ato, no? Kay halimbawa, kun mamigado naging aton nga pungso dire kag halos sa ulihi abi way naging kita kaunon, mamigado na kita di mang mamulubi na kita dire tanan-tanan. Ini mga buwisit ka mga bilik sang ilik nga mga yudi patulang nga klase ka mga politiko ni Kifive Andre. Kag sa aton nga mga pumuluyo. Malayas malang na di sila sa Pilipinas. Kag magpuli to sa mga lugar sa diin, nagbakal sila sa ila kaugilingon nga mga balay to. Ah, hindi Blacky 500. Testingin nyo pamangkot ang mga big time nga mga tao, nga mga taga diri sa aton nga kuan halos kalabanan mga politiko na sila. Testingin nyo pamangkot kag ihibaloon kung bala, may mga balay sila dito sa ibang nga pungsod katulad sa Amerika, Canada, o kundi nga mga lugar da. May mga balay na sila to yung mga kakifive, nagbalakal sila balay to. Isa lang sa mga leader ang nabalaan ko kay 500 nga wala balay sa Amerika, kagway balay sa ibang nga pungsod. Nga nangin presidente, si Digong lang. Oh, si Digong niya, ari a balay sa Davao, way ganit sa balay sa Manila. Kamaran siya mga stars Manila, ah. Oh, ibang gani mga taga probinsya may balay to sa Manila, mga politiko nga ari diri sa nga mga politiko nga ari diri sa aton sa Pilipinas o sa mga probinsya katulad abi sa mga taga Antique, mga taga Aklan, mga taga Capiz, mga taga Iloilo. May mga balay sila to sa Manila. Digong ya balay ato lang ya mga kakifive sa may Kuano, sa may Mindanao ato lang ya sa may Davao. Nga ginasampol ta sa permit, iya mo nang matuod mo. Basi maghambal ka mo bala nga sobra-sobra man aton nga pag-idolize sa kay Tatay Digong. E sino abi idolize ko? Idolize ko si Bangag? Ha? Oh? Nanamitan ka mo ba idolize kay Bangag? Yuda Puga, bilik siyang ilik. Kung si former Mayor Jerry Trenas pa siya niya, Yuda Puga. Hindi, Blacky 500? Ha? Oh? Sino idolize ko? Sa kay sino ko ma-idolize? Mga kakifive? Oh? Basi magambal ka mga sobra nga pag-idolize mo sa kay Digong Duterte. Sino gabi ako nga sa aton nga mga pumuno? Sino abi aton i-idolize, di ba? Sa mga nag-alalabay nga mga presidente, sino abi i-idolize na, di ba? Si Tabako, nga ginimo niya tanan-tanan-tanan nga mga privatization, ginimo niya. Tabako, bla. Ah, si Irap, nga numirunok tahor. Sino? Si GMA? Nga may ara nga, I am sorry, Hilo Garce? Ah, sino pa? Sino? si Pinoy nga si Pinoy nga mga kakipoy pinabayaan yang illegal nga druga sa iya nga chimpo sa iya nga administrasyon mga K5 nagyamak nga nagdamo-damo ang illegal nga druga sa bilog nga Pilipinas sa iya nga chimpo oh sino pa sino wala si Digong lang mga K5 ang nakapangbira sang mga oligarko. Hindi siya bata-bata kag hindi siya ulipon sang mga oligarko. Ang mga oligarko nga ginahambal nato ni mga manggaranon ka mga bilyonaryo nga mga Pilipino, Chinese kag mga iban nga mga taga iban nga pungsod. Okay, five nga mga oligarko diri sa aton nga nagawaslik poder. Ginahimo nila mga K5 nga ginahimo nila nga malanduan o kon ulutosan ang aton nga mga politiko. Kung sino nagapungko nga politiko, sila ang nagapagahulag, sila ang nagapahulag kag nagapasaot sa ilang palad sang mga politiko amo na mga oligarko di. Mga K5 katulad subong sa nagapungko, ginapasaot lang sa subong sang oligarko. Abi nyo? Mga dlagko nga mga tao sa bilog nga Pilipinas, sila mo nagapasaot sang bangag tanga presidente. O hindi bla? Si Digong na yung chimpo, so na nga nagbato, nagpangbiras ang tanan-tanan ng mga oligarko di bangod kay nagapaminsar siya, kagang iya subong ang iya ginapaminsar yung mga K5, ang kaayuhan sa mga pumuluyo sa bilog ng Pilipinas. Hindi akay para sa kaayuhan sa mga oligarko, oh, sa sining mga manggarano ka mga bilyonaryo ng mga tao, mga K5, nga amo ang nagakontrol sa bilog ng Pilipinas. Oh, siya lang nakapabayad sa mga dlagko nga mga tax, mga balayran nga mga tax sa mga big time nga mga tao nga daw ginahimo lang nila gatasan ng Pilipinas mga K5 kag ang mga politiko ginahimo na ginapasaot na spalad nila mga K5 sa sining mga manggaranon nga ini. Digong nakahimos na. Eh, sino inyo nga ikwanon? Sinong inyo nga i-idolize? Si Bangag? Amo lang to, idolize kay Bangag nyo. O hindi ba? O mga K5, akong ginahambal yung tsakto lang. Ang ato nga ginalantaw, di ka ginahambal ang mga K5, ang punto yung tsakto lang. O? Subong mga K5, wala kagid sang may nabatsyagan nga kanami, nga klase, sang, nga kanami sang pangabuhi sa panggobyerno, sa gobyerno, subong mga K5 ni President Bongbong Marcos. Lantawan yung gasolina, subong. Ang petroleum products mga K5, kung mga mayo ka nga klase sang presidente, dapat ginkontrol na ni sang gobyerno. Dapat ang gobyerno na sini ang magbakal sang langis dito sa iban nga pungsod. Hindi kumo kay nagagira dito ang US kag ang Iran. Kag may 15%, 15% man lang sang mga nagahakot sang gasolina kag krudo ang apektado nito nga hindi makaagi sa Strait of Hormuz. Mga K5, kagang kalabanan nga mga gasolina kag krudo nga ginadulong diri sa Pilipinas, dumati ta wala man niya gaagi sa Strait of Hormuz. Sa malipot nga sugilanon, hindi kita dapat supposedly affected sini. Pero lang tawab la kung ano ginahimo sa gobyerno ta. Hasta ang Department of Energy ta nagaganan siya subong nga pinagusto sila. Lantawan nyo bala kung ano kanako naman subong ang mga pumuluyo, subong mga salakyan, subong kapila, subong sa tanan nga mga gasoline station ay nga nagahingagaw nga magpatughong full tank. Kay ang isa ka mga K5 sang petroleum product subong ang diesel sobra pulo kapisos. Ang mga gasolina grabot sa mga taglima tubtob pitok pisos. Ang isa ka ya subong. Mga K5, pabayaan ni ito si Bangag, ano ginimo ya? Wala! Kabati ka? Nga naghambal sa nga isubsidize? Ang problema, parte sa sining pagsaka sang petroleum products na tun, wala! Ang mga hinaslo nga klase sang pamagi among iya? Panghatag kwarta sa mga pumuluyo, gindugangan niya pagid nga magtinamaran ang tao sa Pilipinas. Uboso niya kapamiligya ang pamaligya ang mga propiedad sa Pilipinas. Pagkatapos, ipanagtag ang ginagmay ka mga kinusing-kusing to, ipanagtag niya sa mga tao para hindi mag-alsa ang tao. Tapos ang dagko ya mo tong ubuso niya kahala panglamon nga panglamon upod sa mga kalyado ya nga mga congressman nga mga kawatan kag mga buaya. Ha? Sa crocodile farm kon si Kiko Barsaga pa ang crocodile farm. Eh? No hindi pa na sila magpati. Akiga nila grabe expel nila si Kiko Barsaga. Naging tawag sila nga crocodile farm? Te anong isabat sa... Anong dapat itawag sa inyo na sa kongreso? Anong dapat itawag sa inyo na? Ha? Hindi ka mo gusto tawagon crocodile farm? Ano dapat itawag sa inyo na alligator farm? Hindi parihom lang nagyapon. O hindi bla? Oh, no parihom na nagyapon. Alligator, gani kay 500, ako pag ito. O hindi bla? Amo nang matutuon nga sitwasyon sa Pilipinas, subong! Te! Kung hindi bangag ang presidente, tamo nang imuon niya? Ako yung mga kaka-K5, hindi kuya, pabor sa sining panghatag ni mga a-flip nila, ne, kay nga, ah, ginago nga klase, kasolusyon, na. Hindi na siya amo ang ginatawag naton na kinahanglanon naton mga kakifab nga long-term solusyon sang problema sa kapigaduhon sang aton nga mga pumuloyo sa bilog na Pilipinas. That is not a long-term solusyon. That is what we call band-aid solusyon. Amo lang na ang gagana nga utok sang bangag man nga bangag mong. Huwag gagana utok niya sa insakto. Ah, kundi ang ginagana sa utok yang pagkabangag niya. Ah, hambal sa iyang utod. O hindi, Blackie 500? Oh, mensahe nagikan sa aton nga mga followers, anong inyong mga reaksyon? Very action halin sa aton nga mga followers nagikan sa K5 News FM Iloilo nga Facebook page. No nito sumbong niya correct kagit K5 John. Si Tatay Digong the best president ABS-CBN siya man ang nagpasira. Oo na ara oligarko man na. Andre Agel, good PM K5 John. Bong M Iscosio, nagapamati sa imo Sir John. Thank you. Sa Sumbong family sa Baldusa, Sontre, shout out. Damo, gidya, takaban, Sumbong K5 John, correct. Mugid. Si LB Toto Tampad, good PM, Sir John. Si Ralph Dasaluntaw, ya isa lang sabat mo, pare, sa mga dapuga nila. Yo, gers nyo eh. Siling ito. no pagid, shout out lang kami dere, Fred Pascala, Jocampo, Noventibor, Herusa, mayang gabi Idol John, from Bagtas Footwear, Baldosa, La Paz, Iloilo City, Agosto 5, good evening, watching from Kuwait, Kuwait, Idol, K5 Alo, Iloilo, Sir John, Bong M. Escocio, good evening, Sir John, minagani, nagindakop si Digong, sang taga-ICC, kay sa kaso niya tapos mahambal wala sa ginpapatay sino nagmando nga patyon ang mga drug lord di balas Digong paano na to mga inosente nga mga nadalahig sa kampanya sa drugahay di kun mga inosente daway ko sa may nabatian kun may mga inosente gid man ang mga pulis nga nagpamatay sa may inosente na priso naman to ang iban gani pinangaka sa serbisyo hindi bla. Normal na sa imo sining drug war. Sa imo nga ginapa-implementar may mga sindikato manda mong engkotom sa mga nag-intrato nga mga sindikato nga nagpamatay sa mga ginadumtan nila nga may inosente. Tinikala priso man to mga pulis iban gani kala kakasa pa ka pulis. Mga KK5 hindi bala. Pero mga nagkalamatay ang mga drug lord to. Mga KK5, ti anong gusto mo? Pero sini mapatay sa kay Mima Alisiato? Mga KK5, inusinti man siya, bisan amo na sa kababaan, kagkasungadan. Pero, isa siya ka inusinti nga tawo. Makon mo sulod ka sa balay mo, kagpatyon. inang mga pagpamatay na sinuga pamatay na sdigong naman. Sdigong ato na sa ICC. Ah, kung hindi bangag ang imo presidente. Iban pa nga mga mensahe mga kakay 5, Aisha Ahmad, shout out Ronski Labado, kon kay Mima kontra Sara, ikaw ginabakol mo man puro si BBM. Ti sino abi akon bakulon be? Sa imo abi, sino ganini Ronski Labado? Sa imo abi, sino gusto mga bakulon ko di? Alang-alang ko bakulon si Donald Trump kay presidente ito sa Amerika? Ah, sino bakulon ko si Sara? Anong sala ni Sara? Ara gina-impeach sa subong mga kakipay kung ginhimuhimuan sa sala sa mga buaya ng mga congressman. Biyamak na mas buaya ang mga congressman ikumparar sa kay Sara Duterte. Ang mga congressman, bilyon-bilyon ang mga alokables nila. Si Sara Duterte, confidential fund niya, 125 million lang. Kag, kuan man, na ano man, halos, na-liquidate man tanan-tanan? Ah? Liquidated man tanan-tanan ng 125 million niya? Ah? Ang mga congressman lang tawag, bla pa matiib, bla pa mangkuta sila, bla. Kung nila kalanto, mga alokables nila, halisagaa, nga managlabot sa mga tagpilaka, bilyon, bilyon, bilyon ang mga natilawa nila, di nagkalanto to. Sa malipot nga sugilanon, sinong bakulon ko? Si Sara Duterte, ngang ginapasibangod siya, 125 million nga confidential fund. Liquidated man. O kung ang mga congressman ni nga mga buaya nga ini, nga nagbaton sa mga alokables, kag magsinggitan todo parte sa kay Martin Romualdez. Lab na lab nila si Martin Romualdez, pero ginwaldas nila ang kwarta ni Martin Romualdez. Kaging panagtag sa mga congressman nga mga takaban. Sinong bakulon ko? Ang mga congressman nga mga takaban? O kung si Sara Duterte, abe? Ah? Sino bakulon ko? Si BBM o kung si Sara Duterte? Sa matutuod lang gid nga istorya? Kay si BBM di hamak ka puwerte, mga kakipaib, kabalingag! Bulayog! Nga klase sang patakaran! O hindi, bla? Kway pulos nga klase sang paggobyerno ang ginahimo, yasubong! Binangag nga klase sang paggobyerno! Oh, eh, sinong bakulon mo? Ay, Maria Ihunes ni Garapon Santisima. K-5. Ano ka? Bangag kay imo nga. Kairos Maria Agramonda, shout out idol. Hudlo Montana, shout out. Saka inang good evening K-5 John. May sunog gawangwang ang bumbiro. Oh, di way man. Oh, basi pala matinaan lang. Kung may ara, nagina pa na naglumbayag, patrol ta. Maricel Valoro Casiple, shout out sa kay Rhea Capana, shout out Rosin Paz, Christine Gardose, Diaz Katamin, Elmar Diaz. Good evening, Sir John, pa shout out kali dyan sa akon mama. Kagmanghod ng mga nagapamatigid sa imo kada gabi dira sa Barangay Nayawan. Nga si Vivian kag si Vicky Diaz kag sa akon pamilya, mga kapamilyahan. Mga pamilya lang dira mayong gabi sa inyo tanan-tanan. Kaya Hudlong Montana, siya puro kuging. Richie Magos, shout out. Gabriel Tadia, shout out. Verna Salvilla, shout out. Ria Capanas, Rose Simpas, kay Mary Jane Galyasa Carillo, shout out man. Yeah, good evening, idol niya. Kuha mo siya si Willie Garte ba? Malo ko naman sa amon niya nga tanan di naintrahan mo. Kay Rimia Panes, mayang gabi sa tanan. Kay Hudlong Montana niya pa shout out man Sir John sa birthday ko subong. Dungan kami ni Small Boy nga taga-Guangco. Agali. Happy birthday na kay Small Boy nga taga-Guangco. Ang alahiro. Ligo ko na. Kay kag sa imo eh. Oh. Hudlong Montana, happy birthday. Ma'am Bengs PSG, shout out man. Kay Arman Bakuguay, kay Nonoy Villa Franca. Kay Jenny Halyorina, good evening, idol dyan. Ari lang ko di, ga-tune in lang. Amo ng kampyon. Dra ka lang pirmi, plastarda sa imo, da sa may Libanon. Kay, sino pa, why na? O, sige. Dari naman kita sa June Kapulot News Live ng mga Facebook page. Ari pagaliw sa kay Chris Boy Kualmohin, shout out. Yan na, good evening, one man rule na ini ang Pilipinas. Tonton J. Sibalyos, shout out Idol, San Pedro Haro Ceballos family. Okay. Sa kay ihado ko, Roy Fama, kagawad sang barangay sang Bagharo da mayong gabi kag mayong gabi kuno sa mga pumuluyo sang barangay barangay sang Bagharo. Halin sa kay kagawad Roy Fama. Sa kay Marco Pastor Aristosa, good evening Pastor, mayong gabi, shout out kay Richie Magos nga si Auntie Claire na bakol man pirmi ni BBM Idol. Oh, bakol sa ano? Klaruha. sa ato naman yung mga followers, mga K5 sa John Capulot News Live. Kay Rene Biati Zula, shout out kay Oliver Bilana. Bag-ulang ko kalantaw sa live mo, pero pirmi ko mati sa radyo. Bag-ulang nagbalik signal sa amon, watching from San Joaquin, Iloilo. Shout out no? Niya from San Joaquin, Iloilo, watching shout out sa mga nagapamati kontra DDS. Labi na gid saga suporta sa mga Crocs. Dali na lang siling ito. Kay Francisco Calaor, gapamati gid ko si imo idol. Bakula, Sara kita ya idol John, gapamati ko si imo idol. Kay Oliver Bilana, Grim Idol John, Biray Sanda, Tudo, pati gid ko sa imo. Gid ko sa imo, isa lang aton linya. Solid supporter. Grabe. Kay, nga good evening ko no sa Insakton Idol, mga buayang sa Senado. Ariel Arroyo, watching from Sigma Capiz. Bro Armstrong Burgos, oh, shout out, good evening. Rocky Binyas Saluti, nga katalaka. Natakpan niyo sinima. Norberto Alig Aguilar Jr., shout out man. Jenny Cartagena, Baldaro man kita Pinoy. Balda eh, dugo gani ulo, ito ka isa to. Pilipin eh, Navy pa to. Shien Tan Silya, shout out, gaming gabi Idol John. Bolet Penuela, shout out man. Mercedes Malquerido, shout out, watching video. Good evening from McVern. Romy F. Espada, arikuniga pamati sa imo sa CJLV sa Barangay Takas. Kay JC Matias, shout out man. Steven Parinio, shout out. Kay Jenny Cartagena, kay Maria Fel, good evening Idol John Capulot. Antonio Talacan, shout out man. Kay Romulo Simpas, sila nga amo na iya John, I believe you. Marinette Manikan, good evening Power. Siling niya, hindi yun sa giugtas, ha? Siling ni Jenny Cartagena. Mani dapat, good evening, Idol John. Daw kadamo, ginisang balita, Idol John. Diri sa amon, patay ang isa ka pulis. Diro, official pa, Idol. Aho, atong nag-responder sa bidyokihan. Nag-responder sa bidyokihan. Pag-abot ito, pinusangan sang puli, asang pusil, itip. Patay mga kakay 5 tong ang inang pulis nga nag-responder to sa video kihan. Te, nanamitan ka mo sina ng mga balita nga muna. Te, like for example, kung ang pulis makapatay sa drug addict, hambalo nyo pa nga kwan nga EJK. Mga kakay 5, to hubog tong nagtiro siya to. O base kung bangag pa to. Iban pa. Jansen Tan Makairan, idol pa shout out sa Makairan family. Kag sa duwa ko kabata nga kapid si Kalex kag si Cashier. Idol, halong ikaw permi. God bless. Thank you. Laila Sofia Altillo Hiroche, shout out man. Sa kay inang sa Cartagena family, shout out man kay Jenny Cartagena or Jenny Cartagena. Kay Marte Salapantan, shout out man. Sa kay Sweet Shell Duterte, shout out man. Kay sino pa? Si Verna Salvilla, shout out man. Kay Bibi Girl, shout out man. Sa kay Vicenta Villanueva Latigo, shout out. Kay Jason Sabornido, Idol John, always listening. Gid sa programa mo, bisan nagainulan. Againulan da sa inyo? Din dapit nga lugar. Dili sa aton, do may ara, man do tulo malanga. Renato Bendita, shout out sa kay Jerry Miranda. Magandang gabi kay 5 John. Lorle Gardose, Idol John, palihog tamyaw sa akong bata nga si Joyle Gardose. Birthday niya subong, kag sa tanan-tanan nga mga kaapuhan kag sa tanan man nga Gardosi family. Thank you again and good evening. Oh, happy birthday na kay Julie Gardosi. Ah, sa kay sino pa? Patrick Vergara Rua. Shout out sa Rua family.

0: sulit siya, no? Kay sino ta masulit? Kay BBM Gapon? Duterte, taya? Oh. Noel Hakoda, niya idol, ga-ara ka sa K5 gali? Oh, ari ko di. Kay DDS, galing di BBM, DDS, galing hambal ni Kwan Oliver Bilana. Sa kay Arian Navarrete Ligada, shout out man kag sa kay Rene Biatisula. Iban pa nga mga followers naton, mga ka K5, shout out naton diri sa ato sila nga pagpanglagad pagbalik naton mga ka K5. Ang mga balita ang inobatan ng buylog nga ginadulong sa inyo sa Kalwan Sang Klinika D3 Bio. The antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio mga ka K5 sa ini ka super full supplement nga ginibugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties sila binigi kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga alin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio mga ka K5 ginahimo sa ating lawas into monoglycerides kay isa na diri nga natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka K5 nga alin sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinaka-kusog nga natural microbial sa aton sininga palibot. Ginapanami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Isa ina siya mga ka K5 ka fat soluble vitamin nga inang nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Kag ginapanami man sa D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig man sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig agud malikaw ang lawas nato sa bleeding kon naimpiktar ka na sa dengue mga ka K5. Ganino pag ginahulat nyo? Inom na kita sa Klinika D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga baratian katulad sang katulad sang sipon, hilanat, ubo, trangkaso, high blood kag iban pa nga mga baratian mga ka K5. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Ang aton nga oras, 9:09.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Magkats, mga buti ka. Nagapalang dulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami inauha. Si may diabetes. Diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang.

0: kayo ng UTI ko. Salamat sa MyTC Epektibo.
1: MyTC!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol.
7: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman.
9: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow!
2: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
14: Pabalik na mga ka-K5 Badri sa aton nga pagpangalaga. Dora sa aton karon. Nakalabot kita sa 16 minutos na ang nakaligad sa alas 9. Shout out sa kay kuano, kay Pastor Marco Aristusa. Sa kay Roberto Salarda, niya may gabi Idol John, pa-shoutout lang kay Toto Cloud Salarda, kag Marie Jane Salarda, watching sa Barangay 14 San Miguel, Iloilo. Kay Joshua Jan Yangko, good evening Idol John, Idol. Sa kay Ricky Tagaytayan Roalio, good evening Sir John, God bless, nagapamati gid ako sa imo pirmi sa Barangay Kalahunan, Mandoryao, Iloilo City. Thank you. This time, i-check na nato ang mga detalye na sa mga balita. Nagikan sa aton nga patrol, upo na kita sa K5 Kim Kaloyo. K5 Kim sa Kampyon nga Report. Standby.
2: K5 News FM. Kampyon Report.

0: 5 yun, yun na yung lemon kumagan.
1: Ah, grabe na doon na siling kubaw. Mayo, kay nadumduman mo naman. Kaya ang aton nga mga intern, ubo sa talang nagkalakwan.
0: Tapos na sila, talas na sila mo.
1: Ay, talas na tanan nga mga intern.
0: Pauwain sila kay sunod si Mana, klase naman nila mo.
1: Ay, oo, gali, no? Oh, ati ano pa? Di na balaban, lipay naman ni si Kwan, si Mami Immaculate, lipay naman ni si Rena Mapakag, si Kwanto, mga Kaykay, si Maymay.
0: Si Ma'am Veronica, gintong imo nga fan, ginto ah.
1: Ah, laban-laban, yun niya.
0: Oo, basta kaga komentaryo ka na nga, liga kay Five John. Mm. Ako ligad niya po kami, ga sino ni Surya yaman, ga sa ligbat siya gali.
1: Sa radyo?
0: Sa radyo ka kay Five John.
1: Amo nang nami samtang nga kwan samtang ga komentaryo ko tapos ga saligbat siya bidyohon mo kag isend sa akon dayon. Hindi sige ako akong komentaryo.
0: Ako sino nang istorya yaman.
1: Basta ganyan.
0: Ang radyo ga sa bat siya muna. Oh. Nanu, oh, tsakto gina. Dao muna batian ko ligan siya
1: mo. Na. Muna kada magkomentaryo gani ko bidyohon mo kung ginasabat siya bala tapos isend mo sa akon. Kaya habanon ko na.
0: Sige, sunod mudakpan ko naman sa luwat.
1: Mamadakpan mo sa bala. Kay premiuhan ko sa dayon. Okay, sige. Go ahead, K5 Kim.
0: K5 John, ano na ako na to, no? Actually, nagpadulong kita dali sa may area. Una na to nga nabaton nga information. May vehicular fire, no? Dali sa may Mapa Street City proper, syudad sa Iloilo. Mm. Pero sa in-check na to, nag-aso. Ang nag-asogin lang lamang, kag wala gyud man niya nagkalayo ka K5 John, no? Nag-aso ang battery sa isa ka electric nga modernized bus, no? Ini siya ang may biyahe nga tagbak Buntatala to City proper via Lapus. K5 John, kay na medyo padapol-dapol man yang aso gikan sa yang battery nga matamat, ya bala nga to ginaot-ot ya ka K5 John. Mm. Kag ti based man diri sa information during that time kay ina mga around 7 sa gabi, wala man niya sang pasahero sang time nga nag-aso kay manog pick up pa lang supposedly sang pasahero ka K5 John. Na kitaan na pa sang ining driver nga dito nag-amat-amat ya nga do nagapanimaho kag nag-aso rason nga ginpahigad ya no kag dito nagkawag man sa makatapos ang Bureau of Fire Protection sending man diri sa ato niya pagpangusisa. Usually ang battery nila do malagma kag lagkuan man kag K5 John mga para mag 100% o kon mag fully charged kinanglan mo mga do
1: Go ahead. Okay, dali gid lang no, nadula ang kuno, ang
0: K5 John.
1: Ah, sige, proceed.
0: Usually no, the mga around 2 hours before na siya mag-fully charge nung isa ka battery isang modernized bus, no? Kag tikaina during the times ang nag-aso ini siya, kag K5 John, the mga around 84% to 85%, no? Ang iya ka ina nga battery tinabatian naton kay nato may mga naga lagtok pa kaki pa dyan, mga dito sa materya kaina, ano, probably ginamat-amat pa na kaki pa dyan, John, samtang nung nag-aso, no, mat-amat po now, base man dali sa mga, ano, no, sa driver man, kag aning nag-assist man sa iya, no, sa iya yung unit, kaki pa dyan, good thing, tinga wala man ganyan nag-dako kay may fire extinguisher na nga daan, wala, no, mga modernized units para in kaso no kun may mga amo ning mga insidente sila no mga first responders man ang driver kag ang tao no tinagpadulong man diri sa area ang mga katapos ang Bureau of Fire Protection Iloilo City kag mga volunteer responders no diri ang Federation Fire agod ya nga ini nagid ya mag dako pa ya ang ning pagaso ya kag K5 Jote so far diri subong no sa my area controlled naman no sang aton sini nga mga bombero K5 Jote.
1: Okay.
0: Sa dugang naton diri nga balita sa aton siri nga police report ka K5 John kay na no may drug buyback operation dito sa may barangay Walang Lambunaw Iloilo ginabanta mga around dalas 11 kay inaya sa nga aga no agin kasining nga operasyon sang station drug enforcement team sang Lambunaw muna sa Papua station kag sa Buligman no o kunin coordination sa provincial drug enforcement unit o kun PDEU sang Iloilo Police Provincial Office ang ining naaresto amo Sanday alias Rolando 47 years old nga ginclassify no bilang high value individual o kon HVI kag ang ginapahayag runner sini nga isa ka 18 years old nga estudyante kaki 5 June nga si alias Botchoy. Base pa diri sa kay Police Lieutenant Vincent Garcia Jr., ang officer in charge sa Lambunaw MPS nga tinaglabot no sa duha ka bulan ang ilaya nga nangin monitoring sa ining subject, especially sa main subject nga si Rolando kaki 5 June no. Nakuha diri sa ilang paginakop ang tatlo tanan kasasya isang suspected shabu sa din isa diri ang bypass item kag ang duha naman amo ni ang yara sa ilang posisyon. Duha lang pero dlagkuan siya Blacky 5 John, ang ining illegal nga droga nga na-confiscate sa ila. Ining nagabugat sa around 65 grams kag may market value nga 442,000 pesos. Base pa diri kay Lieutenant Garcia kay 5 June nga medyo alarming no or alarming kid adira sa ilang abayan sa banwa nila kay sa ilang impormasyon ang mga parokyano ni alias Rolando kalabanan pamatanon kay 5 June or mayara diri gani nga pipila nga mga estudyante ang ginabargyaan niya kag iban tiya mo na ginaserbiya runner bala o kung nag-engage man sa illegal drugs no dira sa may banwa sa Lambunaw no. Si Rolando kuning main subject may previous case naman siya o galing murder na siya no kaso ya before kag ti subong yara na sila ya sa kustodiya sang Lambunaw MPS kag magapangatubang no sang nagakaigo yang kaso kay 5 June. Sa dugang naton diri nga balita ya madamo-damo na madiri ka kay 5 June no ang nagapila subong sa pila ka mga gasoline stations especially sa Petron no considering nga ti medyo bulo barato ang tawag na no ang gatong ka kay 5 June or kon produkto ng petrolyo sa amo nang tawag na no gasolinahan kag naibuluan nga ti buwas yang adlaw no mag patuma naman sang oil price hike ka kay 5 June no ang mga gasoline stations by tomorrow morning no usually na implement na mga around na sa isang aga sa mga gasolinahan nato no sa aton sila nga mga suki nga tagpalamati sa mga motorista e pwede pa man ya kahinga gawa subong no kay actually laba tong pila dira sa may Petron dira sa may malapit sa may Harong Plaza kag dira sa may Quintinsalas nila nga may branch no even dira sa may at abok sang Gaisano La Paz Balaki 5 John kag di ang ining sa kaabi nga gana expect by tomorrow sa gasolina kada litro ayara sa around 3 pesos and 65 centavos sa diesel naman no magasaka sang 10 pesos and 68 centavos sa kada litro kag sa kerosene no magasaka sang 11 pesos and 77 pesos sa kada litro kag K5 John nahibaluan kasi ang presyohan ay subong no sang produktong petrolyo kaki 5 John no ang usually sa mga diesel kasubra naman yung mga 70 peso 73 75 ang presyohan ay subong so
1: plus 10 pa na
0: plus 10 te mga 85 mga dira-dira kaki 5 John depende mapili ka man may ara man abi nga mga gasolinahan ya medyo bulo barato no pero expect nga dumaga range no alin sa 80 pesos ang presyo sang diesel by tomorrow kaki 5 John.
1: Yes no. So muna subong gapila mga tao. Ang pinakabarato subong na lang tao kuno ang Petron man lang mong.
0: Oh, usually dira ginagapila ang aton sa mga atawag na no ang mga motorista kay dira gidalayo man gawaya ang diferensya. Yes. Kaki 5 John for example compare mo sa iba niya mga gasolinahan kay usually no for example sa tabok nito nga gasoline station dira sa may Haro ang diesel nila to ya naga-range ya may ari diri sila nga V Power diesel nga around 81 pesos kaki 5 John sa ila ya mga around 72 73 kaki 5 John so pwede pa sila kahingaga until mga last 12 sa kaagahon bukas pa man ni majority may ara man niya mga 24 hours nga mga gasolinahan para at least bala medyo dako gid ya matipid kaki 5 John for example tugong sa labas diesel ila gamiton tugong ka mga 50 ya ka litro abi no di makatipid-tipid kaya kung ikaso, kung subong ka, yes. Kahit for example, buwas pa, makinintos man niya ang ma-excess mo tungod sa saka.
1: Tiyo, makon muna mag, magpatughong ka lang mga 30 ka litro, 30 bla ka pulok pisos, pilahaw. Na, amo na siyang imo nga ikwan, nga idugang, nga ipatong. Di, pero
0: kung
1: subong.
0: Di pa na inugbakal sa balay.
1: Ah. Ay, di pa na inugbakal ka. Bisan na asin na lang daw. O, bitsin da. O, ginamos daw na, no?
0: Pang ano, pang Starbucks ba na?
1: Agay, aragay!
0: Sa mga mahilig mga Starbucks. Di medyo masakit-sakit ni Kaki Five John sa mga di pasahero naman niya.
1: Yes.
0: Okay, kasi syempre, ano na sila, volume nila mo. Medyo dako-dako, nagawaliyang napatughong. Ang Kaki Five John, di mayara na kung kaisang, di mayara nga 50 kalitro, o kung sobra pa dira ang ginagamit nila sa isa kadlaw, especially just like sa mga modernized na balaka kay Paiva John. I-check na to, no? Mga in-updates yun eh. Kaya usually, ang mga ginaugta sa mga motorista mo, kung mag-nubo gani, kay Paiva John, o kung mag-roll back, matag-piso, o tag-dos, o aluson nyo rin mag-dos kay Paiva John, pero kung mag-saka, agatin buok na yun spulo mo sa 11 pesos kay Paiva John.
1: Okay, sige. Salamat, Kid K5 Kim.
0: Upod sa patron, si KK5 Jason Talaron. By the way, nagpamati dira si Mami Immaculate Sir Cliff ako sa dira sa mga area sang Lapas. Dira sa mga taga-Bunta Tala relocation, KK5 Jona. Nagpamati man sa imo dira kada gabi. Dira man sa Pamilya Mapa, kay Titarena Mapa, Mamay May, Ma'am Kai Kai, dira sa Dekamay, kay Ma'am Veronica sa Rizal Lapus. Kaga, inom ka mo sa DTX Coffee Mix ang Healthy Coffee sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uy. Inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
1: Alang-alang na galing tiyempo, tadiri sa ato, sining pag-pangalagad mga ka-K5 sa ato nga mga tagpalamati na magkalipata sa mga mahilig magkafe, sa mga gusto para magkafe, kapula-pula ka magkafe. Gamitin kita sa Klinika DTX Coffee Mix, ga-kafe ka na, ga-detox ka pa. Kagsubuman mga ka-K5, ang Extend for Supplement for Men para naman sa mga lalaking, ano, pirmi lang ginakapoy, mga executives da, mga basketballista o mga basketballista, mga kwan, mga yung ginatawag natin ng mga sports enthusiast. Labi kaglabaw sa tanan. Sa mga inang hindi nakasarang magpamalo ang manok nila kung manguruting si misis nila. Ha? Gamit na sang Extend for Supplement for Men, may makakaklabuwas ka nga nagabulig hatag extra energy sa lawas sang lalaki kag nagapanami sang blood circulation, that's why layo kita sa stroke. Kag wala labot sina, nga layo kita sa stroke, nami pa ang paningkay singkay para sa kay misis, magabalik ang performance mga ka-K5 sa kay misis. Extend for Supplement for Men, kag ang Klinika DTX Coffee Mix, produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Ito siyempo, Dris, aton nga pagpangalagad sa ngalan sa bilong nga pwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman ang inyo ka-K5, June Aluado Kapulot, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5.
3: K5
2: News FM. K5.
3: K5
2: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: K5 News FM
6: 88.7
5: Champion, the best radio station.
6: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: Your music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5.
1: K5
3: News FM.
4: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TTX 500 ka na!
7: TTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
8: TTX 500 garantisado, epektibo, aramis. TTX 500.
9: Istoryahan ta kon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makit-an nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
10: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sa ang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian, Sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
11: DTX 500!
12: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
13: Saan nag-inom ka DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
12: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
11: gito. DTX 500!
7: Para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500!
7: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
11: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
11: ang nagatilo sang imo atay.
7: Basta tilo nga atay.
11: Happy kanunay.
7: DTX 500!
11: Masaligat!
7: Epektibo!
11: DTX 500!
9: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
10: Hindi ginman, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination, DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang Mighty C nagapabakod sang iyang structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
9: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
10: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
9: Oy.
10: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
9: Baom nang budlay?
10: Tingala ka lang daw kahilti pa man sang kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa, guba dayon ang imong kidneys.
11: TTX 500, nagapalandulong pala ang imo panulukan,
7: magalingin pala ang imong ulo,
11: masami nagapangihi,
7: masami ginauhan,
11: si may diabetes ka na,
7: TTX 500 na,
11: ang TTX 500
7: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
11: TTX 500
7: garantisado.
11: TTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
11: TTX 500
7: ikaw ba na
11: ang may diabetes?
7: TTX 500
11: ang DTX 500
7: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo
7: kagakontrolar
11: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
11: masalika
7: epektibo.
11: DTX 500
9: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
10: Actually mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura, pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection, sulalo, strep throat, tipdas, may hepatitis ka, insect bites, kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat, kag abnormal ang response ang immune system, dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty si agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty si para malikaw ka sa mga amo ni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
4: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uno.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX 500.
4: Health alert.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: K5 News FM.
10: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
11: K5 News FM.
12: This time trick is brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak tapang tatak Ginebra.
1: This time check is brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang tatak Ginebra.

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan na!
3: Bardagulan!
4: Kaupod si Macho Kulit!
1: Yari na ang bago nga programa na makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
4: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Tawag na! Maxi Nadia ta! Kadamo sa problema everyday, pero magbardagulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ako, ano may iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
2: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
4: Macho Kulit!
5: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan si Macho Kulit!
2: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
5: Bardagulan to the max sa 88.7 K5 News FM!
6: Bardagulan sa K5!
7: It's time to roy! Higa ko dugdug again!
8: Kampiyon!
9: This program is rated PG.
10: Rated PG!
9: So bawang bad words.
11: Bawang bad words.
9: Pero pwede ang bad jokes.
10: Enjoy!
5: Bardagulan! Bardagulan!

panpanyapon! Balot! Itlog pugo! Bakal na kamo. Mga ka-K5, mahilig ka man bala sa mga balot, itlog pugo, kagdilis. Ari na karon ha, pakanonta ka mo sa ang balot ni Machokolet. Alas 10:17 na. This soundtrack is brought to us by X10 Food Supplement for Men. Parang imo nga patula, magatindog forever and ever. Hambal nila, guwapa sa layo, pero magpalapit iya itsura daw, tangki digira. Pero sa mga ka-K5 na to na, kung ikaw nagaproblema sa inyo panimalay, kaon, come on, sell! Baka na, mizubong ba? Sadya, sadya lang! Well, subong gabi, Lunes nga edisyon sa atong programa. Ang programa nga hindi mabangbang, mabangbang diri, mabangbang dito, bangbanganay tanan. Ang tanan nga mga bangag, nga damo, nga nagadamo na. Ano pag itunto man ni bala, oh, nga balita, oh. Bawang doon nag-init ang ulo ko sa isa ka-personal o personnel sa Philippine Navy nakaangkon sang pila sa ulo matapos lampusan sang baton nga kahoy sang China Coast Guard personnel. Ay! Matapang ulay ka, ma! Yung mga sisinun yung mga China niyo, malampusan nyo ganyan, be! At to, di ka mo blasa mo na yung K500 kaya kami malampos sa imo sang baton, may liar pa nga dala. Lampos ko gini mo ya chingkwingkwing ka karoon na nauwala ni ay well sa mga K5 naton nakapangapi na bala ka mo mangapin kita sang GTX coffee mix may kape ka na nakadetox ka pa ang tanan ng mga chingkwingkwing sa imong atsan. Tabugon, ina, tabugon. Nga ah. Inom ka lang sa GTX Coffee Mix. Well, sa mga gabi, diretso kita na sa aton nga Bardagulan Greetings.

0: gabi kina ni Nenva. Maayang gabi man kay John Ray yung nagatutok sa mga zaton yung nagapamati. Hello magaling kay Gab. Maayang gabi sa imo. Hello galing kay Dark Lonsiga yung nagapamati sa mga zaton. Dark Lonsiga, how are you? Sa mga friends ba naton, dili sa may Asilo de Mola yung nagapamati sa mga zaton. Good evening. Sa mga friends magid naton, dili sa may Western. Maayang gabi sa inyo tanan-tanan. Maayang gabi sa inyo tanan-tanan. Hello, magaling kay Jofiter, yung nagamati sa bang zaton. How are you? Kamusta sa? Hello, magaling kay Albert Fanfan. Good evening, Madge Holid, watching from Yagao. Bantayan mga ka-K5, arak ko na sa September 10 sa Municipality of Gimbal. O pwede ma-chocolate ang baby dolls. Grabe ba? Mano ako masot-saot man kami. Mayang gabi man sa mga friends naton. Hello, mga lika KL Estrada nga nagatutok sa mong sa aton. Good evening sa inyo. How are you? Kaya Banban. Mayang gabi sa imo Banban. Queen Queen Bang Ban, mayang gabi. Mga K5 naton, ihanda na ni Machocolate ang iyang luto nga balot. Wow, bonggang ako nga graphics, bong nagahulag-hulag na. Sige lang kay baklaan ko si Sir Andre Jollibee, buwas promise ko na kay ginpahulag-hulag muna. Dugay ko matanin ginahulat-hulat mo. May mga teknis ako sa mong creative sa subong kaysa na lang ang nabilin mo. Mga K5, luto ni Machocolate, tingin ninyo libre ang pagluto. Manawag mo lang kamo sa ako na kag magtilaw sang sabaw. Sa mga friends nato nang arat sa guwasang pungso yung nagaproblema sa mga nagagira-gira sa Lebanon dira sa Anyo ang bomba. Kagluto, abot ang isabaw. Manawag lang yung survivor account na doon. 0919-0999-0066 mga kakifay. Mayang gabi na galing kay Mama. Ma'am Rose, PMPM, takaroon naga-duty pa ko. Bulingan tada imo coffee shop, ma'am. Kung may mga sobra ko itong mga design na balako-balako, hindi ina nahamtang kay buligan ta para magbaskog kag mag-astig ang imo nga business. Wala pa sir, sige lang ah. Mayang gabi sa tanan-tanan nato ng mga friends ah. 0919-099-9066 ka K5. Liwaton ko ha? 0919-099-9066 ang number sa Viber na pwede nyo tawagan. Kung magtawag naman sa aton ng smart line na 0919-0986314. Liwaton nato mga K5, manawag ka mo din sa 0919-0986314 sa smart line naton. Kung kamo may mga Viber account din, pwede ka mo katawang sa 0919-0999-0066 mga K5. Tawag na! Bado na miss ko man mga upod ko mga DJ sa una. Dumduman ko sa una, mataon pa ko to. Sa sulod sa DC Nuevi Anyos na kita sa radyo, dumduman ko sa una na si Papa Jingo sa piyak ng stasyon. Papa Jingo, mayang gabi! Si Papa Jingo, si Papa Ray, ba? Mga friendship naman. Napagin si Mga Papa Jim, Papa Andoy, si Mama Muñeca, si Moonlight. Isa piyak na bang estasyon niya niya? Sa napiyak na estasyon namon, nadumduman ko gin sa unang amon nga upod bala. Nag-enjoy kami. Nagnatamyaw ko na kaning akon nga station manager sa una. Sa piyak na estasyon sa una, no? Nag-grabe niya! Si Maninoy. Maninoy! Long time no see ni si Maninoy ba? Amo gini ang nagpasikat sang phone pal sang una. Wala gini niya may maka... Wala gini may makatupong niya! Grabe gini niya si Maninoy ha? Maninoy! Ay, gabi. Thank you gini sa imo ha? Actually, gini nga tao. Amo na siya nag-training sa ako. At chocolate. Siya may naghatag sa ngalan sa akon sang una. Ini sa gusto nga lang ko macho bibo ko sa higit macho kulit. Bes ka na ako na itsura doon bang kiling. Manino yung may gabi. Sa mga friends, bagit na ito na. Si Dumdumang ko bagit sa una mga upod yung mga DJ sa piyaka mga istasyon. Si ano gani man? Si Tol Sam. Dumduman ko ni mga friends namon sa una. Si Tol Sam man, si Chai Sandy. Si James Bong. Tapos sa piyak ng mga estasyon, ang mga friends ko man at sila ni Corridora. Sino man ni Jay Fanter sa una? At ang damo sa una mga friends na to. Sa piyak ng estasyon na yung friend ko yan sa una, yung ati Iperme, kami yung nagabungwa na yung programa. At si Lulu Matt, ima yung gabi sa imuda. Tanan yung mga DJ sa Western Visayas, palakpakan naton! Italagsa ka lang yun makakita subong sang DJ yung mga tigulbam. Pero subong mga DJ mga bataon, puro gwapa ka gwapo. Ang amon mga itsura, tiya subong yung mga bakag. Ay, kasadza lang. Angkol, pwede kami kainom-inom di buwas, angkol, pagtapos practice. Ako graduation daan ni Kuya Buwas. Kung pwede lang angkol, ha. Walang nga Samuel, the GR, tatlo kami. Suryanta! Dali lang manawag ko tayong pagtapos, ha. Hello, magaling kay Albert! Alin na mga kakifansi ng first caller na subong? Itawag diri ang imo nga gusto nga ipaluto kay macho kulit ang aton subong nga lutoon. Balot nga may sabaw! Paano bala higopon ang balot? Mayong gabi sa 99 viewers naton. Share the live, share the live. Panamito naton ang aton nga sabaw. Para suwabe, suwabe lang. Mayang gabi sa inyo, dira. Tawag na di ka muna ka K5 sa number yung ginahatag ni Matt Chocolate. Hello, Galituto. Kamusta? Bako bisibisi kita ko subo. Sa mga ka K5 nato, ang ginag-tune in sa ilang radio. Ari ng number nga pwede nyo tawagan, ha? Tawag na di ka muna ka K5 sa aton nga Viber na account. 0919-099-9066. Magtawag sa 0919-0986314 mga kakifan. Tawag na di ka mo. Kaya parang nga mag-enjoy kita zubong agapi. Pwerte nga mga tingog. Kakapoy. Hello, galing kay Maninay Mani nga nagpamati zubong sa aton. Buwari mo ng friendship ko. Grabe, Maninga, friendship ko ba? Grabe, grabe, gin manina. Tamo na kwarta si Maninay Mani. Macho kulit, gusto ko magtilaw sang sabah mo. Tawag na di ka mo! Kung maguyuya, bala. Importante, tawag ka mo din para sumabi. Hello, galing kay Christian Obeza. Obedos. Obedos, mayang gabi si Imo. How are you? Kay Planta Robillion. Ang matisabong sa ato. Good evening. Kay Albert Fons. Our friends natin na nagatutok. Nagatagamayag. Mayang gabi sa inyo. Tanan-tanan. Mati na ka mo din eh. Kamang tutoy. Kita kadlaw. Hindi magkalipan mag-inom sa DTX Coffee Mix. Herbal Detox Coffee Mix. Mga ka-K5. Importante ni mga ka-K5 sa inyong health. Inom ka mo. Kag mag-enjoy. Hello galing kay Doc Ramil Oy. Oh my God, yeah. Ayong gabi kay Doc Ramil Oy. Hi. Ginatamiyaw na mo ng amon nga tatay. Tatay sang tanan nga istasyon sang K5 News of the Philippines. Doc Ramil Oy! Panami, blas ang story ni Doc. Kay one time nag-anniversary kami. Gahando malang lisa una si Doc nga maka radyo. Ito subong lang tawab lang. Damo-damo na si Doc sang radio. Congratulations, Doc! Amon nga boss yung mangakig siya gani. Yan may dala dayon nga pagpalangga. May dala nga advices. Teka nami lang sa patsagol lang ang imo balang boss mabuot mapisan Hopefully sa sunod tani gusto ko tani ma-interview si Doc Ramilo. Uy, ma-heart to heart talk kami, Doc. Kaya congratulations kay K5 Andre and Himo na and PNG na subong agina naka-JPEG pa niya. Grabe, congratulations, Doc. Walang tobla ang graphics ni K5 Andre. Ay, gabi sa amon nga tatay. Ha? Doc Ramil Oy, thank you. Mati si Doc sa aton, no? Grabe kayo. Mati ko di, sir, ah, hasta matulogan. Oh, JB Young. JB Young, tawag ka, di bala? Oh, para maka-enjoy kita, subong. Ayun, wala akong gali na, wala akong gali, ano, kay Five Andre. Wala akong gali, isang linya, gali. Sige lang, karoon na ka. Magabalik si Matt sa kulit, ha? And so, yun natin. 80.7 K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O, si Karen, kanda mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mga butika para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
11: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, ginamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics!
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre!
12: Libre! Wow!
10: Mangyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
12: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, ga, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always na gabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Gadaragsa nga punggot.
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit.
16: DTX Beauty Soap.
15: Gala o magputi.
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol.
16: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasing!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Dortes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca
21: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
20: para sa healthy nga tayo.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
21: ang nagatilo sa imo atay.
20: Basta tilo ang atay,
21: happy kanunay.
20: DTX 500
21: masaligan,
20: epektibo.
21: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Ikaw pala
21: ang may diabetes.
20: DTX 500.
21: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds.
21: Ganagapanupo.
20: Kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
21: Masalika.
20: Epektibo.
21: DTX 500.
20: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
20: Yung may D3.
21: Mabagats mga butika.
20: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
20: Yung may D3.
21: Mabagats mga butika.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
26: Wow, my puso.
20: D3 Bio with Vizio.
27: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
20: Yung may Vizio.
21: Ang Vizio.
20: Yung may D3.
21: Mabagats mga butika.
20: D3 Bio.
28: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
0: Bio.
2: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
2: Yung may D3.
0: Matakas, mga buti ka.
3: May family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compounds.
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
4: TDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis mo!
4: TDX 500!
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
3: Masami nagkapangihi?
4: Masami ginauhaw?
3: Masi may diabetes ka na?
4: Mag-TDX 500 na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compounds.
3: Ganagapanubos
4: ang imo blood sugar.
3: DTX 500!
4: Garantisado!
3: DTX 500!
5: K5 News FM.
6: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
7: K5 News FM.
17: K5 News FM. Panagulay with Sokumi.
19: 88.7 K5 News FM. Top yuning to lives of the Filipino. Pari 5 na to, now are you? Luto ni Matt Sokole. It's 10:41 on the clock. Grabe, damog a comment kagina. One time, mga K-fan, naglago-lago ako nabla sa super. Hambal nila machokolit. Kasadya sa imong program bala. Hambal niya. Namigit pagpabugtaw sa gabi. Pagpatak alas 11, baw, nagakurog-kurog naman ang akong lawas kasi Madam Usang naman na. Nabantayan yung sa sunod ah. May Madam Usang pagindas tahon, alas 3 ang aga. Maloko si Madam Usang. Madam Usang, ikaw na nabla DJ as na mag-alas 3 ang aga. Istoryahan mo da sila sa story kada sa mga kung ano-ano bala. Amo na yung uso, subo. Well, tamyaw na to ng mga dako ngipon. Ay, ano yung mga dako ngipon? Mayang gabi sa inyo. Mga K-5 na ito, anak, hindi ko naging problema sa imo nga tiyan. Nagkasakit ba lang imo nga likod? Gakatol ba lang imo dila? Imnis ang klinika D3 Bio. A food supplement ni Dr. Ramil Itang Uy. Hello, galing kay Sir Kent Dumagin. Mayang gabi sa imo, Sir Kent Dumagin. Kay Amilita Corpus. Good evening, mga chocolate. Watching from Barangay Alegre Oton. Nagkatini si Ma'am Amilita, man. Ah, mayong gabi, gali sa imo, ma'am. Ah, si Mama Milita, gali, amo ning mabuot. Oo, garabi ni mga Corpus family nga nagatutok subong sa aton mayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Grabe, eh. Thank you, ma'am. Gaya ni Meso Tahala nga nagatutok man sa aton sa Tristan White v. Gulay nga nagabamati man subong sa aton. Ah. Good evening. Hello. Sa mga friends man natin today sa mga New Lucena, mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Kay Ken. Mayang gabi kay Ken. Well, kay Ma'am Mary. Man-man. Kay Man-man Gutierrez. Mayang gabi. Hello. Well, sa mga K5 natin, it's 10:43 on the clock. Abrian ni Machokolit ang linya. Ha? Para nga mag-enjoy kita subong. Ay. Natamiyaw tagali si Ma'am Lovelia Mercado Bagolang Kasal. Congratulations! Kamusta, ma'am? To God be the glory. Sa mga friends naton yung nagtutukman sa K-Fan News of FM Philippines, no? And sa mga friends man naton, diri sa may Delgado yung nagpamati sa bong kay Jennifer, kay Albert, kay Rossi. Yan ay gapamati subong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. At tawag na 0919-0986314 kay K5. Tawag na kay mag-enjoy kita subong gabi. Hello, magaling kay Nunoy Tristan. Good evening sa inyo, sa mga friends naton. Machokolit, ano ang dapat ko ngay moon kay Pirmi lang ako ginakigan sang akon nga miga. Daw siya na lang ang itsakto tanan. Hitada ba, baya ba lang? Para nga hindi siya makawakal. Hello kay EJ, good evening. Oo. Abri ba, baya ba lang? Ay, nako. Oh, mayang gabi. Sa inyo tanan-tanan nga nagatutok man subong sa aton. Good evening man kay Sir Bert. Palomar, good evening. Oh, nice. Officially na Androlis 2 to ah, sa West. Congratulations sa imo, sir. May bata ka nga ba, guwapo. Ma-chocolate, hindi ko matawagan ka mo. Tawag ka mo bala sa 0919-0986314. 0919-0986314 ka K5. Kag 0919-0999-066 ang number nga pwede nyo tawagan. Guys, mga friends manaton, nagapamati man sila subong kay Hope Quarters Ilo. Good evening. Yun si Hope Quarters Ilo-Ilo ni man. Mayang gabi, ha? Ah, pwede ka muna ikatawag sa amon. Kag magtulot tamyaw sa inyong gusto, tamyamon. Ma'am Amelita Corpus. Pwede ka ikatawag sa amon, ma'am. Para nga mag-enjoy ka man sa mga gabi. Pwede ka ikatamyaw sa gusto mo, tamyamon. Ah, be, check ko ni B. May number ka, ma'am. Butan ba number mo? Tawagan ka naman, ma'am. Ano ni cellphone ni maman? Para nga makatawag kita bla sa iya. Call ka di ba ma? Good evening. Sa Lop Iloilo, good evening sa inyo tanan. Good evening. Ayun ni makatawag kita kay ma'am. Hello magaling kay Sir Lidor. Mayang gabi sa imo Sir Lidor. Kay Miles, mayang gabi sa imo. Hey, Sir Mark, good evening. Machokolit karabigid ang ako na agyan sa akon boyfriend. Hindi ko sa tani gusto mahulid kay ginapakaon niya ang di pwede pakaon. Ayun po. Ano siya man? Dubalay nun, tsura mo. Mayang gabi man kay Rodel. Mayang gabi kay Rodel. How are you? Kay Albert Pinya Plurida. Good evening. Thank you so much sa inyo, tanan-tanan. How are you? Ag sa mga friends natin dali sa may Dumangas. Ah. Mayong gabi sa inyo. Ah, nagamati sa buong saton. Ano dapat mo ngayon mo on, ma-chocolate? Ano ngayon mo on, man? Damo man ta pwede mo on. Kaon tala ba? Mabakal sa pagkaon. Ah, pwede ito ka damo o obrahon ah. Ang hindi ko lang mabaton kung ang akon nga friend ginakontra ako ba? Sige lang bala. Ano ang dapat na money mo on? Ayun buta. Liwat-liwat in yung advice. Hello, galing kay Kevin. Happy birthday. Mayang gabi si imo, Kevin. Ah. Ah, pwede na ito may patawgon si Mama Milita Corpus. Ma'am, manawag ka, ma'am. Eh, try na ito ni contact si Mama ka para makatulot tamyaw man sa... Mabatian taman ang mga tingog sa mga taga Allegri Oton. Kailangan ay mabatian ta puro lang chismis, dapat may mga caller man niya from Allegri Oton. Kita na mabatian subong nga gabi para sulo sadya-sadya man. Tayo kunin simula. Hello man sa mga friends naton sa may Quintinsalas. Aga mati subong sa aton. May caller kita subong. Abe, logli kay Bambing Gazir. Oh, iari may color kita sa bong. Ma'am Amelita, mayong gabi sa imo.
0: Good evening.
19: Oh, sige, ari gali. Oh, kamusta ikaw, ma'am? Hello? Pachata lang isaguro ka cord, sir. Hello, mayong gabi, ma'am Amelita.
0: Ako, ganyan na pilian mo.
19: Siyempre, ikaw ang pinakagwapa. Subungan so, nakita
0: nice
19: ko din.
0: Very nice sa imo, ah.
19: Gapamati sa mga bugos nga kalibutan. Sudad kag probinsya sang Iloilo. Kasi may gusto ka na tamyamon, subong. May gusto ka na tamyamon, Ma'am Amelita?
0: akadamo gid. Ginatanyaw ko gali ang akon nga pamilya. Kag sa akon nga mga upod sa barangay, si kagawad si Napi Abilyar, si Jilin Valdez, Bits PB. And
19: at sino pa gid? May mga chismosa, hindi mo na pagtamyamon?
0: Sir Matt.
19: Mga chismosa sa Aligre, hindi mo na pagtamyamon?
0: Sige po ba, ilang daan? Ay, laya.
19: Ay, importante yan. Gakainom kita yung tubig. Madamo nga salamat, ma'am. Kapamati ka na gali. May radyo ka po
0: so
19: sa balay nyo.
0: Sir Matt, the best.
19: Taga-antala ka na radyo, ah. Salamat.
0: Okay,
19: ah, salamat, salamat, ma'am. Wow. Nami ni nga itong caller. Ah, good evening sa inyo. Tatanan-tanan, ha. Hello, mag-alisa kay Hope Quarter Iloilo kay Sir JB Young. Sir JB Young, ngayong gabi. Tamyaw-tamyaw ka, di ba lang? Kay Bambing. Yan ay gamatisubong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan ba? Pwede ka man di ka tulot tamyaw, Sir JB Young? Pagkita-kit, anay ba? Ano tsura mo yung yang-yang ka pa? Kay Bambing, good evening sa imo. Sir JB, mainom ka sang amon nga kapi. Namo di kapi ah. Kay Mamita Lani. Ma'am Lani nga, baka gabi nag-guest ni siya, baka sadya lamang. Well, thank you so much again to Ma'am Amelita Corpos nga nagatutok niya po sa KFAD News of FM Philippines. At taga Bacolod, nag Cebu Davao. Good evening. Mamilita, Ma'am Amelita Corpus, thank you sa nga Barangay Aligri Oton, Iloilo, at tutok sa K-Fan. Hello man kay EJ Hamero, na nagmamati man sa bong saton. Hindi kayo man malagaw-lagaw. Grabe, gan. Kag sa mga friends nato na damyaw ko man na si utol ko ah. Ako mga utod. Totoo, Mimi. Ayang gabi sa imo da. Ara sa subong sa may Canada. Na nagatutok subong sa ato. Totoo, Mimi. How are you? Kamusta sa alo ka ba? Si Sita Laba ang sudan kaginas ang aga. Baka puli ka din sa Pilipinas to. At direct ako masakop sa iyo pa kanoon ta ka talaba. Kaya malugi ko nga na miss mo na magkaon talaba. Ha? Ha? Gabi. Good evening, Ma Chocolate. Shout out kay Good Luck for Rescue Olympics sa Tigbawan. Mwa mwa. Shout out sa kay Team Alchea. Krisha Abelo Magdael sang suok. Nagapanook biskan diin ang gusto. Bawa nagdaog ko na ko sa raffle. Ano nga? Raffle na, sir! Sabi, nagigiyan si Sir Bert Block Block. Ano nga mga raffle ang nadagaan mo? I-share mo man sa ako. Ay, grabe, grabe. Hello, magaling kay JC Miguel. Ngayon ang gatutok subong sa aton. Good evening sa imo, JC. How are you? Kamusta sa kada? Ano ang ginaubra mo na subong noon? How are you? How are you? How are you? Balan nga para, there lang ng isa, madulong-dulong kagibigyan. Ay nga, busy mo. Thank you so much kay Ma'am Lani nga nga. Ngayon ang gatutok man subong sa aton. Good evening. Thank you. Hello, magaling kay Trix. Good evening sa inyo na tanan-tanan. Hello also kay Daniel Castine. Yan ay gatutok subong sa aton. Daniel Castine, how are you? Ano na to ang ginabisibisihan mo subong? Ano ang ginakuti-kuti mo dato? Basta may ginapiti-piti kada abala to. Grabira lang na piti-piti. Oh. Mayang gabi sa mga friends natin sa Sook Arevalon na nagpamati man sa bon. Mayang gabi sa inyo. At inahapo ka galing si Drake Miranda. Napo ikaw. Puro na lang ni Peace, Peace, Peace. Lakad lang, malupad ka na.
1: Peace, Peace, Peace. Word na lang, Peace.
19: Hi, Vertigan. Good evening, man. Hello, galing kay JC Miguel. Nga nagatutok sa mo. Hello, nga nga ama. On. Mayong am inya imo nyi. Ano na yan, ma? Grabe, galing ah. Kay Sir Bonbon. Good evening sa imo, Sir Bonbon. Wala ko naka-reply sa imo. Kaya na-restrict best ako. Restrict ako. Sir Bonbon, mayong gab ihi mo, Sir Bonbon. Ganabi, guys. Well, mga kikifive na ito, wala na kita tsempo kasi mabulos na ang yaton ikaayong lawas ni Doc Ramil Itangon. Grabe. Ay, sa Urban Cats, tagali ka, Sir Marks, mayong gabi sa imo. How are you, Sir Mark? Kamusta? Sanay, laon ako sa ima. Laon na ako sa imo, Sir Mark. Why, ang ano-ano sa yun? Gabi sa inyo, ah. Well, subong gabi. Thank you sa pag-shoutout sa taga-suok. Salamat, kid, Ma'am Lani. Mga K-5 na ito, hindi makalipati, ha. Mag-inom sang Extend Food Supplement for Men, GTX Coffee Mix, kay Klinika D3 Bio. Magabulos na ikayong lawas ni Doc Ramil Oy, kung magabulos na si Madam Usa. Enjoy, enjoy lang. Amo na pamati. Hello, galing kay John Brex Katedral. Toto, John. O si Brex, why nagiging ka pa? Patsak-patsak eh. Ang call niya ba? Sige lang nga. May mo lang nalimat-limat. Nan mo niya ang all mo. Though, di ko kambal, sir, ah. Dogi na bukog ko. Ay, hindi nga mga hamang ay dogi na muong ikaw. Ano nang rasyon niya na muong ikaw? At doon nga bala, ano ang rason? Nga na bukog ikaw. Nga na muong ikaw. Na? Amo na yan. Hindi mo yan lila, hindi mo yan ginambang, hindi ko magsindihan. Dapat saktuhan mo ang balbo. Ah, di ba na? Inatamyaw ko man ako nga classmates ang una, subong maestro na. Si Sir Jovel de la Torre. Sir Jovel na klan. Oh, si Sir Jovel! Sabi ni sa una sa high school kami, palo naman pulo, bainti ka pangayo ay pa kami. Wala man tayo sarang. Subong classmate ko ni Dako-Dako ng balay kompletong atop may color pa. Congratulations sa amigo tada. Mr. Joe Feld de la Torre on the map. Okay, five, wala na kita oras. Macho kulit. Ang opod ninyo ha, sa Jahonta ni. I think everyday dapat sinadya. Hindi kita pwede ka maka mag-boring. Hindi kita pwede mag-boring. Dapat sadya-sadya lang kita. Ah. Hello din kay Ate Elaine, kay kay Wiwis. Ate Elaine, kamusta po ikaw dyan? Kung makauwi kayo dito sa Iloilo, punta kayo dito sa aming bahay, ang aming bati. Merry Christmas. Para mag-enjoy, dapat sa New Year dito, kayo mag-New Year, mag-enjoy tayo, mapinalupok tayo ng mga plastic balloon dito. Tapos mag-e-enjoy tayo, kakain tayo ng mga maraming mga baboy talunod. Asa yung maghuhugot yung mga tangkugo natin. Nga ako ni magulang ni. Nakalagulagaw dito sa Iloilo sa sunod. Paka noon ta ikaw pang tuto sa mga diwal. Mga sipon ng mga baho guab. 88.7 gave up news of it. At sa kalina na nenfat at ay mini. Oh my God, busy nyo na. K-5 News FM, magabalos na si Doc Ramil Itangoy, kay magabalos na si Madam Usang sa inyong programa Bedtime in Secret on 88.7 K-5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.
8: championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
11: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, mm-hmm, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
12: Mga bad cholesterol.
11: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kwan, ha?
12: Di mo tambay.
11: Sa, di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala, mga ga-traffic na da. Pagkakasuna sa ni, wow, HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
13: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart, mm-hmm, para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako.
11: Mm-hmm.
13: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm-hmm. Kaya ang D3 Campion Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
11: Wow.
13: Magnesium sa
11: amo na dapat balin sige tani na mo. Mm-hmm. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
13: Mm-hmm. So mm-hmm, ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
11: Mm-hmm.
13: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pa sang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
8: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
15: Ang D3 Bio, ang bali Dr. Ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert nila mga dietary components alin sa mga imo pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
11: Mm, ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant.
13: Mm-hmm.
11: Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic agallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic agallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide,
13: mm-hmm,
11: or ining gitawag nitric acid, Sir Boy.
13: Mm-hmm.
11: Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa
12: nitric acid mo,
11: ginapadamo niya imo nitric acid.
13: Mm-hmm.
11: Amo nang natural nga gitawag vasodilator,
12: meaning ba
11: ti nami ang flow.
13: Mm-hmm.
11: Wala bara, tapos may high blood pa.
13: Mm-hmm.
11: Wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
12: Kampiyon.
11: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
12: May turbo boost nga, lapad pang highway, no?
11: By turbo.
12: By turbo.
11: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
12: Extend, kampiyon.
13: Sa rurot gina.
11: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
10: D3 bio.
16: Ako si Lito, isang kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
10: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
18: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
23: Bedtime secret. Bedtime secret.
24: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo at dagid ka mo.
25: Wow!
24: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka. You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Lunes gaadlaw mga K5, o pwede naman si Madam Usang sa programa Bedtime Secrets. Monday edition, kabaloko nga medyo kapoy ni Ban kay Tikun Monday. Damo work sa office, damo pirmahan, at damo transaction. Well, tonight mga K5, updan niyo naman ako sa isa naman ka, mainit nga sa Gilanon, ang hindi mapabutsag nga balatsagon. Ginapabutsag lang diri kay Madam Usang. Well, with tonight, no, ginatamiyaw tanay, mga friends natin, mga taxi drivers, kay mga friends natin, yung mga jeeping drivers, nga nakatutok naman sa ating program sa Monday edition. Tonight, mga K5, sa naman ka-story, ang basahon natin, taguon talang ngalan niya nga si dali lang kita, ginabasa ko pang iyang letter. Okay, taguon ta iyang ngalan nga si Eileen. Si Eileen, naibalo, ayaw sa kagalingo niya, nag-edad na siya, mga 19, dito yung naibaloan niya siya sa galika, tumba, klak, klak. Butsilingon, bye. Kung sa atang tama term, tumboy, dito yung naibaloan niya, pagka 19 years old niya, after niya debut, dito yung na-feel nga ang iya balatsyagon, iya sang lalaki. Magka K5, grabing story yan ni Eileen. Katie, one time, istorya niya si mama niya, nga, ma, basi mga kika sa akon, pero amo ni ang nabatsyagan ko subong. Isa ako ka tumbak krak krak. So maghambag kita mga K5 ka tumbak krak krak, buod si ringon, ano be? Buod si ringon, isa sa ka tomboy. So, nagmiga-miga siya. Ang yamiga guapa, kaya very supportive man siya nga partner. Galing yan ay baluan sa iyang mama. Nagabot sa time, maging pangita, gid ni mama ko, Madam Usang, ang ako niya girlfriend. Na dapan niya kami sa isang restaurant kaya nagapanyaga, ginsinggita niya sa damo nga taho nga, ikaw ang nag-influence akon bata nga magtumboy. Grabing kahuya ko, Madam Usang, nagibigid ako kag nahuyan kami. Pero ang girlfriend ko hindi siya tomboy, ako lang gid. Grabe gid, nag-inaway kami sa ako ni girlfriend, kag hindi ko mapungga na ako ni emotion. Madam Usang, nag-story ako sa imo, kag gusto ko tani mahibaluan kung ano ang dapat kong himuon. Grabe gid ang napatsagan ko nga sakit subong nga tinion. Do hindi ko kain chindi ko sino akong pilion, pero si mama ko, siya manapad ako sa akon. Siya nag-alaga sa akon. Do gusto ko na mag-board gani Madam Usang para makapagusto ko. May mga tiyempo nga si mama ko, hindi kain chindi sa akon. May mga tiyempo nga pati pang bayo ko, intrahan niya. Kay tila inaman subong generation Madam Usang. Subong Madam Usang akong problema kung paano ko. Baka move on. Pero palangga ko gid ang akong girlfriend. Nag-talk kami sa akong girlfriend, naghambas siya sa akon, na kung kaya mo ko ipagtanggol, hulatonta ka, pero kung hindi, mangita ako sa iban. Na tao nga magpalangga gid sa akon. Subong Madam Usang, ginaupdangin ako ni mama ko. Every time nga maglakad kami, duwala ako privacy.
Daw feel ko Madam Usang daw 12 years old ako. Next month Madam Usang ma 20 years old na ko. Hindi ko gid mapungga na akong balatsagon ni mga tahing nga nag-aisip ako sa hindi maayo. Salamat sa pagbasa. Ako si Eileen. Ahay, grabe man ang problema ni Eileen ba. Hindi siya mabaton sa iyang nanay nga siya isa katumba krata. Well, magabalik si Madam Usang all here to your favorite radio stations, the number one K5 Newest FM.

0: suplemento.
1: TTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. TTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Balik na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: Baka K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So, una,
4: problema. Gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi gibala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokole. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo. Tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.

0: Bedtime Secrets with Madam Usa.
1: Second part sa ating program. Welcome, welcome sa ating program ang Bedtime Secrets. Malamig-lamig nga tempo kinag-aircon ako. Pero kung wala ka nag-aircon, medyo mainit. Pero kung gusto niyo magpainit, mag-inom lang kami sa X10 Food Supplement for Men. Painay niyo pa na parang inyong boom boom pow mag tapos sa sulod sa duwa ka oras kag pwede ko maka ugayong sa nga inaman sa X10 Food Supplement for Men mag K5 ha kag inam sa DTX Coffee Mix. Well, sa imong problema, Eileen, kaluluoy ang panggat natin. Hindi siya mabaton sa iyang parents nga isa siya ka-member sa LGBT. But siningon siya sa ka-tumbakrakrat kod sa mga term pa natin tumboy. Tiyano gidya kung tumboy ka? O diba? Ano gidya kung tumbapatis ka? Nga, gin gusto mo na bala nga maging tumboy ikaw? O diba lang, hindi man. So, mas maayos siguro nga advice isuyahon mo si mama mo heart to heart. Mama, hindi ko man gusto nga magtumba krak-krak ako. Hindi ko man gusto madam nga mag-amo ko ni. O, oh, diba? So, sa mga K-5 na aton, nga nag-sugilanon, dira, agad na pakanubo niyo ang mga LGBT. Hindi man tanan yung mga LGBT bastos. Mga creative na sila gani, mga very creative na sila. So si Eileen naman, mga KK5, nag-girlfriend siya. Grabe mo na si nanay mo, yung ikatuan niya kasi sa restaurant pagkatapos, kinsingitan niya ka mo. Pwede bala si nanay niya magpungko sa kilig kag istoryahon. Hindi nga pa, oy, anyo ang inyong, ang imong bata, nanay mo, Diyos ko. Dula kayo mo tinunan, nanay. Hindi namin. Dapat ang problema mo na is insidihon mo ang balatsagon sa imo nga bata. Because siyempre may emotion mo na siya, may balatsagon mo na siya. Lagayan mo. Kung hindi mo gusto yung gusto niya nga mag miga-miga sa ambusin na magsulod sa relationship, istoryahon mo siya. Kagbuligan, hindi pwede nga paoyaan mo ang bata. Kahit gadumot kaya kung isa. Tibilang isang atao, nag-learn ang bata mo magdumot sa imo nai. Kaya isa pa ha, may nag-PM sa ako ang dariha. Dali lang ipasahon ko, Anna. Sa ako nga iPhone 25 Plus. Madam Usang, ano ka problema kung tumboy? Kaya may karelasyon man kung hatumboy sa una. Mayo man sila, mabiduligon, kag hindi masabad. Masabad na sila kung tungkahon mo sila. Kuring baka ba, boy? Pero Eileen, binaluoy ako sa imo. Tapos may gin-message pagiging isa ho. Madamusang kaagi ko na ginsaruso, ginsang tatay, kag nanay ko ang balay sa akong girlfriend. Kag ginambalan niya, hindi ka na mag-upod sa bata ko. Ikaw ang rason nga nagtumboy ang bata ko. Eh, hindi man siguro. Hindi niya pag-blame sa isa ka person. Grabe man niya. Bisan ka ni Madamusang, magkaon kami. May mat-PM lang sa ako, mag-uni akong cellphone, ang balon, ako ni mama kung sino ang nag-PM sa akong. Grabe, gino. Wala man na Madam Usang, problema kung may girlfriend ka nga tumboy. Ang importante lang da wala, kamo may ginanapakan nga taho. Correct. O, ba? Diba? So, advices ko, gurusi, or advice ko sa imo, palangga, i-talk mo yung mo parents, ipainchindi mo yung mo bilatsagon sa iya. I know nga maintindihan ka man sa nanay mo na or tatay mo sa amat-amat. Grabe, Eileen, no? Daw, naluoy gid ako sa imo. Pero sige lang. Ano mo na kahit iam mo kasi na? Pero, isayahong marang girlfriend mo nga kabay pa nga kung magbalikay ka mo, hindi ka mo magsinakitanay. Madamusang, kagi man ko girlfriend sang tumboy, grabe gani amon away, kay gintunto ko siya. Pero sa pagpalangga, grabe na sila magpalangga. Kag matindlo sila ng mga tao. Oh, grabe ha. Ano kaya problema kung tumboy ka, Madam Usang? Ang importante, wala ka nagapang bully. Kag wala ikaw, nagapanginto sa taho. O, di ba? Correct. Well, mga kakifive na ton, salamat, Ged. Salamat, Eileen, sa pag-open up mo sa imong sulat diri. Well, tomorrow naman, Tuesday, this one, sa programa ni Madam Usang, all here to your favorite radio stations, K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: You're lucky Andrew if you watch radio stations KFAD News FM. Monday, edisyon sa ating programa, Dead Time Secrets. Grabe sa mga problema tonight. Well, sa mga K5 na ito, hindi ko makalipat ha. Kadto ka mo dira sa may haro. Free check-up na ito na sa haro. Dira sa Trinica TL Captativo. Medicine mo on Saturday, Dr. Mil Oy, Sunday, Monday, and Wednesday, 9:30 to 3:30 p.m. Sa Pasig naman na ito, Thursday to 9:30 to 3:30 p.m. Kalinog schedules, Tuesday and Friday, 9:30 to 3:30. Sa Miyagaw schedule, tapos Sunday, 9:30 to 3:30 p.m. Kadto ka mo dira. Kaya mo pa check sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center di Dr. Miloy. Well, mga K5, malapit na alas 12. Bongga-bongga agad. Well, sa mga K5 na ito, nga nag-tune in sa ating program, thank you so much, good. Palangga ako ka mo. Boss on the same time, same stations, Madam Usa.
1: K5. K5? News FM. K5. K5. News FM. Championing the live of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
3: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mamasaka butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon.
7: Kon. Mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong napamino. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nalagi na ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C, mabakal sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
12: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition!

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalaba!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang Extend
11: Supplement for Men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to Mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca
12: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
11: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matilong na dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas ka antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw ba na
12: ang may diabetes?
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanubo.
11: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Masalika.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
11: Yung may D3.
12: Mabagats mga butika.
11: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
11: Yung may D3.
12: Mabagats mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabakas, mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado epektibo para mismo. DDX 500 nagapalandunum ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Sporbiotics nagin-updan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
10: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
12: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
15: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men.
18: Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino ang atay.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX 500.
18: Masamit ka bala gina allergy.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
19: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
19: DTX 500.
18: Masalika DTX 500.
20: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
20: D3 Bio.
22: Ang D3
20: yung may Physio.
22: Ang Physio
20: yung may D3.
22: D3 Bio.
20: D3 Bio.
23: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio!
22: Ang D3 Bio!
20: Yung may Visio!
22: Ang Visio!
20: Yung may D3!
22: Mga butka!
24: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
25: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
24: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
26: Wow, my puso.
27: You're listening to 88.7 K5 News FM.
28: K5.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Hali ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis ka nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. testingan ko.
2: Wow,
13: ayos gid.
2: Kamu man bala, testingin yung
13: ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo nga tayo.
8: Happy kanunay.
11: DTX 500.
8: Masaligan.
11: Epektibo.
8: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
8: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
8: Kaga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wax ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
11: Ang D3. Yung
8: may Physio.
11: Physio.
8: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
8: Ang D3.
11: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
11: Yung may D3.
8: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Kapamati, gina ko sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala ka.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。アンカーカンピョンネストションサイロエロスレイ 88.7 K5 News FM。

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio.
2: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami. Amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500 masalika. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule 310. After 1 week nanamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
9: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa K5

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Galaong magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko
13: ang Extend
12: Supplement for Men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo?
14: Yes, darling! Come to Mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
13: para sa healthy atay.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may mataas ka antioxidant
13: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay.
13: DTX 500
12: masaligan,
13: epektibo.
12: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
12: kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
13: masalika,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio
12: yung may BCO.
13: Ang BCO
12: yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
12: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio
12: yung may BCO.
13: Ang BCO
12: yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dan sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santico de Paz. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. You my D3. Mga buti ka. My family history ba nakamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. DTX 500. Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. Mag-TDX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka-magabuti ka. Glaucoma. IK Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis. O Pink Eye. IK Gold Capsule. Eye Allergy. IK Gold Capsule. Cataracts. IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule. May aras sa lutein. Vitamin A. Vitamin E. Vitamin C. Zinc. Kag Bilberry Extract. IK Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon. Para sa eye health. Mag-inom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita at impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Kadaragsa nga pungkot.
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit.
15: DTX Beauty Soap.
14: Gala o magputi.
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol.
15: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
16: X10 Food Superman Man.
17: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang nigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
16: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
18: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio. With Physio.
20: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga
10: mga tulunan.
11: Tungod sa D3 Bio,
10: amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
20: D3 Bio, ang D3 yung may Visio,
21: ang Visio
20: yung may D3.
21: D3 Bio.
22: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na
22: ka-K5. O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
23: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata ang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Balik na mga langaw! Ari na ka paborito natin niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So, una, problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
10: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tatino ang atay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Ikaw pala
15: ang may diabetes.
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalika. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio with BCO.
4: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang pyong ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: News FM。Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Sa tanan ng tagpalamati, isang K5 News FM Philippines, kag sa mga ka-K5 na nagapamati, permi ng subaybay sa ato nga platatunan, sa tanan man nga programa, sa sining estasyon, kag sa tanan nga ato nga mga kapamilya, sa taon nga platatunan, Tinig ng Reformasyon, kamusta kamo? Sa gihapon, kabay pa ang kamunga tanan, yara sa maayong kahintang sa inyong panglawas, kag sa pagtuo, kay hindi naton pagkalipatan ang espiritual nga kaimtangan sa aton na kabuhi. Amunia ang pinaka-importante, labi na sa sini ng mga tinion. Unang dalayaw ng Diyos sa paghatag kanaton o sa aton sang mayong panahon. Kaginhatagan kita sang tiyempo, makapadayon kita sa aton nga patuntunan. Kag aton man siyang pasalamatan, dayawon sa tanong ng mga pagpagamayo. Physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Kung sa sining atiyon, sa gihapon, dalayaw ng Diyos. Kaya magapadayon kita subong sa aton nga pagtuon, samtang hindi pa kita magakadto sa aton nga pagatunan. Aton anay pangabayon ang Diyos, nga magapun sa aton pagi sa iyang grasya, kag siyang presensya, agud nga magpakamayo sa aton nga tanan. Mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y narito. Tumulog sa inyong banal na luklukan sa pamagitan ng inyong buktong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin bilang pag-ibig, patubay at gabay. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita na aming mahapakpakinggan. At ang inyong pag-aral ngayon, nawa ito'y makakatulong sa mga nakikinig at pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan K5 News FM Philippines. Gayon din ang CEO Rocamilo Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang laban sa inyo. Ito'y aming inhiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesus. Amen. Ang aton nga pagatunan suwong, mga kuturan, nanungod sa paanggid sa isang kababaeng balo kag sa isang kahukom o isang kajudge. Ang sugilanon, diri mabasa tani sa Kapitulo 8 or 18 rather, Lucas 18, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8. Sa ato nga babasa diri, nami siya katama. Kay samtang si Kristo nagpamulong sa iyang magintunan pinaagi sa paanggid, sa katayuan nga dapat sila sa gihapon magpangamuyo kag hindi magpakaluya. Si Kristo nagasiling, sa isa ka banwa, may hukom nga wala mahadlok sa Dios kag wala magtahod sang tawo. Kag may babaeng balo sa satong banwa nga nagkadtusing masunson sa iya kag nagasiling, apini ako sa akon kasumpong. Hindi si anay apang sang ulihe Nagsiling siya sa kagalingon, ang huwis o ang judge. Bisan wala ko mahadlok sa Dios o kon magtahod sa tawo. Apang bangod nga ginagamo ako sa sining babae nga balo, mag-aapin ako sa iya. Basi kun pagkag-aso niya ako sa iya dalayon nga pagkari. Kagang Ginoo nagsiling, pamatiin ninyo ang ginasiling sa hukom nga di matarong. Kag indi bala ang Dios mag-apin sa iya mga pinili nga nagatuaw sa iya sa adlaw kagabi. Mga padugay bala siya tungod sa ila. Nagasiling ako sa inyo, ambali Kristo. Mag-aapin siya sa ila sing madali. Walay sa payan, kung magkari ang anak sa tawo, makakita bala siya sing pagtuo sa duda. Pila na ka bisis nga aton ginatunan inisya nga panggid, pero tungod sa kanami sa iyang kasasayan, amunay nga aton rin ginaliwat. Aton ginatunan, naman, kay ang suno sa paanggid rin, ginagamit lang ni Kristo nga halimbawa ang isa kahuwis. Pero isa kahuwis nga walay respeto sa mga tawo, wala siya ginapinan, tapos labi na kay ang amunay nga hukom, wala siya kahadlok sa Dios, wala man magatahon sa mga tao. Amo nang ang napagato siya, nagpalapit siya, isa pa man kababae nga balo, dayon ang babae nga balo, nagapangabay tani nga pinan siya, kay may ara siya katunggali, may ara siya masumbong. Pero sa uli, naka-realize ang among hukom nga bisan nga wala siya mahadlok sa Dios, na magtahod sa mga tao. Pero bangon kay ginagamo na siya ang sa among nga babaw, babali nga babae nga balo, apinan niya siya sa hukom, kay base kuno nga pagkag-asol niya ang among nga hukom siya dalayon nga pagkari, kay hindi man ito siya maguntat. Dayon si Kristo nagasiling, pamatiin ninyo ang ginasiling sa hukom nga matarong. Pero ang diringin ano na ni Kristo sa city kabutso, kag indi bala ang Dios mag-aapin sa iya mga pinili nga nagatumaw sa iya sa adlaw kagabi, magapadugay bala siya tungod sa ila. Ang Dios maguturan iban or lain kaysa ginagamit na rin halimbawa si Kristo malangya po nang nagamit. Ikumpara niya ilang kagalingon na ang Dios indi gid magpadugay naman. Kay kung nakita sang Dios nga need gid nimo katama ang iya ang imo request, ang imo pangabay, ang imo gin pangayo, hindi niya padugayon. Kay sa ato na nabalan nga ang Dios may ara tatlo ka mga sabat sa aton mga pangamuyo sa iya. Una, yes, kung need gid mo nimo kay nakabalo ang Ginoo. Ikaduha, wait, bangod kay gintestingan ka, gintilawan ka, kung hasta diin ang imo nga imo pasinsya, ang imo pailog. Dayon, ang ikatatlo, no. Kay nakita sa Ginoo nga kun iya ihatag ang imo ginpangayo, may ara siya nakita nga hindi maayo, kag labaw sa tanan, mas labi pa o labaw pa ang nakita sa Ginoo nga iya ihatag kaysa imo nga ginpangayo. Muna nga, ang isa lang diri ka pamangkot ni Kristo nga hindi pala magtimalos ang Dios sa iya kagalingon. Now, si Kristo naghambal nanungod sa panahon antes ang iya ikaduha nga pagkari. Kag nanungod sa mga katalagman nga dapat agyan sa iya mga sumurunod. Sa pinasay nga pagpatuhoy sa sina nga tiyon, ginasaysay ni Kristo ang paanggit sa sini nga katuyuan nga ang mga tao dapat magpangamuyo pirmi kay indi kag indi magluya. Ang point ni Regali, isa pa sa nami kayo nga point is biskan nga daw dugay, halimbawa dugay nga ginsabat ang pangamuyo kay wait gali ang gusto sa Ginoo. Amo na nga padayon ka lang pagpangamuyo, indi magluya, indi magdiscourage. Naman kay gintestingan ka lang kung hasta diin na imo pasensya sa imo ginapangayo. Kaya nakita man si Ginoo nga hindi man kinahanglanon kaayo. Hindi man sige na kinahanglan kaayo. Halimbawa, May ginpangayo ka nga bagay o sa kabutang. At kita sa Ginoo nga hindi mong ginkinanglan kaayo. Amo nang gintistingan ka hasta diin ang imo pasensya. Amo nang gindamit niya ang isa kapaanggin nga mayara isang kasudad nga din sila ni Kristo. May isa kahukom. Wala nagkahadlok sa Dios. Gamit niya. O tumalon, walay kahadlok sa Dios, walay respeto sa Dios, ni magtahod man sa mga tao. Kag may isa kabalo nga babae sa sinang syudad, kag nagkanto sa iya, nagkanto sa hoist, sa upo. Nga nagsiling, patimalos ako sa akong kaaway. Kag hindi siya magtinguha sa makinali. Apang sa ulihi, nagsiling siya sa akong lingon, bisan pa wala ako nahadlok sa Dios, o kon wala pa nagasapak sa tao bangod. Ining balo nga babae, magatimalos ako paagi sa iya. Ang iya dalayon nga pag-abot, nagapakapoy sa akon. Ako na nang nabatyagan sang hukom. Kag ang Ginoo, si Kristo, nagsiling. Kag hindi bala nga ang Dios magatimalos sa iya kaugalingon nga mga pinili nga nagatuaw sa iya adlaw kagabi. Bisan pa nga nagabatas siya sing malawig sa ila. Ang hukom nga ginalarguay diri wala sing pagtamud sa kinamatarong upon kaluoy sa pag-antos. Ang balo nga nagatubang sang iya kaso sa iya padayon nga ginsikway. Sa liwat, nagliwat, nagkanto siya pabalik-balik sa upo. Apang ginatamay siya, kag ginatabong siya gikan sa kwanan. Nahibaluan sa hukom nga matarong ang iya kaso. Kag mahimo niya kung tani nga buligan siya gilayon, apang hindi niya ini ginahimo. Luyag niya ipakita ang iya arbitraryo nga gahom. Kag nalipay siya nga tugutan ang babae nga balo nga magpangamuyo or magpangayo kag magpakituoy kag magayo. Maghangyo nga wala sing puros. Apang hindi siya mapaslawan o kon maluyahan sing puros. Wala sa payan sang iya pagkawalay hinalungong kag pagkamatiga sing dagipusoon. Ginpilit niya ang iya petisyon tubtob nga ang hukom nagpasugot sa pag-atipan sa iya kaso. Muna dari nga makita dari makuturan ang ano bala gingamit ni Kristo nga daw makita tanga ang Dios sa ato naging istoryahan nga sa nakita niya nga daw hindi mandayon kinanglanon isan pa nga sa paanggid need kita ni isang babae nga balo pero pwede man nga pailuban pwede man agwantahon amo na nga bisan pa ang voice or ang hukom wala nagakadlok sa Dios ni nagasapak sa tao. Pero siling niya, suli, apang bangod, ginatublag ako sa ini nga balo. Balusan ko siya. Pasi nga paagyan siya padayon nga pag-abot, ginakapoy niya ako. Siyempre kapuyon, di man siya untatan. Agon maluwas ang iya reputasyon, agon malikawan ang paghatag sing posibilidad sa iya partial isa kabahin nga pagkukom, gintimalos niya ang pinadayunon na babae. Ang importante gigalik sa tinutuyo sang aton Ginoo diri amo na nga biskan daw disappointed ka na biskan nga daw wala man sabat sa imo pangamuyo pero padayon gid nga man kay importante katama nga gintilawan man ka man lang sa Ginoo bisan may ara siya promisa nga iya ikaw sabton pero ikaw man dapat maka preparasyon siya ang pagulingon nga ikaw makapailob, mag-antos na mag-isigi pangamuyo sa iyo. You know? Naman na nga, diri, nagsiling ang Diyos nga pamatiin ninyo ang ginasiling sa di matarong ako. Kag hindi bala nga ang Diyos maghatag sing katarungan sa iyo pagulingon ng mga pinili nga nagapanawag sa iya sa adlaw kagabi, bisan pa nga nagbatas sila siya sa ila. Nagsiling ako sa inyo sa muna yung maging hambal ni Kristo sa iya maging tutunan na maghukom siya sa ila sa gilayon. Ginapakita na rin ni Kristo ang dako nga kinatuyuan o kinatuhayan sa ulot sang di matarong hukom kag sang Diyos. Ang hukom nagpasugot sa pangabay sang balog, bagi lamang sa kakagun. Napilitan lang, agon na mahilwa siya sa iya pag-ibig. Wala siya sing nabatyagan nga kaluoy o kung gugma sa balo. Ang iya kailo, wala sing pulos sa iya. Delikado no, bisan kailo na itong balo tani kaluyan, pero bangod kay ang hukom, way man kanlo sa Diyos, amo na ang makita taman. Dari sa kalibutan ng utoran. Kung kisa, hindi lang kung kisa, amo na ang firming reklamo na makita ta. Kung kisa ang balaod daw para lang sa mga pigado, para lang sa mga imol, pero hindi para sa mga magaranon. Amo na nga, dire, amo niya ang dapat natong tandaan. Pero hindi kita maluya. Kadto kita sa Diyos, pakituoy kita sa Diyos, kaya ang Diyos amo na ang firme magbuling. Amo na nga, daw ano katuhay ang panimuot sang Diyos sa mga nagapangita sa iya. Ang mga panawagan sang mga nagkinahanglan, kag mga nalisdan, ginabinag-binag sang Diyos nga may nga walay katapusan nga kaluoy. May ara walay katapusan nga kaluoy ang Diyos. Ang babae nga nagapakitlooy sa hukom para sa ustisya, napatay ang yabana. Imol kag wala sing abyan, wala siya sing paagi nga mabawi ang iya naguba nga mahangad. Gani paagi sa sala, nadula sang tao ang iya kaangtanan sa Diyos. Sa iya kagulingon, wala siya sing paagi sa kaluwasan, apang si Kristo ginpalapit kita sa amay. Kay Kristo, siya ang naging taytay naton na kita mapalapit sa ama Diyos na amay. Ang mga pinili sang Diyos, mahal sa iya tigipusoon. Sila amo ang iya gintawag gikan sa kaduluman, pakadto sa iya makatilingala nga kapawa. Sa pagpakita sang iya pagdayaw, sa pagsilak subong sang mga kapawa, sa tunga sang kadulom sang kalibutan. Ang di makatarunganon nga hukom, wala sing pinasahi nga interes sa balo nga nagapangabay sa iya para sa kalinga kahilwayan, abang agod madula ang iya pagkalingon sa iya makaluluoy nga mga pangabay, ginpamatian niya ang iya pangabay kag ginluwas siya gikan sa iya kaaway. Apang ginahigugmas ang Diyos ang iya mga anak na may paagi sa walay katapusan nga gugma. Para sa iya ang pinakamahal nga butang sa duta amo ang iya katawhan. Muna nga diri nakita ta nga ang Diyos may gugmaon katama kag sa tanan nga mga tapat sa iya, taman tanan nga mga tutom sa Diyos, ang Diyos hindi gid magpabaya. Pero bisan may mga pagtilaw, amo na gani nga tandaan naton siya kay ginatistingan na kita sa Ginoo, kun diin man kita mangin tapat nga mainunungon sa Diyos. Kaying bahin sa Ginoo amo ang iya katawhan. Si Jacob amo ang panublion, palanublion sang iya, palanublion. Nakita niya siya sa isa ka disyerto, maduta, kag sa kamiawan nga nagangurob. Gintuituyan sang Diyos sila. Gintudloan sang Diyos sila. Gintipigan niya si Jacob subong sang mansana sang yamata. Deuteronomio 22, versikulo 9, versikulo 10. Kaya mo ini ang ginasiling sang Ginoo sang mga kasuladosan sa tapos sang himaya. Ginpadala niya ako sa mga pungsod na nag-agaw sa inyo. Kay ang nagatandog sa inyo, nagatandog sa iya mata. Zacarias 2, versikulo 8. Ang pangamuyo sang balo, itimalos ako. Himuha ako nga, himuhi ako sang justisya. Sang akon kaaway. Nagrepresentar sang pangamuyo sang mga anak sang Diyos. Si Satanas, amo ang iladako nga kaaway. Siya ang manugsumbong sang aton mga utod nga nagsumbong sa ila sa atubangan sa Diyos sa adlaw kagabi. Padayon si Satanas nga nagapangulay sa pagpatalang kag pagsumbong, sa paglimbong kag paglaglag sa katawhan sa Diyos. Kag para sa kahilwayan gikan sa gahom ni Satanas, kag sang iya mga ahente nga sa sini nga paanggid ginatuloan ni Kristo ang iya mga gitunaan sa pagpangamuyo. Sa tagna ni Zacarias, ginadala sa pagtanaw sang pag-akusar nga buluhaton ni Satanas kag ang buluhaton ni Kristo sa pagbato sa kaaway sang iya katawhan. Ang propita nagasiling, Ginpakita niya sa akon Josue nga mataas nga serdote nga nagatindog sa tubang sang anghel sang Ginoo kag si Satanas nagaling nagatindog sa iya tuong nga kamot sa pagbato sa iya. Kag ang Ginoo nagsiling kay Satanas, ang Ginoo magsablong sa imo o Satanas, bisan ang Ginoo nga nagpili sang Jerusalem magsablong sa imo, hindi bala ini isa katatak nga ginkuha gikan sa kalayo. Karon si Josue napanaptan sang mga panapton nga bato kag nahigkuan sa tubang sang anghel sa Karyas 3:1-3. Ang katawahan sang Dios ginarepresentar diri subong isa ka kriminal sa pagbisita. Si Josue bilang mataas nga saserdote nagapangita sang pagpakamaayo para sa iya katawahan ngayara sa dako nga pag-atos. Samtang nagapakitluoy siya sa tubangan sang Dios, si Satanas nagatindog sa iya tuong kamot subong iya kaaway. Ginasumbong niya ang mga anak sang Dios kag ginahimo ang ila kaso nga daw desperado tuptup posible. Ginarepresentar o ginapresentar niya sa presensya sang Dios ang ila malaot na mga binuhatan kag ang ila mga depekto. Ginapakita ni Satanas sa Dios ang ila mga kasaypanan kag ang mga kapaslawan. Naglaom nga sila ang katawhan sa Dios magapakita sa amo tinaiya sa mga mata ni Kristo nga indi niya sila paghatagan sing bulig sa ila dako nga kinahanglan. Josue bilang tiglawas sang katawhan sa Dios nagatindog sa idalom sang pagpakamalaot nga napanaptan sang mahigpo nga mga panapto. Bangod naibaluan niya ang mga sala sang iya katawhan. Ginabugatan siya sang pangluya sing buot. Ginapilit ni Satanas sa iya kalag ang isa ka balatyagon sang pagkakonsensya nga nagapabatyag sa iya mga na halos wala na siya maglaong. Apang dito, siya, si Josue, nagatindog subong isa ka manog pakitlooy nga si Satanas naghanda matog sa iya. Ang bulhato ni Satanas, subong isa ka manog sumbong nagsugod sa langit. Amo ini ang iya bulhaton sa duta, kutob sang pagkapukan sa tao, kayadan, kaysanday adan kag iba, kag mangin iya bulhaton sa isa kapinasahi nga kahulugan samtang nagahilapit kita sa katapusan sang maragtas sa ining kalibutan. Samtang makita ni Satanas ang malipot na lang, nga malipot na lamang ang iya tiyon, magapangabod na siya nga may dako nga kakugi sa paglimbong kag paglaglag. Naakig si Satanas kung makita niya ang katawhan sa duta nga bisan sa ila kaluyahon kag pagkamakasasala nagatahod sa kasuguan ni Jehovah. Determinado si Satanas nga hindi sila magtuman sa Dios. Nalipay si Satanas sa ila pagkawalay takos sa pagkaindi takos ang katawhan sang Dios kag may mga pahito nga ginhanda para sa tag sa kalag. Agud na ang tanan masiud kag mapain gikan sa Dios. Nagatinguha si Satanas sa pagsumbong kag pagkondinar sa Dios kag sa tanan nga nagatinguha sa pagtuman sa iya mga katuyuan sa sini nga kalibutan sa kaluoy kagugma kag pagpatawad. Ang tag sa kapagpakita sang gahom sang Dios para sa iya katawhan nagapukaw sang kawayon ni Satanas. Sa tag sa katuyuan nga ang Dios nagapangikot para sa ila, si Satanas upod sa iya mga anghel nagapanghikot nga may bag-o nga kusog sa paglibot sa ila katalagman. Nahisa si Satanas sa tanan na nagahimo kay Kristo nga ila kusog. Ang iya katuyuan amo ang pagsugyot sang kalautan kag kun magmadinalagon si Satanas ihaboy ang tanan nga sala sa mga gitulay. Ginatudlo niya ang ila mahigko ng mga panapton, ang ila mga depekto ng mga kinaiya. Ginarepresentar niya o ginapresentar niya ang ila kaluyahon kag kabuangan, ang ila mga sala sang pagkawalay pagpasalamat, ang ila pagkawalay kaanggit kay Kristo nga nagpakahuya sa ila kag nagpakahuya sa ila manunubos. Initanan, ginainganyo ni Satanas bilang argumento nga nagapamutuod sang iya kahim kinamatarong sa paghimo sang iya kaubuton sa ila kalaglagan. Ginatinghuan ni Satanas nga pahadlokon ang ila mga kalag nga panghuna-huna nga ang ilang kaso wala sing paglaong nga ang mansa sang ila taykuan hindi na dinagin o gasan. Nagalaom si Satanas nga gubon ang ila pagtuo nga sila maga tugyan sing bugos sa pagpangabulay ni Satanas kag magtalikod gikan sa ilang katutok sa Dios. Ang katawhan sa Ginoo hindi pakasabat sa ila kagulingon sang mga panumbungon ni Satanas. Samtang ginatanaw nila ang ila kagulingon, handa sila nga madulaan sing paglaom. Apang nag-apilar sila sa Dios noon na manupangapin. Ginapangabay nila ang mga merito sang manunobos. Ang Dios mahimo nga matarong kag ang nagapakamatarong sa iya nga nagatuo kay Jesus. Upo na ang pagsalig ang mga anak sang Ginoo. Nagatuo sa ila sa iya sa pagpahipos sang mga panumbungon ni Satanas kag sa pagdula sang iya mga pahito. Himuwa ako sing katarungan sa akon kaaway. Pangamuyo sang iya katawhan. Kag sa mabaskog argumento sang cross, ginapahipos ni Kristo ang maisog nga manunubong nga mo si Satanas. Ang Ginoo nagasiling kay Satanas, ang Ginoo nagasabdong sa imo, o Satanas, bisan ang Ginoo nga nagpili sang Jerusalem magsabdong sa imo, hindi bala ini sila isa kasulab nga ginutod gikan sa kalayo? Kung si Satanas nagatinguha sa pagtabon sang kadulom sang katawhan sa Dios, kag paglaglag sa ila si Kristo nagapasilabot. Bisan pa nga nakasala ang katawhan sa Dios, gindala ni Kristo ang sala sang ila mga sala sa iyang kagulingon nakalag. Ginagaw ni Kristo ang karira bilang isa katatak gikan sa kalayo. Pagi sa iyang katawhan, ang paagi sa iya katawhano ni Kristo nga kinaugali, naangot siya sa tao. Samtang paagi sa iya Diyos nun nga kinaugali, isa si Kristo sa walay katapusan na Diyos. Ang bulig ginadala sa malabot sang nagakadula ng mga anak, nagakadula ng mga kalayo. Ang kaaway ginasabdo. Karon susi nga panapton o napanaptan sang mahiko nga mga panapton kag nagtindog siya sa atubang sang anghel kag nagsabat siya kag nagsiling sa mga nagatindog sa iya atubang nga nagsiling kuhaa ang mahiko nga mga panapton gikan sa iya. Amo ni ang nami nga promesa sa Dios kag nagsiling siya, yari karon gindula ko ang imo kalaotan gikan sa imo kag panaptan ko ikaw sing bag-o nga mga panapton siling sa Ginoo. Amo na nga maguturo amo ni ang dako tanga paglaom samtang nga kita bisan nga kadamo kita mga kasalanan, damo kita mga kulayahon, pero ang Dios perme nga nagaupod sa aton, nagabulig sa aton. Amo na nga aton nga kooperasyon, ang aton nga party is ang pakipag-operar sa Dios para sa aton na kaluwasan. Way naman kayo sa tempo, aton na itapuson sa lubong ng pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali po ito, kami po inarito, dumudulog sa banal ng Lukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, gabay-gabay. Maraming salamat po sa mga taon na kung saan aming napakinggan ang mga iba't ibang mga pamaraan ng kaaway upang kami ay malilito at higit sa lahat kami ay matalo sa aming pakipagpuno, pakipaglaban. At kami po yung naniniwala sa pamagitan ng butong anak na matay sa krus sa Kalbaryo, kami ay maging tagumpay. Pagpalain mo ginagamit ng Dilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang siyudo kami looy at pamilya, ganyan din ang mga kawani. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Tawarin naman kami sa lahat ng mga pagkulang at pagkasalaban sa inyo. So, aming samot hiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Jesus. Amen.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa inilagit madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod, sika K5 Ray Espeja Umalay. Diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina consider ka na obese.
6: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ni carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kung balot, galingin tayon ang ako nolos.
3: Dalang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Saling nga, babalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
0: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki nato nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaing lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa tiyan, kaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man amon nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobra nga kape, paiway mo na, you take DTX 500. Mag-DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reactions ng lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa MITC, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinor, Jesus Turianta. Nagligad, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod sa karong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO, we also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sweta.
7: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa indi pagkaon o pagfasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Oo, lawig do mga tatlo kadlaw.
7: Yes, Sir GP. So mga nag-inom dito 500 yung mighty si Sir GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sang mga defective kag nutritive na nga mga selula.
4: Husto, Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Dok, sa sulod sang 24 tub-tub si 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
7: Sa isa kadlaw nga wala sang kinanaan o 24 hours, Sir GP, ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo uto kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre mo ng primary source of fuel sang utok mo, pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapla inom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mapla kaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag by TC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
4: So kun wala kagali ka on dok sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
7: Ang BDNF, Sir GP, ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga selula sang utok. Ini ang napatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
4: Anong matabo, Dok, ya kung tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya yan?
7: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sa ang gitawag ketosis. Iwala na glucose or GP.
4: Oo.
7: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo, Sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sa ang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na. Kasi siyempre, wala na kakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientists mo. Talagsa magkaon, ga-fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mighty si man lang epekto niya, Sir GP. Nami pagid eh, ga-fasting ka tapos ginom pagiga DTX 500 kag mighty si ati kampiyon nga kon epekto. Na-notice niyo nga kun ginahilanat ka wala ka gana magkaon, tag tatlo ka adlaw nga hindi gid nami magkaon, Sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang nagafocus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So apang wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
4: Oo, ganagan, matamat.
7: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw. Si Engineer Abaw, panago-nago lang na siya.
8: Aha, anong sekreto niya?
4: Milig sa tago ay?
7: Once ka panago si Engineer Abaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo? Pinaidad, Sir Boy?
8: DC, ano? DC.
4: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 plug to mo. Huwag 19 na.
8: Kampiyon ni
7: Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka ng Merkulis, kay gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
4: kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buo sang ilok mo. Mm-hmm. Anong imuon niya sa boy?
9: Maligo kadlaw-adlaw, no?
4: Basic.
9: Oh, maligo, basic gina.
7: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO, kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din, may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nagpaputi sa imo panit. Duangan sa DSE, nagpaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
10: DTX 500.
2: Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level.
10: Ang DTX 500 na ay ang palaya extra. Nabugana sa charanti na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Ikaw ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500.
11: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
12: Saan nag-inom ka?
13: DTX 500.
12: Hindi na nalang subong imo sugar.
11: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
10: gito. DTX 500.
14: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells.

0: Hello, Sir JP. Hindi gin maayo, Sir JP, ang chronic inflammation o nagadugay. Mm. Nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imulawas. Bangon ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo na, imo kidney, imo nga baga, imo tinais, spleen kag pancreas, over time, ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni magtabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dagtan mo eh. Mm. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sa chronic inflammation sa imo din eh, base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay. No? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga brato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw, DTX 500, Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagay inom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: A good malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalang hubag, Sir JP. No? Magkaon sang kamatis. Importante yung kamatis, ha? Maggamit sang olive oil.
0: Dami na.
1: Or virgin coconut oil. No? Magkaon sang madamo ng green yung mga utanon,
0: like,
1: JP.
0: Like okra, be? Tugabang?
1: Balungkay?
0: Takway?
2: Takway?
0: Damo hindi namin na.
1: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang avocado,
0: pinya. Tiyo, susubong, damo-damo subo avocado.
1: Pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag Mighty Sigid ka dadlaw.
3: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ang imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaun-utan na daw kag mag-inom sa ginatawag na Mighty C.
0: Duna na sa tao, Sir Boy. Anong pinakaiban nga term sa duna? Man?
2: Masami.
0: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang pag-inulsod. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Tastaw gito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir JP. Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Ah, wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka nakag mag-ila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, gin-stroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginahapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag Mighty C.
2: Gusto, no?
0: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy. Makanto sa clinic, kay magpabulong na. Ang amo niya clinic, hindi amo tani ng concept mo. Makanto ka, kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka Mighty C, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento. No? So, ara na sa imo decision niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas, o magbago na ka mo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, gina-lecture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C, lain gidya palainom sa mga suplemento.
4: DTX 500! Nagkata mo na ba na ang kulubot sa imo nga itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka balatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hupin, sakitan ang itsura! DTX 500!
5: Right! Informasyon sa ikayong lawas.
6: Subong man nga ara na sa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho permi o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gayina sila.
0: oy dapat maligo adlaw-adlaw. Kag siyempre, after ni mo maligo,

0: Sir Boy, nus-nusan gid ang ilong.
1: Ang klinika Dio Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for biskang magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Dio Fresh. Kung namin kinang magpangapi aga pa nga feeling mo ang kape mo yung healthy. Iba niya ka kape po sa salipalot sa likod nila sang ila brain nga, uy, lainis ako pero wala may himok kay gusto magpainit sang lawas. Ari na, may DTX coffee mix ang kape nga gapainit sa imulawas pero gatinlo sa imo cellular kay puno sang antioxidant.
0: DTX coffee mix.
1: DTX coffee mix.
0: So, may kwarta sila, sir.
1: May budget?
0: May budget.
1: Kung may budget,
0: sana, DTX premium.
1: Oo.
0: Nami ang DTX premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sang gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX premium nga. Siyempre, ang sugar pa lang, stevia, delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, sir, boy, Ganoderma mushroom.
1: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo ito ka dito bayo, ay kampiyon na gi.
0: Bulletproof coffee.
1: Bulletproof coffee nga, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
0: Yes. So, pinaka-the best nga skeleton engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, after nga makapamassage engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
1: Extend. Nga kapan nami si mo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales si mo silula, nami man ang paghimo sa mga basura sa imo silula, that's why you feel young, you act young, and you perform young.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Alright, storyhan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga silula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level. Sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
1: Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to gi-invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo cellula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
0: Yes, sir, boy. Ang aton nga lawas may ara sobra 37 trillionis ka cellula. Hindi bot pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang a portion sa cellula,
1: patay ka.
0: Patay ka Japon. Hindi na kinahanglan nga takihon mo tanan. Gamay lang a portion sa cellula, takihon na, patay na. Now, paano ang D3Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3Bio bangod sa iyang nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo cellula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3Bio ka, hindi basta-basta nga ma-attacke siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo la, protektahan ang imo cellula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga cellula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
1: Bigaw na absorption sa lawas.
0: So di na magamit ni sila, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka D3Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni D3Bio mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, ti siyempre si selula ga-produce da sang ano, gitawag free radical, sir boy.
1: Correct.
0: That free radicals amo man ang maguba sa imo selula.
1: Correct.
0: Oh, meaning pa amo nang tok-tok sa imo selula. Ka ang nakanami lang kasi D3Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si D3Bio may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining D3Bio likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-aktipan ni D3Bio sa imong selula.
1: Kampiyon, D3Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid ngala sa D3Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3Bio is rich in antioxidant. Ngayon, mention na ni Dr. Mil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferolic acid, pag ngayon mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, aran na sa D3Bio, but don't you know that these kinds of antioxidant found in D3Bio are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
0: gadamo maitan. Sila, ya?
1: Gadamo na lang sila gadamo. Si D3Bio, ginapamatay sila. Para hindi na sila magdamo. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
0: Di, amo na nga, lain-gid nga pala inom ka D3Bio. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula, ang nami pagid sa serboy kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Kag ang pinaka nami, the antioxidant properties nga makita mo sa D3Bio. Malayo kaya sa cancer. Hindi ka dalia magka problema sa mga degenerative stage. Kay masugutan sindi, kapila na to na balik-balik mo. Duha mo lang gatake sa to selula. Kung hindi kagaw, it's free radical.
1: Free radicals.
0: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
1: Wala ni kabuhi ya.
0: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
1: Correct.
0: Kada tuktok ni mo, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang matuktok sa atong selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D3Bio. So ibagid niya kung pala inom kaya D3Bio. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tugas sa mga kagaw sir boy.
1: So simply hon tani no, kung ginamligan ka sa D3Bio kontra trangkaso ubo sipon kag ilanat, kayang-kaya ka man amligan sa D3Bio lalo na ikombinal mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag D3Bio, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag D3Bio o dansang DTX 500.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: D3Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sa atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Sang pagtumarko sang D3Bio ba okay? Gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yumay Visio! Ang Visio! Yumay D3!
6: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang Clinica ang tagimo sang DTX 500. May DC, D3Bio, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion, Ilawud, Pasay City.
3: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
0: Si Fermina mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagtun mo halin pas baba. Mm-hmm. Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isupagos, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag-inikay, may laxatives siya. Mm-hmm. Tingala kang gahumok yung mga kwami.
7: Imo pupo.
0: Mm-hmm. No? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication. Sa imong pagbawil movement. Mm-hmm. Eh, lain gidyo ang D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
7: Champion.
3: Mm-hmm. So, ang namian ko sa D3 Bio, daw kangay ni sasang protective layer sa mga cells mo. Mm-hmm. Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer. Mm-hmm. If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa mga cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
7: ang
3: imo nga mga selula. Mm-hmm. Daw ginapintahan niya man sir Boya, literally. Mm-hmm. Ang MCTs found in D3 Bio, which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
0: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imo selula.
3: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake.
0: Oh.
3: May bakterya hindi makatake. Because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sa not the ordinary D3.
7: Kung ikaw gadali sa aga kaysa hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give
0: ako,
7: you...
0: Ako, sir boy, lima kagina.
7: Wow! It will give you instant energy and again, ang bali Doc Sam, will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni D3 Bio. Mm. Ang nami pagid niya, kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo, kag D3 Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na kinginguto. Ka na, pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good para sa imo. Nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Hindi naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4.30 sa aga. Ang oras, ginadulong sa Tuscarawan, sa Clinica DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Isaiah 1.17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
3: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.

everybody. Hello, good morning. Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa itong siling pagpangalagad sa Martes Edisyon sang Balitang K5 sa Umaga. Sa inyo, kinanda na kong inyo alagad sa kahanginan ko po ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Kamusta kamutanan? Kamusta ang aton sini mga pinalangga ng mga tagpramati? Mga suki na aton sa kahanginan ng rikupon na banwa sa aton sini ng pagpangalagad sa adlaw sang Martes. Today is July 21, 2026. Mga ka-K5, kamusta kamutanan? Kamusta ang inyo sini nga bugtaw? Kamusta ang aton sini nga mga mamang chuper? Sa may mga salakyan, sa mga tricycle driver, e-bike driver, bus driver, van driver, sa tanan nga nagagamit sa gasolina kag diesel. Amat-amat na mga ka-K5, hingagaw samtang way pa magpatak ang alas sa isang kaagahon.

0: Amat-amat na tungod mga ka-K5. Subo nga adlaw mga ka-K5, July 21 sa pagkabalo naton sini alas 6 ni ma-effective. Sa aton sini nga mga ka-K5, ang pag-saka. No, may pagsaka naman mga ka-K5 sang petro, ang presyo sang petroleum products naton mga gasolina naton sa aton sini nga mga ka-K5 kag ang aton sini nga mga diesel. So aga pa naglibot si ka-K5 EJ Cordova para i-check lantawon ang presyo hanay mga ka-K5 sang aton sini nga mga petroleum products. Pero ti kagabi, ala una sang kagahon, mayra dabi nga mga gasoline station nga ti pagkala sa is pa sila ma ilis sang ila sini nga presyo. Mayra naman nga kaina alas 12 sang kagahon, no, nag-ilis na sila sang presyo, nagdugang na sila ka presyo. Oh, may pila ka mga gasoline station nga nagpasaka na mga ka-K5. Ang tubo subong sa aton sini nga mga ka-K5 sang aton sini nga mga petroleum products tungod ini sa wala man gapon polos nga pistok kag istoryana isang Iranian government kag sang pungso di Estados Unidos sa Middle East. Abita gani kay naga may mga permahan na ito nga nagatamupit wala galito polos. Gay dugay mga ka-K5 gira. Dugay, pinalupok sila dito. Amo na ginasiling at iway gidya mga ka-K5 sa nga katapusan ining gera dito sa may Middle East. Rason nga ti may pagsaka naman sa mga presyoana isang gatong. Ang gasolina magkasaka sang 3.65 pesos. Ang diesel magkasaka sang 10.68 pesos. Ang tawa bala na kung pila ka litro mabuhin si mo. May tunga sa litro o kung isa ka litro, depende sa pila ka litro ng itugong mo. Oh. Sa kerosene may 11.77 pesos nga pagsaka mga ka-K5. Sang presyo. Kay gani kung kagabi, grabe ang pila. Kay grabe ang hingagaw sang pila ka mga motorista kag mga nagapanag-iya sang salakyan nila sa pila naton sa ni ka mga gasolinahan. Agod nga magpahingagaw pa sang diskwento sa pila ka mga gasoline station. No, sa aton sini nga mga ka-K5 nga makatipid-tipid pa sila. Oh, sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpulamati. Pero subong, agwanta naman kita. Basi ko magsige-sige ni bumalik naman ni mga ka-K5 sa masobra 100 pesos nga presyo sang gatong. Amo nang malain da. Munang malain da, sakit naman ni eh, ang aton sini nga bulsa. Nagsalig-salig tato sang gin talikdan nga adlaw binulan nga okay na kay do friendship na si Donald Trump kag ang bag-o nga presidente sang Iranian na government. Sa aton sini nga mga ka-K5. Saling kaya kumpisa ni sang nakabato naman sang report ng Estados Unidos nga may gimbombahan naman ang Iranian government nga isa ka vising o kung sang isa ka shipping vessel nga nagkakuha ka nagkakumpra sang krudo dito sa may Middle East. Ilabi na gid sa alagyan nila dira sa may Strait of Hormuz. Sa aton sini nga mga ka-K5. Oras alas 4:40 saga. Sa inyo kinante na kung inyo alagad sa kanginan, kopo ninyo sa tag sa kaga, kurman si ka-K5 Ray Espeha Umala. Ginaabi-abi tanang mga presensya sa aton mga online netizens. Overseas Filipino workers abroad, ginagupod na sa aton sinibarwa kapag pangalagad. I-like, i-follow, i-share ang aton sining Facebook Live para mas madamo pagit ka mga ka-K5 natin around the world na makapamati diri sa aton sining palatunturan sa tag sa kaaga. Updan nyo ako, malin na las 4:30 pagkanto las 6 sa aga mga ka-K5 sa pinanaton sining ka mga labing talopang doon ng mga balita kag mga impormasyon na purang aton sining mga unit field reporters kag ang aton sining patrol upod kay ka-K5 AJ Cordoba kag Makoy Espeha. Good morning, Ma'am Josephine Florindo Diaz, Anida Pahalongo. Gapamati again. Good morning, ka-K5 Bray. Watching from Barangay Kagbang, Miagaw. Samtang nagainom sa mainit nga kape, ang Klinika DTX Coffee Mix. Ang aton partner every morning, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang kape nga kampiyon nga hindi pwede madula sa aton lamesa, ang Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na, nakadetox ka pa. Una nga higop para sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Gema Rizon na Flora, good morning. Winifreda Sarmiento, Ma'am Cheryl Apating Branya, Agosto 5. Gakakibot ka lang galupok na diya, wala oras, golpe ang sirena. Kag-alarm, nagasigabong dayon para lang magpamati sa balitang K5 sa umaga. O salamat kay Cheryl Agosto 5. Brian Carl Diondo, good morning ka-K5 Ray Umalay. Alas 4:42 mga ka-K5, antes kita magkanto sa pila naton sini ka mga dalagkuan, mga topiko, kag mga follow-up report sa aton sini mga ka-K5. Baong tanay ang yam-yam-yam in the morning ni ka-K5 Alira Apin. Anong iya sini nga game preparar ang menu sa aton sini mga ka-K5 sa subong adlaw sang Martes. Ang menu for today ni ka-K5 Alira Apin diri lang sa yam-yam-yam in the morning. Ngayong aga, ka-K5 Alira Apin, mataas na naman ang presyohan na isang gatong subong adlaw.
1: K5 Ray, maayong aga sa aton mga ka-K5. Tiyan mo na, no? Posible man nga magtaas man ang presyo sang LPG, kaya mataas man ang presyo sang gatong. Mm. Di ba la? Kay isang liga, nagtaas ang presyo sang LPG. Tungod man nga nagtaas ang presyo sang aton mga produktong petrolyo. Apang subong aga, mga ka-K5, K5 Ray, ang aton subong menu, amo ang pansit kanton. Apang hindi niya ang pansit kanton ninyo yung ginalaga, ha?
0: Nagi na bakal sa Changi.
1: Hindi na saya ang instant noodles. Ang pansit kanton nato niya is real nga Mickey, no, K5 Ray, o kung real nga egg noodles. So, subong aga, mga ka-K5, manamit gid ini nga ipamahaw, no? Ako usually sa mga karinderya K5 Ray, kung wala pa sang luto nga sudan, amo gini usually ang gakakitaan ko nga ginauna nila nga i-serve sa bilang pamahaw, no, sa aton diya kay tina kinanda naman, no, nga ang pare sang aton niya nga pansit, no, o kun sang aton nga pansit kanton is tinapay o kun usually pandesal K5 Ray. Apang pwede man ini, no, nga isudan kag pwede gid ini nga ipamahaw man sa hapon. So para sa aton pansit kanton K5 Ray, no, mga ka-K5, of course kinahanglan naton sang aton nga pangsubak. So sa pangsubak naton mga ka-K5, kinahanglan naton sang atay sang manok. So sa atay sang manok mga ka-K5, ini ang nagapresyo sang 150 per kilo. Apang depende sa inyo mga ka-K5 kung prefer niyo ya nga atay sang baboy ang inyo nga gamiton, apang kisa dapat aga kapasini, no, magbakal sang atay sang baboy kay tikis aga kahubsa na ini sa mga merkado. And then of course para naman gyapon sa aton nga pangsubak, kinahanglan man naton sang chicken neck. So sa chicken neck naton mga ka-K5 o kun liog sang manok, no, ini ang nagapresyo sang 120 per kilo. Of course para sa dugang pagid nga pansubak, no, mga ka-K5, kinahanglan man naton sang squid ball. Apang depende sa inyo, mayara yan nga nagagamit ya sang kikyam. So sa squid ball naton mga ka-K5, ini ang nagapresyo sang 60 pesos per pack. Ini ang depende man, no, sa klase o kung sa brand o kung sa kadamuon man sang inyo nga squid ball. Of course, para sa aton automatics, kinahanglan natin sang garlic and onion. Sa garlic and onion natin mga ka-K5, ang garlic ang nagapresyo sa 140 pesos per kilo, no? Apang sa aton nga dish, 20 pesos, no? Kung 30 pesos nga garlic, pwede na ini. Sa aton naman nga onion, mga kakifay, iniyang nagapresyo subong sa 120 pesos per kilo, no? Apang same sa aton nga garlic, 20 pesos. So kung 30 pesos nga onion, pwede na ina nga ipang pang aromatic sa aton nga pansit canton. Of course, magisa kita mga ka-K5, so kinahanglan gid naton sa mantika. Sa mantika naton mga ka-K5, inisubong nagapresyo sa 110 pesos per kilo, no? Apang sa aton nga dish, pwede kita yung makabakalya sa tunga sa lipid, no? O kung isa ka lipid lang nga mantika. And then, of course, pampadugang sang aton nga lasa, kinahanglan naton sang salt and pepper. So salt and pepper nato mga K5 makabakal kitaya sang tagpulo ka pesos, no, nga nakaripak na nga daan sa merkado. Of course, kinahanglan man naton sang soy sauce, no, o kuna ang ginatawag diya sa aton ti patis, pero ang patis ya sa iban nga lugar is fish sauce. Abang sa aton diya nga dish ang kinahanglan naton is soy sauce. So sa soy sauce nato mga K5, ang dako nga pouch sina mga K5 ang nagapresyo subong sang 15 pesos, no? And then of course, kinahanglan man naton sang chicken cubes. So sa added flavor naton sa chicken cubes naton, ini ang nagapresyo sang 7 pesos. So sa dugang nga panakot mga K5, kinahanglan naton sang vegetables. So sa vegetables, sa vegetable mix naton mga K5, ang tumpok sinasubong, no, sa merkado o kung mayara na nga nakaputos na nga daan sa plastic, ina ang nagapresyo subong sang 20 pesos, tub-tub 25 pesos. Of course, kinahanglan man naton sang aton nga pansit canton noodles. So sa pansit canton noodles naton mga K5, ina ang nagadepende sa kadakuon, no, apang sa aton nga menu subong, no, ang tag 55 pesos mga ka-K5 nga ka pansit canton noodles, no, pwede na ina sa aton nga dish. So sa dugang pagid nga flavor, ini ang nakadepende man sa inyo mga ka-K5 kung gusto niya butangan sang oyster sauce, no, bilang kung hindi niya gusto ya magamit sang soy sauce, pwede ka mo kagamit sang oyster sauce. So oyster sauce nato mga K5, ini ang nagapresyo sang 25 pesos. Apang ina ang depende man sa inyo, no. Pwede man nga both ang soy sauce kag ang oyster sauce ang inyong nga gamiton, pwede man nga oyster sauce lang ang inyong nga gamiton. So para naman sa aton cooking procedure mga ka-K5, of course una, no, tinloan naton ang aton nga mga panakot nga chicken neck kag ang aton nga atay, and then i-slice naton ini thinly o kung according sa depende sa inyo, no, pwede nyo na ina mag-cubes man mga ka-K5. And then i-slice man naton ang aton mga panakot, no, ang aton nga mga aromatics nga onion and garlic. So una mga ka-K5, magpainit kita sang aton nga kalaha, no, and then ibutang naton ang aton nga mantika. Once nga mag-init ng aton mantika mga ka-K5, pwede na kita makagisa sang aton onion and garlic. So kung mabutang na nato mga K5 o kung mag-translucent na ang aton yung mga aromatics, dira na nato ibutang ang aton nga chicken neck. So sa chicken neck nato mga K5, pwede kita yung hulato nato siya nga mag-browning pagid, no, antes nato ilunod ang aton nga atay sang manok. After naton butang mga K5 sang atay sang manok, kulaton lang na naton, no, nga maluto, no, ang aton nga atay sang manok, and then pwede na kita dira iya makabutang, no, sang aton nga mga seasoning nga salt, pepper, and then ang aton nga nga vegetables, no, and then pwede man naton nga ibutangan nga daan ang aton nga soy sauce o kun ang oyster sauce. After sina mga K5, kung mas stir fry na naton, no, ang aton mga panakot, no, nga ang aton na mga subak kag ang aton nga vegetables, pwede na ina naton nga i kuhaon, no, anay, kahit hindi pa na naton pwede nga ilunod mismo sa aton nga ginpabukalan nga pansit canton, kahit madasig ina iya nga maghumok ang aton nga mga cabbages and carrots. So i-separate lang na naton, no, kuhaon naton sa mainit kag i-set aside anay ang aton nga vegetables. After sina mga K5, magpabukal kita sang tubig, no, according sa kadamuon sang inyo nga pansit canton nga lutuon. After sina mga K5, ibutang ninyo ang inyo nga soy sauce for color and flavor, and then ang inyo nga salt, ang inyo nga pepper, ang inyong oyster sauce, kag iban pa nga mga seasoning like inyong chicken cubes sa inyong gipabukal nga tubig. After sila mga K5, ibutang na ninyo ang inyong pansit canton noodles, no? And then hulaton lang naton nga maghumok kag magpanalupsop, no? Ang sauce sang inyong pansit canton. So once mga K5 nga mag-take na bala ang sauce ang inyong pansit canton nga ginpabukalan, dira na ninyo pwede nga idugang ang inyong mga vegetables. And then itoss nyo lang na mga K5 ang inyong noodles kag ang vegetables as well as ang mga panakot sini. And then after sina, kung perfect na para sa inyo ang inyong panamil, no, sa inyong pansit canton, dira na ninyo pwede i-serve and i-enjoy ang inyong pansit canton.
0: So mas daw, no, na nabit to na gutom ko, no, namit magkaon sini ba. Oh, barato malani ko nga hungdon ta lutuon karon mo. Ikumprahan na to ni K5 AJ Cordoba karon sang kanton to sang Mickey, ho. Oh, pero hindi na ya ka ano, ha, hindi na ya priya sang iya sang noodles sang batchoy bla line ya.
1: Oo.
0: Oh, kanton gid siya. Oo. Sa aton sini ka mga ka K5, no, may ara ganini nga brand gid do perbi bla gid na luto, oh, ano na ang pato.
1: Pato.
0: Pato, no. Sa aton sini nga mga ka K5, tapos pusaan mo sang kalabansi ba, o gramit, no? Pwede na gutom, kita gapa ka K5 balira. So ano na siya, pwede rin siya as budget friendly, gini siya nga pansit canton. Ambal ni Mamning Ilumba, pwede man nga i-garnish or itap ang spring onion leaves, no? Sa ibabaw, sang imo sini nga canton, no? Para do may spicy spice gawa, kag do may extra tawag ni hamot, no?
1: Mas hamot.
0: Rapista. Good morning, Kakepa Break. Pangapin ako sa Klinika DTX Coffee Mix sa Barangay Garita, San Enrique. Nga nagapamati gid sa inyo ni Kakepa Balirapin. Salamat gid sa tanan-tanan naton sa inyong mga listeners, no? Nga nag-upod gid sa aton sa inyong pag-pangalagad. Kaya muna siya ang kanton, pansit kanton. Ano ning ano na? Why na sugpon? Pansit canton lang.
1: Pansit canton.
0: Pansit canton special. Or pansit canton homemade pansit canton.
1: Hindi instant.
0: Hindi sa instant pansit canton, ha. Kaya ang instant pansit canton, kung matam-an ka sila kakaon, diba si kagbagi saka ang imo siniha. Na tawag ni or magka kidney stone ikaw da, kay grabe ang seasoning ang alat sina da. Okay, five alira. Dili lang kita ya sa pansit canton. Sige, kay five alirapin.
1: Sige ka K5 Ray, no? Gikan sa kusina sa K5 News FM Iloilo, inisi ka K5 Alirang inyo kusinera nga nagasiling. Ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumatamaan, malain man sa kalawasan. Yum, yum, yum, yum!
0: Yum, yum, yum, yum! In the morning, mga ka K5. Gani kung samtang nagapanamit ka kaon, inom ka sa mga suplemento ni Dr. Ramil Itang Oy para at least siya protektado manimulawas kung ano-ano man ang ginasangsang muna si mo sining asungan. Lin Salugosta, good morning. Kaya Sir Benji Astorias pa yung aga si mo, Sir Benji. Warlito Ornido, Jesse James Garvelias. Kag ginatamyo taman sang mayong morning. Sa aton sining mga ka-K5, si Ma'am Josephine Florindo Diaz. Nagapamatigid always sa aton sining pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Ma'am Ning Ilumba, Father Almighty, thank you for another chance to breathe and to witness a wonderful morning. I lift up your every family. Thank you for the gift of those we call home. Please strengthen our relationship, heal every hurts, and restore every heart that has grown distant. Well, fill its home with forgiveness and understanding. Protect each other, family, and keep them safe and surround them with peace. May every family remain united through every storm and challenges. Thank you, Father, for your constant love and care. Amen. A blessed Tuesday morning. Sa imo ka K5 Ray Umalay and ka K5 Alira Apin. Halin kay Ma'am Ning Ilumba. Salamat gid Ma'am Ning for sharing the word of God aga pa. Because every gising is a blessing. Brian Carl Diondom. Nagapamatigay upon sa ito si Barwa nga pagpangalagan. Alas 4.55 sa aga. Ara na si KK5 AJ Cordoba karon bantayan ang mga presyohanay sa petroleum products sa pagbalik naton with KK5 AJ Cordoba. Pero bantayan man naton ang pila ka mga dalagkuan nga mga balita sa aton sinibanwa nga mga topiko nga igahatag kay gadulong sa inyo sa aton sini nga pagpangalaga diri lang sa balitang K5 sa ubaga. Yari nang aton sini mga pangulong dinalan mga headlines kay gadulong sa aton kalawan sa Klinika DTX 500 para sa balatian nga diabetes kag hypertension maginom sa Klinika DTX 500. May ampalaya kag di sugar cane extract nga halin sa panit sang tubo. Ginkakas ang matamis, ginpabilin ang mapait.

0: kay Bai, Ray Espeha Umalay para sa Balitang kay Bai sa Umaga.
1: Magkasawa nga senior citizen nga ginpangtiro patay sa Pasi nalubong na. Apang suspect at large sa Gyapon, pamilya rin ka pangayo sa ngustisya sa natabo sa duha ka mga tigulang. Driver sa multi-cab rin ka park ang nabugoan sa motorsiklo nga ginamaneho sa minor de edad. Nga napatay sa barwas ng Dumangas, wala pa mapasakaan sa kaso. Sa dugang mga balita, Iloilo City Police Office nagbando sa investigasyon matapos nagkaladula ang transmitter equipment sa isa ka AM station sa Lapus. Kag sa dugang ng mga balita, tatlo ka motorsiklo nagbungkuanay sa banwas ng San Dionisio, duha ka driver pilason, masobra 200 ka mga poor kag near poor ng mga Ilonggo na kabaton sa assistance halin sa Department of Social Welfare and Development. Lalaki nga nagapanglingling sa nagapaligo ng babayi sa distrito sa Mulo na Bunan. Ay kadamo sang linglingon ang nagaparigos pa. Datong sini nga mga kakipay, bamban nila sa una, kung nagapanglingling katuwaan ka sang timos-timos, o kila na akong duwak bilog na timos-timos, matubos, matamo. Pero kung mabunan ka, kag madarayunan ka, ati mo nang malain. Alas 4.57 ang oras sa atong sini nga pagpangalagad. Pila ka mga balita nasyonal ang aton man sini barwa nga pasiplatan sa aton sini nga pagpangalagad. Ilan binagin ining mga ginabantayan aton sini nga mga statement sa aton sini nga mga kakipibes ang pila ka mga witnesses sa nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa aton sini nga mga kakipibes, ikaduha na ining article of impeachment ang aton sini nga ginasubaybayan. Una nga gina-discuss mga ka-K5, una gito ang kaso sang grave threat. No, nga kung sa diin mga ka-K5 nga ti nauna nga dapat kahapon nga adlaw mag-attend sa hearing liwat ining si okon magatin sa hearing ining si NBI Director Melvin Matibag para tani nga mangin na isa pa ka additional witness sa kaso nga grave threat. O galing wala siyang Melvin Matibag na nakitaan kita kapon. Kaya na tala na ini nga magtampong suno man sa pila ka mga report karon Martes nga adlaw, July 21, 2026. Pero kahapon ginpadayon ang pagdinig sang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte mga ka-K5. Kag ang ginpang istoryahan naman te siyempre sa ikaduhang article of impeachment amo ining kaso mga ka-K5 sa graft and corruption. Sa aton sini nga mga ka-K5 particular na mga ka-K5 okon na ang ining sa article of impeachment rather sa aton sini nga mga ka-K5 ang naga tackle sa sining unexplained wealth no ni Vice President Sara Duterte kag ang mga wala madala sa iya sini nga salen no sa aton sini nga mga ka-K5 amo na galing ikaduha naton nga article of impeachment sa aton sini nga mga ka-K5 nga gidiskusyonan no sa pito nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga ka-K5 no. Amo na nga ti sa aton sini nga mga kuturan sa Diaman kapon ang nagkalatabo dito sa may Senado no kay ti madamo sa mga pamangkutanon ang ginpang race sang mga senador particular na ining duha ka mga mag-utod nga Cayetano siblings no sa aton sini nga mga ka-K5 ang Cayetano siblings mga ka-K5 amuning bakas mangkot sa pila naton sini ka mga witnesses kag mga counsel ila binagid sang prosecution team sa aton sini nga mga ka-K5. So ang gisuryahan to ang mga unexplained wealth kag ang statement of assets and liabilities and net worth ni Vice President Sara Duterte o kung naginatawag naton sini nga salen. Mamo kung politiko ikaw kinanglan mo mga ka-K5 nga magsubmit sang imo sini nga statement of assets, liabilities and net worth o consul-in para mabal-an ang imo sini nga manggad o kung pila ka milyon ng imo kwarta. O may asawa ka, kung may bana ka, kinanglan mo man ina nga i-declare sa aton sini nga mga ka-K5. So that is an SOP mga ka-K5 sa pag-file sang imo sini nga mga manggad, no? Kung isa ikaw ka public official o kung public servant, which is ginaobra man aton ina mga ka-K5 sa aton sini nga mga kuturan. So may pila ka mga ginapatian, no? Amo na nga ti na kalabot ini sa ginatawag nga impeachment trial. Bangod may pila ka mga nakitaan ang aton sini nga prosecution team, no? Sang pila ka mga probable cause. May kang tanan mga ka-K5 sa statement of assets, liabilities and net worth consul-in ni Vice President Sara Duterte mga ka-K5 ngati wala madeklarar sa iya sini nga sal-in ang pila ni sini ka mga manggad mga ka-K5 and those may araman nga mga ginatawag silang unexplained wealth, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. When we say unexplained wealth, dabi, gin-discuss ni dabi kapon, no? Nagpamatigin kita sa impeachment trial and Senator Alan Peter Cayetano asked the prosecution counsel and the person of attorney Chel Juk, and it so happened also that he is a representative of Bakbayan Party List. Sa aton sini nga mga ka-K5, gipabangkot sa ni Senator Alan Peter Cayetano kahapon nga if you can differentiate or explain what is the difference between the unexplained wealth and ill-gotten wealth sa aton sini nga mga ka-K5. Ginasabat to ni Attorney Chel Juk, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 nga ti when we say unexplained wealth, ini ang manggad nga nakita si imo pero hindi mo maexplicar, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Hindi mo maexplicar din ini nagkahalin, paano ini nagdako, paano ini nagdamo ang imo sini manggad, paano ikaw naka-acquire sang sini nga mga properties. And those are things that probably, no, mambal ni Attorney Chel Juk, no, we can call it as unexplained wealth if without any explanation from the person nga ginakusaran sang sini nga kaso sa aton sini nga mga ka-K5 or from a person nga may madamo nga manggad in properties nga ti wala ya madeklara sa iya nga statement of assets, liabilities and net worth. Because kung ara mo nabutang and pahamtang mo datanan and you explained it well, kung diini sila naghalalin ang ining kwarta nga naglulubo sa imo nga bangko, so mga ka-K5, wala siyang dapat kadibatian, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagapalamati. So amo na ang explanation dito ni attorney Chel Juk, no, bilang katapo sang prosecution team mga ka-K5. Mamugin na question sang defense team, no? Paano nyo nahambal? Paano ka kita nakalabot diri sa impeachment? Paano nahambal nga may unexplained wealth ang vice presidente? Sa aton sini nga mga ka-K5 and damo patosang pamangkot man si Senator Alan na Peter Cayetano. Now, when we say naman ill-gotten wealth, no, sa aton sini nga mga ka-K5, it's spelled out ILLGOTTENWEALTH, wealth, no? Ill-gotten wealth. When we say ill-gotten wealth, sa aton sini nga mga ka-K5, no, butchilingon sini, it is already identified as money referring to a money or a property nga gin-acquired mo through illegal, from the word ill-gotten wealth. Ill meaning illegal or unethical means. Paano minsan nakuha ang kwarta sa aton sini nga mga ka-K5, no? And when we talk about ill-gotten wealth, ang permini kasulod sa aton sini nga paminsaron mga ka-K5, no? Basta gani makabati kita sang pangalan o konsang tinaga o konsang word nga ill-gotten wealth mga ka-K5. Ang una dayon nga nagasulod sa aton sini nga paminsaron, di ba? Ang mga Marcoses, because of the alleged nga kagti ang iban sini gani na pamatud-an nga ang manggad o kun ang kwarta sang aton sini pungsod Pilipinas during the time of Marcos Senior. Oh, and kay First Lady Imelda Marcos, di ba? Sa aton sini nga mga ka-K5. No, sa mga pinalangga na aton nga mga tagpalamati. When we talk about ill-gotten wealth, tamo na natin madumduman because ang ill-gotten wealth is refers to a money or property or any assets that acquired in illegal means or illegal aspects. Sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Oh, karon amuna siya nga ginaimbestigaran si Vice President Sara Duterte because of as nakitaan based sa House of Representatives sa prosecution team sang probable cause para ipalabot ini sa impeachment court ang ining istorya o kon kaso may kangtanan sa unexplained wealth sang Vice Presidente because may mga ara sang nakita nga kwarta sa mga bangko and other entities nga mga connected sa Vice Presidente sa aton sini nga mga ka-K5 nga amount sang money or property nga wala madala sa gindeclare nga statement of assets, liabilities and net worth ni Vice President Sara Duterte mga ka-K5. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton sini nga mga kuturan amo na no nga ana kalabot sa impeachment court sa aton sini nga mga ka-K5. Balabantayan ini sa aton sini nga mga kuturan no kay ti si presiding officer Senate President Chis Escudero no sa aton sini nga mga ka-K5 gin overrule ini no ang pag ukon gin pa ang pag ginaprubahan niya ang pag request sa AMLAC sa aton sini nga mga ka-K5 sang bank accounts no ni Vice Presidente Sara Duterte no para nga mapakita kag ma-explicar sa impeachment court sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. When we say AMLAC, this is the Anti-Money Laundering Council no, sila ang naglantaw ang ila sini nga rule mga ka-K5 no sa aton sini nga mga kuturan they cannot talk about kung diin no nagahalin ining mga deposited money or amount no sa aton sini nga mga ka-K5 sa bangko sang isa ka individual or sang isa ka owner sa aton sini nga mga ka-K5 no but they are only checking it sa aton sini nga mga ka-K5 in terms of the flow of money. When we say yung flow of money, just like for example, nag-deposit ikaw 1 million subong adlaw, pagkasunod nga adlaw, ging withdraw mo. Then, pagkasunod ka simana, nag-deposit naman ikaw kwarta. So, ginalantaw nila no sa aton sini nga mga ka-K5. Na-explain ta nini before, when we talk about anti-money laundering, there's a word nga ginatawag naton laundering. No? Kung sa aton paningaliman's term or terminolohiya naton, ginakusuan, ginalabhan, ginalimpyuhan. No, but silingon, mahigko nga kwarta nga nagsulod sa imo nga ginugasan mo para maglimpyo sa aton sini nga mga ka-K5 kay magtulog sa ngado imo gid. No? Sa amo na sa aton sini nga mga ka-K5 kung aton ini sa intindihon sa aton sini nga layman's term, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kaya mo na mga ka-K5, no? Gina-request para at least maka-explicar kag mapa-atag sang AMLAC sa aton sini nga mga ka-K5 ang nakita nila nga mga irregularities no sa bank transactions sang Vice Presidente sa aton sini nga mga ka-K5 no sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati samtang wala naman ginpasugtan ni presiding officer Chis Escudero nga ipresentar ang pila ka mga foreign accounts sang Vice Presidente sa aton sini nga mga ka-K5 sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati tungod nga ti why ini makitaan sang relevancy sa gina present no nga facts o kon evidence sang house prosecution team sa aton sini nga mga ka-K5. And there are two words nga aton sini mga ka-K5 nga gina panalawsawan kag ginapamatian kahapon sa impeachment trial, no? So kainanang we talk about the unexplained wealth and the ill-gotten wealth. What is the difference between them, no? Sa tonsining mga K5 now, may ara pagid sang tinaga kitang nakuha kahapon, no? If mamati ka mo impeachment trial, terminyo mabatian ang prima facie word, no? Sa to sining mga ka K5 mga kauturan, no? This is a Latin phrase nga ang butsilingon is first sight or faced of it. Sa tonsin nga mga ka-K5, this is commonly used

0: para Duterte. Ging raise nila ini ang point of fishing expedition because when they ask the house prosecution team kung may ara sila sang sapat nga basihan para filean o para ipasaka ini sa impeachment court mga ka K5 ang anong mga basihan nila, mga ebidensya nga ging latag nila, no, para hambalon nga may illegal irregularity sa manggad sang vice presidente sa aton sini nga mga ka K5. Tiang sabat sang house prosecution team, no, abalya, our obligation is to see to it that there is a probable cause to file a case against an official, impeachable official, no, for us to be able to transmit the article of impeachment sa Senado para sa ginatawag naton sininga impeachment trial. So it's up to our senator judges to determine whether if there's this evidence or probable cause, no, para sa ila nga ginapresentar namon may dako nga basihan para i-impeach ang vice presidente. Ila na yung obligasyon, ang amon na obligasyon diri is sa amon nga level nga nakitaan namon sang probable cause, and it's up sa amon nga irepresentar ang pila ka mga ebidensya nga amon sini nga natipon, kag ang judgment sina is sa aton nga mga senator judges. No, amon ang explanation ni Attorney Chil Jokno kapon dito sa mga impeachment trial. Gintawag ini dabing fishing expedition sang defense team ni Vice President Sara Duterte. Ini tungod mga ka K5 nga para sa ila, no? Amo pa lang ya nag-gather sang ebidensya, kag amo pa lang ya nag-gather sa mga informasyon, no? Ang house prosecution sa aton sini nga mga ka K5 sumo silingon in a very first place kuno ni basihan para istoryahan tayo ning kaso nga ni. So that's why gitawag nila nga fishing expedition. When we say fishing expedition, sa aton sini nga mga ka K5, exploratory investigation. Butsilingon, nag-explore ka pa lang, no? Sa aton sini nga mga ka K5, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. And ang imo sini nga mga ginapresent nga mga statement and facts is only speculative demands or speculative statements without any specific facts. Amo na yan para sa defense team ni Vice President Sara Duterte, mga ka K5. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. So sadya, no? Sa aton sini nga mga kuturan, pero ti overall ni Senator Chis Escudero nga balya, there is a basis, no? Sa aton sini nga mga ka K5, amo nang balya nga prima facie. In a Latin word, sa aton sini nga mga ka K5, but silingon, there is a basis in a first sight, in a face of it, there is a basis of facts. Sa aton sini nga mga ka K5, and it is not a fishing expedition. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Amo na gani nga tigin na aprobahan niya, gisumpina niya ang AMLAC, ang Anti-Money Laundering Council sa aton sini nga mga ka K5 to be present and to present the data sa aton sini nga mga ka K5 nga ila sini ginauyatan sa masunod nga mga impeachment trial. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Alas 5:16 sa aga sa aton sini nga mga ka K5. Nami ni subaybayan kay istoryahan para at least kamo aware kamo kuno nagakilitabo sa aton sini pungsod Pilipinas, and at the same time aware kita kung paano magmanggaranon ang mga politiko. Diin sila ga halalin ang manggad nila. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, mapapasana all ka na lang ni sa ilaya, no? Sa aton sini nga mga kuturan, Benji Astorias, Bet Edarlilia, nagabukal na ang sabaw sang Batchoy samtang nag

0: mati si mo ka K5 Rayo Malay. Salamat kin Mama Beth at Edara Lilia. And good morning lang kay Nanay Beth Dira Guanzon, kayo ting Guanzon dira sa may barangay Malusgod, Pototan, Iloilo. Dugangan ta pila naton sini ka mga detalye sa aton sini mga balita sa pagbalik sang balitang K5 sa umaga o pura aton sini nga patrol with ka K5 AJ Cordoba. Magbalik kita matapos gina mga importante nga paibalo, standby ka mo.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
2: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mabagal sa mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
4: DTX-500.
1: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX-500.
1: Ang DTX-500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
4: Happy kanunay.
1: DTX-500.
4: Masaligan.
1: Epektibo.
4: DTX-500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX-500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX-500.
1: Ang DTX-500.
4: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
4: amo naman
1: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng energy.
4: DTX-500.
1: Masalikan
4: DTX-500.
5: Nagaburon nga mga mata, nagamuta,
6: nagapula kaga,
5: nagakatol,
6: mag-eye care gold.
5: Ang kapsula
6: nga himo para sa mga mata,
5: mayara ini sang superior antioxidant.
6: Para sa mga mata,
5: kaangay sang lutein,
6: vitamin A,
5: vitamin E,
6: vitamin C,
5: zinc,
6: kag bilberry berry extract.
5: Eye care gold.
6: Ang mas ginpabasko nga kapsula
5: para sa mga mata,
6: eye care gold.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon,
6: magtumar sang eye care gold.
5: Kagpatuluan
6: ang mga mata sang eye care drops.
5: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Eye care gold.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabasa nga butika.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
6: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman bala ka.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Kadaragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Dala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasin!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
16: Para sa matino nga dugo,
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo,
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500,
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500,
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500,
16: ikaw ba na
17: ang may diabetes?
16: DTX 500,
17: ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
17: nga nagapanubo
16: kag kontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500,
17: sa
16: Regal Epic Tibo GTX 500 D3 Bio.
0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats, mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats, mga butika.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
19: Oras ba nga ka K5 sa K5 News FM, Iloilo. Alas 5:26 aga. Welcome back sa Balitang K5 sa umaga. Ko po Diyos Gapon, ka K5 Reyes, Peha Umalay. Ginarimind dato ng mga K5 nato nga magtumar ka mag-inom sa mga suplemento ni Dr. Amil Itang Uy nga sarangin makabulig sa ito siningay kayong lawas. Sa mga ginahilan at ubot ng kaso si Pneumonia TB, mag-inom sa klinika D3 Bio. May antiviral, antibacterial specialist kasi naging makabulig sa ito siningay ika-ayong lawas. Ang klinika D3 Bio. Basta gani may balatian, kag gusto mo mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Himo sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Hindi lang basta vitamin D3, dapat may extra cold press virgin coconut oil. Mga ka K5 nga nakitaan na siyang mga eksperto naton. Ilabing hindi siyang Department of Science and Technology kung DOST na may yaras ang antiviral kag antibacterial properties sa ang klinika D3 Bio, especially ang virgin coconut oil na nagabulig sa pagtapna sa mga viruses kag mga bad bacteria sa aton sining lawas. Namura man na nagaguba sa mga selula kag mga nagadala sa hindi manami nga mga balatian sa aton sininga lawas. Mag-inom sa klinika D3 Bio para protektado kita perme maparisan mo sa Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C. Basta gani vitamin C, Mighty C. Amo na mga perfect combination nga suplemento ni Dr. Amil Itangoy. Mabakal sa pila naton sini ka mga product center sa Haro, Kalinog, Pasig, Miag-aw kag Sara. Adto kamo dira sa mga klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center naton, may mga free consultations kita, wala sang bayad mga ka K5. Kadto kamo kag magpa-check up mga ka K5 kag magabayad sa mga diskwento ng mga produkto ni Dr. Amil Itangoy. Alas 5:28 oras sa aton sini barwa nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Sa aton sini nga mga kauturan. Nagka-standby na si ka K5 AJ Cordoba, unahon tanay ang update sa pila ka mga presyo subong sang petroleum products o kon petroleum products sa aton sini mga ka K5 sa pila naton sini ka mga gasoline stations diri sa may syudad sang Iloilo. Standby ka K5 AJ Cordoba.
16: K5 Pantay Petroleum Update. Petroleum Update.
19: K5 AJ.
20: Ka-K5 Ray, sa subong madamo sang nagahingagaw patugong sa mga gasolinahan, no? Especially na ka-K5 Ray sa Petron Gas Station, no? Kung sa din, makita naton nga malawig ang pila sa mga salakyan. Kaga naibalaan naton ka-K5 Ray, nga ang Petron Gas Station, ang gasolinahan, nga amo ang wala pa nakapasaka sang presyo sang ilang produktong petrolyo ka-K5 Ray. So sa subong diri kita sa Petron sa Barangay Kidlinsalas sa distrito sang Haro kun sa din ang ila diri nga ang mga gas ang ilang krudo ka K5 Ray maya ang presyo 73.60 ang ila sini nga turbo diesel 76.60 ka K5 Ray ang ila sini nga XCS nga gasolina 71.50 ka K5 Ray kag ang ila sini nga regular o kunan leaded nga gasolina is 70.50 ka K5 Ray samtang sa Shell naman no may ang Shell wala pa man nagpasaka ka K5 Ray ang ila sini nga diesel may 76.20 kag ang ila sini nga power nga diesel 81.70 kag ila sini nga unleaded nga gasolina ang 73 ka K5 Ray kag ang ila sini nga XCS gasolina o kunang pula na bla ang 74.50 pero sa iban nga gasolinahan ka K5 Ray nakapatuman na sila sa nga pagsaka ka K5 Ray mayara sa total nga 75.50 ang ila sini nga presyo sa gasolina kag ara sa 81.50 ang iban nga ang presyo sa diesel nila kag February sa total gas station. So naibalaan naton nga subong alas 6 kag February magaumpisa na pagsaka sang produktong petrolyo kag February.
19: Okay. So ang petron gapon ang may ara sang marubo nga presyo sang mga petroleum products as of this time. So hingagaw kamo kay pagpatak alas 6 probably magapasaka na ni sila sang presyo ka kay 5 AJ Cordoba. No? So masakit-sakit man ang pulo pesos mamo kung nagapatugong kani 2,000 3,000 full tank sa salakyan mo, no? Pila ni ka litro gawang mabuhin-buhin sa ton sini nga mga ka K5 sa imo sini nga regular nga ginapatugong mga ka K5 kiti actually ang pagganubo ni gani way pa ni kuon nga nagbalik sa normal na ka K5 BJ, no? Kay ang presyo ligad sa presyo subong sang diesel 74 to 75 pesos. Mataas pa ni isang pulo ka pesos kumpara sa una nga wala pagidya mag-umpisa tong gira sa Middle East nga ang presyo sang diesel nagalabot lang sa 60 pesos, 65 kaki 5BJ Cordoba. Te subong kung isip-isipo na ton sini ang 75, 74 na taas pa na. Te nadugangan naman subong kaki 5BJ.
20: Amo gani kaki 5 Ray, no? Kaga sa aton diri nga pag pangusisa diri sa atubang sang Petron gas station nga kagampi ko, no? Grabe ang pila diri sang mga salakyan halin sa Petron diri sa station gid. Kag naglampot ko, no, kaki 5 Ray sa may atubang sang police station 3 kun sa din grabe kalaba ang pila kaki 5 Ray nga sa mga salakyan nga nagapatughong. So sa subong makita naton may ara naman sang kuana. Sang apisar nga di tama kadamo pero lain gid ya kaki 5 Ray sa regular nga wala sang pagsaka sang presyo produktong petrolyo kaki 5 Ray.
19: Nagaingagaw syempre mga aga para nga opisina makita nila nga star na din mata nila. May gagawa na gano'n yung star sa mata nila pagkita. Oy! Barato ni, barato ni, barato ni, spiya ka, gagaw ta. Okay pa ni Jay? Dapat ka po, nagpa-full tank na kamo. Nagpa-full tank ka na.
20: Maganik, kaki Pebre, pagbugtaw ko kagina, ang unang nagsulod sa pinsar ko, taka namang gasolina. Do, hoy-hoy pa ko. Gid, kaki Pebre, apisar nga gamay mo lang to sa gasolina. Pro dako na nga bagay, kaki Pebre, para sa ato.
19: Baliga, eh lang si mga suki mo sa nga, sang DTX 500 D3 Bayo kag DTX Copy Mix sa babawi mo na napang gatong mo sa motor mo. Ano mga balita
20: ang
19: tada?
20: Choice ta, pagpasalamat kita kay Doc Ramil Oy kay Maskin Papano, may ara siya sang ginatag sa aton nga extra income kag DTX.
19: Sige. Anong mga balita tada sa Kaki 5EJ banati na?
20: O ba ang update kag Kaki 5EJ, no? Ang mag-asawa to lang agin tiro patay nga nasa puan sa ilan sini nga puluyan sa gwa sa Pasig City kag Kaki 5EJ ang nalubong na sang Hulyo 19 kag Kaki 5EJ. Samtang ang mga ang suspect padayon nga at large kag Kaki 5EJ kag ang pamilya nagasinggitan sang hustisya sa gihapon. Kung matandaan ang ining mag-asawa ang ginasapuan nga wala na sang kabuhi sang Hulyo 5, no, sa gwa sang ilan sini nga balay kag Kaki 5EJ. Ang lalaki among ginkilala kay Rofo Sobrido, 82 anyos, kagang yasin ng asawa amo si Arcili Sobrido, 62 anyos, ang barangay Salngan, Pasig City, Kaki 5 Ray. Samtang ang 17 anyos, Kaki 5 Ray, no, atong nakabunggo sa nagapark na salakyan sa
19: Dumangas. Di ba na, Kaki 5 EJ?
20: Ang dedo na rival. Pero may update kita, Kaki 5 Ray, na ang driver, wala pa na pasakaan sa kaso kay ang pamilya, daw hindi pa makabaton nga nadula sini ang ilang himata kaki 5 Ray. Kung matandaan natabo ining aksidente sang Hulyo 19 kaki 5 Ray Domingong adlaw alas 7 sang gabi. Pero bisantoro timprano pa kay ang area sa Barangay Dakutan panwasang Dumangas kaki 5 Ray medyo madulum-dulum, no, sa sitio Pandalan dira sa may pagkadto sa port sa may Taytay kaki 5 Ray. Suno kay Police Major Ken Albert Lip siya nga nag-diskarga ang truck sang karga sini nga Lansones nga gina-transfer sa multicab apang wala sini naka-hazard ang duha ka mga salakyan kag wala matalupang dan sang driver kaki 5 Ray nga may naga-park gali nga salakyan nga naga transfer sang ila sini nga karga ka K5 Ray. Te amo yan to kaga kwan mo? Ang ga, sa te unya do ka K5 Ray nagaulan-ulan kag madanlog ang dalan kaga duga dugang pa nga medyo madasig-dasig ang padalagan sini no sa 17 anyos nga soltero kaga bumunggo kag gindeklara nga dito na rival ka K5 Ray sa hospital.
19: Okay, ga salot ako actually si Imon, di mo kuguro mabatian. Gapamangkot ko to parte to sa senior citizen to bla sa Pasig City. Di ba una to nga payag to do pamilya malang nila, malapit sila ang suspect.
20: Yes, yes, ka K5 Ray. Pero
19: na-identify na ni siya suspect ka K5 kapulisan, no?
20: Para nga at diba? Least nga masiro-siro gid ang impormasyon kagaga maristo ang mga suspect ka K5 Ray.
19: Okay. Sige, hindi mo ko mabatian kung magsalot ko si mo.
20: Nagachapi, kakipay.
19: Away ka chapi ah, kulang ka na monitor. Oh, minus 10 ka naman sa langit. Oh, way nalipatan mo naman monitor mo, kasalot ko si mo. Ay, hindi mo ko mabatian kung magdungan kita wakal. Oh, dapat dalon mo monitor mo. Okay? Para na plus point ka sa langit. Ang suspect, kay suspect din tawag mo, but silingo na identified na ni. Hindi sa person yes. of interest, kundi suspected.
20: Yes, yes, kakipay-pray.
19: Anong relasyon sa mga senior citizen sa suspect?
20: Maghimata ni kuno kakipay-pray kaga kumadumduman na ito. No,
19: as in malapit, Ged? Malapit, Ged?
20: Kagin pagwa kakipay-pray nga ti agaway sa propiedad. Ah.
19: Paduta ko na to, pero malapit gini sa ilang suspect.
20: Hmm.
19: Hmm. Pero wala lang sa palibot nila.
20: Wala lang in-establish ang pulis ka K5 Ray kay ti
19: wala, wala pa sila gingin, no? Gin-release gina ng identity ya, wala pa man identity ng suspect, di ba?
20: Oo.
19: Malapit ni sila?
20: Yes, yes, ka K5 Ray.
19: I mean in malapit bala nga literal bala malapit sa bahay nila.
20: Oo, ka K5 Ray.
19: Dira lang sa palibot. Malapit, lapit, ah. Dira lang sa palibot.
20: Hmm.
19: Tigbo siling on grabing kakignis ang suspect.
20: Yes. Edi suno sa ila daw medyo malapad-lapad ini ko nung propiedad nga gina kuana nila mo ginawayan ka K5 Ray.
19: Ginawayan nila da. Basta gani sa mga uma lupa gini kalabanan ang ano ang propiedad nga ginawayan ka K5 Ray.
20: Amo gani nang habalanon bala ka K5 Ray nga ang pinakasadya bala nga pagtililipon sang pamilya kundi ang agaway duta.
19: Mayo lang ni kay Atonya, way kita ya duta gaging mana sa ginikanan ta, way tayo, way kami ya wayan. K5 BJ?
20: Oh, pero may duta ka na ya ka K5 Ray, at least imo na gid ako galingon kag imo na ka pangalan, kaloyan sa ulihi nga kun ikaw magbata nga hindi pagawayan sa imo nga mga bata. Kay balantaman nga iplastar mo man na mayo sa imo mga kabataan.
19: Nga, mas nakabalo ka pa ya kumpara sa ako now.
20: Okay, may mga source man kita kay K5 Ray nga malapit man sa
19: nga,
20: imo.
19: Sigurado kaya nga sa bata ko yayatag ko ang lupa ko.
20: Na-under done na K5 Ray wala man Japon sa manumbing iba kundi ang imo man lang uniku-iho or uniku-iha sa ulihi.
19: Tapos nga ana balaan mo ya nga may lupa ko haw. Ano sobra ka pa imo ya sa NBI agent ba? Sobra ka pa ya imo ya kay NBI Director Melvin Matibag?
20: Kita ko to gani.
19: Pero di na gani Helen.
20: Ati siyempre kay Dok Ramil Uy.
19: Na, amo na yang klaro da. Gusto ko mabatian si mo. No? Hindi niya Helen sa illegal.
20: Ang bagay gani ni K5 Jason, masi kuno kung gusto mo pa inadlawan nga pahagbasan to vlog, kung magpatindog ka balay, masi kuno kung gusto mo nga mayara ka sang lookout sa mga panday mo, available gid kami nga duha.
19: Imbis nga tarong di ang obra mo gusto mo imuya sang lookout no kag dugay balik ka kay balira eh look ang balik ka kay balira apin dire imo onya giman ka kuno nga lookout kung mabilin mo permi imo monitor. Sige ka kay BJ beta oras.
20: Sige kay kay Bray ini nga balita no ginadulog sa inyo sa kaluwan sang D3 Bayo para sa ubos ipon nila na trangka sumag D3 Bayo. Ay ginatambyo ta nang gali ka K5 Bray.
19: Oo, si ano da si Cora
20: and Dodo Store nagapamati again.
19: Oh, Cora and Dodo Store. Good morning. Mayong aga da, sir, ma'am. Salamat din sa pagpamati ah. Thank you guys kay K5 BJ Cordoba.
20: Kaupon sa patrol, si KK5 Makoy SP. Ako naman si KK5 AG Cordova para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko ang galingawan sa Ililo. K5 News FM.
19: Sa Iloan na K5, kamusta na po nagatong sining mga KK5 sa Western Visayas, Kag Negros Island Region. Sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalabati, dugay-dugay, no? Sa aton sining mga KK5, kaluluoy lang itong duha ka mga senior citizen to, nga ginpang patay ito sa may barangay Salngana, Pasig City. Sa aton sining mga KK5, amo nang problema ko mga manggad nga hindi ma-settled bala no sa aton sini nga mga kuturan amo nang gakatabo dumtanay kag hinga butay sa aton sini nga mga KK5 galing nga makaluluoy lang diri ano bing bato sang duha ka mga senior citizen sa sining suspect nga ni mga KK5 ang responsable sa pag-obra sang sining krimen. Nagka standby na ang K5 News si Pemantike kadtuan ta sila nay una kay silang una present no. Good morning da KK5 Vanistor, KK5 Melmar.
1: Good morning, AVP. Good morning, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Marami ang amon nga aga kay naka DTX Coffee Mix kami nga may simbog nga D3 Bio. Marami chimpo na mon dyan. Kagkampiyon ng signal. Balik ka ni mo, AVP.
19: Salamat, Ged, ka K5 Nesmar. Dira sa may probinsya kang Antique. Kantuanta ang probinsya Itkalibo with ka K5 Michael Celorio.
21: Rayem, good morning. Kampiyon ng signal. Manaya na yang chimpo ang naka DTX Premium Coffee na kita kag naka Ditribayo. Sir ABP, good morning liwat sa Bacolod kag Rojas kag Antigua. Balik sa imo.
19: Salamat kay mga suki sang Extend Food Supplement ka K5 Babes Gantalao kag ka K5 Robert Picardo dira sa May Negros Island Region. Good morning.
22: Good morning, ABP.
23: Extend.
22: Extend. Pero manog ko na pala ko manog inom pala ko sa extend para nga extend lang aton nga inop da nay mga kakipan. Kampiyon signal mo di pa ang may problema back to you.
19: Sige, basta ka rin na ka-extend, bisan nalayan mo sang comforter nga basa hindi gina magloy-loy. Diretso kita sa mga nagapanguna nga mga balita, umpisahan ta dira sa probinsya It Antique. Kakipan ni Smar, go ahead.
1: Mga talalupang dunamon nga balita diya sa probinsya kang Antique K5 Western Visayas, ang Overseas Workers Welfare Administration ng probinsya kang Antique naghulat pa kakompirmasyon kag hindi pa ma-verify sa tulad ang diyang nagasulod nga balita diya sa probinsya namon nga may sangka seafarer nga napatay K5 Western Visayas rito sa pagpamumbah sa bahin kang Ukraine no ang diyang drone or missile attack kang Russia sa may pungsod Ukraine. Sa pagpag-alot kapon kang K5 News FM sa OWA nagahulat pasanda kang verification pa kay wala pa man kang data kag mga pangaran nga ginpagwa ang head office no kag ang subong man ang kumpanya kun sa diin nagasakay ang diyang mga seafarers nga naigo kang pagpamumba K5 Western Visayas. Matandaan nga 22 to ang nagkarapilasan kag daw sarato ang ginbawian gid kang kabuhi K5 Western Visayas rito sa may pungsod Ukraine.
24: Pagkit nga mga balita nagareklamo sa talad K5 Western Visayas sa Negros Island Region ang pira ka mga barangay sa Sibalom, particularly ang mga barangay officials kang Tigbalua 1 Sibalom Antique kag gin-upload sa social media ang baho nga baboy nga ginapanagtag kang DSWD para sa supplemental feeding program kay ambal ni Kapitan Mark Raymond Kumbong kang Tigbalong ng Sibalom nga ginsilid sa plastic may discoloration daw color green ang color kababoy kag tuman kabaho so nagsabat ang supplier ang Kamapat Agriculture Cooperative ambal da dapat antis dagin na baton ang tong baboy ginchekyar na danay ura danay kuno gin dara sa barangay ambal man kang MSWD sa Sibalom ni Mrs. Maria Dominga Saragosa ahilway man kuno nga kanen ang nasambit nga karne.
1: Mora so far mga balita namon diyan sa probinsya. Balik ka ni mo dyan, EVP.
19: Basta nabalaan ko ang baboy nga paborito kanon ni Kakipay Babes Gantalao, hindi yan mabaho. Kaya tuan ta ang kalibo, Sir Michael Celorio.
21: Morning liwat kay Febis from Visayas, Sir EVP, Negros Island Radio. Ginpaidalom na sa Bybast, sa ginpatigyan nga Bybast Operation. Ginpaidalom na sa drug test ang suspect nga nadakpan sa nagligad nga adlaw dito sa isla sang Boracay. Na-recover sa iya sa suspect nga 31 anyos nga taga Banwas ang tangalan ang napulo ka sa siya isang suspected shabu nga may kabilugan nga 38 gramos mga kakayfay nga may market value nga 258,400. Kag sa body search, sige patigayin, na-recover pa nga isa ka .38 caliber nga baril. Para nasubong sa pag-inakop sa Malay PNP ang suspitsado. Kag magapangatubang ini sa kaso sa Republic Act 9165 mga kakayfay. Kag sa isla sang Boracay, duha pa lang kasimana mga kakayfay ba? From July 1 to 15, naglabot sa 79,023 ang tourist arrival. Meaning damo, turistang nagakinadto subong sa isla sang Boracay mga kakayfay. Kag update na lang ini sa isa kalalaki nga nadakpan man sa bypass operation. Pero armas, duha ka klase nga armas ang na-recover sa iya sa nagligid man nga adlaw, no? Caliber 45 kag caliber 38 ginpatigayin ini sang aton mga katapos ang kapulisan kag ginapafile na ini sang kaso kahapon kag wala makapiansa ang 30 anyos nga taga Banwa man sang New Washington. Amo na mga balita di Sir ABP sa Banwa sang Kalibo kabilog nga probinsya nga Aklan, balik sa imo.
19: Salamat kada ka K5 by Casilorio sa luhan tara mga nagpangura ka mga balita dira sa Negros Island Region o pod si ka K5 Guapo Babes Gantaraw kag ka K5 Cute Robert Pacardo.
22: Ayya! Salamat da Sir ABP kay gasugid kag gitsang chakto.
2: Hindi kaya magpati ha. Hindi kaya magpati nga cute po. Handsome guro pwede.
22: Ang mga balita na mondri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region, ang mga tricycle kag tricycle kag motorsiklo mga drivers hindi tingala sila nga dugo sa Kodak panay subong sang LTO na yari sudad sang Bacolod ba na ano naman siguro lain-lain ang aras sa sulod sa pinsan na pero sabat sang director ni LTO inayar director Jake Conlo niya kanamo sang mga nagapagwa subong ang mga pike ng mga lisensya kag ang duha o ang tatlo ka mga personnel dire sa LTO daw naghimbon pa sa mga fixer tag city mail o ni gani 10 mil pesos ang sukot nila sa sining tricycle driver nga magkuha sang lisensya kagaan nila lisensya o galing kay TPK gili amo nang ginaoperate subong mga ka K5 diri sa siyudad sa Bacolod patong-patong naman nga kaso ang mahimo nga pangatubangon sa mga persona nga involved sa sining nga transaction sa idalom sang Republic Act 1103 to ining anti-fencing law kag Republic Act 3019 anti-graft and corrupt practices act sa idalom man sa revised penal code ining estapa falsification para sa mga official nga nakipaghimbon sa sining transaksyon.
19: Iban pang balita, talamak ang shabu diri sa Bacolod kay isa naman ka estudyante nakuhaan sang guardiya mismo sang isa ka bulutuan diri sa Bacolod City kag ginabulubanta nga isa ka milyon ka pisos nga balor sang suspected shabu ang na-recover sa isa ka estudyante diri sa amon sa Bacolod City.
22: Amon mga balita na amon diri sa amon sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region mga kakifab el
19: Castigador
22: Bonito. Wow. Re Espiha Umalay.
19: Ay, Ma delay gani ginahambal mo no ginakolbaan ako. Alas 5:49 ang oras sa ato sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga upo ng aton Western Visayas kag Negros Island Region si ka K5 Jobert Lago sang Kapis ano sa nay exempted sa anay subong kay nangayaw sa diri sa Iloilo no sa aton sini nga mga ka K5 may seminar siya kay gani ang aton sini nga mga balita diri sa may siyudad sang Iloilo ari triple olobrahon man isang una ni Babes Gantalaw kag ni Robert Pacardo pero nagbag-o na sila. No? Lalaki nga nagpanglingling sa nagapaligo nga babaye sa distrito sang Molo na bunan. Sakto, lubrahon nyo man isang una.
2: Oh, mo gani kami nga butangan lang ka babulga mambal mo ang buho tapos buktan lang kunara na.
19: Pero swerte nyo kaysa kuna timos-timos pa lang ang uso. Pero subong niya magpanglingling ka o asos matubuhan kay Moskilid. Pilason, si alias Reynold. 36 anyos matapos nga ginbuno sang manghod sang gingpangling ginglingling sini nga babayo sa barangay Boulevard Mulo sa siyudad sa Iloilo pasado alas 12 sang kagahon sang Hulyo 20 ang ginlingling amo si alias Inday nga manami sikse lawas guapa laba buhok puti-puti kinis-kinis 34 anyos kag ang manghod sini nga nakabuno kay Reynold galing kay Ambal ko kay ina ang ulobraho ni siyang panglingling sang una pero nagbag-o na kay Babes Gantalaw kag Robert Pacardo pero ang lain pang pangalan sang nagpanglingling si Ray Reynold oh
22: Nabulubantayan ko ngayon ang middle name. Basi,
19: doon nagbalik.
22: Basi, yubotoblaw.
19: Ang nang bulo si Yamo, si Jericho, nga 22 anyos. Nga lunsay malang residente sang nasambitan nga barangay. Suno kay Police Captain Ryan Chris Ino, officer in charge ng Iloilo City Police Station 4, ngati, nagapaligo si alias Inday, samtang nagapumulbo sang tatlo ka kabo sang tubig, nagreklamo ini nga daw may kaangay sang naga bulubutwa nga mata sa buho sang dingding. Nakita sang manghod nga si Jericho si Reynold nga nami ang posisyon nga nagalantaw sang Netflix. No? Mm-hmm. Sa aton sini nga mga ka-K5 sa kilid sang dingding sang CR. Kaya gani ging kumpronta yay ni nga nagapanglingling ka babes. Ah, nga nagapanglingling ka Reynold. Ang balsan nga sang manghod, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 kag gilayon nga nagbaslanay sila sang hindi manami nga mga tinaga kag rason nga gimbuno ini sang suspect. Gilayon naman nga nagresponde kay Iloilo City Police Station 4 kag ginadala sa ospital ang ining nagpanglingling para sa nagakaigo nga pagbulong kag ginahulat pang desisyon ni alias Inday kung pasakaan niya wala sang kaso si alias Reynold. Amoning mga balita na mundiri sa may syudad sa Iloilo ah no. Ang importante lang sa aton diri why kita sang batasan nga nagapanglingling kay tindi naman nami ka K5 babes. K5 babes.
22: Ay, kaya batasan nga panglingling pero gapangawat lang ta kwan.
19: Hindi na pagyambal. Gapamati si gapamati si Madam Vicky da. Kisa ang isda nga kadakpan sa baba. Langulango lang ng imo pero tutuod niya balaan namon. Sa K5 Nistor, K5 Mamilmar.
3: Bye-bye. Awa! No comment, no comment! Basta inusinti kami
19: diya. K5 Michael, K5 Michael. May ano ang bal mo?
21: Kasi may assignment siya sa anatomy. Mangopia mo lang tani ito, sir.
19: Sige ah. Good luck sa imo ka K5 Babes Gantalaw magpuli ka karon. Salamat gid sa K5 Western Visayas.
4: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
19: Good morning kay ka K5 Bato Isyok Ilisan, Ernesto Isyok Ilisan, ang manghod ni Vice Mayor Lito Ilisan. Sang pututan na Iloilo nagapamati kay Gregopod sa ato sini nga pagpangalagad sa 50 ka mga live viewers naton. Good morning sa Kainasan naman ang aton sini mga K5 taxi patrollers kay nagapasada nagalibot aga pa kay Sir Arman, kay Sir Argel, kay Sir Winston, kay Sir Philip. Good morning sa inyo kay Annalyn Bahade, Erlina Tilar Magoles, sa kay Ma'am Rosemary Agramon, kay Ma'am Ning Ilumba. Salamat gid sa pagupod kag pagpamati sa balitang K5 sa umaga kay Sir Nonito Sumbong sa Baldo sa Lapas, Nagasigabong, ang radyo sa K5 News FM Iloilo, Sumbong Family, sa kay Cora and Dodoy Store, dira sa ila Kalanan. Good morning, salamat kid sa pagpamati sa balitang K5 sa umaga. Kita ay naman kita, Boss Ngadlaw, same time, same station. Dari lang sa kampiyon ng istasyon ang K5 News FM Iloilo, 88.7, mga ka-K5. Sa aton sini nga mga kuturan sa pangalan sang serbisyo publiko. Ako naman si ka K5 Reyes Peha Umalay nga nagapabilin sa mga tinaga nga nagasiling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka K5.
6: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5.
8: K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: For Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinicas For Biotics. For Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika For Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
6: Clinica Diofresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una.
10: Problema. Gid ako sa akon body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend
9: Food Supplement for Men.
7: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
7: Mas tagtilo ang atay.
9: Happy kanunay.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
7: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
7: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
7: Kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kailangan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
7: D3 Bio.
9: Ang D3.
7: Yung may Physio.
9: Physio.
7: Yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
7: Ang D3.
9: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
9: Yung may D3.
7: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
9: D3 Bio.
16: O, si Karen. Kadamog it sang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio.
9: Ang D3.
7: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
7: Yung may D3.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth. Isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
3: Happy kanunay.
9: DTX 500.
3: Masaligan.
9: Epektibo.
3: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
3: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
3: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaydayin nga allergy?
3: DTX 500.
9: Masaligan.
3: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
7: Mabakang abutika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
20: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre? Libre!
8: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
22: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Gadragsa nga punggo,
24: DTX Beauty Soap.
23: Magaspang nga panit,
24: DTX Beauty Soap.
23: Galaong magputi,
24: DTX Beauty Soap.
23: Puro katol-katol,
24: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
26: Nestor, ang sinaing!
27: Luto na!
26: Ang labahan!
27: Nakasampay na!
26: Ang uniform ko!
27: Naplansa na!
28: Ganito ako!
29: Tigasi!
28: Tigalapa!
29: Tigasay!
28: Tigaplansa!
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
28: Sa gabi,
29: ako ang bossing!
28: Dahil kasangga ko!
29: Ang Extel!
28: Supplement for men!
29: Lourdes!
28: Tapos ka ng maligo!
30: Yes, Sterling! Come to Mama!
29: Extend Food Supplement for Men.
0: May maca at lavawaska
29: na nagpapataas ng energy at stamina
0: para sa tigasing performance.
29: Extend Food Supplement for Men.
0: Para sa matino na dugo.
29: DTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
29: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
29: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
29: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
29: Happy kanunay.
0: DTX 500.
29: Masaligan.
0: Epektibo.
29: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
29: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
29: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
29: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo.
29: Kagakontrolar.
0: Sa imo blood sugar.
29: DTX 500.
0: Masaligan.
29: Epektibo.
0: DTX 500.
29: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
29: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
29: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
29: Yung may D3.
0: Makakas mga butika.
29: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
29: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
29: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
29: Yung may D3.
0: Makakas mga butika. D3 Bio with PCO.
6: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gid.
29: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
29: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
29: Yung may D3.
0: Makakas mga butika.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
10: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
11: Iloilo
10: 88.7.
12: Ang oras sa Pilipinas, 6:10 na sa aga. Oras ginadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
10: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
14: DTX 500 Morning Newscast.
13: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo.
14: DTX 500 Morning Newscast.
12: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Martes, Hulyo 21, 2026. Manayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo, mostly sunny. 26 degrees Celsius ang temperature sa sini nga oras.
25: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
12: Ted Aujero, Francia.
25: Kag inisi ka K5, Kim Montaño.
12: Sa headlines, ginadulong sa kaalwan sang Klinika DTX 500. DTX 500.

0: kag most trusted mayors sa pungsod, Governor Arthur Defensor Jr. ginpasidunggan man.
1: More Power Corporation magapataas ang sukot sa kuryente.
0: Sa balita regional sa Aklan, ginatos ka mga pigado, nakabaton sang ayuda halin sa gobyerno.
1: Sa aton K5 Network News, magutod ginbuno sa kila tiyo sa Negros Oriental, isa ang patay, sospek ginutas man ang kaugalingon nga kabo.
0: Balita National, Philippine Navy duguon ang ulo matapos lampusan sang baton sang Chinese Coast Guard sa Ayungin, Seoul.
1: Senator Alan Peter Cayetano igapatawag sang FBI angot sa investigasyon sa 2019 SEA Games.
0: Balita International, Iran liwat ginbombahan sang Amerika, duwa ka oil tanker sa Strait of Hormuz nagsigabong.
1: Sa balita sa negosyo, big time oil price hike ipatuman subong nga agad.
0: Balita sa inampang sa NBA, National Basketball Association, Lugents Dort sang Oklahoma City Thunder gintrade.
1: Sa balita sa showbiz, Baron Geisler ginaparihab sang iya asawa.
0: Sa balitang extra special sa Scotland, adik nga ido ginrescue. Lasay 14 sa aga, nagadula-dula ang signal ta. Sir Paul, please check anay. Thank you. Ga-feedback aton nga mga viewers kag listeners. Lasay 14 sa aga, samta nagapamati kamo sang mga balita or gani nagahimo sa padulong sa office or sa klase. Magapangape DTX Premium Coffee. Subong adlaw Martes sa mga taga-Kalinog, Iloilo, kakaiping ang mga banwa sa Central Iloilo, hasta sa Tapas Capiz, Dumalag. Tingaliti ang free consultation kada Martes kada Biyernes sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Mga ginikanan, kabataan nyo, parang healthy. Antes magpadulong sa eskwelahan sa bungaga, patumara Mighty C Syrup for Kids. Kung ay pa ka mo makabakal, bakal na hingagaw na sa bungadlaw sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Outlets.
2: The story of the day. The story of the day.
0: Ang top story of the day, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Gin-grant o kung ginhatag sang Senate Impeachment Court ang hingyo sang House Prosecution Panel nga mag-issue sang subpoena para sa bank kag anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte kag sa iabana nga si Attorney Manases Carpio. Sa separado nga ruling, ginhatag man sa Impeachment Court ang motion para sa pag-subpoena sang tax records nga may kang tanan sa BC Presidente. Ginbasa ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Judge Francis Guevara Escudero ang ruling sa ikapitong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Duterte kahapon. Sino kay Escudero nga hindi ini ang una nga tion nga ang bank records ang ginusisa sa impeachment trial kung sa diin gintumod sini ang kaso ni Anay Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ginpahayag pa ni Escudero ang ruling nag-authorize lamang sa pagpagwa sang mga record. Yaring kabayin sang pagbasa ni Senador Sis Escudero sang subpoena.
3: The court rules as follows. The request for subpoenas directed to the concerned banking institutions covering the accounts of respondent, Attorney Manases Carpio, separately or jointly, the partnership of Carpio Lawyers and the 19 listed corporate entities is granted. The banks are ordered to submit to the clerk of court the documents on July 30, 2026 at 9 a.m. with the attendance of parties and counsels. The request insofar as it seeks the records pertaining to JTC Group of Companies and Pikimong Philippines Corporation is denied for failing to establish prima facie relevance. The subpoenas granted shall apply only to peso-denominated accounts relevant to Article 2. Foreign currency deposits are excluded absent the written consent of the respective depositors. The subpoena directed to the Anti-Money Laundering Council covering respondent Attorney Manases Carpio separately and jointly with the respondent

0: The partnership of Carpio and Lawyers and the 19 listed corporations and entities is granted. The request, insofar as it seeks records pertaining to JTC Group of Companies and Pikimong Philippines Corporation, is denied for failing to establish prima facie relevance. Finally, the court is cognizant of the Supreme Court ruling in Almonte v. Vasquez, GR 95367, where it stated that a government privilege against disclosure is recognized with respect to state secrets, and it is not amiss to state that even matters of national security have been inquired into in appropriate in-camera proceedings by the court.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
2: Lasais 10:08 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang D3 Bayo. Kinatrangkaso ka or hona nga trangkasohon, tumar na D3 Bayo epektibo. Nalakip si Iloilo City Mayor Raisa Chu sa listahan sang top performing kag most trusted city mayor sa pungsod. Inibase sa Boses ang Bayan Index of Governance, Trust and Performance Ratings sang RPMD Foundation Incorporated o kon RP Mission and Development Foundation Incorporated. Nakakuha si Mayor Chu sang 83.86% nga trust ratings kag 84.22% nga performance rating. Samtang sa provincial governors, nalakip man si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa listahan nga mayara sang 85.90% ka trust rating kag 86.5% nga performance rating.
3: Sa piyak nga bahin, nakabaton sang balor 2,000 pesos ang kapin 200 ka mga residente sang Iloilo City sa idalom sang Unified Program for Livelihood, Industry, Food and Transport o Kanaplif Program sang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Base sa data, ang nakabaton ang yara sa 254 ka poor and near poor. Base sa Community-Based Monitoring o kon CBMS 2024 Survey, halin sa Philippine Statistics Authority o kon PSA, magluwas sa syudad sang Iloilo. Nagpatigayon man sang uplift payout sa nagkalain-lain ng mga lugar sa Western Visayas, lakip na ang Calibo Aklan, Banga Aklan, San Jose Antique, Dumalag Capiz, Buena Vista Guimaras, kag Haniway Iloilo. Sa kabugusan, yara sa 2,198 ka mga benepensyaryo ang nakabaton sang tig 2,000 pesos kahapon nga adlaw.
2: Lasais 20 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang Ascorbic Acid, Mighty C. Gusto mong healthy, magtumar adlaw-adlaw, Mighty C. Magasaka sang 43 centimos kada kilowatt hour ang sukot sa elektrisidad sa syudad sang Iloilo sumugod subong nga bulan sang Hulyo. Ini ang ginanunso sang More Power Corporation. Ini nagakahulugan nga mangin 14 pesos and 34 centavos per kilowatt hour na halin sa 13 pesos and 91 centavos per kilowatt hour sa nakaligad nga bulan. Suno sa More Power ang pagtaas sa sukot sa kuryente ang may kang tanan sa pagsaka sang 33 centimos sa generation charge bangod nagapadayon nga kulang ang supply kag limitation sang transmission sa Visayas grid.
3: Sa police report, nagmando sang maid-id nga investigasyon ng Iloilo City Police Office o kon ICPO sa liderato ni Police Colonel Wilbert Parilla sa natungdan nga unit commander matapos nagkaladula ang transmission equipment sa radio station tower house sang isa ka local AM station sa Iloilo City. Ang transmitter equipment ang nahamtang sa barangay Lobok, Lapus kag nadiskubrihan nga missing na ang mga ini alas 6:30 sang aga kahapon Hulyo 20. Direktiba ni Police Colonel Parilla nga matumod kung ano ang mga sirkumstansya sa nasabit yung insidente, mga persona sa likod siya kag makapasaka sang nagakaigo nga kaso. Lakip sa mga nadula amo ang apat ka tank coils nga human sa copper, isa ka 4,000 volt capacitor, duwa ka 565 kilovolt ampere equipment, isa ka 4-inch grounding strap nga nagalama sang 5 ka metros kag iban pa. Padayon sa karon ang pagtipon sa mga CCTV footage sa mga establishments malapit sa area. Nagpaandam naman nini o kung nagpaandam ang ICPO sa mga matumod nga nagbaka o kung nag-uyat sa kinawatan niya mga pagkabutang nga mahimo man sila nga pasakaan sa kaso.
2: 6:22 sa aga, oras kinatulong sang extend food supplement for men. Sa mga lalaking hard labor, madamos ang trabaho sa adlaw, kagda ko pulaw kung gabi, magtumar, extend food supplement for men. Nagapadayon ang assessment sang Land Transportation Office Western Visayas sa LTO Scholars Program, agud nga maitso pa ang kriteria para sa magpili sa mga beneficiaryo. Sunod kay LTO Regional Director Attorney Gaudioso Hidosman II, student permit pa lang ang nakuha sang scholars sa pilot implementation kaya nagahulat pa sang clearance gikan sa LTO Central Office sa Manila para matingob ang maining nga mapaidalom sa practical driving course. Ang sentro pa lang sa karon sang among programa, among ang maka-avail sini ang magamit lang ang lisensya para sa pangabuyan o kon livelihood purposes. Gindugang pa sang LTO nga maitso na ang criteria bangod nga sa una nga batch nangin random ang selection. Ginalantaw nga mahimo sa masunod nga bulan makuha sang scholars ang libre nga driver's license.
3: Samtang natukiban sang Land Transportation Office Western Visayas ang sampaw-sampaw nga mga violation sang Iloilo based lawyer nga ginaaligar nangin irritable sang gin-flag down sang Mayo 5. Ini ang rason kung nga naaprubahan ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw ang permanente nga pag-revoke sang driver's license. Nag-ugat ang kaso sang gin-flag down ang iasalakyan sang deputized law enforcers matapos nga nakita niya wala sang seatbelt ang isa sa iya mga pasahero samtang nagabiyahe o kung maneho sang salakyan. Natukiban sa among ation nga nag-expire na ang registration sang iya salakyan. Siriin, siya ang nangin irritable bangod ginapanindugan siriya nga applicable pa sa iya ang extension sang registration base sa Memorandum Circular Number MVI-2026-5048 na hibaluan man nga wala sang driver's license record sa idalom sang iya pangalan. Samtang may separado naman nga client ID nga nagkapangalan sa abogado kag natukiban man ang lain nga profile nga nakarehistro sa iba nga pangalan. Base sa nasambit nga mga findings, ang penalidad amo ang permanent revocation sang lisensya nga gin-issue sa iban nga pangalan kag perpetual disqualification sa pagkuha sang panibag-o nga driver's license sa idalom sang iya legal name.
2: 6:25 sa aga, oras kinatulong sang pre-bio coffee. Cooling hubs sa siyudad sang Iloilo, ginbungkag na. Jenny Kaoyonan sa report.
4: Gin-dismantle na sang General Service Office o kung GSO ang mga cooling hubs sa siyudad. Ini matapos nga amat-amat naman nga naganubo ang heat index diri sa Iloilo City. Sunog kay Engineer Neil Ravena, head sang General Service Office nga ang gin-dismantle nga cooling hubs ang sailahon sa iban nga lugar para sa iban nga katuyuan. Pahayag pa ni Ravena nga ang cooling hubs sa Diversion Road Mandurriao ang pagadalon sa Sunset Boulevard kag himuon nga opisina sang personal sang Iloilo City Government nga na-assign sa mga lugar. Samtang ang cooling hub naman sa Plaza Latagay ang halinan sa YMCA para himuon nga outpost sa Iloilo City Police Station 1. Yara naman sa ginabanta 3,383 ang naserbahan sa among cooling hub sa masulod sang duha ka bulan. Samtang ginpasalig naman sa natungdan nga posible ni ibalik liwata kung magtaas ang heat index na ginapaabot sa El Nino sa ulihing nga bulan sang 2026.
5: Report nagikan sa siyudad sang Iloilo. Inisika K5 Jenny Kauhunan para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
3: Sa dugang nga balita lokal, mayara sang due process sa pagkakasbilang hepe sa isa ka police officer. Ini ang paatag ni Iloilo City Police Office sa kon ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla kasunod sang pila ka mga palamangkutanon o kon pagkwestiyon kun nga atubtob subong nagapabilin sa gihapon bilang hepe sang Police Station 4 o kon Molo Police Station si Police Captain Ryan Christ Inot bisan pa nga madamo na nga issue ang gidahaboy batok sa iya. Suno kay Parilla, ang tanan niya reklamo bato kay Inot ang ginaimbestigaran sang maayo sa subong kag paranglitan niya mapamatud-an nga may kapaltahan ang hepe, may pag-aatubangon ini nga sanksyon. Madumduman niya sa tong Hulyo 1, ginsulod sa Integrity Monitoring and Enforcement Group o kon IMEGS ang Police Station 4. Bangod niya nakita sa lugar o kon bangod niya ginapahayag nga nakitaan sa lugar ang wanted niya dismissed police kaginaligar nga ginahimo nga asset sa mga drug buy-bust operation. Sa Hulyo 5, ginreklamo si Inot bangod sa ginapahayag pagpangplanted sini sa operasyon. Kagiban pa nga ginahimo sa operatiba kaangay sa pagpanakit sa mga subject. Pinakaulihi sa Hulyo 18, sa diin, may nagalapta sa audio recording nga may isa kalalaki nga nagapakilala nga police sa Police Station 4. Sa diin, iya gintawgan ang pamilya sang suspect sa buy-bust operation kaginapasalig nga mahilway ini sa prisuhan kag kaso kabaylo sang kwarta. Samtang, nagapasalig naman ang ICPO kag Police Regional Office sa kan PRO 6 nga patas kag wala sang ginadampingan ng investigasyon nga ila ginapatigayon.
2: La 6:28 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Duwa ka kaso ang ipasaka batok sa call center agent nga nagpakunukunong nga gin-hold up sa Barangay Bulilao, Manduriao, Siyudad sang Iloilo sa tong Hulyo 14. Ang call center agent amo si Piling, residente sang Barangay Napnod, Leganes, Iloilo. Suno kay Iloilo City Police Office Director, Police Colonel Wilbert Parilla, nga kaso nga paglapas sa Article 363 o kan incriminating false statement for a private person bangod sa pagtudlo sa mga tawo nga wala man sa may nahimo nga sala sa iya kag ang kaso nga adjust fixation sang kapulisan. Base sa unang aligasyon sang babae nga nag-withdraw ini sang cash nga 50,000 pesos sa dako nga mall sa distrito sang Manduriao kapag abot sa SM Strata, nag-withdraw pagid ini sang dugang nga 70,000 pesos kaginaligar nga ginagaw kon ginsnatch aya bag samtang nagabantay sang jeepney. Hapang sa investigation sang pulis, wala sang may nakita nga hold up sa lugar pagi sa closed circuit television sa di nag-ako ang babayi nga himo-himo lamang niya ang istorya.
3: Samtang barangay official sang Ahoy ginhana sa kongen train sa pagpabakod sang kampanya batok illegal nga droga. K5 Reggie De Mayo sa report.
6: Nagpatigayon sang Barangay Watchlist Management Workshop kag Strengthening Institutional Capacities of the Barangay Anti-Drug Abuse Council o kun BADAC ang lokal nga panguluhan sang Ahoy sa Northern Iloilo State University o kun NESO Ahoy Campus nga gintambungan sa mga barangay captain, barangay secretary kag mga kagawad nga nagadumala sa peace and order halin sa tanan nga barangay sang Banwa.
7: Ang superpower sang Mighty C, lakas tensya, matalina Mighty C.
6: Gintangunahan ni Investigation Agent 5 Nicolas C. Gomez sang Philippine Drug Enforcement Agency o kun PDEA Region 6 ang seminar sa diin. Ginpatod niya ang importante nga papel sa mga barangay opisyal sa pagpadayon sang drug-free nga komunidad. Dugang pa sini, importante nga husto ang pagmonitor kag pagreport sa mga ginadudahan nga nagagamit sang illegal nga droga o kon ang persons who use drugs agud madala sila sa nagkaigo nga ahensya, mahatagan sang bulig agud makabalik sila sa normal nga pangabuhi. Naghatag man sang impormasyon ang mga representante sang DILG, Municipal Health Office kag Municipal Social Welfare Office, parte sa pagbuligay sang barangay, LGU kag komunidad sa pagbulig sa mga nagarecover halin sa paggamit sang illegal nga droga. Ginkadtuan man sang grupo ang Municipal Violence Against Women and Children o Convoce Center agud kan awon kun mahimo ini nga balay silangan isa ka pasilidad para sa rehabilitasyon sa mga nagarecover halin sa paggamit sang illegal nga droga. Kabahin man sang seminar ang pag-update sang watchlist sa mga persons who use drugs sa kada barangay bilang kabahin sang padayon nga kampanya sang Ahoy nga mapabilin nga drug-free ang Banwa.
8: Balita nagikan sa Quinto Distrito ini si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News Safa.
2: La 6:32 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Sa Lapus, maestro dakop sa pagbaliga sang Cebu, Aaron Rifuyo sa report.
9: Mga K5, ang maestro mo kuntani nga isa ka maayong modelo para sa mga estudyante bao si Sir nga nag part-time sa pagtudlo sa College of Criminology bao nakwaan sang 1.3 million pesos nga balor sang ginapatian Cebu sa drug bypass operation sa distrito sang Lapos. Yarg report.
10: Bakit sa MyDC? Huwag na pagina allergy, huwag na pagina masakit. Salamat MyDC.
11: Nakumpiskarang 1,360,000 pesos nga balor sa ginapatian Cebu sa drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit sa Barangay Halandor Estate Lapos, Ilubelo City, alas 6:50 sang gabi, Hulyo 20. Ginkilalang subject si alias Jen Mark, 37 anyos, kagresidente sa nasambit ka lugar. Suno kay Police Captain Roque Jimeno III, ang OIC sang City Drug Enforcement Unit na baklan sa isa ka plastic sa sa ginapatian Cebu ang subject gamit ang 12,000 pesos ka bypass money. Na-recovering on site ka mga heat cell transparent plastic sachet kag duwa ka na type plastic sang illegal nga droga. Dugang man nga nakumpiskar amo ang bypass money, kwarta, digital weighing scale kag cellphone. Ang tanan nga droga nga nakumpiskar nagabugat sang 200 grams. Nagdangat sa halos 3 ka bulan na nangin monitoring sa subject sa diin isa man ka criminology graduate kag nakagrupo tubtob nag intra sa illegal nga aktibidad. Aktibo nga nagatudlo sa mga bulutuan ng subject pero wala nagareport sa klase kag isa ka army reservist. Si alias Saddam ang inatumod sa kapulisan nga source ang droga sang subject.
12: Hindi yan nga diskarte, no? May mga ano man isa, mahumaga, may mga runner, pero may mga intelligence pa na doon sa aging credit sa iyang nga. So that's why for almost 3 months, more than 3 months na nagas-lagas na mo, ang terms of time, subong nato na accomplice, ang nato na pag-conduct sa mga operation. Kaya gamay lang din na kita niya ang ato ng mga profiles because nga may knowledgeable isa. Gakasunog kita.
9: Kag mga KK5, nagpamaribad naman niya maghatag pa sa mga impormasyon ang subject matapos sa nadakpan sa operasyon. Ako naman si KK5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Samtang arestado sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Lambuna Municipal Police Station kag Provincial Drug Enforcement Unit kon PDEU sang Iloilo Police Provincial Office ang isa ka high value individual kag estudyante sa Barangay Walang Lambuna Iloilo kahapon sang aga Hulyo 20. Ang arestado amo Sunday alias Rolando, 47 anyos nga ginclassify bilang HVI kag si alias Butchoy, 18 anyos nga estudyante nga ginapahayag nagaserbe bilang runner. Suropa kay Police Lieutenant Vincent Garcia Jr., ang officer in charge sang Lambunaw MPS, iyagin pahayag na naglabot sa 2 ka bulan ang ilanangin monitoring sa mga subject. Nakumpiskar sa mga arestado ang isa ka sa shay sang suspected shabu nga bypass item, kag 2 ka dalagkuan nga sa shay sa ila posisyon. Nagabugat ang recovery sang 65 grams, kag ini ang may market value nga 442,000 pesos.
2: Lasay sa 35 sa aga oras kinatulong sang Mighty C. Nagpalabot sang pagpagigunong ang police or PNP Western Visayas Office sa pamilya sang ginpatay nga si Police Captain Rian Fuentes Ampuyos sa KTV Bar sa Barangay Binatukan, Pontevedra, Capiz. Suno sa PNP Western Visayas, pinahingyo sini ang publiko nga magpabilin nga kalmado bangod sa ginaobra na sang Philippine National Police ang tanan nga tikang agod nga masulbar ang krimen na ibaluan nga ginuthang sang suspect nga si Williman Jocampo, 38 anyos ang edad, sang barangay Halongahog, Pontevedra, Capiz, ang pulis nga gin-invite sa kahiwatan. Alas 6:36 na sa aga.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
2: Ang Balita Regional ginatulong sang Mighty C Syrup for Kids. Sa Aklan, ginatos ka mga pigado nakabaton sang ayuda halin sa gobyerno. Yari ang report.
13: Nakabaton sang 2,000 pesos nga cash assistance ang 305 ka mga kwalipikado nga imol kaga near poor households sa duha ka mga banwa sa probinsya sang Aklan sa idalom sang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o kon ang Uplift Group 2 sang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6. Sa kabugusan nga numero sang mga benepisyaryo, 241 ang gikan sa banwa sang Banga, samtang 64 naman ang sa Banwasang Kalibo. Ang uplift program sa gobyerno nagatag sa pinansyal nga ayuda sa mga imol near poor kag low income nga mga pamilya nga naapektuhan sa nga padayon nga pagtaas nga presyo sang gatong kuryente kag iban pa nga mga nagapangunang nga baklunon. Sa idalom sa nga grupto sa nasabit nga programa, makabaton ang kada benepisyaryo sa nga tig 2,000 pesos nga cash assistance umpisa Hulyo, top-top Desyembre karon nga tuig nga may kabilugan nga 12,000 pesos ang DSWD Field Office 6 nagapadayon sa pagpanagtag sa ayuda agod nga matagan sa nga kinanglanon nga suporta ang mga kwalipikado nga pamilya sa probinsya sa nga klane. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa nga klane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
3: Sa dugang balita regional, investigasyon sa pagtiro patay sa pulis sa Barangay Pontevedra o kun sa Pontevedra Capiz, nagapadayon Myla Vasquez Fuentes sa report.
14: Nagapabilin karon sa ospital ang suspect na naglutang patay kay Police Captain Rian Ampuyos matapos nag-angkon sang pila sa magkatuway nga parte sang lawas. Tugas ang pagpangkastigo sa mga tao sa sulod sang KTV bar matapos ang pagpanglutang pasado alas 12 sang kaaganon Hulyo Viente sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Matandaan, ginkilala ang suspect kay William Jucampo, residente sa Barangay Hulungahog sa Nasambit, Cabanwa. Sa investigasyon sa Pontevedra Municipal Police Station, ginapayag at ginebetahan lamang si Ampuyos sang tag-iya sang KTV bar nga magpanyapon sa mga lugar. Apang ginapayag may natabo nga pagbinaisayo kon komosyon sa mga customer, butang nagpangayo sang buligang tag-iya sa KTV bar kag ginpalapitan ini sang opisyal. Dugang pa sa naghana na nga magpalapit sa lugar, si Ampuyos ginapayag nga ginlutang ini ni Jucampo garaigo sa wala nga dughana nga gintunaan sang iya nga kamatayon. Samtang ang duha pa sini ka mga kaupdanan ang madasig naman nga nagpalagyo sa lugar matapos ang insidente. Sa pihak kabahin, ginatunan pa karon sa mga kapulisan kung mayara sa igo tugas ang pagpanglutang ang isa sa mga suspect matapos man nga ginlutang sang kaupo di Ampuyos sang nakit-an nga isa ini sa mga suspect sa natabo nga insidente. Samtang ginklaro ni puno barangay Ramon Donton sa Barangay Hulungahog nga wala sang record sa ilang barangay si Jucampo. Bailo nakibot na lamang ini nga naulamid na sa pagpanglutang apang ginkompirmar naman sang administrador sang nasambit nga banwa nga mayara sa nagakaigo nga permit agod nga mag-operate ang nasambit nga KTV bar. Sa karon padayon pa nga ginaayam sang kapulisan ang duha sa mga suspect kag nagapakigangot naman sa mga ospital nga kon mahimo makigangot sa ila pananglitan mayara sa mga insidente o kon magpabulong sa ospital tugas ang pagpanglutang.
15: Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita sa K5 News FM.
2: 6:40 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Sa K5 Network News, sa Negros Oriental, mag-utod ginbuno sang ilatiyo, isa patay, suspect nangin matay. Rufa De Vero sa report.
16: Patay ang isang 11-anyos na bata habang sugatan naman ang 16-anyos na kapatid nito sa isang krumaldumal na krimen matapos silang pinagsasaksak na kanilang tiyuhin sa sityo Habay-Habay, Barangay Candabong, Manhuyod, Negros Oriental, alas 2:30 ng hapon no Linggo, Hulyo 19. Ayon na sa Negros Oriental Police Special Office UNARPO, inatake ang dalawang biktima gamit ang isang kutsilyo habang sila ay magsasalo-salo na sana sa bahay ng kanilang lolo. Bigla lamang umalong sinaksak ng 28-anyos na lalaking sospek ang 11-anyos na batang lalaki sa kanang bahagi ng kanyang katawan at agad sinundan ang saksak sa tiyan ang 16-anyos na kapatid nito. Dinala ang mga biktima sa Rural Health Unit sa Manhuyod para sa agarang pagamot ngunit inilang dad on arrival ang 11-anyos na biktima. Pagdating ng marumisponding miyembro naman Huyo da PNP, natulas nila ang kinitil din ng sospek ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbigde gamit ang lupid sa isang duyan. Karugtong ng investigasyon, isiniwalat ng pulisya na may kasaysayan sa problema sa pag-iisip ang biktima habang patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon naman Huyo da PNP pumatukoy ang lahat ng detalye sa nasabing krimen. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Sa K5 Network News, driver sang motorsiklo patay matapos nabungguan sang bus sa Bulacan, Eileen Cuevas Sanchez sa report.
17: Nasuwi ang isang driver ng motorsiklo matapos itong banggain sa likuran ng isang pampasaherong bus kamakailan sa Bulacan. Sa ulat na nakarating kay Brigadier General Jasmine Des, Central Luzon Police Director, kinilala ang nasawi na si Bingo Mondalo, residente ng barangay Dagat-Dagatan, San Rafael, Bulacan. Batay sa paunang investigasyon, bandang alas 11:50 ng gabi, binabaybay ng dalawang sasakyan kung saan nauuna ang motorsiklo sa bus, ang northbound lane ng Maharlika Highway sa barangay Kapihan, bayan ng San Rafael, nang masilaw ang driver ng pampasaherong bus dahil sa headlight ng isang sasakyang papunta sa kabilang direksyon o southbound na naging sanhi ng pagbangga nito sa likuran ng motorsiklo. Nagdulot ng matinding pinsala sa rider ng motorsiklo ang pagkakabangga at mabilis siyang dinala sa Baliwag District Hospital kung saan idiniklara siyang dead on arrival ng doktor na sumuri sa kanya. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
18: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
2: La 6:43 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasional. Ang balita ginadulong sang Mighty Sea na pilasan sa ulo ang miyembro sang Philippine Navy matapos ngayon ang bakulon sang baton sang katapo sang China Coast Guard. Naglunta ng insidente sa confrontation sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea kahapon sang hapon, Hulyo 20. Suno sa Armed Forces of the Philippines nga sakay sa rigid hull inflatable boat o kon RHIB ang Chinese Coast Guard nga may 8 ka personnel kagin palapitan ang barko ng Republika ng Pilipinas o kon BRP Sierra Madre ang outpost ng Philippine military sa Ayungin Shoal kag dito nagkuha sang litrato kag video ang mga Chinese. Pangodre gin palapitan sang AFP sakay sa rubber boats agot ta bugo na mga ini. Apang naging aggressive ang Chinese Coast Guard kag ginbakol sang baton ang miyembro sang Philippine Navy nga nagresulta sang pagkapilas sang ulo. Bangod sa insidente nakaangkon man sang guba ang rubber boats sang Philippine Navy na siguro sang AFP nga ginhimo lamang nila ang nagkakadapat kung sa diin ginsunod ang rules of engagement.
3: Sa piyak nga bahin, ginpatod sang National Bureau of Investigation o kon NBI nga ipatawag nila si Senador Alan Peter Cayetano bilang kabahin sang investigasyon sa ginapayag irregularidad sa atong 2019 Southeast Asian Games. Suro pa kay NBI Director Melvin Matibag, luyag nila nga maatagan kon nga wala nagwa ang pangalan ni Cayetano sa mga corporate records bilang chairman sang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee sa piyak sang naging papel sini sa kahiwatan. Base sa initial nga findings, nagagwa suno sa iya nga si Cayetano ang gin-appoint bilang interim chairman sang PHISGOC sang Philippine Olympic Committee. Ginpahayag pa ni Matibag nga hindi miyembro ang senador sang board of directors sang organisasyon nga suno sa iya isa kadako nga palamang kutanon sa iya otoridad. Una na nga nabukaran ang pag-uyat sang pondo kag ang organizational structure sang 2019 SEA Games kun siriin nang host ang Pilipinas.
2: La 6:46 sa aga, oras kinadulong sang D3 Bayo mag-cooperate si Department of Public Works and Highway Secretary Vivencio Bringas Dizon sa investigation sang National Bureau of Investigation o NBI may kangtanan sa inaligar irregularidad sa pagkaso sang pondo sa 2019 Southeast Asian Games. Suno kay Dizon, wala siya sa ginatago kag malimpyo ang iyang konsensya gani magatuman siya sa bisan anong sabina nga ipagwa sang NBI. Si Dizon ang chief sang Basis Conversion and Development Authority o kon BCDA sang ginpatindog ang sports facilities sa New Clark City para sa 2019 Southeast Asian Games.
3: Sa pinakaulihing balita nasyonal, ginahanda na sang Philippine National Police o PNP ang tanan nga preparasyon para sa seguridad sang ikalimang State of the Nation Address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27. Suro pa kay PNP Chief Police General Mukon Police General Melencio Nartates Jr. Tapos na ang security plan kag nagapadayon na ang katapusan nga koordinasyon, rehearsal kag deployment sang mga pulis, kapin 20,000 ka mga kapulis na ang iga-deploy. Upod ang Armed Forces of the Philippines kag Philippine Coast Guard, agud mapasiguro ang malinong kag luwas nga sona. Nag-coordinate man ang PNP sa mga ahensya sang gobyerno kag lokal nga pamunuan para sa maayong security operations kag pagdumala sang trapiko. Angot sa ginapaabot nga protesta, ginmanduan sang PNP ang mga pulis nga magpakita sang maximum tolerance, magpabilin nga professional kag respetuhon ang mga nagaprotesta.
2: La 6:47 sa aga, oras sulong sang DTX Premium Coffee.
18: DTX 500 Morning Newscast. Balita International.
2: Ang balita sa luwas ang pungsod ginatulong sang Clinica Spore Biotics. Kung nagakotoy-kotoy ang tiyan mo, Clinica Spore Biotics sa Iran. Sa siyam ka asod-asod nga adlaw, ginbombahan sang US forces ang Iran samtang nagadako ang kabalaka sa pagbiyahe sa mga barko sa Strait of Hormuz matapos ginpahayag sang Iran nga duha ka oil tankers ang nagsigabong. Sa statement ginpahayag sang US Central Command nga nagsugod ini sang bag-o nga hugnat sang strikes nga nagatuyo pahuyangon ang ikasarang sang Iran nga mag-atake sa commercial vessels sa Strait of Hormuz. Ang strikes kabahin sa nagasingki nga pag-atake sa tunga sang US kag Iran matapos sa wala na pornada ang interim ceasefire agreement nga ginpirmahan sa nagligad nga bulan.
3: Sa dugang balita sa luwas sang pungsod, padayon ang pagpangita sa pila ka mga missing persons matapos maglugdang ang isa ka depasahero nga ferry sa baybayon sang Guyana sa South America sang Sabado sang gabi. Suno sa mga otoridad, ang MV Barima ang may sakay nga 116 o 116 ka mga pasahero kag 17 ka mga tripulante. Sa karon, 67 o 67 ka tawo na ang naluwas, lakip ang 15 ka mga kabataan. Antes naglugdang ang ferry, nakapadala ini isang distress call nga nagresulta sa gilayon nga search and rescue operation. Nagpahayag naman si Prime Minister Mark Phillips nga magapadayon ang pagpangita tubtob maubra ang tanan nga posible nga rescue efforts. Nagpatukod man ang gobyerno sang Emergency Family Assistance Centers agud nga maghatag sang impormasyon kag bulig sa mga pamilya sang nagapabilin missing.
2: La 6:49 sa aga, oras sulong sang pre-bio coffee.
18: DTX 500 Morning Newscast.
19: Balitang negosyo.
2: Ang business news kinatulong sang DTX 500. Nagpatuman sang big time oil price increase ang mga kompanya sang petrolyo sumugod la 6 subong aga. Nagasaka sang 3 pesos and 65 centavos kada litro ang presyo sang gasolina, samtang 10 pesos and 68 centavos kada litro ang isaka sa presyo sang diesel con crudo, kag 11 pesos and 77 centavos kada litro ang isaka sang presyo sang kerosene. Sa reference rate, 61 pesos and 58 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 82 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 85 centavos ang Hong Kong dollar, 76 pesos and 18 centavos ang Swiss franc, 43 pesos and 93 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 70 centavos ang Singaporean dollar, 42 pesos and 90 centavos ang Australian dollar, 16 pesos and 40 centavos ang Saudi Arabian Rial, 47 pesos and 52 centavos ang Brunei Dollar, 16 pesos and 76 centavos ang United Arab Emirates Dirham, 70 pesos and 40 centavos ang Euro, 12 pesos and 5 centavos ang Brazilian Rial, 35 pesos and 90 centavos ang New Zealand Dollar. 199 pesos and 6 centavos, ang Kuwaiti dinar 163 pesos and 64 centavos, ang Bahraini dinar 16 pesos and 92 centavos, ang Qatari rial 160 pesos and 36 centavos, ang Omani rial kag 86 pesos and 97 centavos, ang Jordanian dinar.
3: Sa ato naman balita sa showbiz, Baron Geisler ginaparihab o kung ginparihab sang iya asawa, K5 Kisha Marie Hanaysay sa report.
20: Nag-ani sang atensyon online ng asawa ni Baron Geisler matapos nagbilin ini sa komento sa Instagram na nagaingganyo sa aktor nga magpaidalom sa drug rehabilitation. May unod ang nangin komento ni Jamie Evangelista sa isa ka Instagram post sang isa ka aesthetic clinic kun sa diin makita nga nagapa-facial treatment si Baron. Sino kay Jamie, mas maayo pa nga magpangita ang aktor sang rehabilitation sponsor nga makabulig sa iya agud masolbar ang ugat sang iya problema. Deleted na ang nasambit nga komento apang gilayo naman ini nga naglapta sa social media ang screenshot sini. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Oras, 6:53 na sa aga. Ted Auhero, Francia.
3: Kagini si ka K5 Kim Montaño Caluyo.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, K5 News FM.
21: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
22: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong nga buyon.
21: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
23: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
4: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
24: May mga barikada pa na.
4: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3Bio nga. Ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
21: D3 Bio.
25: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
21: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal,
4: sumagbuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
24: Oh.
4: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
24: Daw import gali ni Doc.
4: O import
24: siya. Mami-import kaya.
4: Your second immune system.
26: So mayra duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-inbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
4: mga train gipang train
26: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa B cells, T cells, kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
0: Ang D3 Bio import immune system.
26: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
0: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
26: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train in siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
23: Ang B-cells kag T-cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
26: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
0: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
26: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living, kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
0: paborito gid sa kagaw.
26: Oh, paborito dapat.
0: Labi na kung plakaw ang katamis.
26: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
0: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas, mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis. TDX 500. Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. TDX 500 na. Ang TDX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. TDX 500. TDX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang TDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape, intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: TDX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka.
1: sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Pag-Clinicas for Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman for Man.
27: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
16: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
28: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men.
29: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
29: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
29: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
29: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
29: Basta tino ang atay.
16: Happy kanunay.
29: DTX 500.
16: Masaligan.
29: Epektibo.
16: DTX 500.
29: Mahigo bala ang imo dugo.
16: DTX 500.
29: Masamit ka bala ang gina-allergy.
16: DTX 500.
29: Ang DTX 500.
16: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
29: Nga sa masami,
16: amo naman
29: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
16: DTX 500.
29: Masalikan.
16: DTX 500.
30: D3 Bio with Physio.
31: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
30: D3 Bio.
31: Ang D3
30: yung may Physio.
31: Ang Physio
30: yung may D3.
31: D3 Bio.
30: D3 Bio with Physio.
32: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
30: D3 Bio.
31: Ang D3.
30: Yung may Physio.
31: Ang Physio.
30: Yung may D3.
31: D3 Bio.
30: Babakal sa mga butika.
31: D3 Bio.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
9: Pabahang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
14: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
15: Mami, itigil ang drama.
16: Angeline,
15: may na-discover na akong timplado na at may

0: Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Kag Mighty C.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos. The People's Forum, Martes, July 21, 2026. Manayanay ang panahon sa sudad sang Iloilo. 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Sa mga nagapamahaw, magpangape na sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Nagata kita kortesiya, katahuran, sa mga nagapamati sa radyo, sa ilang mga car stereo. Nagalamtaw sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ilonggos abroad, Filipinos abroad, nag-review man sa aton nga video, sa aton program sa Facebook, kag sa YouTube. Ginaabi-abi namon kamo, ini ang Foro de los Pueblos sa kinaandan Lunes to Biyernes, kada aga, Ted Aujero, Francia.
1: Mas ginpabasko, mas ginpasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Aujero, Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Ang mga headline ginatulong sang Mighty C, D3 Bio kag DTX 500 effective. Ginaligar iskandalo ni Senador Alan Cayetano sa flood control nga proyekto sa Tagig. Ibuyagyag mismo sa yautod nga si Lino Cayetano. Barangay kag SK Elections sa Nobyembre 2 madayon gid suno sa Commission on Elections. Campaign period magasugod sa October 3 until November 9, 2026. United Kingdom o UK may bagong Prime Minister. Ano yung relevance sa aton diri sa Pilipinas kung may bagong Prime Minister ang UK? Ano aton abilabot? Pero kung lang taon ta, Ma'am Percy Abraham Pingason, Sir Adriano Ontoy Pingason, dira sa Salihid, Barotac, Nuevo Iloilo, Ma'am Betty Solosyo, Sir Bebot, doro mga Pilipino, doro nga mga Ilonggo, nga tuya nagatrabaho, tuya doon nakapangabuhi sa United Kingdom. Anong yasining significance diri sa aton sa Pilipinas? Standby sa Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Martes na Martes, ginsugata sang oil price increase. Not just oil price increase, but big time oil price increase. Ma'am Lynn Sologastowa, dira sa office ni Board Member Rolito Kahilig sa 6th floor sang Capitol. Ma'am Julian Poras, mga pumuluyo sang oil price increase. Lasay subong aga. Ang presyo sang krudo, Ma'am Kurit Pores Pagado, kay Ma'am Joy Poras, kay Ma'am Lynn Sulgastowa, ang diesel nagsaka sa 10 pesos and 68 centavos kada litro. Ang gasolina, 3 pesos and 65 centavos per liter. Kag ang kerosene, nagsaka 11 pesos and 77 centavos per liter.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ikon, huwag ka man sinini sa lakyan, huwag ka man niya gatoghong, ti daw hindi man na, daw hindi man na nimugin mabatsagan. Pero kung may mga sa lakyan ka, may negosyo ka, batsagan mo ginini. And kung ikaw naman niya ginikanan, ang balik sini is because nga ang possibly pagsaka naman sang plete.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Ang kerosene man ang mga LPG, bila liquefied petroleum gas sa Ma'am Bing Spiesde, Ma'am Yason. Di ko mag-amo ini, Ma'am Percy Pingason. Balik kita sa kahoy, no? Balik kita sa pagdigamo. Gamit ang kahoy. Mas mayad pagani kaga daw mananam pagani ang hindi nga daw mananam kaya ang tinigang ginpara ngayon sa kahoy, Mami Panik, no? Di ba? Ang imong ibos, ang imong suman. Kung ginpara ngayon sa kahoy, Mam Betty

0: Solo so, Ma'am Lynn Sulugastowa, Ma'am Monique, nanamtanay kumpara mo sa kuano, kumpara mo sa mga gastob subong, no? Di ba daw amo ng realidad? Pero di, we should live by our means. Kung hindi na ginman makasarang, mabakal sang kerosene or LPG, liquefied petroleum gas, balik kita sa paggamit sang kahoy. Mga hoy ka lang tos bukid. Hindi ka na magutuman na. Galing kay tibangod nga fast pace aton pangabuhi, ti mo na nga one click na lang. No? Ti mo na nga kung gusto mong magluto or magdaha, ti da si guy na lang. Pero sa pagkamatuod, bisan ganyang pandilitse, kung naging paagi sa pugon, Sir Paul, manam. Mananam! Dibla, Ma'am Marivic Arca, Ma'am Bing Space Day, La 7, just in 9 na saga.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos. Today in history, July 21, 1871. Balik-balikan ang kasaysayan, nabunag ang drama queen sang Pilipinas, queen of Philippine drama, nga si Praxedes Julia Fernandez. Praxedes Julia Fernandez, kagagin katawag sa nga sweetheart of Manila.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Dahong ginman si Praxedes Julia Fernandez, ang iyang nga kalimbawa, ang bataon nga panikpinggason mo. Ang kalimbawa niya, ang bataon nga Asun Pineda mo. Ang kalimbawa niya, modern nga Betty Suluso mo. Ani, traditional kay Timas Gurang tanakay mang Betty mo. Di bla, Ma'am Bengs. Ma'am Bengs, oh, lantaw bla si Praxedes Julia Fernandez. Daw maamo ka mo, Ma'am Bing Spesti, Ma'am Laura, sumagaysay mo. Pasensya nyo lang ko kay Wyko kinakapabugno sa inyo sa aton nga newscast kay limited oras sa ginalagas kami ni Sir Paul. Munang hindi na ko makabugno sa inyo. Ang JMLT Boys, Construction Boys ni James Arad, dira sa San Miguel, ang pinakabudra DTX Coffee Mix. Subong dala ka mo bung doon kay makagulugin hawa na ko. Si Praxedes Julia Fernandez, nabunag sa in 1871.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: July 21, 1853, nabunag ang Central Park, ang 750 acres sang duta sa Manhattan, USA. Gintukod inisa sa paagi sa New York State Legislation, it was the first major landscape or public park sa US and was designed by Frederick Law Olmsted kag Calvert Vaux. Amo ini ang Manhattan or ginatawag ini nga Central Park sa Manhattan, USA.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Sa Roman adlaw, July 21, Belgium National Day, kadungan ini sang pagpungko ni King Leopold the First in 1831. Nagsumpa sa allegiance sa constitution si King Leopold I, ang capital city sa Brussels, among host nga syudad sa diin hiwaton subong adlaw ang military parade, concerto kag evening fireworks kadungan sang Belgium National Day.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los
0: Pueblos. 7:21 sa aga, oras kinadulong sang Mighty C kag BTX 500. Kung daw trangkasohon kabla Ma'am Coret Poras, Ma'am Julian Poras Pagado, dayon sa Pasay, din kadampi niyan sa Pasay, Ma'am Coret, kumusta ka doon? Gasimba ka pa, why doon? Jo Marie Bayuran, Ma'am Jonas Saldo, Ario, ang manual elections, madayon gid by November 2, 2026. Tapos, pista minatay, eleksyon na yun, oh! Laban-laban ka dyan, kinamangay, laban-laban ka dyan, about buying, ilupot gid sa putos ka, ibo, Sir Paul mo! Di bla, kung islamin na tayo, Ma'am Jonas Saldo, Sir Jo Marie Bayuran, Sir Julio Parcon, dira sa Tipakla, ahoy, gakaon kita sa mga kakanin, mga mapilit la, ang mga ginadaha ni Mami Panik Pinggason. Bidawi, kung maglibod, bala si Mami Panik, baklo nyo gid, ha? Limpyo na yung nga pagluto kang namit. From the heart na pagluto, mo gayum yuhum, kitaon gadya, yan ang yuhum subong Mami Gingging, oh. Di, ano na blang minakaon, mga pilit, basta pilit. May linugaw, may ibos, may kutsinta, may balinsana. Di, November 2 ang barangay elections. Barangay, kag SK elections. Kumusta yan sa barangay nyo, Ma'am Coret Pore, Poras, Coret Poras Pagado? Kumusta ka pamugno doon dyan yung mga wannabe? Sa unaway ka pamugno, bugalon! Di sa bang gapamugno na mo, gapanakop na sa plate, ay gapang sakop na plate, gapanakop na pamahaw, ay parintidya ka! Di barangay Cagayes Elections, sunod sa Commission on Elections, Ma'am Rosemary Agramon, White Dragon Dordas McKerme, Benny Hermano, Madayon Gid. Kay ang campaign period will start on October 3 until November 9, 2026. Ginatag sa Commission on Elections nga magapabilin nga manual ang hiwaton nga barangay kag sangunang kabataan elections. Bangod wala sang bag-o nga kasuguan, gagin babakod para baguhon ang election process sa timetable. Sino kay COMELEC spokesman Attorney John Rex Laudianco, wala pa sila karon sang nabaton nga anuman nga kasuguan para ipaiway ang elections o kung pagbag-o sa mapamagi sa hiwaton nga synchronized barangay kag SK Elections. Kimagamuni, inang manual gyapon, masulat ka sa balota, and then basahon, ina. That is why nga kinanglanon gid ang watcher. Ay hindi man sa pagduda, kasi balang may impluensya sa Board of Election Inspector, although mga maista ka maistro ini, taas ang kredibilidad nila. Pero konti may pressure abi from mayor, from congressman, or bisan pagkini sa mga politiko nga pahugon, di ba sibila nga imbis nga dihada ang nabutang to for kapitan, ang for kapitan, Ted Prancha! Kung magkapitan, ayan kita, Sir Pulano, ayan, no? Sino saya ato nga duha ang madalagan liga? By the way, may nanagtag to pulo ka motor si Amalia de Buki to sang Domingo. Poperti kagutok, ya sports complex, ha? Pero daw nami, ito ya kita ni Sir J.C. James Carvilla sa kilid ka, sa likod ka, kwan mo, ka sports complex mo. Ang matabo sina, nga may ginatawag nga pidi ng daya da, nga lain ang nasulat, lain ang basahon, manatawag nila dagdag bawas, hindi ni magamit subong sang vote counting machines. Kay bangod nga ti barangay, hindi na nga mabudlay nga imprinta ang balota, kung isa-isahon mo, mako muna nga mag 42,006 barangays sa bilog na pungsod. Magtag isa-isa na, pero tinakagasto para sa Commission on Elections.
1: Puro de los Pueblos.
2: Puro de los Pueblos.
0: Subong may mga nagabutang na sang tarpulin. Happy fiesta. Slow down. Don't text when you drive. Don't drive when you're hubog. Diba? Have a beautiful day from SK Chairman Karen Badilla. Diyan mo na ni mga pamugno nila. Naturala na, Ma'am Indi, katalang kadete. Ma'am Indi, dayan sa ang garidwi niya, sa gasugodon. Di, ang matabo sina, sa sitio arimayan, sa salangan, gali si Ma'am Kureta. Oh, very good, very good. Bubbly mong baby, Ma'am Kureta, no? Di, anay pagdugangi. Kung may kapanguhit, gani, mabang hindi lang anay, mahal yung gatas, kaya mahal yakwan niya dayaper. Alas 8:26 na sa aga.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los
0: so whether
2: Pueblos.
0: You like it or not, sa mga politiko, porma na ka muna! Porma na! Kay mga dayon kita ng eleksyon, suno sa COMELEC. Dili sa sudad, sa dyan eh, may manok ni si Jam Jam Baronda, may manok ni si Reyes at Chu, no? For sure. Kay masampok ni sila yung kaduha sa 2028. Pero until sila magsampok sa 2028, subungan Nobyembre, masampukan ay anay ilang mga kandidato. Di sa probinsya mo maning tabo, no? Di si Lawrence Defensor ka por Ma'am Lagan. Ha? Si sino pa? Ambal sa iban, nyagi po si Ipos lang. Pero do Lagan man, si Natalie Di Buke. Amo na nga ang don hamutan subong ni Lawrence Defensor, nga main vice gubernatorial candidate niya, amo si Barotac Viejo Mayor Nielo Bongbong Tupas. Daw Lawrence Defensor Bongbong Tupas mo. May information gani ako nga nakuha, iwan yung information, nga may isa ka politiko na gambal, niya bukara nyo na ang baho sang quarry. Ilam ko sino may quarry dyan! Nga hindi mag-ako nga may quarry! Amo na, but silingon, natiba si may break up nga matabo between the double D, Defensor Di Buke, di ba lang kopdanay sila sang nagligad nga 2025 elections, sa dyan sa probinsa, basi biron, basi magtiraw-tiraw man, no? Di amo ng mga balantayan ang mga politiko nga may plano sa 2028 elections. Subong nga daan sa 2026 barangay and SK elections, may mga manok man sila.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos. Las 7:28
0: sa aga, ginapapreparar ni Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo si Senate Minority Leader Alan Peters Cram Cayetano sa mahimo pag-usisa sang committee sa flood control projects sa Tagig. Suno kay Tulfo, ipatawag sang Blue Ribbon Committee ang utod ni Senador Alan Cayetano nga si People's Television General Manager Lino Cayetano. Agod mag-testify, pakita tapos si Lino, agod mag-testify angot sa iyan ibaluan sa pamati 6 billion pesos na flood control projects sa Tagig sumugod 2022 until 2025. Sino kay Tulfo nga dapat maganda si Senator Alan Cayetano bangod utod niya mismo ang inapatihan nga may nahibaluan sa isyu kag mahimo ini nga mabuyagyag sa investigation. Gipano ginani Senator Tulfo si Alan Cayetano nga mag-focus sa mga reklamo nga ginapangatubang sini bangod magluwas sa flood control projects. Mayara man sang investigation ang NBI, National Bureau of Investigation, angot sa ginaligar 50 million pesos nga over budget sa 2019 Southeast Asian Games o kung SEA Games.
2: Foro de los Pueblo.
3: Foro de los Pueblo.
0: Magluwas kay Lino Cayetano ipatawag man sa pagbukas sa hearing sa flood control scam sa pagbalik sang session ang 18 kaanay bodyguard ni former Congressman Elizalde Salcedo Co. Matandaan nga nanging controversial ang pagsaway kag pagkontra ni Lino Cayetano sa iya magulang nga si Alan Cayetano sa pila ka mga isyu nga ginakaulamiran kag hayag nga nagapamatok sa pila ka mga panindugan sang iya nga magulang.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Sang damlag lang nagpangayo sang pasaylo si Lino Cayetano para kay Senator Alan may kang tanan sa akusasyon sang senador nga nagakuha sang mando ang civic leader nga si Kiko Aquino D. Halin sa Malacañang.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Ang away na sila ni Tamang Dalom, no, may Cayetano siblings feud. A bitter public political rift ang nagatuhaw sa pamilya Cayetano kung ang pamilya Yanson sang series kay linaway. Bangod sang ilang planoblion, ang Cayetano sa Tagig may rift man. Si Cayetano abi, si Alan Cayetano, kulang taon ta, daw perfectionist nga daw sila yung maram. Ores entigin, bira niya naman si Senador Panfilo Lacson. Amal niya, kuni nga lang ni Panfilo, ni Pink, kuni Panfilo. Ang tawag niya kay Pink Lacson, bisan abi sa pagkabagulang lang ni Pink, tani bisan respeto na lang bla. No? Amal niya, si Panlito Lacson kuno. Panlito! Daw pataalang Lacson bla. Ti, pabatiam mo si Cayetano daw hindi makabuka itlog mo daw hindi makabuka botelya Ma'am Kurit puras mo yan natabo sini nga in 2025 ang tiayo ni Senador Alan Cayetano nga si Lani nagpadalagan ko ni Mayor subong si Lani dira sa Tagig mo no and then sa first district sang Tagig Pateros Congressional District, nagpadalagan si Lino Cayetano sa pagka-congressman. Pero, sa baylong nga suportaran sang iyang nga utod nga si Alan, sa iya bayaw nga si Lani, they supported Ricardo Ading Cruz. So natabo, perde si Lino kontra kay Ading Cruz. Si Ading Cruz may 118,205 votes. Si Lino Cayetano may 79,064 votes.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Ikon ikaw, abi, sa mag-utod, bla. Sa mga mag-utod, hindi ginamalikawan ang mga konflikto, Ma'am Marilos Tacuebo mo. Sir Roy Sihar, Sir Art Calzas, Sir Francis Tiranya, Sir J.R. Villalba, kaya Sir Ricky Alejo. Pruti kung maglapot na sa punto nga ikaw mismo nga utod, magabuyagyag sa ginimo sang utod mo, there must be something very deep nga konflikto nga nagapatunga, no? Eh kung di pala mag-utod, ang magburugto ya Ma'am Kurit Poras, Julian Poras Pagado, ginapinay, di ba? May konflikto ka mo ni Jonah, ni Joy. Pero at the end of the day, di magbugto, mag-gyapon ka mo.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Ito tatlo ni sila mag-utod mo. Ang magulanggid, si Pia Cayetano. Si Pia Cayetano, 60 years old na. She was born March 22, 1966. Ay kadwa, si Alan Cayetano, nga nag-edad 55 years old, October 28, 1970 na bunag, kag pangatlo, amaning manghod, si Lino Cayetano, January 4, 1978 or 48 years old.
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Ang yasin nga asawa si Phil Kainglit kay Tano. Si Phil Kainglit, taga distrito sang Molo, kag-anay player sang Ateneo sa patag sang volleyball sa tiempo na day Alaysa Valdez bla.
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Ikon ikaw utod bisan pa bi may masulusong good ka. Pero apinan mo pa na morgan mi hipos ka na lang. Dua man lang imong imoon Sir Genesis Agnes mo. Ma Sir Raker Mintia. Either mi hipos ka na lang or malikaw ka. Pero iniya mabuyagyag sa sangyan ibaluan sa iya mismo utod. Ang utod nga perfectionist bla. Oh, nga, why na nagkakabagay pero sang ginhimo niya to sa house? Sang may term sharing sila ni, term sharing agreement sila ni Lord Alan Velasco nga unahon ma siya una sa 15 ka bulan as house speaker sa tiempo ni Duterte and then mabulos naman si Lord Alan Velasco nga taga Barinduque. Tapos hindi siya ginpatrangkahan niya naman to kag ginbutangan barikada. Di sa strong inimo niya sa Senado, sa Senate Presidency, no? Ginpatsyan niya sa aircon, ang session hall, asa sa CR, asa ang internet, ginpakakas niya. Di lang to, blang nga klase, blang patraidor nga pamagi. Amo ina si Alan Cayetano.
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: So may siblings feud, no? Kung buhay pa ni Gorong ginikanan nila, basi gakahibi ni si Attorney Renato Cayetano kag si Iloy nila si Sandra Scram, no? Kao kani sila mo do mixed breed niyang Iloy nila foreigner kag ang ilang amay isa ka Filipino.
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Best Idarilla Arturo Lilia, good morning dra sa inyo sa magpasan kalinog kay Kim Panes. Bao adu bunga la toya draple, no? Nami kalay, Sir Kim Panes, parisan mo ka DTX Coffee Mix.
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: We'll pause for a quick break. Magbalik ta. Report ni K5 Alira. May bagong Prime Minister ang United Kingdom. Mamakano yalabot na ito ni Pilipinas, Ted. Nga nga ipa-report mo gina. What's significant about that? Ah, bantay ka mo kay Pat Patonton eh. Duro subong mga taga-UK nga nagapamati sa aton damo pamilya nga mga mata nila bata nila dito sa UK kada bulan ya baton pound gapamiyo-miyo lang may kilala gi ko kaday amang biti mo ilam kon sino day aa gapamiyo-miyo ay gitna bugal gini kaya pa sa una bibot makapis ko ila kan nurseng nga pangunting lang biti to ga muchacha to songkong eh dokron ano tabo. Tawhay, tanas sa tawhay, patnas pule sa pangabuhi ni Papa Bot kang ni Ma'am Betty. ini, ano ang iasing significance na rin sa aton? Standby sa Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Kag-check naman ni Karo ng sitwasyon ni Darren. Kay man si Darren, Ma'am Adoracion Celeste, na kasiguhan. Ano ginimo ni Darren? Ang ginimo ni Darren, ng lingling! Bawi ang giningling na bawi lam may gaparigos inday, no? Tapos kuro nag kuan goro eh, basi nag-init lawas ng blaw. Oh, ginto nagidiana nga mata to sa may buho na may mga yabok pa kaga panamit-namit gid mo ah gapananam isamtang gapananam Genesis Agnes Ma'am Betty tituod Ma'am Betty. Aga pa ko kakadlaw ni mo. Ah, dapat lang ginalab. O tunod niya target ko, Ma'am Betty, nga magkadlaw timo mo. Ah. Ma'am Jonas Aldo. Si isang tangga pa nanam siya, Ma'am Jonas Aldo. Sus, nadakpan si Darren. Ah, kinasigaw ng lingling. Why din nagpundong ato yung asugilanon? Nga ang tao, ah, may urge, gid, nga mang lingling. Nga ang mga delikado, ang mga illegal nga ang nanamitan gidya tita te si Barrio Siloberes manong imbong ang taong magimo bala niya lagi na nga manglingling sa may tsansa gid sa madakpan. Way panalabot nga basi panglingling mo dakro nito slok ya mata mo ka dagom pulma makuan ka gid ma bula ka gid may matutod nga natabo nimo nang lingling sa Sir Paul daw dugay nagid nga may kuan sa balaan daw may pagnanasa kon sa Tagalog pa saya nga boardmate. Ginbantayan niya gid na kuha niyo gorong pattern kung anong oras bala naga kung anong oras bla nagapaligo. Tapos ginlingling niya, pagpanglingling niya naabot sang babae, ginpreparahan sang dagom. Siya pangakig. Yanong imo naman, yung propanglingling niya, ko na mga bula, gali ko naman mo lang. Yo man si Pastor Bobby.
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: 7:38, magabalik ang Foro de los Pueblos.
4: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: E3 Bio.
5: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pabakal, sumagmuti ka.

0: Tripayo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga mangabuti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift, OT, Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun amin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
6: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mamasaga butika.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
10: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Good news!
0: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
12: Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
15: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilok. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
20: Mami!
19: Angeline!
20: Walang masama sa okay lang.
19: Pero,
20: sa Star

0: sustansya ha. With proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Nestor, ang sinaing.
4: Luto na.
3: Ang labahan.
4: Nakasampay na.
3: Ang uniform ko.
4: Naplanta na.
5: Ganito ako.
6: Tigasi.
5: Tigalaba.
6: Tigasay.
5: Tigaplansa.
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing.
5: Dahil kasangga ko
6: ang extend.
5: Supplement for men.
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo?
7: Yes, darling. Come to mama.
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing
5: performance.
6: Extend Food Supplement for Men
5: para sa matinong na dugo.
6: DTX 500
5: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may mataas na antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: ikaw pala
6: ang may diabetes.
5: DTX 500
6: ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
5: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
6: masaligan
5: epektibo.
6: DTX 500
5: D3 Bio.
8: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio
6: ang D3 Bio
5: yung may BCO.
6: Ang BCO
5: yung may D3
6: mga butika.
5: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
5: Yung may D3.
6: Mabagats mga butika.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!
12: Oras alas 7:48 sa aga. This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
13: That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
14: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
12: Padayon sa Foro de los Pueblos sa mga may katuan alas 8, 8:30. Tikon magalas 8, laban-laban late ka din. Ang opisina alas 8 gasugod, ang klase iba na alas 8. So himos na kamo pero antes maghimos, dapat ka nakapaligo kagid. Panghabon ka DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves. Parang ang mga punggod mo magkararanggas. Sabi ko may punggod kayo ni pagtudsa. Iba sa inyo saga nyo kakutihot, magsaga na tubang sa espiho kagala. Sige nga kutihot kundi nagbaranag. Imoon mo panghabon ka dawadlaw DTX Beauty Soap. Bilog at lawabi ng make-up ka. Organ ng biyahe ka, mayabok gina. So dapat maka-facial wash ka gid. Gamit ka DTX Beauty Soap. Namiinig kay Wine nag-hugot imo guya. Panit mo, di ba? Ang iba, may mga hamon nga mga isog. Di ba? Panilagi, di ba, Sir Paul? Inang paghabon mo din sa guya mo, dugay-dugay, parang hugot mo. Pero namiinig DTX Beauty Soap kay organic ining habon. Kaganos na si Dayo niya irok mo ka Clinica Dayo Fresh. Abay manging conscious ka kay mga personal hygiene. Iba niya, daway gid jas bungog nila nga gapanimaho na. Paligo ka daw-adlaw pagkatapos toothbrush ka, mouthwash, perfume ka dayon. Para bla ka paglabay mo, herd turner ka bla. Hindi nga kung maglabay ka, butang sila panyo sa irong. Organic ka, soksok ka, lima kasampaw nga face mask. Kaya hindi magwanta. Las 7:50 sa aga.
14: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
12: Update naton ini sa day number 7 sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Subong adlaw July 21 i-present sang prosecution si Attorney Melvin Matibag. Si Attorney Melvin Matibag, siya ang director sang National Bureau of Investigation. Ang otin is Article 4, Articles of Impeachment, at tumalang pagpahog ni Vice President Duterte, allegedly, nga ipapatay si Presidente Marcos Jr., ang First Lady, Lisa Marcos, kag Anay House Speaker, Ferdinand Martin Romualdez. Kahapon, ginaprobahan sang Senate Impeachment Court ang motion nga isabina ang records ni Vice President Duterte, kag bana nga si Attorney Manasseh Escarpio. Tanan nila nga bank records. Ang record nila sa Anti-Money Laundering Council or AMLA, ang tax records kag ang bank accounts. Kapo nagsalot man si Senador Robin Padilla, for the very first time, Kundi si Robin Padilla, Yamam Analibade, Nadura Odiota, Sir Paul, please. Nadura? Dura? Okay doon? Okay na? Art Calzas, good morning, sir. Si Robin Padilla, niti kay balon naman ka mo nga, kulang-kulang manabi. Hindi mas ako na ano, ha? Kulang mga idabi sa kapasidad bilang senador. Galing kiti nagdaog bangod nga bantog mo, no? Pero kahapon, ang iya sininga motion naman niya, why not nga kita, nga mga senador, niya i-allow naton nga buksan na lang aton nga mga records di kay we are public officials. This time around, siguro doon mamalakpak man kay Binoy nga may propunto man, no? Nga mapurposlan man. Di, diri may baluan kung bala may mga tinago pagid niyang manggad ang BC Presidente.
4: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
12: La 7:52 na sa aga sa Pilipinas, oras kinadulong sang Mighty Sea kag DTX 500. Ang problema subong sa fire truck sa probinsya sa Iloilo, tamang kaseryoso. Ang mga Ilonggo nagmalakpak kahit may Undersecretary Jed Mabilog na kita sa DILG mo. Ang concern sang DILG, ginapalabot sa iya. Pero daw pila nakabulan niya nakapungko sa USEC. But singon, second in command sa kay Secretary Juanito Victory Mulya, nga Secretary sang DILG. Ang ba niya, ma-meet sa kay Mayor Raisa Chu. Why, mag-Japon. Ma-meet sa mga local officials. Diri sa sunod. Kaya sa probinsya nga, iyagin mismo nga hometown, home province. Ay, why, mangod, tay Jed. Abi pigat, tanay bla na Mayor Mabilog, bla Yusek Mabilog, ang politika, bla. Why lang ka mo na yan ni Raisa? Dumugay lang ka, dumugay. Ano man akong tinaga nga. Kuha lang ka mo na yan, wayan nyo lang politika. Yakon manog eleksyon na ni Miguel Trinas, da. Ruti, anay, as Yusek, dapat nga neutral ka sa mga sitwasyon ngayon eh. Ruti, sa probinsya sang Iloilo, napulo ka mga banwa, wildfire truck. Wildfire truck. Di kun wildfire truck ni, ti ano ang muna. Na nang basihan na karon sang balde kaga kabo. Mario, sa probinsya sang Iloilo may yara sang napulo ka mga banwa, wildfire truck, banwa sang tubungan, Leon, Badjangan, Binggawan, Kabatuan, Anilaw, Batad, Carles, Lemery, kag San Dionisio.
4: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
12: This news is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
4: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
12: Dito ka funny, bro. Banwa sa Anilaw, lugar ini sang Vice Governor na Tali Dibuque. Why, fire truck? Dumduman yung nagliga to, may sunog sa Binggawan. Diin pa nagpangayo sa stance ang taga Binggawan sa Banwa pagkakalinog. Di mo na sa mga local government officials, i-work out gini nyo. Kay vital ini mo, nga mga kinanglanon, gid, fire truck, ambulance, patrol car. For mobility sang kada local government unit.
4: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
12: 7:54 sa aga. Pagbalik ta, may bagong UK, United Kingdom Prime Minister. Anong significance niya diri sa aton sa Pilipinas? Kag para sa mga mata sa mga Filipino nga dito sa United Kingdom. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
17: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
19: May family history ba na kamuusong diabetes?
20: Mag-DTX 500 ka!
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag-DTX 500 ka na!
19: DTX 500
20: ang may powerful compounds
19: na nagapanubos ang imo blood sugar.
20: DTX 500! Garantisado!
19: Epektibo!
20: Aramis Whoa. DTX 500!
21: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
22: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, yara lang sa simple nga dos and don't.
21: Ay,
22: manabla nga permi na mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himuon na to, Sir JP. Padamo ang imo nga antioxidant sa lawas.
21: Correct.
22: saan pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko na?
0: Tok-tok na.
22: Dapat, kung... dapat niya wala pa?
0: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, oo. Islan bago.
22: Saan ka may nom DTX 500 kag may tisim? May balatian ka na? Oo. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly sir GP, imo blood pressure. Kay kung di mo na ma-check imo blood pressure, ah tapat kag madamo sa aton ang may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
22: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
21: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kadaanlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
22: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
21: Ay?
22: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Okay, imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
21: Gusto.
22: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
21: Mga kainit mo, no?
22: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasilingla sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
21: Ay,
22: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
23: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
24: It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
23: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
23: Yung may Physio.
24: Ang Physio.
23: Yung may D3.
24: Makakas, mga butika.
23: D3 Bio.
26: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
23: D3 Bio!
3: ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
5: Yung may D3.
3: Mabuti ka.
6: May family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis!
7: DDX 500!
6: Nagapalandunum ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Kasi may diabetes ka na!
7: Mag-DDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
7: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix!
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka,
5: magabuti ka.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
7: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
27: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
28: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
29: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
30: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
29: Tama! Red Horse Beer, namit, sulit.
31: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
29: Drink response, bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink